technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito Bajaria Agro la ku xavisa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci ni swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakula, QQ, Eagle Rock na Dreamhook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320, kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo tlhela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo

eka Chisara FM ya anga vuyi hilaka ku loko ye kona ka ha vuyiwi va to sala va vulaka ha loko se ku ta ba mharamhara va fi va ta vuye xama mi swirita ri mikiser ri teka ri vekela ka makumembere nkombo timinete se bila wara liya na runi va mandla ri vuyela xikaku ri kumikela mikiser hinkwakunkwaku ra rungisa ri kona mina ni tlhela mina odj a mafuravala mr part loko ri fika no pfula ni pfala ni pfula ni pfala ngele maxi ni nga gongondzanga ene ri ka mixo instagram se xikomi xi ikatekisele ta wara tirinharu mina na wona mikiser kusukela ka wara liya nharhu ekondzi ya fikele ka wara liya ya ntsevu eka rungunoko morning beds Rambuna na mutha mixer wa 8:30 ta ngwetile ya July lembe ra magindi mbiri na ku kumbe mbiri ntsevu se ho korisela ngwetile ya 8 ti veka tika tahle kahle tanihi Mandela month ni ngile kahle dalupile mixer wa mehe leri nga nyiketa risemu kusuka ka penipeni risembe ra ku ri chiwe kahle xivandza nyongeni va ku mani dlawa kule me ni dlawa kwana xitalo swi tala ku va ku fambisa sweswo mixer wa mehe loko wo tshuka nkarhi wun'wana u ve na ku tikeriwa nyana kun'wanyana ko karhi na ivi u lava ku yimayima u lava ku chekisisa lava va va ku lwisaka kumbe lava va betraya kumbe lava va ye va vangi va swoho sweswo vhele ku va ku twa ku va va koko i ta kuma ku nkarhi wo tala ku va ku ri vanhu lava va ku tiva van'wani va rhandza ku swi vula ku loyi a ku vavisaka hi loyi a ku tivaka kambeto kahle risimu leri tokanaka ni misindo wa pheni loko ku ri ku tiva nqambi za the boss kumbe i tivitanaka mimani lerin'wanyana vito na ni tiva ra nqambi za the boss ngopfu na swi twa ku swi kuma kwihi swi leswi a swi endlaka ne sukala tikwele rera ka sikhwinyani laya u ti vitana famanda i famanda ya kona ka vunanga bya xigaza u tlanga xigaza xa ma-2k swa twala xi famba ngatini vhele xinari ka skam swi ri tala mikisera ni khensa swinene xiemeka hinkwenu n'wina mi nga kota ku va mi karhi mikisela xiyanimo xa n'we xa xirhandzwa eka mixo swari mitlhangu n'wina mi nga tlhawula 106.0 mix fm laya ka audio streaming ma tirhisa kahle www.srfm.co.za kasika namuntlha mikisera ma loko karhi hi langutane aka matimu ka siku leri fanaka na ri namuntlha yi ri xipano xa Uruguay xipano kha xi wina World Cup ro sungulasungulo hi lembe leri ya ra 1930 a ku ri ti 30 ta July loko xi ya xi ya hlula xipano lexi xa Argentina hi 4-1 kasikero ka ri langutanyana ndzhaku ni n'hweti leyi ya July malembe ndzhaku leyi vo 44 DC vo 44 BC a yi ri n'hweti ya vuntlhanu a lembeni ni vula July a yi ri n'hweti ya vuntlhanu na ko a yi nga vitaniwa July hi nkarhi wa kona mikiso romeha a yi vitaniwa Quintilis. Nkarhi wa koho a nga za ku tirha calendar liya ya Gregory a ku tirha calendar liya ya Roman.

0: ene pfumela xikan kongoni kwa bikela mingiseri winingiseri ka rilaka madobi ka xisasi minjhani marhaka muchipisi ka mavambe ma ka mphambo ma kumeke ma fanele gandlana jerome rodrays ka xigaru va ku ka bazani ka mphakati ka xikonelo ka nyevari ka poweri ka nsimbi afaranomu ka xikundu gorani magomani sarema matiyani boxa huku minjhani marhaka maphophe ka minga ka josepha eka matiyani minjhani marilaka ndhawu leti tatele ka makulakelbo hd na sivo kona la eka nkavele minjhani marira velela ka ximangela ene vona ka hlongwani va ningiseri ka livari laka ngizimani ka bobo ka xibangwa minjhani marira velela ka makhasala ene vonile ka madonsi minjhani marira green farm nivona ka hlongwani ningiseri marila phugwani lava kona ka nkuvani ema kona ka ngomngom pf lama shop bya magona govu ku penengotse ema kona la ka gijamandleri ka muchipisi ka malamulela ka tlhelani minjhani marivhele alela ka dinga lava kona ka masipala ka mapapila minjhani marivhele la ka matsakalela ema kona va ngoma ningisela ka tlhavari la ka halahala marivha a na le melvra bay le xisasila ema kona va ngoma ni kuma ka tlhavari la jilongo la minjhani marivhele la ka mtitita lombata planji ina le new online sabari ni vana la ngoma ningisa marila alting la ema kona ka miyesi va kona ka mtlhavavile ka mninginisi block 2 na 3 va kona la ka thoma ka khakhala ka gaula ka hlamela ka nindani ka mahlathi va kona vahehli va kona ka huma 14 ib na si va kona ka unga khwani minjhani marila ka mapayina again section leti hinkwato section a b na c na f minjhani marivhelela ndhawu letiya etele ka makoxa minjhani marivhelela ka xikukwana ni vona ka mavalani ka bongwani ka mbatlo va kona xivulani va kona ka ngo dzikudziku minjhani ka xigamani apoloini va kona ka mlamula ka mdabula hasan dakari aka mbalati va kona vangomani kuma kahle va ri lavuwani gumbani ka papazela aka mukhomi minjhani marivhelela jim johnson ni vona kahle ngomanisela kahle amirila ndhawini letiya teleka mahonisi va ku yika mswana va kona ka xihosana va kona ka nhombelani ka jimgala lomi ka nkulu ka tomisada masifa sonke va kona ka mapuva va kona ka siyandani va kona ka dzingidzingi ka bode ka maswanganyi minjhani marira ka basani ka nhlanekila va kona gandlanani va kona ka gongongo minjhani marivhelela babangu na mora ka ndhangisi na mora ka phikela ka rivala ka majosi ala ka ngoma tatanani vona ka hlongomanisi va rila ka chavani ka mhokota ka nguzani va kona la xili va kona ka bungeni ka njhakanjhaka va kona ka basani ka mtetweni va kona ka xivambu a wisagalaza minjhani marivhelela manyunyula va kona vangoma va ningisela ka tlhavarila ndhawu ta ka wayeni ka maxamba valdesia va kona vangoma elim a ka ribungwani minjhani marivhelela ka mahatlanla a ka ntshuxi gor holofani mavambe a va kona la rotterdam la minjhani marivhele la blank vater la va kona ka ximahusa va kona no block va kona ka maphalle jamela n'wamankena minjhani marivhele la ka sikhunyana bambeni eka xamfana ka mbebule ka xawela ni vula xawela block 7 minjhani marivhele la tikatarini la va kona van'wana va ningisekela kahle va ri landzawu leteleke eletsanini ka ximange minjhani marivhelela ka maphata ka magheba ka ndhambi aka mzilela loloka minjhani marivhelela ka mphakari ka n'wamarhanga ka khaxani ka xihlakati ka silwani amajeje minjhani marivhelela priscala ka mxiyani ka matsotsosela aka makhuva ka mbawula xawula block 23 va konela ka xikhumbala va konela ka savulani va konela phalaubeni phalavurwa nkomo a b na c va konela ka ngovelani khesinene kongomeningisela kahle marila tsanini lava kona nkowankole titele a julesburg kambaku minjhani marivhelela ka risava ene va ri kahlela ka mhlavala nambona mariveni nambona ngongometo ka jope ka mindlakazar ka rikhotso va kona van'wana ningisela kahle marila ka ngomatatani lani khesinene langomeni kuma kamera lama farane la ni babandani vuyele la mingiseri ni le ka ngomeningiseri mirila mulati njhakanjhaka a ni le ka bungela ni mirivala ka majosi ni mirivala kahle ni miri kahle la swidan zangoma ni le ka xihoko ri khesa swinene xem ni le ka ngomeni kuma kahle audio streaming ka www.gsrfm.co.za miri ndhawu letiya a tele johannesburg va kona va ngoma le tembisa va kona polokwani va kona la alexander va kona la ndhawu letiya la pretoria a swi xanguve na le centurion ka skam swi ri tala mingiseri sweswi ni bela mikonga nambara 060-8875-942 ni byela leswaku wena ni kuma u ri kwihi mingiseri nkarhi wa yena u vekela ka makumenharhu na minute se bila awara liya ya naro sweswi nongonoko loyi nga ka wona ilo
1: yo yo kwana nkarhi wo bakanya ntumba ntsena eka morning bas hi 3-6 na mahlamba ndlopfu morning bas ntsena eka gsrfm rito rixaka
0: loko ri mina ni yime ku lunga la qingweni mikiseri wa mintlhavele ka nambara 060-8875-942 tlhava ni tlhava tlhava ni tlhava tlhava ni tlhava tsi musungulo ku dya swungu swo nonala
2: tlhava ni tlhava
0: tlhave ku tlhava mina sweswi
2: namuhla ndzi rhangela ka ndhambi
0: a ni swi twa kahle ku senveni ya sungula le ka ngambi leyi
2: a muganga wa ndhambi a muganga wa mbazima wa zumeya
0: ni mi twa kahle njhe
2: a swi lava wena bill account mhlongo hi mina
0: a zi ku pfuni vavo
2: a ni tlhava ni tlhava
0: thank you baba
2: thank you
0: si no tlhava ra
3: n'wana bamba
0: hi n'wana mukhalabyo
3: phela bill account mhlongo munghana wa mina that's what a huma ku nghena mina foni le ka mapuwe mina
0: oh jara kefa
3: mfana wa kefa n'wana bava ei na babanaza ye goxeni tolo se u ti vuye ngopfu mativa ei
0: kasi na goxa yina babanaze bava
3: a babanaza ni makarhale n'wana bava makarhale ti vuye ngopfu e
0: ni mitweli kezi hlayisekale
3: a ku talena n'wana bava danko
0: danko ena wanga swi kota mingiseri ku endla ta ra ku entlhavela ka nambara 060-8875-942 ti no tlhavala
4: swilo ka mapuwe se le ka mimizimizi
0: a ni tsutsumisa swin'wana swa mikhuva na mihlolo mativa
4: ya hi tsotsa ku ri konela ro ku dya ku ri konela mamoko ri kona n'wana bava
0: o mama
4: o tsotswa
0: a ri ku jeni babu
4: a mami ni papu
0: a danko ti no tlhavala
5: ngena nika gongonza
6: no ngena tsene mani gongondi
5: ya ngena kamjaji
6: kamjaji wathobela kampempela bisa
5: kampela mhlangena ngwana ngwana nje lipapa remote malaka la mabula ngwana kamjaji wathobela kampempela bisa mohlokana kali kali kumo chino bomba mezi bula bala
6: muchino bomba mezi
5: wa bana ka mina na ngwana yele ka 6 o'clock
6: aloko senta khabulela nkumba ni
5: tsakire
6: kaze sna hlaise ka lipapa
5: sobre
6: la culo estático ático qué sí también la
7: qué me lo digo
6: ay
7: qué
6: he podido mirar un buen
7: qué ah eso no se va a leer la gama como
6: se llama el sesión Milán y la Giovanni ni la
7: el
6: sesión de Mecheri no se sabe nada más de él ambos
7: Ekhlisini
6: ngiyasho. Nikeza nena manje uyini ku Father's Day madiba?
7: Ah, I'm not that thing that I should worry.
6: Ikezi ri hlaise ka. Edago. Era bona namuthi mbekisa ro meta tsundzuka i Sheila's Day. Tsi no tlabara.
7: Le me my DJ.
6: Yebo ma'am.
7: Ah, ku tekila ka makosho la.
6: Ah, no zwito ku no jika jika kwala ende nteka ma cherry tsena.
7: Ani efitini ku LC pulele ma cherry na.
6: Eh.
7: Eh, se ta longoloka ke ha. A swi va va tele loko itwa kwa loko halo. I kwa ntshaina halo. Ni ku ka ma cherry no tela na.
6: Na mesana ku tbutsheng ka swiku endleka yini kwala.
7: Mara imani ku khensa ka tleni kwala ka mtsindi wa teni.
6: Mm.
7: Papa me va ri randa ngori simrero.
6: O muyanga vuyi.
7: Hey, ya kreki ya leyo yo va randa ku yona. Ka kuma khadi ka dikanyana na khadi ya ndilazi ya cold drink la.
6: Eh.
7: Va tiwa ku pa ndaveni ku munhu wo tira lero kuna misinya mangwa mara nge ma ku matamba.
6: Eh.
7: Ka pa mina va kuku rather it va randa.
6: Ku tsama ku ri busy.
7: Eh, kuma ku va pfulela yena mtsindi wa pendi. Kumbele i semfikiza.
6: Eh.
7: Semfikiza cha u twa tiya tonga mata semfikiza cha u.
6: Kahle ngopfu.
7: Batiranda ngoku.
6: Oh. Ne
7: ku ndi tsere ni tshim tshwa tshile hlo ko noku dzela ku mupuke khale ntshubule na wona namuthi anoko noko ani yo tsana mtshini. Nge pfumeli. Kan.
6: Ai mara ngena so iri mara na.
7: Ni ku ndi tsela ni yo tsana akona ku ntja jobo. Ni yo pfunchi ku namuthi tshile kana noko noko.
6: Keza sina ri sem hlaise ka.
7: Loko va kuna tsala tihlungwani ka makoxo va hlamba na lwa noka tsala tihlungwani ntsena nje mi ni kata mun'wanati va wa ntlhopi mi va hetela ku swileva ntlanda hi TikTok ya radio ma ni chumayela n'wama loko tsantswaro handle makala na ku fa i mugana lowo ka nga xeri jongo loyi na munhu un'wana a kambe hi ku rhandziwa na ku vengiwa i nchumu
6: kesirio
7: ka hi nga tivi wena mfana wa sisi
6: hlaise matwa hina hi lexa xa mixovila lexifini
7: i va ni khathani
6: Ai, whatever. Ai, yir bahle mixer tabere kana bara 0608759422. Kona ne lega WhatsApp kana bara lefana kai 0608759422. No tabere.
8: Tabantha.
6: Ntabe ku taba milala.
8: Ah, sam ngene la kandindala.
6: Foster sthole la kandindala.
8: It's being a piece of flow.
6: Thank you baba.
8: Thank you.
6: Sei, no tabere.
9: Ngisho lokuthi ka washala tungena la kwa the general kampani
6: la kambatho la
9: ya ngihlangana ri pangara mo wona khosera tsoma mo ri tsoma ro lo mo hlangana ngwe ri sala xinyana va kadzi va dziva ra tsoma na khongwa la huku va kan khonda wona ntsi tsamba mangu ne na manyema na ngatwa wa a hongele no ngwa la tuwa ri ngana to ya ngiri huma ri ngese i jamba xa mo wona khosela khosa
6: mabona
9: Kosa.
6: Mabona.
9: Ir kosa is wongo de school, sabu ndi was wongo kosa msabe na ndi mo vati kwana wa open kosa ni dume wo mu.
6: Chope. Ti, tabelela.
10: Machiru le go vola vala mangena go
6: bai. Machiru na budi.
10: Wo vho mara.
6: Ari for kopsa ngeno.
10: Ah nendi over total afano chawela dikatara
6: chawela dikatareni
10: aona na chikaki na chitri
6: ai ezino mo jenanga ngomu
10: ya diponya kama khova ya lebo amagari ya
6: ele dagile bule kama da papa gere
10: kitwa tswe
6: dango
10: dango
6: Tabirila. Evukile njani baba?
11: Ah, ne kwa mkhulu kokwanani, mani anga ibone.
6: Le mitho kahle la Ngolombe Street la ka number 125, stand sha kona vele.
11: Ikhaya gashungu leso nona.
6: Kese swi nendlese ka baba.
11: Thank you.
6: A danko. Hey, no tlabara.
12: Ijetle
6: mbe. Mina loyi.
12: Mina ni ala ka hlaleke la ka sesikhesile. Ya jakheke ra banpipu va ka Saudi. La ka hlaleke lo mbe ya kona. All
6: right.
12: Tanga xikwembu tsamba nge Ijetle mbe.
6: Ande se mahele ngwe tsontle ka xizamo nyana xinyanyukisa hi mali.
12: Wai kumanya DJ Clem.
6: Ike ziri sa izikari pap.
12: Ramu salifani ya tringa ta lama rastele la.
6: Ahoi jamane.
12: Thank you
6: baba. Eba mzo zuzumi kizari sebe kanaka 19 minutes before the hour. Foro tla kena doa. Tsi, no tabaris.
13: Miki jane ka manke.
6: He, pukili min jane ka manke.
13: Oki ya, pukere ni manke.
6: Ene mito kuna nzika la ka sianda na block 19.
14: I'm going to go to the house. Kombe sa banana la na ma blom kakun kake boti. Azilo tite banana leti sipa kutin dry sandala na kuma nwa ngena wakwa metere tu banana kusifani sitazo ayeti banana bai antela kuwa mama.
6: Mipila kusia kwa mitele enzeka sifani sozo ati banana sisi.
14: Azilo fani sifani eti esi chocho kadla zi mwa nyan wandi kena so
6: Mas para ela é só na boti. Ninguém se lembra de que cara.
14: Dangue boti.
6: É Jesus vem também.
15: Ah, é Jane.
6: É porque vem já lá com o mo.
15: É cara lá do dela mango me crali.
6: Nem do cara dentro do caso Queen of Limpopo.
15: Ah, é ele.
6: É Dango. É Jesus vem também. Sim. My totty,
16: my kegula, my bicycle.
6: My bicycle driver.
16: Sure, boss.
6: Right, Mara.
16: I do it, chop, oh, papa, mama, oh, nyonka.
6: Me too.
16: Nyonka.
14: I'm going to go to the next one.
6: Thank you, Baba. Eska unga ngor vela sumela leka Facebook le nang tokuba mana banga kona vela bakora bangor bakandi sila.
17: Option. Tlema DJ Mr. Pate mavula vala mpfukeni na. Ina ite sungu sona lopo fahla ma dawlo mbiko kwa nswa boku sa mkosh la mina vili na katsa.
18: Ae Mr. Wichari bza mangele ku ubuta ya kumashubungu le sonona. Enda hile ku miingisele ni. Miingisele ku anza yiru laka shosani. Kokwani wa shungwa vila mina kumu.
19: Rishile DJ Klimi. Tashungu sona na kingisele ku anza yiru kola vili.
20: Good and bye.
6: Danko. Tavan Bosha. Tavan mina sisi.
21: Say kanzi gonzo baba.
6: Gonzo ra 5 7 8.
21: Ah, ha zini bele mrongo babu. Ah, ambrasation. This bazaar shawe.
6: Oh shame.
21: No loran kan songor so achi slogan kan bam kos.
6: Eh, we mari lebo but no zanyan.
21: Ah, ingori ni kosi ang wanulo.
6: Am balo anjar kosi ako.
21: Am balo bongala nyan ako. Eka kurusum rakere kenerka best guitar.
6: Eh.
21: Kurukur. Ah, look, Senya, I'm not your money. I so quite so much. I was money.
6: You did it with the Senya, say,
21: I'm a good not condoser at Chavam. Hello, so I'm going to tell you this one. Not one, some of the country was so much slower. Cause I couldn't give us a salad. I said, ah, what does what I get like a man for Carata?
6: If I can say, we
21: locals, the Rangala was say, we. That's why in Lorenzo commissioner got the eye. I'm a commander slogger will rang a lavar wound. I like some of Fambavan.
6: Guess it's like a Gonzara 5 7 8.
21: I cook in it. I was soon a good girl, Barbara.
19: Rishile digitally, Rishile, let it tell us some sockman. At last come Gangan to my Elkanamcha. No, to Maria, I papa should have fun. Not the thing on Calabza.
22: Mr. Patty, Molosin and Amsanje. I'm sorry, Tani. She gained a little buzz and got a gandawal. Shinga candy is her man. And the man on a Maria Masangani. In Anguala Masangani Guala. In Alliance Cabo Zagol and Omashangon Batu. Bomba and Bella, I have an agazin for Garfan by 1:30. I'll say, woo. Lavanga tani pfusha namuntlha ni nge zini mitwa ku ri ni na 9 wa vana bukwini lava nga ni pfuxa hi ku mhe no tsala ni tsala bukwini danko
19: minjhani vaxuki digitlemi i ja swivongo swo nona hi karhi hi khandziya xibazani mina usani jema ka musuka laha ka ndhambi la mugangeni wa ka Broman FC ko mutlhavanitlhava
6: ti tlhavelela
23: my pleasure He's a planner radio. I go fuck.
6: How is him?
23: He go take you. Nika ta jo.
6: Hey.
23: Oh. Gala. Chako lo konenga embele. So osimo sa chalva ta ishava le. Ah. Ishava.
6: Ikezo sinetse kai. Ndako, ekomerta tebere te mixer nga se power rally ya ya mona mina na wona ifamba swa na kungulika na bara 060875942 yola bongwana. Tsi, no tlhabara.
1: Tlhabani ka.
6: Ntlhabe go tlhaba seso.
1: Ngene ko ka mo ko sha sa o se tsaka re se.
6: Mm.
1: O yo ya boti strike.
6: Ne mto go nanzeka go be boti strike.
1: A se rami se so le la mo.
6: A se sho fama mas bona mara.
1: A lo ke go boti se se tsang o tse tsa go se tsa ba hitse.
6: Ah, ku ta va ku hisa ngopfu ende ku na heat wave taku.
1: Titimelile na mbeleri ma.
6: Khesa swi na nhlayiseka ni boti xitereko.
1: Na mpfula yi ningi wu tlhava ni tlhava ma.
6: Yi tlhave ngopfu mpfula.
1: Loko ya mavhengeleni ale. Ni bela mankulu lowu va ku jika.
6: Khesa swi na nhlayiseka ni va.
1: Wa ri tiva ri sungule.
6: Khesa ri va mtlhaveni la. Kuna mula.
2: Hello.
6: Aye. Kuna mula.
2: Hello.
6: Aye.
2: Pavan Sava.

0: Muti jetlemi ina ya dya swivongo swo nona hi kare kha ndzi ya thekisi ra ta hitloka ra banana ya xaya swakudya giyani mani magoda driver a teretere kwala ka mapoyi danku
1: tlemi njhani a hina hi pfukeni wun'we no a ya mutla hi ti swivongo swa ku nona mina ni dya khekhe a ka siya ndhani ka green ra n'wana wa ntukulu wa mina masungulo chavalala xa kula nyamuntlha xa kula masungulo ni dya khekhe leyi a hi fambeni ya dya khekhe i mhani ma huri kwala ka mapuku ku a dyono na ku hlula danga
2: rixile Mr. Tlemi hina hi dya swihungu swa nona hi ri kwala ka ndindani a yi vhi cuma hi mina ahyeni wana mhani
3: no tlhava la
4: ahe
3: i pfukile minjhani n'wina
4: i pfukile i pfukela mugangeni wa nkanya la
3: emuganga wa titombi ra majalo
4: swoswoswo loko wa ku kuma mhana anakaya byela ko vula mina
3: kata vhiki maxele ni mitoku nandzika ngopfu
4: a khensi tlhava tirhali ni kuwexa hayi na ku yi bini bendine ngomi
3: kahle ha ni swi tiva kahle ngopfu
4: hambini haxi loko a fika vaka switoko ku na mhana anakanya ku na xalati hamba nga i tii loko a ri yingise ka radio swi kona sweswo
3: tiyaswa swinene ku kona ntsumi
4: i swa sweswo
3: danku ntlhavile mi tala
5: jara mina
3: mani
5: ni kwala ka homu n'wananga van'wani va ku le khalekhele tibananini van'wani va ku le mavele mana wena va ku hi le ka homu leya ntima ivi ni va mi tshava n'wananga ni kha ni poyiri wa swi ku khome kahle n'wananga
3: mi vula leswa fona ni
5: vathi va va ku swi bohiwe hi swilo le bya i ku a ni yangi ni ya n'wi xavela mugayi mhani liya i nkata boti
3: a wu xemba na yi twa ku se yi suka ku yi mhaka ya koho
5: hlayiseka wanake
3: kese swinene ka mani
5: yena luya
3: ayi suka vanhu ta miserita na mikiseriso yi vekela ka tsevo ta timinete yi nga se bawara leya mune tsi no tlhavara
6: kurhula muhaxi wa mina
3: a kutani ku vona gwalobyaka xikundzu ka xifaxana mukhalabyi byo ti rhandza
6: mukhalabyi wo saseka la ndlwini
3: ni mi twa kahle ngopfu
6: mina wena 3:06 o'clock
3: ni swibela mandla sweswo papa
6: baya dangi hi English hi Afrika's baya dangi hi xilungu wa ku thank you very much
3: ivi hi xipanish va ku gracias
6: yevo yes
3: danku
6: ya livuwa
3: le na kita vuleka matama mahuri ya wu chusa kiri hi ndlela leyi kha ri famba swin'we nje a hi loko tiva kwana va nga kona nyana la ka WhatsApp la
7: rixile claim no the DJ tlhava ntlhava and kombela ku va teka va
3: oh mi hatliseli nyana papa na mi hatliseli nyana i mi hatliseli nyana
8: hello minjhani ku pfuka xana Tlemi hina hi pfukile hi dya swivungu swo nona hi ri ndlaya ri swi nga vhiwi a ku tleriwi Tlemi a ku tleleki loko hi ku yingisela tindlela ti kongome kwihi na tindlela ti kongome le ka hlamiki leyi emugangeni wa ka penyisi kokwani Phephu va ka Sawuti namuntlha va best day ya manikhulu wa mino kokwani Phephu va ka Sawuti le ka vakokwani Khosa leyi namuntlha kwani Khosa a hi mameni kwalamo ka makhelwani wa n'wina kwalani ka kokwani Phephu va ka Sawuti a hi mameni birthday ya kokwani Phephu a wu ri na mama Khensi n'wa hulela n'wa muti ya mona kusuka la ri singa
3: ti ntlhavile la
9: ya ntlhava
3: ntlhave ku tlhava sweswi
9: hi byele swine
3: awuxe ti ntlhavile la i mina roye
9: ni pfukile
3: a ka ha hlayiseka n'wina minjhani
9: na hina hi pfukile hina hi ni yingisela kona fanele ku dya swivungu swa nona hi ri laha endi 9
3: mawa block 9
9: Ente lalaka osi yangwa siyati kani jajibu lovedi bulu vatava kama tente yale bisa mtu kona kawo kuna kawo roba mji.

0: baro.
1: Thank you,
2: Baba. Tabelila.
3: Kokwani Maria Magagano so masasana sasana malume de sota kamene ra pusha mana ne onero kola ka chikuna kamene. I thank you Mr. Telemede. Ikute kwa ka jale. Ajale. ane ane kan Dakar.
0: Mara Johnny utu ateki inguala. Ay kona mara, kona mara, kona mara. Si, no tamaris.
1: Kombela kuba dzudza banda.
0: Mudzudzeni banda.
1: Ni tale vukosini bya ka Kubayi le a River Plus. Va kona mashuti greatest mphephu a va pfuki. Ni nghena laha ka dzingidzingi laha maskra laya va kona mhana Silichiya kokwani wa Mbale a va pfuki. Ta hetelela le ka xikumba le ka Maseve va kona Jara Mhlengwe Thomas Chauka ku na wun'wana. A va ri na vuxokoxoko information tiweyo. Suka kwala suku meka ni kesini DJ Clemens.
0: Okay samina papa.
1: Thank you.
0: Dago. Vuxokoxoko information sikala suku meka ri leyi. Ti no tlhavara.
4: Laka gong kona kana shaka bakana ya msonpan abapuke mara kwala kuna happy peoples e bakana ya finance maimela abapuke mara kwala kuna finance tsholonga abapuke mala ba yinkwa abapuja e aswilabo wena e bill account mthongo kwala ka ndambi
0: a zikufuni
4: ma was married danke tabantla
0: kezo sine hlase ka papa
4: danke
0: ti no tabaris
5: abapuke ri balo ya tshikulana abapuke apuka di boto wa di boto yo mo apuka tsandra di becoming ministry pabla ba fiku erika karo bhava ar bhavana maranga elso ka ndambi na gongwangwa la xikulana kona ku tsira mali ku tsila vanhu ka tsana ku ne tsapa tangi
0: ke sa sanhla tsaka papa waro six alo
6: bo beri tsivanga ka ngabe aba pfuki ngena kule na mvi ala ka mavalanga ni bodi na silo tikani ni driver chopa ya ka si andani ku mandi dia tikani ipo chimani ani ke ni tsanga makhela wa jesu ara kola ka si andana black 19 ka manke
0: kansas nene ka makhe
6: dangi manke
0: sai sekan makhelwana
6: nang na si tan manke
0: danku no tsabares
7: es maleke ni kombela ku vatela
0: vana a tikeni mngwana ti
7: ntega mwana wa mina anga lal maleke wala block 14A ntega mwana wa mina anga costes maleke wala 14A ne tela hi busi maluleke wala amganga wa jabulani wala 14A ni ri danko
0: tsesa swina hlase ka ne ss maluleke
7: danke pa
0: danko ti no tsabares
8: tavan tlaba
0: tsabe ku tlaba
8: Apa tu nampak musim mana mianga?
0: Ayah bapu cakap apa?
8: Tadi mula mana anak kim sangka laya agak siang dah nuge. Nampak train pun mufuki ni. Ia lekat tahun cucu kelan. Aku tak guna hati yang misteri. Ebeni itu. Mulan dah se silah 14 laya. Mana anaknya fukan siswa mana mana pusing las tu guna sama kuala ba anaknya. Wane tela mngani wa mina lonkulu lonngo niki wa hevela hansi na vele hle e ba gumba gumba Elias novela fukani ba banga ba nkwa ka bona DJ Kemi abafusha ngona buto wa Virgin Dlovu anga masilo atla ka mabalana mgwedi wa chopa lonkulu ku mala South Africa abana bana ku dzoku basikisi mngani wa mina
0: ndi sibela mata so sem gwedi wa chopa
8: thank you
0: tako si no tabares
9: Botu Juda, Judas, yebo dimananis, yebo yesu. Fuka, manu kuluwa rifuka mwanangu. Fuka botu mwanangarishini. Nisuka ni ata gongongu. Botse ni asistoli. Ani wankoka wa rifuka rishini. Nye kisela emana. Emantongo shalati. Laka makosha la. Fuka fuka mantongo rishili loka umamo yini akukudia na akukutheliwa na ku ishilishi mwaka yena fuko amena laga waka maketa kaya singo wawen tano chavetele wange na mkwawa ingi silingwana buntu matavu rongo ili budu yini la
0: Kiyosez nana ane
9: Sona mwana buti.
0: Danko, eba kubirongo ile buri na zutanga imina. Tsi, no tabada.
10: Mwakadu zahe, mwakundakana ndenge za imina. Eba bushi wabala.
0: Eba zuti.
10: Nibusha kwa kwa ni nchijani Elias Mandela za mkoni. la 15 B a tsama ni busha swimatani xi xa badakwe i njhara ka maxali va ka holeni wa maxangu a ka maswanganyi ni busha kokwani Maria maswanganyi ni hetile va landza hi mina hi maphepha bya na le mavona
0: kese swi endlaka ndengeza la
10: ya kahle hina hi tibela vuhlampfi na damuka ni wa manungu
0: ni gezi ri hlayisekani papa
10: ni hlayiseka na n'wina mi xuma kahle
0: danko no tlhava leswi
11: DJ wa Felish Kopianos
0: kamanjejani
11: mpfukini mari
0: i pfukile minjhani n'wina
11: i pfukile ina ni kombela ku va pfuxa
0: ahi vadzudzeni ma
11: ni pfuxa the General Patson Khosa le ka xitachi ka Mbatu leyi a va pfuki ivi ni pfukuxa gumbagumba Elias novela le ka xihoxisandle a va pfuki na vona ni hetisela hi magoda le ka mukhomi leyi na vona a va pfuki vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka muchipisi kwala hlayisekani leswi kopianosi
0: kese swinene ku hlayisekani ma
11: ahi
0: danko si no tlhava leswi i pfukile minjhani n'wina
12: Pusha, kembali pusha sambo Patrick. Ada makan sebab di sana kita ada kat gong. Pusha kat sana sambo kat gong mana? Pusha sendi macam go. Ada apa sana? Ada apa pokok? Bapa pusha Floyd macam go. Ada kat gong.
0: Kesusun ada Floyd macam go. Ada kat gong gong mana?
12: Tango.
0: Do tabala.
13: Akanya fines maeme let's go faka ka gongongo aba puki. Kala shaka mangani na bona aba puki.
0: Yeah.
13: Ne telela ile mgangini wa campaign sitikura ho senhlanu ke mfundo sikhosa na bona aba puki. Banda ba nkwa pusha sina se tsala tsa kwa la ka gongongo danko.
0: Ke se sinene story?
13: Ke se ganda.
0: Danko. Aku meke la ka gongongo na ka ska hite ke bangwana tsingwana tsi no tabala.
14: Le ka mavalani le ku na mfundhisi xikura va pfukisile ni nghena laha ka makoxo ku na mhani xala tlunguwana na vona va pfukisile
0: ya
14: ni ta hetelela hi mhani wa anakanya leyi a 14a khale ka le bananeni na vona a va pfukirixile vanhu lava a va pfuxiwa hi masanyani Daniel Mashava kwala ka xikukwana mugangeni wa Mbyindlwani a hi tirheni maxaka ya mina
0: kesa swinene a hi xumaxumile maxaka
14: tanko
0: ti no tlhavana
15: a ku pfuki mhani wa mina mhani Khumalo laha 14a ku pfuka Bodimasilo laha ka mavalana ku pfuka sesitavele ya kumbe laha ka mapapila va xi pfuxa hi ndlopfu kasi ku no va zima mbekra la yeni
0: a yeni no tlhava leswi
16: ni pfuxa makhelwani wa mayini ni ka muchipisi bulumuku ku na munghana wa mina ni nga nyikiwa hi xikwembu ku nga Masilo mbuti wa chopa na yena ka mavalana laya
0: bulumuku
16: kasi la ka nhumbelani lama ku na papa xin'wana makhelwani wa tagele vona a va pfuli biya vanhu mapumbu vana vona
0: bulumuku
16: Bulumuku ya gumba gumba ele swinevela ku swivara ka xihosana na makemo sweswo dangi
0: kesa swi nane mingisela ma rhandze ku
16: maxivani wo sese
0: danko si no tlhavana
17: tava ni tlhava
0: a ntlhave ku tlhava sweswo
17: ya vulavula buti xitereko
0: ai vapfuxeni buti xitereko
17: ku pfuxa mablenge ra swimaka ni cinza maxali ku fika laha tshama ku kale rixini mablengera ni pfuxa makewa mina xela tihlungwani kusuka kwala ka makoxo ku ka ni xela tirixini ni hetelela hi mana ni pfuxa mhani Gaveli kwala ka makoxo ku ka nirixini mhani Gaveli xava nchava
0: papa
17: tava swin'wana tirixinise kiloko
0: kesa swinene swibela mandla swosani
17: tanko
0: si no tlhavana
18: a ku pfuki mhani a ni ke mihlanga le ka swiyandzani le pfukani le ka makosha le kuna AC Milan puka sisi uthoko shoko information siwaya kusuka le asikume karle puka le brother wa pusha mo fra mathozi kusuka le tukera ka mavuza sisi iba pusha rala ka 14 bintiro a Sunset Liqua restaurant next to Mahoriele complex vulavala
0: it's more fire
18: eta siya ka mavuza ndela ne blue ku dak nwana man
0: ai jisar fam tlabile mina la aye ntabe ku tlaba sesu e bugile mjani ngwena
19: mana anselo na sone pona ga shikwana
0: yeah
19: e re mo go tsa tampa tama la kolokwane no botse wa ga shivanga nyama e mo go botse re ke shivambula ka ngobo la lwa shiko le sha ngona lishi
0: ba pusha emanda
19: ke so cha le rkulu la ga shikwana man
0: ke so zwine so cha
19: e
0: si and thank you baba
19: thank you
0: si no tabara
18: the king of my dear girls Derek Sambuyela so chaleri kulu le ritwe man ari ke mhlanga ba poki ni pusha mali le foro to mavathula ba xikopa ba poki ba ali a drive school ni ke se ri bota ha ina je khale se no tlela so thank you thank you
0: e bo Derek mbra ku mete ku jangwe na sezwi
18: ni big for my love for since ani ga shurangi se da thuba la ta jiwa la boti
0: ni ke se ne le boti
18: Naku shava pani anyuani le aniga chori ni chave wani am gava boti ni khom pindala ni jide bakuna ne boti
0: Ikesas ne le boti
18: dage dage boti
0: Ai wato rezoku ei manova mambiri vanga shurangi ai ti no tsavara
20: Awanto
0: ntave kutava mina da
20: wakona mwana wa skin na vumbiwa laha ka thomo wakona ku magaveni laha ka makoxa ni ta kombela ku hetisela sesi eximilani kwalaha ka makoxa a va ri na mukhetisani wu loka dikisans ka lexi tanke papa u mama
0: u rokoja
20: a hi tsotsweni papa
0: thank you baba si no tshabara
21: wajani
0: mikzora mo rhandzeka
21: Lesiyani gobe cha mondo mu ina bafani ka tani.
0: Mm.
21: Ni kuma gunela Robert Nukiri hay pukane. Adidas Malek. Vala kamini ni tsus vale sikunda abapuki. And then Nita nuko Alex Harare Malek. Lungusani phone ay 12 card Alex.
0: Mm.
21: Hay gobe cha mondo mu ila la bafani ka Bye bye.
0: Kezo shinene la bazana ka hlane kila.
21: Bye bye mwanzo.
0: And thank you mixer mo ranzeka. Ti no tsabala.
22: Tsaba no tsha.
0: Ntabe ku tsaba sweswi.
22: Bona ni tsaba.
0: Ai ba tsabeli phe.
22: Ni pusha u fana wa gosha aka mapube. Ni pusha sigodo sa mondo le ka basa le basani ndi.
0: Mm.
22: Mufusha mfundisi mashanganyo wa kereke ya ZCC. Pukani mfundisi vana vatiya vanhu na mfana goxi la vatiya. Richard Maboko la ka mapuwe la. Dange.
0: Papa Maboko ni kenza swinene hlayisekana ni?
22: Dange.
0: Danko. Esa tsasa zwa mixer rokwa ku Friday Shine Morning Show and Thongona ku Morning Breakfast ka Jesa FM Show 106.0 ka FM kaske mina no leswi loko tudzeneka bana ri la qinghiri kana bara 060875942 tlaban bosha
23: tlaban bosha
0: tlabeni mitala
23: woni ba dzudzetela wena vanga dze van rangela
0: mm
23: won sungula hi mudiwa wangu elzi similani la ka makosha even jika ni nghena singa vieni ku mama kesi Even Jika from my partner at Mova Toka Tenga Domi. A brand I'm Rim. A Quava and the one Avatuzwe, but Masnian Lagama Joseph. Ka Gondora Ara 578. Taban Bosha.
0: Dui. Si, let's have it.
24: Ya ni komela ku fisa mana ni komela ku fisa goto xa mondo mi yila la basani ka hlane yi pfuka ku rhula n'wana bava Even ya leso wethu loko na mhana skimi na vumbiwa va karhi va tshama la ka thome hi n'wana mutswari ku pfuka kwalano even at the line man go in katam fana gosh mandulan fukana kwalano
1: yo
24: va pfuxa hi mfana wa goxa mo su kumela ka mapove dan'wana ba va tlhava ntlhava
1: si no tlhava mi
24: a ku taleni
1: danki baba si no tlhava la
2: itsava
1: i mina loyi
2: uphinde mapulandlela niqeli ku va vusa va
1: danki baba ngikufa isikhathi
2: yi kona ndhuna xitereko tshabalala vona va kumeka va karhi xinga laha Grace wa le Chisa Mashali yi yele hi phose
1: ya
2: mapeto Daniel Mabunda vona va kumeka laha ka ndeleke pfukani munghana wa mina loyi a nga no kumbe ku va pambula nga va mana i teketeli wa tolo na tolo mapulandlela swi ma ta Chisa Mashali suka laha tshama i DJ Tava ya bonga mpaka vava
1: khensa swinene baba. Sì, non c'è vada. Kesa swinene na babangu tiko ra koho danko 106 aro
3: mina hi DJ
1: yebo ma'am
3: loko no ze no fikile nkarhi swi tivi ku swi tikerini hosi na nkarhi wa mina lowu mara hambi swi ri tani mho ninini yi va hungusa to teka va lava ni nga ha va khomini nhlokweni mo ni nghena laha ka ngove laya ni ya kuma ha hanilahisa va ta ka makhekhe ka hosi ngove wa vintlhati ni khekule wa ku nghena ka xiyana moya yo ntsha ni ku mhani a ni mi rhandza swinene mani pfukani mani tshamisani sweswo ka grampomo ivi ni suka ni nghena la ka xikukwani la ni ya kuma nkata n'wamakulasava ve ri i masenyani Daniel Mashava koho kwala ka xikukwani ku malume ni mi twini tshamisani sweswo ka grampomo loko ni hetelela ni ta hetelela mi ri la ka makoxo amugangeni wa ka Ritsinga ni ya kuma boti xitereka swo yini kunene kunene ka tlini n'wanuna loyi mi jaha lowa nga tshama a nweniwa hi machedi yo hlaya
1: ansi
3: wa swi twisisa a yi kotekini xisexo maswitlani a draya mina xitereka na switsaka loko ni kutoka ka grampomo loko ku friday yani a va davulela na tidangara va vanhwenya
1: hawu madoda
3: swo yini kunene pfukani ka boti xitereka ni mi rhandza swinene mani a mi thathasa ka grampomo n'wanananyana wa kahle swo hlomukanyana xo leha kahle va na ntshoho hi boti xitereka dretso ra vona leswi va ri va fanerisa swona ni hamba va dlayena la ro vanhwenya va pfuxiwa hi swona tinhlukwani ri la ka makoxo atikweni i nkata min'wanati loyi waliwa wa ntlhoho wo pima va heta va ku swile vandlani then TikTok ya radio na nchuma yi longoma loko tlanisa rohandze makana na ku pfa i mfana lowu ka nga xeki byongo lwina munhu wa ku rhandziwa na ku vengiwa ka mina ni i nchumuni
1: kesa swinene xi ya mi hlayiseka ri mema
3: kambe ite babayi hi xiyini yini swi ri yini
1: i thank you i gracious
3: a gracious ma
1: si no tlhava na
4: xi twini xa lati xikristo tereza la ka makoxa ya a wa ka tereza mza kuma xikoto xa mondo le a kansamente ndzi nga yisa Bennett Mashela vuyisi na vuxokoxoko information swoyele a swi kumekaro ni ta hetela ni mukhacana rikhiti a va ri na degeneral ni dume hi vomo
1: cope ni khensile mara va se mi pfuxe vo tala ngopfu hi papa na jisar va mi tlhavelela
5: hileria DJ
1: vula bala DJ Lerisa Momondela Momodia Simotwa nsha ko kwa ntile na Jiki Jeng
5: ungena tindzinto va ro ka dzeriwa ku
1: no ngena nje ani kongondi
5: ambe siritane wa hela teketa la ka vakoxa la kuna xikomba xa imbangi vembi kwena makhuvela Tengare nge ta ku puka mbona ku yini yini. Ni yale mawa le. Kuna masenya rona zimarileke. Tengare nge ta ku puka mbona ku yini yini ka mwana. Di tlhela ni ku re unuko. Ni ya kweka na kosha kuna Elisa wa ka Milan. Ningo henga ringa ta ku puka na wena mani bona ku yini yini. Karhi wa xikolo lo.
1: Mm.
5: Vanla he kwala ala kujwa he koko de junior tijele risa jimuto se koko mtile na jiki jela iti momondi ya iti teket hiso sona se seya
1: ewe na
5: kande rini chilo gene
1: e gracias
5: gracias
1: kesi risa ise kari mkala kumi mla urisa mwina
5: lezi linga wake gulu tirimule sa tinga seme jilis
1: ano minola nyan
5: eso
1: da eso am sir tara mixer sir ke kam commander nar da ta sei bila horle ya mona de chen da kam sir har kur seren e kare ba zuta kana bar 060 8159423 no tabara
6: ay em jana
1: e fukela minjan
6: a fuke mo la zuta ba na
1: ay ba zuta
6: ya wo sunga da both first as to la kan tindan a ba fuke
1: mm
6: kumana ana kanya le kama kosha ba fuke
1: mm
6: kokwan gobezi ka xikundu ka xifashana la ba pusha makota ka mkomo taki
1: Kesa sna hlaisa kanwa.
6: Sharp.
1: Wi, no tabara.
7: Eh, aba puka mhantsongo e mana maroda la ra singa view.
1: Mm.
7: Ba puka DJ Leris ikokona wa the junior la Jilong. Ba puka kokona wa kuhlula e mhani mashenzi la Giana ti A. Aba pusha ma senya Ronald Malek la ma block na ni kuzin DJ Leris.
1: Kesa sna hlaisa kanwa.
7: Thank you.
1: 106 hello
8: kuna manel dimena doctor
1: na man
8: chaga doctor na deep joke ba kamtsane abarna saka desmulle gelat ma ba je kisena sekunda la
1: kus kansa mina la sekunda ishumela sekunda la
8: aye
1: thank you baba 106 hello
8: digitally
1: aye papa
8: wo isimla la ka kandamba junior ningo kuna botisan ji san ji makam ngo aba pfukurishile akandindani vakona kuna bot road niniyo kuno kupfuka ndishile ebe niku vakona swidyankari ibaba emanyinyi tsika swahanyanganya vakumeka gravel entukura khakhala nipfuka nibavarishile Baba bulumusha kumbe ku batwalisa ka grand form aba bulumusha nwana 100 wa ximeta mabedzo molange twa twa li Giyan Thomas nwana half ka ku jamba bezita ka kala gravel le DJ Clean 500
1: Kesa sna hlaisa kana papa
8: Thank you
1: Danko Je sarfam tabilila
9: Ndawe
1: Aye general
9: Moyi bateka
1: Aye batate
9: kuna hanu andavezita aba pfuke kubana manro sobza na bona vapfuke kubana mani dawule a hanya ka zala ka kasi kwa inga hanyi ka vapfukile ka nkuza le lokhini ra RDP and then mina ni general la ka ntshushila ntshama kona xivongo ni chavalala makuta nhlavele bayo
1: kheso sina ndlaisa ka general
9: thank you
1: dago si no tabara
10: mana skimi na vumbiwa ava puke kuvana Ivan Cuma le ka ndindani na yena a puke ni hetisela hi swakala a Didas Maluleke le block 3 ka Muninginisi va pfuxiwa hi kokwani Dala va nga lava la ka Thomo mese DJ
1: kese swinene kokwani Dala va nga lava la ka Thomo la
10: danke
1: danko si no tshavame
25: Wena kuna bothe mafenyandwa na kumaluleke na mawa ava poki.
1: Mm.
25: Kuna de general kosha la kambaso ava poki.
1: Mm.
25: Kuna gungu ra mali na maranga ya rona la xivulani ava poki.
1: Mm.
25: Va poxiwa hi mhala mkateko kwala ka xikelani kwala swa power brami.
1: Brami no.
25: Yeso sweswo.
1: A kuna swin'wana swo tlula sweswo phela.
25: Wala, eta amba na esikisi.
1: Nesbera manda sweso. Yeso
25: sweso.
1: Danko. 106, hello.
26: Si.
1: Si, no tlaba mi.
11: Ani mirangeri ili mjani.
1: Epukile mjani.
11: Epukile ambi mani pushwa yapo mani. Maranta pushwa yapo mwana wangwani pambani komelei. Chabuwa kukunena di ya ndraka na iti. Nafusha malume gift joe kubai kwele kamsani. Nafusha malume Alexi Harare kwele babango. Nitaetisela Ibrahima Semzambi verile kamtapula amachili. Anla baba fusha yuma shudu krisha simpipuniru kwa larifa plasa asika kukosi taka kubai. Si.
1: Kesa shunane ambile simi ngani taba hii na iti mwani yoko inga tusiseki mwena.
11: Na mwena mge iti rin.
1: Kesa shunane tayi seka.
11: Tango.
1: Tango. No tabara.
12: More fire to my vision, you live the other means Nagana Mutini.
1: And by a good person
12: and
1: a good girl,
13: I have something. If I could say, no tabara.
1: Ah, shem ngako kuna munda. Ebata no kamera sunane lo kuruku abu bakutimele ka shiyane moya. Tsi no tsaba menala.
25: Man rozo dan ala ku kwa ta ala ka mikini suka keke ra dori to jan wa ka bono ngana botu wa bona.
1: Mm.
25: Ubukana man grace o jan ala ku kwa ya shavela keke ra ta dori se nam tara jiwa ka o jan.
1: Mm.
25: Ute ubukana man ulu wa shi nam ta guna keke ra kono wa bona masana majanda kwa ka mikini.
1: Mm.
25: Ala ku ya man chaji kwa ka mikini ya block 3.
1: Kesa shunane mancha ke?
25: Aso.
1: Adanke. Wano six alo?
14: Eh, tawa ntawa.
1: Tawa kutawa mina sos?
14: Oh, nangena loko mwa, mira minitu, mina kana minitu.
1: Ah, manu nga atwi chumu shem?
14: Oh, eh, santa kwa tanjando kunde mwe, mwa nchani humo nga ula ula.
1: Ah, yeni maswe?
14: Oh, iba pucha warwa nara.
1: Hmm.
14: Monti tu mani ane aji longu leno. Njeri ya, nuku maswa sego sala sego ringu nchene, aye nene. Ewe niti tu mani ane, kandigi zingi le, nuku dashinto mani nda ya, nuku mande, wanku na kukanda ngui. Maswa sego sala sego ringu nchene. Ewe niti tu mani ane suku mekara, nuku wako na masewe vishako shoko suwe. Nuku wapuku na wongu, nuku wapuku ya jara msengu, tamas chakula kashikumbaku na wongu, dangi.
1: Kwezo sile nchaseka na kashikumbesha zobada?
14: Dangu.
1: Se no te tele la minada.
25: Mancha ke le metrin le pukana mana man. Boto le rgid ka mnenge ne se ala puk. Gracia se pe puma shudo a puk.
1: Mm.
25: Ba fisha man rozo jande ka nkuzani tleni.
1: Kesa zwine na ka nkuzani la.
25: Amo lwe no mana nga hlaise.
1: Kulonge.
25: Thank you.
1: Ekas kam serta mixer sebagai kalau kamu kemenar tu berada sebila waral ya yang Malaysia entah kasih sufan itu malas kamu ada Facebook le ya orang terbang kau berbangga terasa yang kamu berusia Facebook bahasa sehat lagi orang orang nelayan kami show sebelum tak kasih ini pemilihan rangan tetap dalam pemberian arah larut kau melakukan nombor 060 8 7 5 9 untuk anda kasih sufan entah entah lemah fikir lelaku biar kalau fikir ini nunggu jaga terasa semua anda kasih sufan itu malas orang terbang kau berbangga terasa Facebook kau Facebook orang kasih sufan mixer bahasa sehat lagi terasa yang kamu berusia Facebook fikir sehat lagi JCR Oke Space Suka FM si notas terlelal.
25: Eh mon kuna na kuna sesi wana ni sesi mangu na kwa na kau mfuti eh kuka ni mukaya. Hmm. Eje kuna na ida masenga ni Daniel Mashaba lam gani wa injinga na kuti lambanga zaidi. Lakini shukuka ni kuka ni baba.
1: Hmm.
25: Eje kuna na mane risa patroni wa mawano wana inchiviru wa mkale jamani yule na wako kaka nyanga ni wako mbeka na tu kwenye kaka kaka na kuka mane.
1: Kesa sana koko na tumi.
25: Adake.
1: Bi, lota sana lala.
15: Kuna butma sana ni kusuka na kama jinsi mashinda. Imasele bala. Kuna amu simbo we ni kusuka na kama bokota akamkejane kuna mashudu gracious people kusuka na river plus and coaching jaga kubai awane ya fuma ngo mina ni gift to joke kubai kusuka na tuko enra kamsoani kitabu kama siya gobiti gobele vene chaban chaban wana pa wife abani hite te wala ba
1: hite to
15: masuwaani
1: thank you baba
15: hite la bona wana ba
1: hivo na bakuana Mwe tele la kwenye mtutele lala.
16: Nasi tele de ya.
1: Ehe, nasi ki utetele de ka niri.
16: Serious.
1: Ene wama fello kuru uri ki mtutele ele.
16: Mamba mchila. Kenyi.
1: E baba.
16: Erikiri malewe ya gambe gini zwan. Mama asha mutuwe ki zwan.
1: Ya.
16: Masenya ne relt. Malule kejim kuzia gamu ma wa block 9 ala duwe watu wakamu kwa ujusa kileve gologi kimudana na moskini imudulu ya rasi ala
1: kimu chwa uzezele riwa
16: maragia tetele kia ujia lebu wa te
1: ameli takile ulega matakere
16: tome
1: tome na kiu locha Isho shoke mixer ni fumeleli ni njani kandia nyana katongo na anza kasosho enu njigitar simu nusha psa nyana aa aspe nkaru shoko
17: Yo, you wanna go to Bakanyanduba? It's with 3-6, Mama Samba Zovu, Morning Base, Seneca Chichisar FM, Rito, Rishanaka. Technology, she could send that echo soon. Nahina, this seven boy, she can lay. Yet www.gsrfm.co.za. Bajaria Agro la kushanso mirinkwayo yesifuo swatomu tihubu timbuti tinyimfu tihonci ni swin'wana swo tala va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs siyakula qpro eagle rock na 3hook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa lucen hi 135 va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va ni tona laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patura super quick kusuhana armarovela andhaka makhoma kwala giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro

0: Akanyisenkumba rito rixaka
1: hambi swi ri tano ke swi vekela ka makume munen'we timinete se yi bela awara liya ya munhu lexi xi endlaka sweswi ku va hi tsutsumela xikan'we le ka Facebook leyi langutala va nga ku ri va nga tirhisa xiyenge xambulo xa Facebook va voxa xandla ka nongonoko na le ka mixo swi ri tlakasike vo sungulasungula hi ta sungula hi lava va nga fika va komba ku hi loko fambeni kungu va nga tirhisa blue thumb ni vona ku react-a kunene laha ka Facebook laha na wo nga swi endla tano mikiseri ka landa ka Facebook u fika u tsinyisa ni ku GCR ku space ku FM hi laha ni nga kona no papa hi full force nakasike a yi sungula hi langutala va nga ku ri va nga react-a kunene lava tirhisa blue thumb va nga ri va tirhisa ke va nga ri va tirhisa lavne va kona mani makhume ri vadumo ri vona kahle moyilo leveya va kona MPD Hlonisi Nzalisi ni vona kahle masini va vadziwandira ni vona kahle Richirivisi Mashamba Mashava andiyile ni vonile kokwana ntoto ni vona Sadam Sadam na vona Wiseman Socha ni vona kahle Tlangela ni Mugwana ni vona kahle Ribidi Maluleke ni vona kahle Manungwana ni Charles Lwangalava va kona malamana bumbaro stinyeko va kona leni ngonomeni mavasa singi dzakaniwarambale va kona khona nchumu va kona mama praise va kona bishop reni ra simpi prophet makamba kona na vona va kona bukisan richard va kona eric tarimbeni va kona amukela xinangana laha josephine hlongwana ni vonile a ni vori kahle ni risini mavundza ra vadaruga muchedzi mikatako machevula a ni vori kahle na hlahla nk va kona pushiana mawila va kona tsikani filomo va kona calvin va kona nise vo maxi ya miya vasidzana va kona vorasta makumela ni khesi nane kensan dlorobelankulu va kona mani swo boha basani vona mani phosana vona na n'wina mama khesi ni vonile a ni vori kahle vana risana rona kona ringari va kona SLDD Mahlangu ni vonene n'wina ni khe swinene va kona Amos Maahamu va kona Thabile ya kumbe ka mapapila va kona ahanu wa charisma minjhani mara ahanu wa charisma ni vona na mani n'wana laya ahanu tivazelaka muchavi ni vona kahle na roni ma nga nyelaka bokisi lawa honorable fresh bodze ni vona kahle Walter Mukwati ni vona kahle mani mariya rikhotso ni khesa swinene Pinky Chauke ni vona kahle Michael tshinyalani makaranisa ni khesa swinene ni le ka n'wina ni vona na mani n'wana Dennis Hlongwana swi vasongela lake mihlangu ni vonile tisela lava marikhotso na vona Sizeka Richard rikhotso na vona Tembiso Magoda ni vonene na n'wina ni vona na kahle na Linda Maluleke rikhotso ni khesa swinene mani geti mabele ku dumela ni khesa swinene le ka n'wina Kenny Betho wa xigubu ni vonile ni vona na engeta balo yela Bishop Victor Maluleke na vona na n'wina ni vona na makarini na maringa laka dzingidzingilana ni vona kahle na lekingobeni kusukela vuhehlele va khona mani laha i vonani enkuna ni vonile n'wina Minana xa mina ni vonile n'wina ni vona kahle na Thomas Ndungwazi Chivambu va khona Magret mafesi mlamdza ni vonile Kenny Hlongwana ni vonile ni vona na Takalani Nguda ni vona kahle mfana wa Goxa ni vonile Stanley Xandukani khesa swinene Christina Manyike ni vona kahle na mani la emkhachana Eric Mathebula ni khesa swinene xa ni ba mandla rivuyelela na wu nga mingiseri u nga swi kota ku endla tani ku va hoxa xandla ka ringonoko ka mixo sikaro mahla u lata kahle ka Facebook if kasi tintsana ku GCR ku spice ku FM sweswi hi languta kahle lava nga tsala kunene laha ka Facebook kaskiana vanga tsara kunene vana vandzaraka va kona Richirivisi vo sungulasungula ku vana vatlhavana va kuri xiretle mirado dijeri kombela ku pucha vana vandzaraka ni kombela ku pucha vana papa NNNN xiwulaki mihlongo laha waterfala midrand na mudyiwa wangu erisimelani la ka makoxa la entetelo la papa mihlorisi zekarichad khotso ra robeni ka xihoka 7dilani va pucha kahle ibra Richirivisi kusukala la PMC mine khe swinene la timayinini la va kona example chavi dland va ku ri xiretle mirado dijeri kombela ku pucha gian bolo lava yehlela leki ngobeni lava yehlela na mana advice la ka n'wakhuwani va pucha kahle chavi dland kusuka lava yehlela ni khe swinene dland lava yehlela ni ba mantlhari vuyelela la kaske am sortar e kona mona nga kona live basa mona mon post wa ku tsi tlhavani tlhava ma vhura vhura radio you on and you hot sham ne ku ingisa ka tlhani ri blam gangeni wa ka makamu la ka ngobela ni khesa swinene va kona mona ku thabaka ka mera ile ngona mona mabasa va ku ri xiletle mra di jeri kona ku xa mana makobela ba dhuma la gena section f tikana fero mona ka ngora zamane meste mlungu ntima mabunda la ka mtlhava vhele mla ni kobe tlhani ri ke bebeze ka ku kona phepu sa wuti nkuna la ka nhlani gra va pfusha ka tlhani na vhele ro ka tlhani mana ku nga ri ngona mena mabasa ku suka ile ndawu tele PLK ni khesa swinene va ku thabani tlhava tsi hayi mahlweni mikisere ya hi kari languta va kona va nga khona i mani makhumela vadhuma lava ku ri xiletle mirao dj a ku pfuki vana vandzaraka ku sandra chadra ka homo 14a na tuvarano va nkhwaxo la bekas fort laya ni ta hetelela hi amukelani xinangani la gandzanani ka mavambelani kambe tlhelo ri ku bibedza eka masungulo chavalala la ka mapumela va pfuxa kahle no navelero kahle mani makhumela vadhuma kusukela giana section f emugangeni wa ri voni ngoma basan'wana vani phosa ku tlhavani tlhavani tlhavele vana ri tsere mavuravaroi va pfuxa xikaya xa endleleni i david ma la ka mahlathi laya na kokwana swo boha la ka makoxa laha na mani un'wanyana na wisandra chadra 14C ni kombe ku tlhavela loko feli janivesaro ka mani phephu nkuna la ka nhlanikira va pfuxa kahle no navelero kahle mani loko nga ri basari n'wana mani phosa kusuka la ndhawu leti a tele eka ngove ni khesa swinene xiyama emugangeni wa ndona ifra makamba kona filogorisi mati thomas va ku ri xiletle mirao dijen kombela ku pfuxa vana vandzaraka ni kombela ku pfuxa thalibedi malolekhera kombela mulala mana anakanya la 14A la na elsimelana ka makoxa la va pfuxa kahle hi filogorisi mati thomas kusuka la ka miswandla va khona mana iliki ngove kusuka la vehlele va ku swin'we tle mirao dijen khesa swinene va khona mana eric bishop ra simpi va ku hi swin'we ni ri kwala n'wheri a ni kombela ku teka mia vision nyambe Mareni kusukala tswingala ya Free Jones Machaya na vho Mashiami avhisana no men mbangiseni Mraudzi over happy birthday ya Mia Vision la ndawule tele tanguni kaza zwinene le ba mandani bielela hi Eric Bishop Rachihule vakona mani ngutabagara kamera MPD Tlonis Ndzarisi vako swingwe neri kwala Gauteng a Green Kloof on kaza zwinene la Green Kloof la vakona mani ngutabagara kamera tani beti malo like vako rishile DJ Tlemi nikubela kupusha gear boro la bese la fuli kwa sima Thomas la kamshwana na ngoma bora la ka sianda la afusha ka thaita ndibet modo la kexuka la kamla mola la Calvin makana nisi e bakurishile itle mro DJ swingwe ri la chimbu fana ni gembra ni ke jisa rafa 16.0 sam tle mro DJ ye famba kuna ina konze fikele ka wari ya tse nikubela kupusha tsika ri fola kura zamani li zizi tala ka ngobe jamela 1 na brenda mre mix kura ka rbala la kesa swina ni bakona tsika ri fola mara ka kura zamani bakuni fuje le bana brenda la ka body le swlunga swa sonke Thomas mdunga swa bona kamshwana la na pudu DJ zwa master munyai kusuka la ku vika gana man ko bekhlo ri bethe ka manu pepu sauti enkuna la kanhlane ke rafusha ka hle itsika rifuma la kankura zamane nikhetsa na Dennis Lungane tsfa sonke bakurishile muhasha kufuka bana bana zala Calvin makana ni stage mbufana ni gemarani kanit khamba la kamba tola Eric Tarimbini eksuka la bolweni la rafusha ka hle hi Dennis Lungane la tsfa sonke la nikhetsa swina eksuka la tsfa sonke la four star ma four si shirinza bakurishile tlem road jan kobela kufusha bana bana zala ka makukwane mjaji enwa mashenyule eksuka la ka 14A na wini mana nkoka eksuka la kurulene leya na masingita mbobi enkwana 14A ya fusha ka hle hi ma four si posta shirinda eksukara ka homa 14A kaske akora la kimhloko ra bakurishira tlem ra DJ mbu tlem mwasho mina uma timba nkobela kufusha mara bonzala ka nkobela kufusha ntukulu wa ka mdadayaza magunela Robert Nokere eksukara ka nkuzandla papa mhlorisiza ka Richard Khotsela Robert ka shoko na Gian Balo eksukara behehle la kufusha ka hle hi FM nya gerani like mhlongo ni kisune like mhlongo eksukara nya gerani ka shoko kaske akora mani ngutabagara ka bela Phil Jones Machaya wa FM as guy village vanda le popo province nkobela kufusha mara bonzala ka nkola South Africa mina nkobela kufusha Eric Bishop Rachihule na Takarani na Chifefe na Vere Machaya ndo livhanga manda tingwa na mianga Ebenezer Stamon mabona kule vakurishile nikombela kupfusha bana bana rutsena nikombela kupfusha Desmond Khosa kusukala Thembisa ra vapfuku ba ntirweni kupfuka na Conrad Khosa kusuka kwala ka nkomo a inta hitelela hi Charlotte Khosa vapfusha kahle Ebenezer Stamon Khosa kusuka kwala ka nkomo a in case una na ka nkomo a ila vakori mana hi khomisana mukhorombe vakurishile tle mara dzieni kombela kupfusha Botiranzeka Thomas Malek kusukala ka mavuza la Thembi maluleke la kanhlaneke la mani maria baka dekeni manam dona kanhlaneke nga suki tsamsa sweswo ikhonomisana mkorobe ekusukala khekela ngobe tsamsa sweswo baba ni khesa swinene kaske ikona mani ngutshavaka kambe xithembiso magodo maganye baku swingwe ni rikola ka gym galalo mani khesa swinene ela ka gym galalo mela honorable average bodza bakore bakore xile tlem ro djeni famana wena ni rilam na mahalela ni kombela ku pfuxa mani maria ri khotso mani makhubele grace ina mani makhubele buduma ba pfuxa kahle hi fm na mahalela honorable average bodze ni rikola na mahalela ke tsaba gore bana nung tsaba gara kamera ema face sim lam tsaba kuri sirem en kombela kupisha bana bana zaraka kombela kupisha mana maro de la singa view la papa shilo bana bafana la kasikunyala ri shile tlemi okay so swabo swanga le nyana ha o shiamba tani kombela swinene ema face sim lam zwa me double check ro kometa ku rumela kane rungula ra ngwena la ka Facebook la kasike akona ma amas ma am e vako famba swinwe ri la ka dzenge dzengela ni kesa swinene vako romala ikukona vakapulela ka xikukwana vako kombela kupisha espara ma senya Daniel mashaba la ka xikukwana u storm matsilele na current shumara ka mdabula ra pfusha ka xikukwana vakapulela ni ri la ka xikukwana kasike akona ranza ka tomas ma leke ke mafuzare e bo kurishile tlemro di jagfu ke Thomas Mdungwa swambu kusukara ka mswana ha no ndabisa dawu rina kusukara ka mswana ka mswana le na Brenda Mrimi kusukara ka rivala le ni kombe tlemro ke bebe de ka my son Thulani Maluleke ka phikela na kokwani mphepo a sawude la ka nhlaneke la avutsha ka hle no tlangela ka hle hi randze ka Thomas Maluleke kusukara ka mafuzare ni kesa swilene ka skebo kana man live Bishop Victor Maluleke ba kurishile muhashi swinwe ni rikora gyana section e famira na Bishop Victor honors Maluleke ni kesa ne honors Maluleke ka skebo kana man live matimba arols mashere ba kurishile tlem ro DJ tlabane tlaba and kombela kupusha bana bana zara kombela kupusha ndona jbakitana la kashikukwana na mgangeni wa manyonyo Musa makhobela la kashikukwana eco park and taizela Daniel mashaba la kashikukwana mgangeni wa totela rama ba pfusho kahle he matimba mashele kwala kashikukwani mgangeni wa kashibenani inkomo nkhesa swinene kusukela mgangeni wa kashibenani la ba kona mana imkate ko mathebula aku meka kashikukwana impela sham ba kurishile tlem ro DJ kombela kupusha bana bana zara kombela kupusha boti wa mina Steven Masocha na muthla sikura bana ra kwelekiwa kombela kupusha na mana makhobela Grace la ganda nan ka khanda na mantinyiko ka xigodokola ka xikukwane a pfusha ka tlem kate ka mathebula la ka xikukwana a OTR na khensa muhashi wa mina u randzeka khensa mina mingisa ra mo randzeka la mgangeni e wale OTR hala timayini hala vakhona vanhu tshavaka na kambela i mana khalanga na vunwe vunene no tsemba go tsala tirisa manikhalanga ne ba kone kombela ku fisha bana manzara ka kombela ku fisha sisi dlori maluleke ku laka khakhala la ku kwana manyunyu la ka khakhala la na body giani thomas hlongwane ku sikala ka khakhala la ka bekhala ka bebe day aka nhlaluko makamu la ka khakhala la ba pusha ka tsino na bolo ka tle e manikhalanga na vunwe vunene la ka khakhala la ka sene ku sikala ka khakhala grey villain ha u shamma doda ba kone manungu tsaba kana kambela Soza isaya nkuna bakurishile tlemro DJ nkomela kupusha bana bana tsara nkomela kupusha mfana wa gochala kama pobela rantsa ka Thomas Malekela kama vuzara na Thomas Mdungwa si wambula ka mswanda bapusha ka hle hi isaya nkuna eksukala she handi malaka ya kurilaka dzinge dzinga xitoma nene nkeso tshina nene papa bakora manungu ntlabaka kambela i tshwara no bonkhwa bakurishile mashu wa mina tlemro DJ akufuki manu bakubela bodi moksa ka section F judgment mama is chabalala lar singa view lar si zekar chadar khotswana robin ka shoko bapusha ka hle to bara no bonkhwa xukusukala beggars dorp na kensa mashu wa mina kensa mina mingi romo radzeka bishop reni rasim pimba ngone rkwara dzima ure pire ndo rwanga manda ti frank manganywa koro ebokor chiretle mro dj mwasho me wa matimba rkwara kupusha bana bana rkwara kupusha manu floor wa khobela lama wa block 9 eh ni pfushana kenneth kamban la kamba tolanda itela la shibudungwa la kabongwana ba pfushoka hle frank manganye ndarkwara kamba bana ba ita ba ku danke mahlanga

vula ku xa khanyisa masiya laha ka nkombela ni pfuxana Moses Rikhotso laha vuyehlela a ni ta hetelela hi basani hi busani mzilikazi laha vuyehlela a wu pfuxa kahle hi mani gate laha ka nkombela ni kha swiene mani gate laha ka nkombela hambi vito ra vona ku ri heleleni gate rot kumbe i gate yi tetani wey va kona mani ku tlhava kana kambela i flora mavunda lava ku ri xela tlembe ra DJ tlhava ni tlhava tsi ni kombela ku pfuxa vanhu 100 tsene lava landzelaka ni kombela ku xa mani mikateko mathivula laha ka xikukwana OTR boti isaya so zankuna laha ka dzengedzengela and mani pepo sauti laha ka nhlaniki laha va ni kwavula va pfuxa kahle i mana Oscar tinyekiwa ka xigodo ni ri kwala ka xikukwani dango tlhava ni tlhava tsi va kona mani laha engeta balo va ku ri xela tlembe ra DJ swin'we ni ri kwala giana section F ni khe swinene laha section F kasi ka kona mani ku tlhava kana kambela i magret va ku tsi tlhava ni tlhava DJ tleme ni kombela ni pfuxela vanhu lava landzelaka ni kombela ni pfuxela papa mhlorisi dzeka Richard Rikhotso laha Robin ka xihoko u ni pfuxela na FM na makhale wa ni ri bulaa ni pfuxa xibodze va ri laha PHB laya u ni pfuxela na sizeka Richard Rikhotso laha Robin ka xihoko a wu pfuxa kahle okay va pfuxa kahle hi mani laya i mani Margaret Khosa kusuka laha ka mungongoma mama fikile Margaret Khosa kusuka laha ka mungongoma laha and khese swinene xiyamre ba mantani biyelela kasi ka ku ri mani ku tlhava kana kambela i mama Albi va ku ri xile tlhemero dijan ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa mani makhuvelela gadlelani ka khani laya masebe mani rivombo laka jimbra na mani makhuvela lenka ta boti richela ka ndhambi lava pfuxa kahle mama RB ni ri la Rusty Dusty a kaya ku ri laka xikukwani Rusty Dusty le Rustenburg va khona mani ku tlhava kana kambela i Walter Mkhonte va ku ri xile tlhemi ra dijeni kombela ku pfuxa vanhu va rhandzela kari kombela ku pfuxa sizeka Richard Rikhotso la 70 laha nilaha ni pfuxa na FM na makhale la show like mhlongo laha wu ta fola midirendela ya na Richard Mathe na tlhotlhoko laya a hansi ka ni tshava pfuxa kahle Walter Mkhonte kusukela nyegelani ka xihoka kasi ke mathe va khona ra vona va ku ri xile tlhemi ra dijeni kombela ku pfuxa vanhu va rhandzela kari kombela ku pfuxa tinyikomeleleekela ka nkombe jamela 2 wisa njhemi kambela ka ndhambila na mama cancelar singer view ravusha kahle Richard Mathe kusuka la thotlokwe a block 24 kusuhi na ntshava va khona mala ilinda maluleke Rikhotso va ku ri xile tlhemi ra DJ ni kombela ku pfuxa vanhu va rhandzelaka my best presenter ni kombela ku pfuxa my lovely sister ikokwana wa ku hlula mani maximbyela giana section A sesi dlori maluleke la ka khakhalala na skoni same mani sibongile makhuvayele nkata bo tirichela ka ndhambi lava pfuxa kahle mama mhlori linda ngwa maluleke la robin ka xihoko ni khesa swinene va ku ni khesele my lovely DJ awu shamu na swi rhandza ne a ni khesa swinene na mina mama mhlori linda ngwa malulekela robin ka xihoko kasi ke kona mani ku tlhava kana kambela mana nsuku na sithembile va ku ri xele tlhemi ra dijeni kombela ku pfuxela wa hon'wani vinyi va xitichela ka mapu kokwana okay hon'wani vinyi va xitichela ka mapuvela david kashe endlelela ka mahlathela na masevetan debate malulekela ka mnamulo la and kombela ku tlhava ku bebedeka kokwana pepu sawuti laha ka nhlanikilana constance maswanganyela ka mapuvela a wu pfuxa kahle no navela ro kahle hi kokwani wa khensiwe mana nsuku na sithembile na nkateko kusukala ka mapuve a lipompo khensa swinene xiyembo va kona mala wisani richard lavanhu va tlhavaka sweswo va ku ri xele tlhemi ra dijeni kombela ku pfuxa vanhu va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa masincindani ngoveni laha ka ndhambi laya wisani jemi makamu laha ka ndhambi laya na baza n'wana mani posala ka nkombela ni kombela ku tlhava ku ri ku bebedhe aka kokwani mphephu sawuti nkuna laha ka nhlanikela va pfuxa kahle no naveleriwa kahle wisani richard kusukala ka homa 14 c

ngasike yama tshwenbeng sa rame e timene teta monele tinga sa raba kormana e bone pinchab se ba kurisele DJ Tlhemane ko bela ku chabara bana zrang ko bela ku fusha man gate la kan ko bela a ruwani masiya ku sukara kan ko bela ntai tele la Moses re khotsa ku sukara ka la bu hetla a bu chakahle he bone pinchab sen kesa shnane and ba mantar biela la kaske ko na mona ngone ku chabara kan bela am kela shnanga ba kurisele Tlhemane ro DJ mofla fara tlaba ri tlaba tsin ko bela ku cha e mazambala la green farm ra dhane bedi modole kela kamera mulala na lushia chau kela kan phakathi la ba fusha kahle am kela shnanga ku sukara gandala kan ba bambe ba kormana e moyilo le be nya ba ku wet together from Mount Fletcher and kesa shnane shem ba kormana ngone ro manganya ka bokes ba kurisele DJ Tlhemane and ko bela ku fusha zakara cha dirkhotsa la robin ka show gunesto magunela robin nokere ela kan ku zandana na ke slow poison makubele ekusukela kan ku ra fasong ke ba fusha kahle ro manganya la ka bokes la brenda mrembo ko la ku swanele ko rinla ka rbalala ba kurin ko bela ku fusha bana brenda zakara judgment ba fusha bana la singa view la karvin mangana sa chimbufe and amona bomba lo stinyi ko la 14 b ko bela ku de ka steven masocha ekusukela ka shikokwana ya steve masocha ekusukela ka shikokwana na kokwana sauti nkuna la ka tlanikela ba fusha kahle no na bela ka kahle brenda mrembo la ka rbalala ke so jana la ka rbalala e ba kurin mana manar sanar no kuna ringa ba kurin shele tlemro jeno ko bela ku fusha man me vise daban la ka makoshala ya and fusha na mama albela ka shikokwana la mafesi mlamza la b9 la ya and ko bela ku fusha de ka kokwana mphe phunkuna ka tlanike ba fusha kahle no na bela ka kahle mana triple r ner la style op la aka ya kurila ka makosha aska ko zwa nduna mgone ni kesa shinane ba kona mana ngone e khene man hlungwana ba ba kurishele tlemro jeno ko bela ku fusha man maria a pavement ni ko na ko bela ku fusha be de aka okay ba fusha

0: no tlhaba bana bela bede ka kwa nphebukona la ka tlhane ke la Robert Nokeri ka nkosana ofisha ka tlhai Kenny Hlungwane ku sokala mketsi ka ZZ2 jaro do maishkanya kanya ke sa tshwanene ne abakho ramani tsaba kana kambela e manje sfenhle ngwana ba kurisile tlhemo radio ka bala ku shade ne sfungane sfa sonke e masebere ni manu lekela ka nkuri ka sfa sonke ntaita la tisala morko tsu kusukala aka shoka nya gela na ofisha ka tlhai hi Josephine Hlungwane kusukala ka shosana ke sunene e manje sfenhle ngwana ka shosana abakho ramani e vina mno mpumelelo ba kurisile tlhemo radio ka bala ku shala bodne ro ndimnyu kula ka ndanda se sungwa mabona la ka sianda ndana ku kona makaple ka shikona ofisha ka tlhai mana hleko na ka mabalana e nkomo ne ke sunene mana hleko na ka mabalana e kona mano ngutaba kamera e mana Kennedy good morning beds ma vhalavalo and ka bala ku bulo shala bana bana ka ngona madala shem and come on pushala boder and zakhamas mole ke skrek mavuza le ku kan gabenda ka makoshala folo kwa rsimati thomas la ka mswanda avuja ka tlhai mantsongwando na brawen la ka sianda ni la banga tsa teacher of physical science la high school danko aba ka mala kesian kesian la ba kurse le tlhamro jen ka ku shamara bana zaka okay bona belela la ba o shem aba ka minana e shamina ba kurse le dije tlhamro ni komela ba pushana ni komela ku shamana na ka nyala ka homa 14a karakele di banana ni the the best no man kuna kwala ka homa 14a na xhlobo s tankuna kwala ka homa 14a avuja ka tle no na lerwa kahle imanla imani bonani e Francina Nkuna kwa ka 14a na cancer mwa shwa mina DJ Tlemi ane nangwe mhlaiseka swinene mamane ne kesile sham e kona mona ngitlaba ka kamera e nsene nsiba go bva chifefe b ro cha ro tsa kamisi e nkomela ku pusha bana bana ka ntabela na Stella ne motswerani na mazambala la Green Farm ndi dubara mabebo kamia vision u bva tswinga ndo ri vanga manda tingona mi anga ndo ri bona nsene nsiba kona ko kona makapela la kshikwana ndele ka bona ne imani ngwana ka ngazwa ngitlaba e ano ndo sta ore jonoxo kala kamshande emakurishile tlemro jene kobela kumpicharo manso fiusha kabzotola la 14 enfushana na bodim kachano wele rgedela kamnegene salam mana shtokela kamna mulala avuja kahle ya no ndo sta ore jonoxo kala kamshande kaske akora manung thabakra kamela iusa jema kam abako hi hi hi ebukano usa iways menso chala bakurishile tlemro jene kobela kumpicharo bana bazara ngo kobela kumpicharo khonki mashale la kamabura andan kokona makapela ka shkukwane telela e musa khanyi khaya khanyani eksukala kamshanda avuja kahle iways menso cha kusukala kremeta telan kesuna nela kremeta akora manung thabakra kamela tisala la murkhoza bakurko mpushala FM ba yehlankele gyan balo ikusukala ba yehlela bane na chorana swes barbara ikusukala kan kurka to muna mani kensan lor belan kula ka mapayenda afusha ka tsetsela la murkho tso kusukala nya gela nka shoko ne kensile man geti ene ndele ka ngwena rot ni mnyuko la ka ndanla ba kunu pushala shala tlungwane lo wa khazwa mina la ka mkoshala e papa remote la ma wala man makhomela budu mukusala gela section 5 afusha ka tle rot ni mnyuko la ka ndanla kensuna ne rot ni mnyuko la ka ndanla hani e wa karishma ba kusungwa ner la ka mapobela kensuna ne ano karishma la ka mapobela e manungwa no zanga no thabala en komela kutsetela shem no kombela metan komela swi nen and komela kutsela mina e khanyisa sekela ka thoma ba komela kupshala ni ngona mina ma ba sala PLK la tribit madula ke la kamela mona la na brenda mre mela ka rbala la komela kelo ke bebe de ka kokwani mphepu saudi la ka tlhani kila ne la ka steve maso chara ka shikukwana a pusha ka tlhani na ba ka tlhani sai sekela ka thoma la ke zwina ne khanyisa seke kokwana ntoto ba komela kupshala mona ba ra zaka tlhani mra di jeno komela kupshala mana makhomela bodu mukusara gena section F na thulani maluleke la ka phikela la a pfuja kahle no nobele ro kahle hi man nobele ko kwa no ntoto kwa la ka mapobi ali popo ke so tshina ne mwasho mina e ko ke semena Godfrey Chifura e ba ku swingwe ne ri kwa la gwenani ya mapoli ndo ri vanga manda ne e ba ko mana ngutlaba ka kambela i mana skora la ka tsikidzing ba ku kombela ku pfuja ro mofa la ka mavuza la masenya Ronald maluleke la mawala na ko kwa so bola ka ko shala Felix kombela ska ko kwa no phepu sa vuti nkuna la ka tlhane ka pfuja kahle no nobele ro kahle hi mana skona la ka dzingidzinga xitomani ne ke so nani la xitomani la ba ko mana bambere boy telela nanga bodala e kusa Richard ane nzile ka yena mara aw shem max ba kun komela kufisha ro max njidan gobe la kandambela ya usan j makamela kandambela ena bazar 11 posa la ka ngobe la komela kthemlo ke bebe ka kwa nphepu e sauti e nkuna la ka hlaniki la ufisha ka hlenona belo ka hle hi usan Richard la ka homa 14c and ke sile ba kuna mana bumba lo stinye ko kurshele thlemlo de jero komela kufisha ro bana bana zara komela kufisha ro mana hle ko la ka mabala nda mama albi ka shkukwani ene le ka man Josephine Hlungwane ka shosana komela kthemlo ke bebe ka kwa nphepu e sauti nkuna la ka hlaniki la ba ka tlhano na belo ka tlhai mana bomba lo stinyiko kusukala ka homa 14b muno etelela etelela e mana khalanga na bunwe bunene ba kuno kobela kupusha sisi dlori madole ke la ka khakhala la kokora manyunyu la ka khakhala la body gyan Thomas Hlungwane la ka khakhala la nkobe tlhano ka bebe day aka nhlaluko makamo la ka khakhala la ba pusha ka tlhano na belo ka tlhai mana khalanga e bunwe na bunene la ka khakhala la ke sa tshinene sha mswibe ka la ka tmana tete mbiri sei bile yonzile awara liya ya mune kaske awara nthano ne men fanthelela ndzaku xemetana kombela swinene kaske sweswi etsumela xikan'we ka lava nga kona va nga tirhisa mikandziyiso laha ka WhatsApp ka nambara
1: 060-8875-942 rixile namuntlha ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni pfuxa mhana vananga Davis Makanga Kaji, Fukaman Menangela Kapia Kofi, Niman Fusha Baba Kaizen Bauman, William Kagaula, Fukan Baba, Nathan Naku Fusha Manegnes and Lovram Lamsakaji, and Lava Fusha Mr. Clean himself, Papa Pili.
0: Now I'm going to make sure we're in the tarab going to make a number 060-8875942. Kandi soko utatanga kufanalo.
2: Mali zima joko kamini zibutri fukani. Manamu kate yaka shkelani. Aska power fukani. Teksil mancha kamini zibutri. Wanako wana manmero yaka bilakuru kamini zibutu. Thank you.
3: Rishi ni DJ Tlemi, tavan tavan wana mani, ni kombela kumateka wanaro ne. Mwe ni kula a 14A kuna mana anakanya abapfuki. Mwe ni kula kango wela wana mani mabunza himina na wana abapfuki. Ni kombela kuhetelela himani na enti ndambi, erika karo baba, la anska guangwangwa, ashubulani na wana abapfuki. Wala mwenkwawo ne mafushwa eri balwe kusukola ashibulane muganga ewandavesta dumaze danko
4: nikombela kufusha vanhu lavalandzela ku DJ Tlemi ni pfusha kokwani mange ka mukomi ni pfusha hani kokwani wa risima ka bode ni pfusha hani mama Casey ari singa view ava pfusha hi man flora makuvela mawa block 9
5: Option, Clema DJ Mr. Party, Mavula Valam, Pukinina, Mova Push Up, Kotaka, Kotaka, Vanar, and Tapusha, Papa Masanyan, Ronald Male, Kuskama, Abapuki, Kasikuna, Papa Richard, Matuska, Totonguna, Skans Havanguina, Abapuki, Nta, Telang Pusham, Fanwa Gosha, Emorus Guikus, Kakamapu, Abapuki, Manlava Unqua, Pusha Tlaxam Samavoko, Eco Pons of Box, Kamakosh, and Kandlo from Fatama Dablumbu, I mean, Averina, Katsa.
6: Inkomu kazetana we Timen Thomas Mgazi Mdunwa Zishivambu Laka Muswane Fukani Bruruna Kalashaka Kalashaka Dawlu Manganyi Laka Gongongo Magoda Arishile My name Richard Mate Lava Bele Ansikantava Ile Totoka Kwalani Inkwavu Mapusha Papa Muturi Sizeka Richard Rikoto Kwala Robin ka shoko e 79 ku mkhazi.
7: Corona Mr. Party, kombela ku pfusha vanhu lava landelaka. Xo sungula ni ta ku ni pfusha Papa Ponyo ka makhuva a ti katarini va ku ni khetse kulukulu va ku magada. Pfukani papa. Ivi ni ku ni pfusha man Sara Chaka aka mininginisa block 3 ni ku pfukani mhana mina. Ni hetelela hi papa na ndzi munhu Ben Kunika. Baraka mninginisi ba heta ba ku kahle kahle loko pfukani papa mina hinkwenu ka n'wina a mpfuxiwa hi rula ni chavalala ni ri la kaya ka mapuve danga
8: ayeri swile dejee ni kombela ku va pfuxa ni pfuxele ni nga nomela mavasa ka mudavula ni pfuxele milongotima ka mihlaveleni ni pfuxele manjo wa elaitini ka nkorha lava pfuxa ku rhina le ku hlayisekani dejee
9: Rixini na xwa mina nkombela ku pfusha. Ni nga pfusha mani xalate le ka makosha ni ku pfukani ka mani. Ni nga pfusha mani anakanya le 14 ni ku pfukani mani. Na le tsela hi mani grace mark amu le ka ngove ni ku pfukani skim sam. Vanhu lava ni nkwa va pfusha mani tledis mo bunwani kwa ta hlangana ni RDP inkomu ma xwa mina.
10: A vula vala ni kombela ku va pfusha. A ku pfuki mama skim na vumbiwa. Kaeleka thoni vele le Soweto pfuka ka nwana nga ka rishini kwa le Soweto ivi ku pfuka mani mavunza va pfumela va ku hi mina va le ka ngove pfukani ka mani mavunza rishini ni kombela ku hetelela hi masofi vuxaka lebyiya bya gobo bya mafurha yo tola pfukani ka masofi rishini vanhu lava hinkwavo ka bava va pfuxa hi mina ekokwani gaveni ni kwala ka makoxa ka vula Niko lanza ya lanza la labu mfana wa mina waga Baby dango baya
11: imisho lonene na vaxini DJ Tlemi ndzi kombela ku pfuxeriwa vanhu lava landzelaka ku na ntukulu wa ka Mndanda Yaza yena ku nga Magonele Robert Nugerela a ka Nkuzana ku na Papa Mhluri ku nga Sizeka Richard Rukhotso la a Robeni ka Xihoko ku na Giyani Baloyi la a Vuhehli vanhu lava pfuxe FM ya Nyakelani like Mhlongo Danko
12: Kurula DJ Tlhava Mtlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa Bankuzani la ka Siyandani ni pfuxa ba Bakaniya Phineas Mayimele le ka Gongongo ni tanta hetisela hi Papa Xiluva na vafana kusuka leti ku endla ka Skwinyani vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwani wa Mkheso na Xivono kusuka kwala ti ku endla ka Mapuve na Nkhesa Papa Tsongo wa Swihlangi
13: Tamanini mo hi vadzudza kuna mama Khesi kwala Risinga View a hi fambeni ya Jackek kwala ka kokwani Phephu kwele ka kokwani Khosa kwele ka Hlaniki ni pusha ri ka ka robava na marangano ya rona niku a hi fambeni le ka Hlaniki le hi yanisa ndambi ya mukateku ni ta hetelela hi kata June van love avadzudziwa hi swa na mutlhatsena ari kwala ka Mninginisi block 2 niku a hi fambeni ya Dakhe Khenwino
14: ahe DJ Tlemi ni pfuxa kokwani Gaveni ka Makoxo sesi Xalati Hlungwani ka Makoxo sesi Elsi Milani ka Makoxo va pfuxa hi mana Khavisa ka Ngove inkomo
15: kurula ku ve na n'wina DJ Tlemi kombela ku pfuxa lavanhu pfuxa ku va tsaka na vona ka yo mana Nhlambi le ka Nkuri a xipasonki pfukani ka mana mina ka mana Nhlamulo le ka Mapuve makhelwani wa Ndhuna Xitsala a va pfuki na vona ka mani Mahuri le ka Mapuve hansi ka Spok Center pfukani ka manana ka vanhu lava hinkwavo pfuka a va pfuxiwa hi mburi ya ntshava hlangana ni tawe ncipi laha ni kumekaka kona kusuka na xikolo xa vutivi xingelo nghena polo light tlhava van'wani tlhava tsi
16: rixile tlemo DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na Papa Xiluvana vafana ka Skwinyani mani Ntlava la ku tsaka ka Skwinyani mana Xihluke sister Nkomaleke ka Ngove Jamela 2 vanhu lava hinkwavo va pfuxileki Ngobeni Avuhehli danke Brahmin
17: Silas Day ka mani Makuvele lava nga duma misava hinkwayo jigelele a Giyani a ri voni ngo section ni ku pfuka ni miya xikongelweni ku ya pfuka mani Makuvele nkata richi le ka ndhambi leyi na vona ni ri ndlela yaleyo yo ya xikongelweni hani wa remodo i mani Flora Makuvele a mahwa block 9 ve ri le ka mpempe ya Labisi na n'wina ni ri pfukani ku yiwa xikongelweni ni pfuxiwa hi Ponyoka Makuva a kaya Xawula block 7 at Catherine munumuzana Vulavula wena mangena ku valiwe mani Khese Guruguru Magalia
18: DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa Malume Thomas Giyani Hlungwana la Graveling ka kakala pfukani. Sesi Brenda Mrimi le ka rivala ni ku pfukani na n'wina. Ni hetelela hi Malume Foster Sithole le ka Ndindana. Vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxa hi leri Maluleke ni ri la ka kakala danko.
19: Minjhani minjhani vaxomi ni kombela ku va pfuxa DJ Tlemi. Ni ta pfuxa Mananeho kusuka laha ka Mapuve a va pfuki. Ni pfuxa na Gumbagumba LS Novela kusuka laha ka Xihosana le vona a va pfuki. Ni pfuxa na kokwani Mahanga kusuka le ka Mkhomi na vona a va pfuki lava lava pambulana ku va pfuxa hi Usani Jema ka Msuka laha ka Ndhambi emugangeni wa ka Boroman FC laha ka Ndhuna Maxava tlhava ni tlhava ni boxa tsi
20: hello mo hi va pfuxa a ku pfuki skimi sa mina Boti Amos Mboweni a ka Mugejwani le ka va Sexia Ndlovu le ku ka ne Boti Maamo hi ya Dakheke ka manikhulu wa mina mani Phephu va ka Sawute kupuka papa mhluri ni vula Boti Sizeka Rikhotso a Robeni ka Xihoko mara va ri le a Redispark hi ntirho pfukani ka Boti Sizeka mini heleketa ya dakheke ka mankhulu wa mina maniphepha ka Saudi akahlaniki kupuka e munhu wa vutsaka munhu wa vutsaka ni vula xibudunga xa party time apuki namuntlha ata hipuka xibudunga ya dakheke le ka kwani khosa le ka hlaniki le ra maniphepha ka hlaniki vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensi n'wa hulela n'wa muti ya mona kusuka la Risinga view.
1: Ahe Mr. Tlimi hawa ni kombela ku teka vanhu vanharhu lava landzelaka ni ta ya le 14 AM mugangeni wa Nkanu ku na mhana anakaya nga kokwantsumi Mandledis nkata Budvik Mashel a va pfuki ni hete ni ya le Risinga view leri singa view ku na mama Nkhesi n'wa holela muti ya mona a va pfuki ni heta ni ya le ka makoxa le ka makoxa ku na sesichalati hlungwani TikTok ya raid nkata mun'wanati ku zondiwana ku randiwa va ka vona i xilo xin'we a va pfuki vanhu lava va pfuxa hi mavona edison a rivili inkomu tlimi until 6 o'clock.
21: Mr. Party ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na tatana General Patson Khosa ka Mbatlu Pfukani ku na mhani Mdawu a hlangana na township na n'wina Pfukani ka mama ni ta hetelela hi mhani Ladies n'wa Bunwani na vona va kwale hlangana na township vanhu lava hinkwavo va nga pfuxa hi mani handle ka manana Maria Masanganyi mina ni kwala ka Masanganyi kwala kwala hansi ka vuvabyi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso kwala vukatini bya mina mboya danko
22: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a va pfuki Boti Road ni Munyuku a ku pfuki Papa Xiluvana vafana a ku pfuki DJ Abza a kusuhi na hotela ya Xilumana kreshe ya mama Vio swingo yo ge mi pfuxiwa hi mhanicawu ka bavhu ka jimu inkomu
23: nkomu teteka lava landzelaka i kona Masanyani Daniel Mashava na ka xikokwani a pfuki Maya Albi kwala ka xikokwana yena a pfuki i kwini mfana wa goxa la ka Mapula ni hetelela Masanyani leyi ka nkosana leyi a pfuki a vona ku yini yini ku ri ka nkosana wa yena lava hinkwavo va pfuxiwa hi tibudunga ta paritam di kwala Bong City Donadino Swi.
24: Vaxomi vaxomi DJ Tlimi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhani Lady ya Mahlawula kwala ka Siyandhani ni pfuxa mhani Gail Mathevuya kwala ka Maswanganyi ni hetelela hi mani na ni hetelela hi Morris Guya mfana wa goxa Papa Dimi kwala ka Mapuvi ni ku pfuka ri mi ya rhwala vana Boti Morris ni ku lava mpfuxaku a mpfuxa hi mhani Magoda ka Mapuvi a tiritirini i driver a tiritiri yeleyo daku
25: ni ta pfuxa mitukulu Ntsako Ngonyulu kwala ka Thoma a pfuki ku na mhani Maria ka Blankulu ka Miningenisi Block 3 Pfukani ni ta hetelela hi malume laha Ndzindlani Masengene Daniel Mashava Pfukani malume va pfuxa hi kokwa gwa vanhu kwala ka Thoma bayi
26: Rixile Botlem ni kombela ku pfuxa vanharhu a ku pfuki Maso wa mina hi mhana Felicia leyi a ka Dzingidzingi ni pfuxa Nestan Dlovu a Mangombe ni pfuxa na Xibodzonga munhu wa vutsaka le Bong City leyi vanhu lava hinkwavo pfu va pfuxi mhana advice a n'wakuwana lava vo duma va ri voxe tikweni danku.

0: Swivekela ka khume tsevo to timele timikiselo mese yi bila wara leya ntlhanu sweswi hi le ka xiyenge xin'wana ni xi rhandza ngopfu ni xi rhandza badi xa mi xiyenge lexi nga ka xona sweswi xiyenge xa mpfanganyiso laha ni kotaka ku teka ka WhatsApp ni ku teka riqinghweni ni ku teka na le ka Facebook hi nkarhi u ri wun'we ntsena ni nga swi rhumela rungula ra wena mikiselo hi ku tsala kunene laha ka Facebook ra fika usencisa ni ku GCR ku space ku FM u fika laha ka comment box aka post leyi fambaka nanonoko wa mixo swiri mitlhaa fika usiya mavonelo rungula ra wena laya u pfuxa vanharhu ntsena kasi ke ni kona ni le ka WhatsApp mikiselo mi nga tsala kunene kumbe ku kandziyisa eka nambara 060 8 ibe laha riqinghweni laya hi full force ni vula matimba lamakulu ni ko tsi mo sungula ku va ka nkampanganyiso la
1: ku na asinati lerisa lowa ka mina laha kaya tikweni la ka gongongo laha na mamarupini kele makhuva laha xawela a block 7 laha ku na mhani Josina swa tika maleke laha mawa a block 9 hinkwavo a va hlangane na kala xaka i W Mangani na ku tshama ka tikweni la ka gongo ni khensile hi DJ Klinisi ya mina
0: khensa mina baba
1: ba
0: ena we nga swi kota ku dlatala mikiseri ntlhaveli ka nambara 060 8 7 5 9 4 2 ntlhaveli mina la
2: mani lindli mhana ntlambi a va pfuki mani layiza ha ni layiza ka ngovo wa mitlhanu a va pfuki bo Derek Xivambo a va pfuki a va pfuxi vanhu va mindhawu kwala hlangana na RDP xitarata i hanyeka bayi maxi wa mina
0: hanyeka zalo
2: danko
0: danko se ntlhaveli la
3: DJ Sukani ale a France le una va mana xilovo a va pfuki ni vuya ni ya ti e na vakokwani wa Dakari na vona a va pfuki ni ta ya ka Mphambo ku na mhani Mluka vanhu lava hinkwavo va pfuxa hi swilo swa layini yo wo chama ti na vavasati hey buti
0: hey baba

0: छा वाला
1: करण छा वन तो की ले
0: ए पके ने जानु गे ना
1: ए पकी ने कौन बला तो पुछा माना आना का ने ले 14 ए ले ने पुछा ना मानजे ना ए डीजे सी बगा छुर कोला का सुकु कोन ना पाला नॉर्मल
0: या
1: ne pushana kokwani wa the junior is segete kwa le dilongo le ba pusha hi man even na la ka sikwani ke si le tsala ntsha
0: mane vele no cancer mina ne
1: thank you
0: thank you si no tava des
1: tsala ntsha
0: tsala ku tava sis
1: in pusha no masilo
2: Ni kombela ku pfusha mani Christina ngwana kwala ka ngove. Ni pfusha mani a khavisa kwala ka ngove. Ni hetelela ku pfusha usandu khodzo kwala ka ngove. A pfusha mani wa stitch.
3: Emishalona ni tlemile wa DJ Mavulavala Thabanthaba. A ku pfuki mungalo wa mina. Fana mageza kusuka la a Giyani a section A a Mountain View. Kupfuka Vicente Makondo kusuka kwala a Giyani a section A mngani wa mina na yena loyi nto hetelele manalo ni nga hetelele mngani wa mina papa Xiluva na vafana munhu wo duma a ri one le amugangeni wa ndhuna Alkan Mchavi a block 20 ka Sikhwenyana vanhu lavo va pfuxiwa hi mani lowu nga ri DJ Abza kusuka kwini lowu nga ri ndhawini ta la Giyani section A kusuhi na hetela Xiluva na Krexa Mamavhiya Swingologele hlayiseka tlemile wa DJ danko
0: si ntshavelela kura munhu kwala ah vatsutsumelela yani kuna vatsetelela tsi no tlhava leswi
4: ss malele ni kombela ku vatele
0: a va tekeni maluleke
4: mintetani maluleke kwala ka Johannesburg maluleke kwala Pitori
0: ya
4: loko KP maluleke kwala 14A ni ta ku mwana wo nihetelela yena ni hetelela hi kengan Richard maluleke kwala block 14A ni danko
0: tese swina ni pfuxa vanharhu karhi lowu taka ni
5: Kombela ku vadzudza. Mani ma hori pfukani n'wana mani. Pfukani hi yaka sihandani hi ya dya khekhe. A hi fambeni n'wana mani wa mina hi ya dya khekhe ra masungulo. Chavalala xa kula namuntlha. Makokwa mukheso na xivono pfuki famba mani. Ya kasi andani ya jakeke. Ya jakeke rama sungulu shakula na mundi. Ayye ni kasi andani. Ita ntateka mwana boti. Fuka kwala tere tere ni famba. Ya jakeke rama sungulu leka mwina leka si andani li. Ayye ni ya jakeke rama mwana luya. Mejelwa imani mauru kwala kama poko kwa adono na kufila tango.
6: Edi jetle maiko mona ba dzo zani mo ke sar sna zimir pukan man kwala man pukan bona ku yini yini ka se sna no le laka number 2 mtsaro wa mena ku nga manori ya ndovu kwala ke yan section sna ba ikho na ikho pukan man pukan bona ku ni tirisa ku ntsa bindura ngi na sa dzala mamu wo it sala both force ta le ka ni man ikho ne bo both force ta pukan pukan wala ba pukan wala ba pukan wala ba wala ngwawe edi jetle ma pushwa isilo nchumulia victor onas maluleke kwala section f amugangeni watsakane nirupukane tiratira wan vaka inu
0: mari isilo michumulia ai vet mangwane maran kesus nene ni kesus nene victor ni bamandla biyela la tsi na tlabelela
7: ah tle mna wa di ngo pukini mna horu mapuve kokwana wa kukula na dineo a va pfuka sesitinyiko va ka xigodo sweswi va ri laha ka xikokwana Ngatara ku pusha mama BBZ 16 kumalela kana kangove. Ah jamela ti. Ngai ku pusha mama ndi ku pano ku tula ku kala gang 16. Ah ngom de DJ ai.
0: Se tabelela.
8: La kama so swa. Bana ne ho re ka tlo go la ka mangena. Go to mela ku ngai Fatima le ba. Ku la ka mangwa kwa.
2: Na xihleko xa n'wina xexo. Hala baya pfukani ka mani. Ni pfuxa eGuinness Ndukwana. Pfuka ka n'wana wa mina, pfuka hi kurisa khekhe ra hora tolo. Ni hetisela hinkuzana aka swiendana. Pfukani na n'wino wa kon'wana va ka maxileyi. Ni pfuxa hi mani mahori ka mapuva ahansi ka Sports Center inkomu.
9: Ri xile DJ Tlini a ku pfuki DJ Lerisa. A jilong bak hi leria ishmomondi ya shesho ishmomondi la pfukani mo ke heyo ta pfusha manti na Judas e na man la section F ta tsela isaya nkuna la ka zinidzingi lava hinkwa DJ Tlini va pfusha munhu dumareshe hansi ka muganga wa ndona eka namuchalo a clock 10 ka skhinyani kuna papa xiluwa na fana ni tete n'wana mukhalabya
0: kesa swinene xem ka skaya yini mahlweni mikisero me eka nambara 060 8 7 5 9 4 2 3 tlhavelela.
10: Enda mduru.
0: Yebo.
10: Ndiwa jia vangani.
0: Vanda vararu fedzi.
10: Vararu fedzi. Ndiari wa mduru wanga, ndivongo vesa pa xikunzi apa. Ni teka mba faluwa ima goda ka mkomi. Malwa manyuyi apapazela, malseka lwa manyuyi apapazela.
0: Ya.
10: Ndifezi seranga wa musanda. Mahlohlwani a tikwela ka xikundu mahlohlwani ndhuna xe headmaster of the chief.
0: Yes.
10: Chief xikundu wawa.
0: Let me tell you papo.
10: Mahlohlwani hi ndhuna wasala.
0: Ni kese swinene kese kani.
10: Yewo.
0: Thank you.
10: Xe headmaster of the chief.
0: Thank you.
10: Thank you.
2: Mushini ka boti ni kombela ku pfuva ku va pfuxa. Laka siya ndani kuna banku zani pfuka ndambu rushini. A hlangana na RDP kuna nwa James pfuka ni nwananga ndambu rushini. Ni ta hetelela hi xibudungwa munhu wa tswakala ka Bong City. Pfuka ni ka munhu wa mina. Vana hinkwa va pfuxa nwa muhona ka siya ndani i danki. Ni kombela ku va pfuxa a ku pfuka Portland ngoveni a vuyehla. Ku pfuka mana xitlova a France. Nta hetisela hi sesi kokwana ku hlula section A. A va pfuxa hi mama hi xihluketi nyiko malekala ka ngove a jamela tsunkomu.
11: Rexile DJ Tlhava mo hi vadzuza vanharhu. Mone ku kokwana ngoveza le ka xikundzu ka xifaxana a va pfuki. Ni ku mhanjabyani le ka mchipisi makhelwani wa mayina a va pfuki. Ni hetisela hi mani Elisa Makamu va kumeka le basani ka mcetini va pfuxa hi kokwani Maria Magagang sukala Gumbanhla seka DJ Tlhava.
12: Rexina muhaxi ni kombela ku teka vanharhu laha ka gym ku na mhani Chauke Bava a va pfuki ka gym na mhani Rivombongo Mavona a va pfuki kwalaha ka gym ku na kuna mana Rose Mavumani a va pfuki vanhu lava muhaxi va pfuxa nkuzana la ka siyandani bayi
0: ti tlhavelela.
13: Ku na mani vhukele ka Thoma a va pfuki na kokwana wa Gwevani na vona va ku eka Thoma a va pfuki ivi ni ya hetela hi vamasema makhensila ri singa view a va pfuxa hi Mansofi xaka byo tola danke
0: Mansofi ni khensilani.
2: Mwen kombela kwa mfusha yo, shakwa laka gram 4, mwen kuma mar kinsar singa viu fukat, ni kuma ni mahurhi hansi ka sports center aka mapfukani ni ta hetelela hi ndlovukazi laha Man'wombe kral vanhu lava hinkwavo va pfuxa hi mandirini wa khalanga lowu khandziya sinya wa xikarhi hawu laha mugenge wa katekani ka mayele dangi.
14: Ahi ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka, ni pfuxa sesi Jude n'wina Zwavuti la ka Ndengeza ni ri Pfukani, ivi ni pfuxa both Kenneth Mbetse la ka Xikokwani, ni hetisela hi lava landzelaka hi mhana triple R kwala ka Makoxa va pfuxiwa Agnes Dukwana na Mokutana na Mpansi kwala Pinyeni Nkomu.
15: Njhani hahi mi ni pfuki Maliholu ka Mingisa Block 3, ni pfuxa Masengwa Tlhelani. Ni pfuxa Mali wa xitichi ni ku happy birthday ka Masara Maluleke ka Mlinginisi inkuma ku ri Maliholu nkomu
0: khesa swinene Maliholu la ka Mlinginisi laka skam swi ri tari mikiseri swi vekela ka makumenaratimareta yi nga se bawa ye yi nga se bawara liya ya ntsimu kasike mo ni kombela ku teka lava ke ni va ni karhi ri lunghisa leswiya swa mina la
16: rixile mi haxi ni kombela ku va pfuxa Manhlekani wa Manyunyu ka Papazela a va pfuki. Mani Maria Magagana a Gumbane a va pfuki. Manjoe ka Nkurhi a swiphaswa ka Lightini a va pfuki. Vanhu lava hinkwavo laha mihaxi wa mina a va pfuxiwa hinkwavo makamu n'wathwala n'wexilawuri. Wena i ri mihaxi mina ni ri mingisiri kwala basani ka micetweni kwala inkomu.
0: Khensa swinene xiyambe ni bamandlani vuyelela mingiso ra me ni swi rhandzele ku va na wena kasike a ni swi naverini ku ni nga tlanga ti-voice note ta n'wina hinkwato ni teka marungu lama n'wina hinkwawo ivi na tinqingho ta n'wina ni kota ku teka hinkwato kambe ke hikwalaho ka nkarhi nkarhi wa hi vondzokela xiyambe nkarhi wu ri lavani wa n'wina kasike a mi swi ri tani mingisera swi vekela ka makumenaro ta mina ta seyibila wa ra liya ya ntlhanu kasike sweswi hi la
17: Felicia Mbesari aka vanhu lava landzelaka Felicia Stompenion Felicia ni kopea ni xariza aka vanhu lava landzelaka
18: Salvation kopia
17: Felicia Mbesari aka vanhu lava landzelaka Felicia Stompenion Felicia
18: ni kopea ni xariza aka vanhu lava landzelaka Salvation kopia

0: Danke.
1: Danko. Komo tsara tsamela tsamela ke sara mala tinga sara kuba mina no wena yambona je tsi mire fele shikomela ri skamala.
2: Ay, please ko bonus. Eka masana, eka bawo, luka madzamba kwa Black 3 ka mningini. Sina hikuwa ulo wa birthday ya kuna muntla. Imana Lucas kwa la Black 3.
1: Mana Lucas ni kezila ni?
2: Eso.
1: Danko. Anta teka mingisaru ungu ntero wetele la lartu ngwe la ya. Ibi anza kaso shon tatanga nyara banga kodumanga tersa shenga shambu risha WhatsApp. Ibi katsonga tsonga nyara nzi. Ibi nile la minana wena mingisari baya ambari le njara le. Kutabukura wa rentse mungkara wakona. Ibi tachele sangana kambele kuwe sisu ranzi le lusumena wana yunga shenja kame shosukara na munta la. Aika wara liya naru singular na nzala kaka wara naru konza fikalika wara liya nzi. Bulo kumanga rukona lartu ngwe la. Ento teka la.
3: Feliz copianos eka landava landela aku. Kuna man pepo. Like a stout, the lake come from this course. And the happy birthday, money. Even Nichona like a sand and he corner birthday. Now, in quite a birthday, I could run a little white man to one home of one and an angular day. See, Clavan Clava.
4: Happy birthday, Akaman people. Kwele kanhlaniki man khulu wami makhesi happy birthday ka bona happy birthday naleka siyandani kona happy birthday naleka vanhu hinkwavo lava birthday ku ka jambu ra namuntlha i mani burisa kwala ka mabayeni va ri laka magezi wa njhini laha inkomu
1: khensa swinene xiyamene ba mandla ri vihelela ni swi rhandzile ku va na wena eka mixa sikurana tha ku ri ra vumona 8:30 eta July lembe ra 2026 ni khensa swinene xiyame ka muyingiseri un'wanan'wana la nga kotaka ku va kha ra yingisela xitichayi xa xirhandzwa xi ku hlawula ngopfungopfu GSR FM eka xiondzo ro 6.0 GSR FM rito ra rixaka na n'wamini kuma kahle audio streaming ka www.gsrfm.co.za ni khensa swinene le ka n'wina ende ri ka n'wamini kuma mi karhi mi endla migingiriko ku hambanahambana ka yona va kona van'wanyana va va yingisela kahle va ri lomu ya mitirhweni ku hambanahambana va kona van'wana yingisela kahle va ri ku chayeleni emagondzweni ku hambanahambana ka magondzo na kona va kona van'wana va yingisela kahle va lo badama mbana kama ti kon cancer swinene sham ni ri xandla ndleke xinwana xandla loko mina ni tlemiro DJ ma vhona vhana Mr. Pat loko ni fika no plan plan get much ni nga gongonzange leswi ina nga swendeka sikuru na mselo ko sisi swona ndita bona ku mina no tlhela na mzuku ne mranza swinene mranza ra mina na va hanxi nkwa va Jesus FM mara hi ra baby loko sisi swandzile na ita bona ku mina no tlhela hlangana ka sikuru na mzuku mwa sikuru sa ri mukoma kusaseka e va imekulunga maja Mr. X ina manjiki jela foma kahle na ngobeni happiness aka jara balanza eka ngono ko baby zathi lungulo kuma lapha nikona mahungwini kasike andza ka sweswo ta bari kona mani loko ngari ntswalo yinwe na karangonoko lua wa mid morning kasike andza ka sweswo ta bari kona mani na minister don karangonoko gisar talk anta balandela mk navigator mathosa ka famisa kahle na tsakinwa hongwana andza ka sweswo ta bari kona remember kongobe na tamganga me no famba endlela le ner peace la verbe sinem ranzela ne mwa no famba so ilesh kongela shimsungula la siku
5: rishile eka gcr fm The voice of the nation. Misha wa sikura na montla mwana mani. Mfundi sungwani TS bakereke ya cornerstone pala giyani. Bari aishangani karitora shkwembo. Psalm 91. Le iloko ishaya verse 9 and 10. Tiri. Hakunene wosi shkwembo ikokola ra wena. Uvekile utsamo bya wena. Eka loyi ange henhla henhla. Hikokwalaho ku hava xo biha lexi nga ta ku humelela mavabyi a ma nga ngheni emutini wa wena mixo wa siku ra namuntlha ha hayisa emahlweni nhlokomhaka leyi nge xikwembu i khokholo ra vakreste ni teri a ni yi tsakeli mhaka ya leswaku xikwembu i khokholo ra hina hi swi angarhela ku ri ku van'wani xikwembu a va xi teki xi ri khokholo eka vona ka ha ri na vanhu lava hanyaka vutomi ma nga ri na ku tshemba kahle ku ri xikwembu xi nga va khokholo ro hetiseka eka vona u ta vona hi loko va hlangana na swiyimo va sungula ku cinacina bya jeli exindichanini va ninginika loko se va ninginisiwa hi swiyimo i kuma va nga ha tivi ku va ya henhla kumbe va ya ehansi ni lava ku vulavula hi ku xikwembu i khokholo eka vakreste lavo va landzelelaka rito ra

0: bathi yebo yebo sakwamkela lapho khona eso kahle eka no thande khawo phetonsa leswaku yebo tisakuzele 21 minutes after the hour 6 o'clock being sere swa twala leswaku it's a chillas day era bomona esiku ra sikhongela swa mana le sikula kahle bo nanga bya ximoya being sere eka misho wa sikula la munhla esiku ra makume nharu le ka nwedi ya vunkomba eleme ra magidimbe ra makume mbere ntsebo era bomona ra ku hetelela ka nwedi lenga ka yona Mr X
1: ya era bomona ra ku hetelela vele sikule ri simura kahle swinene ma switiva leswaku ri ku hava lexi nge xi sungulaka lo ka ri misho ku tetani enda xifamba kahle xikwembu xingari kona xikari se hi yo mhaka hi sungulisi sweswo vha ka hi praise nyana ka hi worshipa nyana ka ku endlela ku ri swilo swingwana swingwana leswi swi sungulaka ku muxolo wani swa swi kala swifamba kahle namuntlha vhele tani longa vula hi kona ro munara ku hetelela minduku
0: about it may be pain in the night, but joy comes in the morning. Yeah, I don't want to cast a mixer. I'm going to select a show again, commentary to Orkona, a Kamisho Stokalam, Sugar Category, Ikumaka, and I cite Liria, audio streaming, yeah, www.jisrafama.co.z. Hey, Ulim Popo, Ulim Pumalang, Ulan Northwest, Ulla Houten Province, 106.0 Magazine of Amisho, Onzo Shesho, Obaka, Kumaka, or Mixer, and the Kamisho Stokalam, the Kansas Stanago, being Sam Zawa and Mixer, in the Lole, Kabaka, Kansas Stanago, Tawantawa
1: Feliz Copiano
0: Morning Birds 3-6 Twitter kahle mix here ka ufusha kahle vanhu ri khona vanhu birthday ni ka misho wa sikana namuhla ka ngono kolo ekhasa swinene ngopfu e claim lo wa DJ kuba yisele nkarhi kuba u inikete kahle xinongana xitaka yena xitikumeta kahle ka vanhu nkarhi ai khasa swinene na mitri kolo lungulo ka mule fane ka misho wa sikana namuhla esuka ro sungula namuhla lungile a hindlela playlist ngari a hoye ku ri kahle ngari gospel wa itiwa munhu loyi
1: na mina le ku hlamula yena ku a wena leswi ni ku vutisa loko mara risimu leri vanhu ri tivela ku yina
0: u ni tsakisa loko u ku hlamule simple ngopfu a ku ri na xikhongelo ndzeni ka rona
1: a ku yena u tlanga tsimu ta gospel
0: loko vana va mali ku tiva xikwembu
1: hi leswi swa hleketa xikwembu loko munhu a twa ku vava
0: loko yi bihile a ni tiku lasa
2: mara nampunzi
0: ani ivula vela leswi ni tsonjwa me a ti ku tshama nkarhi wun'wana u tshame no u hleketa ku exi kambe kumbexana wa ta loko no pfuka ni khome lotho mara ku nga ri ku bejeni ka lotho a ni tivi ku
1: hi la ku kuma njhani
0: hi fika njhani ka ti-imagination letiyane
1: kumbe kuma munhu loko
0: loko hleketa normal yi un'wana yi lahleka ka munhu un'wana yi ta nghena la ka wena
1: u kuma ku munhu no tirha nga tirhi mara loko n'weti helo la ku hola
0: i hleketa mali yin'wana yi kulu kumba ngoto mara vutomi hi fika njhani ka rani
1: swa humelela vhele vanhu va ti langutelela swilo heyi va nga swi langutisela ka
0: itaku loko no pfuka ni khomele otho mu i na khomele otho ku nga beji na
1: kumbe ku tlela ku beji wunyana se ku endlendliwa ku loko ni khoma leyi ta xava leswi na leswi na leswi u nga se khoma na yi khoma
0: atleast sweswo i vula hi mavoko u ti navelela swa kahle ku na ti-possibilities wa ni twisisa i u nga bejangi no xo sungula na loko u famba ku wa ta loko no thumba mali yi la ku fanele lahle hi mani a ke thumbi mali
1: a va ha lahli mali ne
0: lahli mali a mali u dlele ku thumba mali wena
1: a vele khale
0: a wa ha dyiswa kahle na mali a wa ha tali ku yi lorha
1: wayi kasi na masiku lama timbuti letiya tombala tiketlele ti nga ha ri kona
0: na mbuti yo rhwala dini swa muxi
1: a ta ha dyina madini a ta ha pfule na switandza swa vanhu
0: yi la ku hela misa
1: na tinhwala ka ha ri hava na matala
0: hava swi sweswo Mr. X
1: kati vana va hina phela va swi tivi
0: a va swi tivi swi sweswo a kola le ka xinew generation yanya xilungu
1: everything is new
0: loko la ta swi vona ni na mutlu wa mune mutuku wa vutlhanu a khale ku ri mvulo
1: a hi khale haku solvana na weekend sweswinyana se hi tlhelela
0: a ku ri la hi mvulo ku mavavana wavana a va ri sungula xipano xa bibizana mi ngiseri hi humelesiwe kahle khesani xarano ka jauke i jara valavambyani ni tikulava komati wamelele wa ndlanga mandla ka mavuza yi le ka yin'wana khazamula wa xikochi wa mbalati fambisana kahle na Mr. X ka mixo wa sukula namuntlha
1: ya kasi loko i va karhi hi langutisa ku sala tsena 5 wa tin'hweti leswaku lembe rira kha ri fe kahle emakumu 22 weeks and then 155 wa masiku leswaku va kha fikisa sweswo emakumu ka kasi loko hi langusa nkarhi wa kona 0625 25 minutes after 6 o'clock ku sala tsena 5 wa timinetse leswaku hi ta kuma kahle nhlokomhaka ta mahungu na lunghile wa ka malepfani va yi karhi n'wi khensa swinene le henhla ka wara ya ntsevu leyi kasi mina vito i nomen jiki jena tanii ntolovelo vhele ni fambile ni wexe ni famba kahle na jara valantshwa kusuka la ka wara leyiwani ya ntsevu ka ku ya fika kahle awara ya nkaye loko mi ri lina tata ku hi guys longa swikolo ku ndlwani mi huma a nghena na swa yena
0: u le ka gonzo ra R578 u le ka R81 le ka R529 le ka R36 a hi cheleni kahle vukhetha na le ka mixo sukana namuti swi tiva kahle van'wani you are from night shift van'wani vhele mo va mi kha mi nghena vhele ka mishwa swa lama maphorisa lama kulu maphorisa lama ntsonga khensa swinene ngopfu vo manier vo se na nwe ya khensa manje swi tiva kahle ku mi ngiselendze ka xibazang xesho ndile ka mishwa swa lama khotla khotla famba na hla ka bana tsebe ka fika le ka wara yanka ita bana na rutsa first hour come le ka hla di updates e funze le ku lishala impopo top stars making headlines second hour himi na man today in history kumbe xale swi nga humelela kahle e malembe ndzaku le awara ku hetela celebrate gossip kumbe xa entertainment story swa ko makasiki kona tsakisa swinene ngopfu ka mishwa swa lama mutsa hayi kahle swa ko makale ndi kweni rantsa nya ta so tala ka yona mixer e fa bershil ababa pheni ahe
1: hayi kamini
0: unesa andre umahashi kwale ntirho
1: ayi kamina
0: ayi fam the pheni hayi kamina throwback

0: Kasi mkomishinara lowuntshwa wa maphorisa eWestern Cape Major General Sizakhele Danti u ta sungula xifumo ntirho wakwe siku leri ra mugqibela tanihi mkomishinara.
1: Kasi loko hi ya mahlweni kahle ke helangisa kahle vavanuna lava ku ringana ntsevu lava huma kahle etikweni leri ra Bangladesh va hundzile emisaveni endzhaku loko va tshwile hi ndzilo hi nkarhi lowu a va wisile endzeni ka vhengele matakuxa hi siku leri ra vavumbirhi exifundzenikulu xa Western Cape. Ndzilo wu kha wu ta kahle lowu nga ta hi matimba wu hlasela kahle vhengele leriya na mixo ndawini ya Samo Komani exifundzenikulu xa Eastern Cape kumbe ku ri karhi wu koxa kahle vutomi bya wanuna vavanuna va tsevu kasi vavanuna wun'we u ve a karhi amukeliwa kahle exibedhlele laha hi nga tetele va karhi hi swi vona ku ri leswi a swa ku munhu a va na shop a tlhela hi heta la ku tlela ndzeni ka yona swi na nghozi swinene because swi tele switirhisiwa leswi tirhaka gezi layani swin'wana swa khomana mindzilo ku pfura ndzilo hi leswi
0: loko vanhu va lava ku boma va boma xopo va boma
1: na wena u vheta u helela kwalaya.
0: Khomixini ya matiko ya Europe yi sorile makungu ya nhlangano wa bolo ya milenge ya matiko ya misava FIFA yo lava ku xavisa minkavelo ya yona ya mphikizano leyikulu u katsa na va khapu ya misava va xavisela vavekisi lava tiyimelaka hi voxe kasi vaaki van'wana va va 10 eMpumalanga va siyiwile va nga ri na mati endzhaku ka migingiriko ya migodi leyi nga riki enawini endhawini liya so swin'wana vhele swi nga ku humeleleni ka nkarhi wa sweswi Mr. X.
1: Ya hi swo sweswo leswi a khomele swona eka mixo wa siku ra namuntlha kasi loko hi va karhi hi langutisa nkarhi wa kona vhele 0655 ko sala tsena 5 wa timinete leswaku ri lunghile wa ka malepana ta va karhi hi nyika kahle mahungu kusuka le ka awara ya nkombo loko ri ku haku hi joyina sweswiwani ka hi va hi karhi hi ku amukela kahle hi mandla mambirhi ngwe le ku chayeleni lamagondzweni laveni va hi karhi hi chayela kahle hi langutisa na vana lava tlulatlula ku switarata va ya lomu swikolweni hi langutisa na timovha leti vana va hina va ti khandziyaka loko va ya swikolweni tin'wana a ti lulamelanga ti va kha ti layicha vana hi ndlela yaleyo se veni va hi karhi hi swi tlhogomela swinene.
0: Afrika-Dzonga 5 wa timinete a ku se ba kahle awara ya nkombo mixer the big breakfast zone Mr. X Jana lambda on the news desk leka tafula la mahungu kona lomulo ka malefana. This is the song from Lionel Rich and Twanza leswaku do it to me one more time Africa Dzonga tsumela kahle ka second hour. Good morning Rishile, keep on tuning.

I'm not going to be able to do that.

awuzilangi nakuziyela wawujayele timbumba

Loko vana va mana ni mapoyela tikweni mi ti humese moya.

0: Ya risimura kahle swinene mani kusuka kahle ka khombo shirimani evata kahle ka n'wina a va ku khomba ya mina hi ndlela leyo ka hi mhaka swilaveko leswaku ri mpfela n'wana wa yena khomba ka va ti khomi kahle leswi swin'wana swi nga zangi swi fikelela ni se hi leyi khomba ya mina.
1: Alright, ka Afrika Dzonga ba ka ifamisa swa swa fele ka mishwa sokana namuhla kana no the big breakfast zone. Alright, ya ka hlokomaka siku. Hlokomaka ikhesile langu le ka male fari ka beke shish. Ita ku mahlokomaka. Nda ka hlokomaka ya gimeta la ka bona ka mid morning life linga ta ba ka ithandla ma vele ka mishwa sokana. Yizi msekwini makasi Mr. XF.
0: Ka sina muthla e ku hitlangela kahle bungana friendship xana hi ku bona ka wena. Loko hi ku loyi i mungana wa ntiso. Hi ba hi langutele ngopfu yini eka yena ke. Mungana loyi wa wena loyi. Xana loko hi ku loyi loko hi ku bona ka wena loko hi ku loyi i mungana wa ntiyiso hi va hi langutise ngopfu yini ke ka abi
1: ku loko mi ya phaka tiphilisi a nga fika rasa
0: a nga dumisi
1: option
2: a xitichini makani ma hlayiseka mixelo
0: hi fuke swinene hi ngo vona
2: hi hlayiseke ku tlula nga ri ti ku hlayiseka
0: impela
2: ni langutele ku loyi loko ni fane ni tsaka na yena loko ni rila i rila na mina hlayiseka ni mixuma kahle kwala xitichini.
0: Thank you. Khese swinele 060-8875-942 12 minutes before 9 o'clock hi bele riqingwela mo ni teka loyi 1 ni mamukerini
3: ahi maxaka
0: Ngalasberg
3: ya
0: u na chomi wena u na chomi
1: i na boderick
0: boderick chomi wena
3: na ye mungana
0: alright loyi ku mungana loyi mungana wa ntiyiso va langusiyi ka boderick
3: ante boderick leta vula mungana ni lwa
1: muti ani na hina loko a hu kombisa hi nga vula mungana wa boderick ho fanele u hlamula
3: hayi no ani ni leketa ku okay mo nghena ka nhloko mhaka
0: okay
3: o emungana loyi ka swilo hinkwaswo leswi ni va ku na ti-problem hi hlanganaku hi kota ku pfunana ka swo hinkwaswo na loko ni xota mali ya ka yena na loko se ni bayizentikwa hi nsati kumbe xigangu ni aka ye ya solvisana ebi solvisana mtiso ntene anga ni ndisi so biya maswona se ye wa ntisi ya loya se wa mavunwa e kona wa mavunwa e boderick
1: o se ha mungana musu wethe boderick amgod
3: ah ani kuna mungana wa ntisi kuna mungana wa mavunwa
1: i khesile ho twa vanwana mfumo
3: thank you.
0: Ai arets
1: robela kahle kanziso eka nambara 060-8875-942 mirini win
4: rishile bash va mina na itwa hlokomhaka n'wana mutswari mina ni vona ku ri munhu wa mungana wa ntiyiso i ku ri munhu loko ni ri na problem u va a ri na mina ene problem ya mina na yena leswi hi xerelanaka swona swo vava a nga famba swihaxa tikweni ene na loko ni ri na swin'wana swo vava u va a ri na mina na loko ni ri ku tsakeni u va a ri na mina hi yena n'wi vonaku a ri mungana wa kahle. Mamagoda hi mina ri kwala ka mphamu na khensa.
1: Alright, 060-8875-942 hi bele riqingho sweswi ku na mingiseri la Mr. X.
0: Ya mina mo yini mamukerile
5: Mr. X Mlanzo
0: we
5: munghana wa ntiyiso hi lwawo loko ni n'wi byela mahungu a nga kuma twa kun'wana hi ku na mise hi si hindza ni ta n'wi hlayisela
0: ya
5: loko ni ri na ti-problem ni n'wi byela ni swiva ku lowu wa ti-problem ta mi ti hlayisekini a na mi ni hlayisa ka yena
0: a hi nge mi n'wi byela mahungu ivi mi matwa kun'wanyana mi hi huma njhani
5: ni ve ni huma ka yena swo ka hi munghana wa ntiyiso waloyo
0: ina ni
5: a ni munghana mi fanele mi xerhelana leswinene mara swo ka swi nga ri leswinene
0: kahle kahle a vulavula na mani
5: mana
0: ntalo la ka khomo ni
5: thank you
1: right if I'm so sorry so mixer ka nambara 060-8875-942 i bona ku nga kuma nwana mixer la Mr. X i kona mixer la nwa a iteke lo ka 060-8875-942
0: mile mo ni mamkerini
6: mishala ona ne
0: eka mina
6: mungana wa ntiyiso hi loyi a ni seketelaka ka swo biyana swo saseka saseka
0: oh kese swinene ana la ku sele sotala bana ay hey
1: option
7: jarala ntsala mesek
0: kokwa ni stereka
7: amindele ko ma kosha afya u kosi dzagari thing ye twala mlandu la u jeni ma
0: mina mngana nwina
7: ha efanele a tshembe ka mahlweni ka mina
0: ehe
7: tane loko na mina tshembe ni mahlweni ka yena
0: ya
7: loko go jika ala dropelo ka o tla 500 rand le ka ni bona xishe a nga dima le ya mina a vuya na xishe
1: ya
7: loko a nungulo mbomali a tla vuyisa
0: mm
7: na kuva hi seketelana hi mikarhi yo vava hi pfunana hi mihleketo.
0: A hi nge mi n'wi lomba mali ivi a nga vuyisi, mi yi huma njhani? Ene kha mi swi vona ku mali u na yona.
7: A ntovhe ni hambana na yena vutshomi bya mina byi nge yi phambeni.
0: Mi ve mi ku na mali ya mina tshika a na ha yi lavi.
7: Yes?
0: Mi ve mi ku na mali leyi mi nga n'wi lomba a tshame na yona.
7: A to va a dya ta va dyini ku kuma xin'wana ka xin'wana na xin'wana ka
0: mina. Xitereka.
7: Seketelana hi mihleketo ku loko un'wana hlangane na makhombo hi pfunana pfunana na ku n'wana a ganekile.
0: Inkomu. A khesa.
7: A titambu hi teto jara va landzela meseke.
1: I sweswo ke.
7: Thank you.
0: Ya, but this direct.
1: Right, inga kuma kahle kandziso wa rate ka nambara 060-8875-942. Hello.
8: Munghana wa ntiyiso hi loko ku loko iri na ku tikeriwa a ri la na wena. Hayi ku loko iri na ku tikeriwa a tsutsuma yi mali kule leyi a tha ku hleva. No, munhu munghana wa kahle hi loya wa ku vulavula swa kahle evanhwini. Hayi ku loko a ri na vanhu van'wana a vulavula ku biha hi wena loko a ri na wa a vulavula swa kahle. No, a hi munghana wa kahle waloye. Munghana wa kahle hi loya ku fane a na ku tshembeka a tshembeka ka munghana wa yena. A va na rirhandzu i mavonelo ya mina malama nkata masalo bet bale ka nkosadom hi mina inkomu
1: khesa swinene right 060-8875-942
0: mi lemoyini mamikerile
9: tinkwanya ta mina
0: mpukini hi pukiswinene ngo vona
9: hi pukini
0: e
9: minghana wa ntiyiso hi leyi a ni seketelaka loko ni ri ku tsakeni na loko ni ri ku rileni na loko ni n'wi xerhela ti-probleme ta mina ni nga titwi kun'wanyana lomu handle hi ye minghana wa ntiyiso yaloyo lowo loko u n'wi byela.

Rishila Afrika Dzonga Rishila ba ngiserva mina va kurhandeka kusuka ka tindhawu ta ku hambana hambana lomu va kumi khemini yingisela miri kona na ku mamukela ka nongonoko wa Mid Morning Life ka laka station xa n'we xa xirhandzo xa GCR FM the voice of the nation n'wina va yingiserva mina va kurhandeka otherwise ke mina na n'wina hi va hi khe nghenisa sweswo ka nongonoko wa Mid Morning Life ni mnike kahle risimi ri suka kahle ka the late Zahara loko va ku Destiny n'wina mina kili va yingiserva mina tanihileswi nga mbom eta bona na kahle kura na mohla kuri TBT throwback Thursday it is the kahle swinene ke kungla kahle gonzo ra ku kongoma kahle ka mahele ya viki kahle kahle leswi nga yimisa swona kumbe la nga yima kona weekend ni xivonela lux one lan one no vini ku ka weekend laya hi kona man eh na tsima na ku pfumesa ka hi kona eh na nwina siku ra nwina ri ta vasaseka ku ya mani na vangiseka and the kids of nene ka vatirhikuloni lavanhu va ku ni khentira kahle na vona ka mpondo wa siku ra namuntlha ku va va ni serile nkarhi mani khensa swinene ku va mi ni serile nkarhi xipani lexiya xa BBZ ni khensa swinene ku va mi ni serile nkarhi jaha ra valandza xikan'we na malume X ni khensa swinene mani Department of News dabeke famba kahle na lungile male pfano wena vangiseri va mina va kurhandeka otherwise ke mina na n'wina hi ve va hisike hi sungurise sweswo mitamuke mi famba kahle na mina marilini wa ka xirindza intombilaka mahuma leyi va nikisiwa kahle tindhawini leti ya ta ka bunyeni ka xitachi mina ni khena huma kahle amutini wa ka phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we intombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka hi ta va khe hi tiphina kahle kampoyini ra siku ra namuntlha hi migingiriko ya ku hambanahambana n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka otherwise ke 060-887-5942 inambara ya hina ya riqingho leyi nga ta va yi khe famba kahle yo kasi www.gcrfm.co.za that our audio streaming vayingiseri va mina va kurhandzeka Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi it's at the GCRFM a yene ni ya ha tiphina eka mpundu wa siku ra namuntlha 106.0 gandla ti xihondzo le ka grand form n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka loko hi ku n'wi himaka ku yi joyina mi endle swona lexi mi ni mi tshamisaka xona eka ni ta pfuka ni nga mi disangi mahlanhla vayingiseri va mina va kurhandzeka hi balekeni a languta ku ri nongonoko Mid Morning Life wu tshamise ku yini eka mpundu wa siku ra namuntlha Essa está com o

0: 0860875970 bamina va khuranteka ri simura kahle kusuka kahle ka Timbani featuring King Tsonga n'wina vayingiseri va mina va khuranteka va ku daka boyi it's only 17 minutes past 10 loko hi kumaka yi dyana na mamukela ni kombela mina khomela ku va ni dingana swiminetsani swa n'wina otherwise ke a hi tsutsumeni ya languta kahle nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va khuranteka eka siku ra namuntlha languta ku ri nhlokomhaka yi tshamise ku yini ya ya dyondza yi dyondzisana hilemuka hilemukisana hindlela yaleyo nhlokomhaka siku ra namuntlha yi kongoma kahle vanhu lavaya vo titirha n'wina mo titirha n'wina mi titirhaku n'wina i nga va i kha i aka kumbe u nga va u kha u pheva u nga va u kha u tsema mabulomu u nga va u kha u phama u nga va u kha u tirha saluni u nga va kahlekahle as long as we i ri ku titirheni yes hi la ku twa n'wina eka siku ra namuntlha hi kongomisa eka n'wina hi swini swirhalanganyi leswi mi hlanganaka na swona loko mi khe mi tirha hi titlayensi ta n'wina mi swi vona ku ri laniwana ni la ntirhini laniwana even then mi kuma ku ixi mali leyi mi hakeriwaka yona mani a swi fambelani na leswi mi nga swi tirha kumbe mali leyi mi nga yi charge ivi munhu a ringeta ku yi negotiate mani mi swi endlisa ku yini ku ya mahlweni mani mi swi endlisa ku yini ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo 0608875942 mingiseri wa mina wo sungula mi le moyeni n'wina
1: yebo
0: ahee
1: ni pfukile
0: minjhani
1: ni pfukile
0: ku na ngulumelo laha mi nga kona
1: ni sukile
0: mi ri swi endlise ku yini
1: ya hina vanhu vo titirha ya van'wanyana vo ta va ta ku fumbela swilo a va ha swi lani van'wanyana va ku vutisa ku i mali muni xilo xa so ene swi lava i rhanga i tshama ecalculate un'wanyana a ku vitana a ku ta ta vona yini swa mina i swi ku khandziya ya ka Mahlangani fika i languta swi leswi ya endla swipisi ni teka i n'wi byela ku swi ta endla swona a ku alright ni ta mi vona next month kumbe end of this month liya i nga ta hi yona a va ha ku seketelelile a va ku nyika se swa vava hi hlangana na ku tika un'wanyani i ku nyika swilo leswi a tivaka ku mundzwani i na ntirho wa swi lava ku swi tirhisa ene i le ku tirheni ka va van'wanyana i ta kuma tirhi mavhilini ene customer hi ku i customer i boheka ku yi amukela se ne hi leswi ni vonaka hi hlangana na swona swo tika sweswo ntsena a hi teneni van'wanyani kasi yebo
0: 0608875942 mina n'wi va khe hisa sweswo mahlweni vatirhi va hina mani lava va ku ti tirha swi nga khataleki ku i tirha mitirho ya njhani hi swini swirhalanganyi leswi mi hlanganaka na swona loko mi va mi khe mi tirha na titlayenti ta n'wina mi kuma ku loko mi charge mani ntirho wa n'wina wu saseke ku tlula price leyi va nga mi hakela yona hi ndlela yaleyo 0608875942 miyingiseri wa mina mi le moyeni
2: ahi mpfukise sir
0: ni pfukini minjhani swilo swa lion mara mi twa le le hansi
2: no problem ya phone kumbe ni ta ra

0: science nan.
1: Sendin
0: ya ya na na mina mun veka titimbiri ta mina nhlangana ku na tona ani mina ni limelwa minga vula ku tema ma blue ma sport eh ni basita majara eh me problem le nhlangana ku na hi ngo bile ya yo fika hi khombana mitiri ma swona loko ni fika namuhla ni and then loko ni fika ni tira loko ntirhiliwa ni va ni hetile a ndzhaku ka fanele ni kuma mali munhu se loko a vuya i va a cince mihleketo a ni rivele leswi a wu fanele u swi endle swona swona so ivi loko ni endla leswi a ku ni kombela ku endleliwa na leswi na leswi na leswi ivi swi hela loko ni kombela mali mi a nga ha ni niki i nyika yele ya yitsongo and i ni kombele na leswi a ni fanele ni nga ndlaki ma twisisa se hi yoho yaleya ni tshama ku ni khe ni yi vula loko munhu a ku a ni swi teki ni twana ni ntirho wu heleni ivi a fika swi vona ku swi ta switekile a wu yo a ni kombela na leswi a mi ndlela leswiya kumbe leswi a ni fanele mi swi endle swo fana na leswiya swo fana swa laha ma ni twisisa
1: ya
0: nkarhi wu helini nkarhi wo amukela mali se then loko se mina ni ya kombela mali leyin'wana a ni yaleyo mi nga charge yo liya ntini wo kombela na ma ni twisisa i no twi ingaku a swi tshamisekanga loko ku ri mi kombela swin'wanyana a hi kombelaneni mi khe mi kombela na mali yi ya mahlweni ma ni twisisa se hi woho ntlhontlho lowu hi hlanganaka na wo minkarhi wo tala ku hi tsema yena mabilomu na ku basisa majara xa vumbirhi mi kuma ku hi leswi a hi twananini mali hi le ku tirheni ho ya chaya esikisi na madyama loko ni amukela mali ya ni kuma kumbexani ku xota 100 ra loko se ku yo a ni bayizeni rivala a ni nga langutangi kahle ma ni twisisa ku a yi tshamisekanga emaka ku ve le ku ni twini le ku tirheni loko ku ya chajana mali loko a ingani mi languta mali leyi mi nga na yona ku yanela na hi ku na me loko ni khe chajani va ni khe ni languta na mpfhuka wa mina se ni ta charge ivi ni tsandzeka yo khandziya mi kuma ku leyi ni fanele ni charge hi leyi ni yi siyaku a bek se ni pfumale yo khandziya se ni ta ku loko hi mi charge loko mi ku vula ku mi na yoho mali namuntlha vula ni mi khe mi vula yoho hayi ku loko yi chaya ku xota leswi kumbe ni kombela ku tirheliwa na leswi and then hina loko yi chayisa hi kombela mali yo khandziya mi nga yi niki hisisete
1: ahee buti
0: hi mitlhontlho leyi i mitlhontlho leyi hi hlanganaka na yona loko khe hi tirha majaratini le jaratini ni ku tsaleka number phone kumbexana van'wani va nga ni tlhavela na a hi tirheni sisera
1: nivo
0: to tlhava va kha va yo a ni rivele
1: danke 0608 75942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka namuntlha hi vhakele n'wina lava ya va ku titirha ma hi yini mitlhontlho leyi mi hlanganaka na yona loko mi thoriwile fanele leswiya swa ku mi kuma ku ntirho wa n'wina ma wu vona ku saseke ku tlula leswi mi hakerisiwaku xiswona kumbe leswi mi nga hakeriwa
2: ahee ka makwavo
1: ahee vuyani ka kumbe mahari lomo
2: swo yini kwinina ha vuya ha vuya mi wu twa ku ho michini na yena yena wo ntirho wa mavoko wo titirho na yena wo titirha ma swi twa muti a swi twa
1: ni mi kuma kahle
2: kwala ndzeni ka yindlu na mehe ni na ku ta vika ku leyi mintlhontlho ni hlanganaka na yona ni na mehe ni n'wamabindzu lowutsongo
1: na kha
2: na tirha kwala ni le ku rhungeni lowu tshama mithinini lexi hlanganaka na xo i ku munhu a swi tiva ku hi peta na hafa ri nga n'wi ringani i dloka swa hi sikoti mara loko laha tinguvela u ta chava ku ya xava mapeta mambirhi kingbye ku ta ringani hi mapeta mambirhi i va ku tiyisela ro peta na hafu ti ta n'wi khigela loko swa ya cina swi ya ku n'watsan'wati hi nga ri iyo gandzeli wa tinguvu hi miceka swi lava tlhe i swona mhe ni nga ku gigela mi ni ta ku giga binding yi tshama yi saseka we se va va ku gandzela loko va ku gandzela loko i cina swo tshutha kunene a swi khomanangi a ni yi xave sweswi ndzini se la ku blema makwalani na malapi lama wa ma hambana na makhale ivi munhu loko sweswa ya ri xava ro lapi ri ra ximanguva lama i na tinguvu letiya ta khale to tshuka kumbe ta ntima a tla lapi ra khu ri lo chikeleketo ivi loko se i ku tlherisela to tinguvu letiya ti endliwini ti helerini a fika ku wa yi lapi leri vevuka ngo ni ta dzivisa lati mara i mitlhotlho yaleyi hlangana ku fika ni ku tisa ku wa yi lapi leri wa ri vevuka ngopfu ku ri we n'winyi nga ya tixavela na yoyo nguvu yaleyo na to tinguvu letiwa ta siyana ku ri naswo ndzi nga ri swa rheta ku na lapilapilapini ko ku na leraro ro tiko ra ku adit na stands of ti hambi byo hlantswiwa va ta cina va cisa switayela ni hi endle hi nkarhi wa mi joni joni se swa siyana makwavo ni muyiri ni yo tshama sweswi rhunga tinguta ka mabidi sweswitwani
1: miri loko yi cina swi lingaku i yini
2: wa mi joni joni mhani
1: timuvha na miri
2: famba na miri na makaxi oma hi ngari yo choki u gezi onrunga
1: bye-bye mujoni joni 0608 75942 mina

0: ba di chebisi ke rata go kwane la go ba lomba manga e ben ba le ka manga go tla go mo band e be go bendi wa ka go kwa nga ne ba tsira band e be sha mndu no kwa nga go bendi ke ba joka o mutana ga sha mndu e sha mndu na go ba bona ka e tsukura na go ka go kwa mmale le ni ke hi go nge e ba ka sha ba go kwa ba go a lona
1: I'm going to go to the house.
2: My Mary, I'm in a
1: my senior.
2: Me forget my Mary.
1: Me forget me Johnny.
2: Hi, forget him. Na soko makale impela pela tsabe ka hi rima hensa ka yona
1: mire swindlisa ku yini
2: na ha yo tala ba hiteka tekile nyana kwa phasana a hina number 1 a hitala ku hlangana yona ha muna even tsaya ka kuna problem tana ni mita hoxa e fane sungula e alava lava swimalana e lasalasa e i endla e ya hoxa loko hete ku hoxa a yini ke hakela ke nwamunhu ha mita ikuma nwetle ita ku sweswona ku ri na nkosi ala basa e jika nwetle ita ku iya ha sweswona nto pfana mnikete swi hafana a ku ri na nkosi ala ka mahatla e ya ra mnara le ra mnara se fanele se kwatile se hlonto ke e fanele se kwata hele se manje se nga ta heta u ikuma kona xiambiri e ya nghena ka liya yo fika minda ti quotation e khandi ya ku suka kwala e ya kwale ka n'waxinyamana e fika endla sa quotation se hi tlharihile manje ni fika endla ka lava gede ya sliding yo fana so loko ni heta manje ni namba ni ku ni kombela na mali ya quotation ya 100 rand ya quotation hikuva a handle ka swona i ta fika i khandi ya eyaleni ivi i vuya ivi loko i heta i kuma ku veti va ta ku hlamula loko hi endla hi pati kha ya ele mi kuma gede liyani se yi akiwe hi n'wanyana wena se manjheni iye i ya fika pima kun'wana i tlhela va xavisa matheriya movha i va xava matheriyala ma vuya kwalayani va fika va thola wun'wanyana wena vete va ta ku vitana wa ha rindzerini loko se i ya hindle yo kuma ku ha se yi tshamile se i mhaka leyi se manjheni se hi tekaku ti-quotation loko hi heta ku tsalatsala ntsena e hi nyika hi yaleyo i ti-problem ti hi hlanganaku na tona
1: ngopfuhay
2: quotation loko ni khandziya loko ni fika ntsena hi ta ntsalantsalantsalantsala kumbe ya xava leswi na leswi na leswi na leswi mi vakwalani sesiwa se mi ta hi nyika ta 100 rand ya quotation ivi himpela se ha ni ti vuyela hambi no kuma se manjheni yi akiwile hi pulani leyi ya mina hinkwayo a na ha ri na mhaka naswona ni tekile ya quotation ni tshekile mitirho ya mina le kaya leyi ni khandziya ni ta ku hala ni fika ni endla a ha na problem makarhi leyi a hi nga teki ya quotation a wu kuma yimile wa ta ku yini miti yo ringana minharhu hinkwako hi fambe kha yi pimapima hinkwako u kuma ku hinkwako swi tshamisekile leswi va va ku vitana swona hi tsaleterile vaxaveli matirhelo va teke wun'wana and a va ku vutisi kumbexana wa durha kumbe chipile na vona va ku hi ta mi vitana swi herile wena i ta kuma se swi tshamile swilo
1: ni mikuma kahle
2: i timhaka ti hi karataku nyana se leti antswaku nyana hale ta timovha ti hava quotation ya movha loko yi sungula nghena workshop ni nghena hansi ka goji ncena loko ni languta ni rhandi ta ku kota bara i mali muni nini hetile manjheni kwala na ni se khoma nchumu aida i ku noha ni yo khomanyana mali muni nyana ka leyi a mi hi chajile ni ta va ni kha ni xotanyana kumbexana hi 20 rand kumbe hi 30 rand ho se ntirho wu ya mahlweni kwalano ivi yi heta yi teka movha wey i huma i famba mari na swi tiva ku i bayibayi n'wana manana a wa ha vuyangi vuyisa mali hi ku se hi twa marheyi a wa ha vuyangi
1: yani
2: i ti-problem leti hi kokaka ka tona a xilogweni ngopfu mayimeri wa mina hinkwawo
1: vuya mpela
2: ha hi ta ku swiyini ho kondelela
1: ni khense swinene mayisenyi
2: hi swona mayimeri wo hi ku ni
1: se i kahlekahle na le ku tlhemi no hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ma ni kuma lava miyingiseri wa mimi le moyeni
3: ni pfukini
1: minjhani mhana mamazo
3: ni pfukini vhele varhangini kokwa junior mitirhikulori na xana ti varhangini mitirhikulori wa mina na vona ma swi vona leswiya ka munhu i ta vanhu va munhu ta tisa tinguvu

0: rhungela a ndzi nga ku khoma mali hi nkarhi walowo. Loko u heta ku n'wi rhungela a ku a ni ta ku vona, a ni ta mi nyika, ni ta mi tisela sweswiwani, a yi cincekanga, tisa ni cinca, ha ni ta tisa ni ta tisa hi makumu. Swa vava ku ti tirha n'wana mhani, swa vava n'wamagoda mikampamidan.
1: Alright, 0608875942 mina n'wi va khehisa sweswo mahlweni, n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise ke alright, ka ha ri na wun'wanyani nkandziyiso laha muni ku e
2: a ku ve na n'wina miri leyi ni le ku ku tweni, ni le ku ku tweni tswalo ya bava n'wamahumani. Mhaka leyo ti tirha ya karhata, loko wo yi landzelerisa i khe va nyiketela va ta dya kumbe va mbala xin'wana na xin'wana hambi xikripoto va ta wu ta pota ri basa mara va nga ku hakeli. Se mi nyika lava ni vonaka ku lava va ni hakela, lava nga ni hakeleku a ni va nyiki, ni ta nyika lava ni hakelaka hi teli nkarhi wa vona. A va swiekisa ndlala ni khe a va ta vuna na milomo hi dina va ku va lava madleke ka mina ni nga va nyiki nchaa ku tshama ni ri maphoriseni na wo hikuva va nga hakeli. Se munhu u fane hi yexa ni loko a kha ti tirha munhu u ta fika ndzi nga ku lowu n'wi khomela murhi a ku ni endleli sweswo ni ta vuya ni ta ku hakela kumbe ni ta ku hoxela mina ni yi ngheni yaleyo ene ni ku 12:1 hi ku na wa wu 12:1 loko swi fika ku hakeleni. Ntombi ya bava hayi swilo swo ti tirha swa vava, a wu ri na mburi ya ntshava kwala hlangana nthawu ejifi kwala kusuhani na xikolo xa vutivi wena xikolo xi yo sase.
1: 0608875942 miyiseri wa mina milemo yeni. Mingiseri milemo yeni.
3: Hallo.
1: Ahee. Okay right, 0608875942 vanhu vo tala va xavisa hi xikweleti va khe ti lavela ti-customer man. Mingiseri wa mina milemo yeni. GSRFM hallo. Hi pfukile minjhani?
3: Mi vulavula na chairperson ne ya ntlawa lowu nga simekiwa wa LBMS ne lowu nga yimela Limpopo. Minitwini. Hi kombela ku pfuniwa ka swiloto xin'wanyana xa n'wina hi exposure tournament leyi nga lava ku endliwa kula yuniveni.
1: Mo foyina ndzhaka nkarhi hi le ka nhlokomhaka.
3: Okay.
1: 0608875942 it's only 10 to 11 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Mina n'wina hi ta ve hi va hi fikise sweswo makumu hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise ke lexiya xa ti-quotation vanhu vo tala va khe va rila hi swona. Quotation na yo yaliya mi va ri mi fika mi yi katsa kwalaya quotation na liya transport mi rilaka hi yoho va ri mi fika mi yi katsa kwalayani ku va n'wina mi ti tlakurile ivi mi ya le va ri ya chajiwa mali liya va ri mi hamba mi yi chajisa sweswiya n'wina va ti-quotation hi ndlela yaleyo va ri swona swi nga ta mi olovela cause loyi a nga tsala i tlhakomisa timhaka ta ku ri even big companies va ta ku byela ku ri ku va va ku nyiketa service from lavo va nga kona va driver va ta la n'we mi nga kona ku na a certain fee leyi yi hakeriwaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mara otherwise ke a hi balekeni hi ya kuma kahle a mavhengele hi twa ku ri ti humesa yini hi sayitiriya loko ni vuya hi mina na n'wina na tinsimu leti ya ti-2 and then va hi khe hi ti phinisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise ke nongonoko mid morning life ku tisiwa ka n'wina hi GSRFM kwala ka station xa n'wi xa xirhandza humelerisiwe kahle hi the real Miss KSA the queen of airwaves n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka presenter ya n'wihi ya rirhandzu i Marilyn Xirindza i ntswelo yin'we loyi wa ntombi ya bava mo mi ni nghena laniwa.
4: Sky Tent yi ri ku tisungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matente hi ku hambanana ka wona, stretch frame na carnival. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Lay by ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 0792923334. Sky Tent e kampani yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Sky Tent.
5: Tiko kumeli funeral cover leyi sikelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena,

0: eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesu FM na Lunghelo le Mpfalimpfali.
1: Ndzi khensile swinene ntswalo yin'we ku siriwa nkarhi mahungu ya awara ya 10 eka Jesu FM rito ra rixaka mikisere rixile. Matsalana nkulu wa vandla ra African National Congress ANC ku komisa fikile Mbalula u vula leswaku tanihi komiti ya vandla va nge yimi na xikoxo xa vandla ra Economic Freedom Fighters xa vhoti ya ku kala ntshembo ehenhleni ka xipikara xa palamente manana Thoko Didiza Mbalula u vula leswaku Didiza u tekile xiboho lexi nga fanela hikuva nga teki matlhelo loko swi ta ka xiboho xa President Cyril Ramaphosa xa ku tlhontlha xiboho xa khoti ya vumbiwa mayelana xiyenge xa Section 89. Mbalula u vula leswaku mfumo u fanele ku va u languteka ku yisa vukorhokeri ka vaaki va Afrika-Dzonga leswi swi va kona endzhaku ka swisolo swa vandla ra

0: bangiseri ba mina va ku rhandzeka kusuhi kahle rula la leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a heneni ya ku marito 11 hi mina na n'wina na mfanani a heneni ya pfuxeleleka eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mfundhisi ri xilo na ku mamukela
1: ahe muhaxi
0: njhani
1: na hi pfukile hi nga ku n'wina
0: na hina hi pfukile
1: nkomu a ni khensa ku nyikiwa tintambu ni ri xewetekani vayingiseri ba GCR ni xeweta vakhomi ba xivono vona lava nga hi pfumelela ka platformo leyi hi nga ka yona namuntlha leswaku hi ta hi ta yima hi dyondzisa timhaka ta tilo ni ri xewetekani hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta eka siku ra namuntlha ni xewetana kambe na vatirhikulobye lava hi tirhaka swin'we eka ndhawu leyi hi nga ka yona ni ri xewetekana.

na ivito ra Yesu Kriste wa Nazareta. Ba makweru wa mina ni tsakela ku hitsutsuma hiya kuma rito ra Xikwembu eka siku ra namuntlha. Ka hari siku ra xikhongelo swa va manana ringa siku ra Shilas Day lava ku hiya kuma rito ra Xikwembu a hitilungiseni hitilungheka hilungisa ti bibele ta hina hitlhela hilungisa na matsolo ya ku khongela. A hi kumeni rito ra Xikwembu eka buku ya Jeremiya chapter 9 hi hlaya verse 4. Yi hlayekisa xileswi. Tivoneleni hinkwenu eka vaakelani va n'wina. Mi nga tshembani hambi miri va makwavo. Hikuva un'wana ni un'wana emukanganyisi eka makwavo wa yena. Hikuva hinkwavo va le ku lumbetaneni a hi khongeleni. Xikwembu lexi hanyaka xa matimba hinkwawo tata wa Hosea na Yesu Kriste wa Nazareta. Rito ra wena Xikwembu ri hlayiwile emixweni wa namuntlha. Hi kotise n'wini wanga ku ya dyondza ni ku dyondzisana rito leri. Evitweni ra matimba ra Yesu Kriste la nga fatlhapfuka. Ba makweru wa mina ni lava ku namuntlha hi ya dyondza ehansi ka nhlokomhaka leyi nge tiko ri bihile. Nhlokomhaka ya mina na n'wina namuntlha hi ri tiko ri bihile. Laha hi nga hlaya kona namuntlha u ri Yeremiya tivoneleni leswaku mi nga tshembi munhu tivoneleni eka vaekelani va n'wina. Aku na hambi ba ri va makweru wa n'wina mi nga pfuki mi va tshembile na siku na rin'we. N'wana mhani ku tshemba swi kahle ene ku tshemba a hi xidyoho mara swi ya hi ku u tshembe mani. Vanhu vo tala namuntlha va hlangane na tinkingha ta ku tala evuton'wini hikwalaho ka ku tshemba. Vanhu vo tala avuton'wini va hlangane na swiphiqo swo hindza vona hikwalaho ka ku tshemba vanhu. Loko ho ya hi ya languta a psychiatric hi ta kuma vanhu va ku tala ngopfu lava nga hlangana nhloko lava nga cinca miehleketo ya vona hikwalaho ka ku tshemba. Va teke timbilu ta vona va ti nyika vanhu kasi mbilu a yi nyikiwi munhu kambe mbilu yi nyikiwa Xikwembu. Loko n'wana mhani wa ha ri na mbilu yo hi nyika munhu hi mani ku byela ku aka misava leyi hanyaka yona u ta hlangana na swiphiqo swa ku tala u ta hlangana na mavabyi ya mihlovohlovo. Van'wana namuntlha va le ku hanyeni hi maphilisi ya ti-high blood va hlangane na ku tshemba vanhu evuton'wini a fika la se marito lama a nga tshemba munhu hi wona loko ma tlhelela aka yena ya fika ya tswala mavabyi. Swin'wan'wana mhani leswi hi swi tshembaka eka vanhu hi ya hi ya byela vanhu ta le timbilwini ta hina ho twa ku loyi ni n'wi byela na ta le makorhweni ya mbilu i na n'wana mhani n'wi byeli mara tiva leswaku ku na switandzhaku swa ku tshemba n'wana mhani ta le mbilwini ti byeriwa Xikwembu ta le mbilwini mhani wa mina ti nyikiwa Hosi. A hi ti humesi ta le mbilwini hi ti nyika vanhu hi mhaka ya ku tetiya mi nga ti teka mi ti nyika vanhu ti nga tlhe ti vuya hi n'wina mundzuku mi tikuma vana va n'wina va karhi va misola hikuva n'wina mi humese xihundla xa mbilu ya n'wina mi ya xi nyika loyi mi nga n'wi tshemba. A ni ku eka siku ra namuntlha loko rito ra Xikwembu ri ku hi nga tshembi hambi muakelani n'wana va mhani loko hi akelanini i ntiyiso hi va makwavo loko hi tshambe ndhawu yin'we i ntiyiso hi maxaka mara hi nga teki ta le mbilwini hi ya ti chela aka makhelwani wa vuya wa sati a fika byela makhelwani timhaka ta ku pasa ka n'wana xikolweni. A mi swi tivi n'wana mhani vanhu va yimayima loko n'wina ma humesa xihundla xa ku pasa ka n'wana xikolweni yena i ya kunguhata emahlweni
Nwana itafamba aya university. Abuya nwana ari nyaupesi. Nwana itafamba ina aya university. Mara loko se afika university. Ita fika adya swidzidziharisi. Timhaka ti na n'wina. Eku n'wina mi tsandzeke ku tshama na xihundla. Mi ku lava i vaakelani va mina na vatshemba. Va tshembeni n'wana mhani. Mara mi nga va tshembi hi timhaka ta ndyangu wa n'wina. Timhaka ta muti wa n'wina n'wana mhani. Mi nga tiyisi hambi ku ri ka makwenu swin'we a nga mi betraya evuton'wini. Makwerhu wa n'wina loyi mi nga velekiwa ndyangu wun'we a nga mi twisa ku vava evuton'wini hikuva mi teka te le mbilwini mi ya mi ya ti nyika makwenu wa n'wina. I makwenu wa n'wina swi nge cinci i na machangani ve ri ngati i nge yi hlambi i nga hlamba thyaka mara vamakwerhu lava hi nga na vona a nga va makwerhu we le hosini a nga va makwerhu kwerwe le nyameni makwerwa mina donda leswaku ti mhaka atiye eka makwenu ti mhaka atiya aka xikwembu a hi voneni vavasati vambiri lava va tingwavava no twisisa ku nkarhi lowu va nga wu spenda ku va va ri swin'we va fike lava nga hundzuka vamakwavo hambileswi a va nga ri makwavo ahosini a va nga ri vamakwavo anyameni mara va fike lava se va nga ti endla vamakwenu twanani n'wana mhani vavasati lavaya vambirhi lavaya ve ri a va tshama muti wun'we kwalaya ndzeni ka yindlu yaliya a va tshama ka yona va ri vambirhi ko fikelana loko se va ya bebula swihlangi va nga swi kuma hi nkarhi wun'we va tshame andzeni ka rhumu yin'we hi rizini ya ku hi vamakwenu a yi ta kota ku hlayisela na vana hi vamakwenu a ta kota ku lowun'wana loko xambe xi rila a ta ni pfuxa nkarhi wun'wana po nkarhi lowo le ndhaku a ku mamiselaniwa na vana a swi nga fani na malembe lawa nkarhi wun'wana loko xi pfuka xa wun'wana lowun'wana a nga zi a havilela ku pfuxa munghana o humesa vele a xi an'wisa a va tshama ndhawu yin'we hi ku tshembana a va ri na ku tshemba ka lowun'wana lowun'wana a ri loyiwani a nga ni hlayisela n'wana wa mina mara vonani laha ku nga vuya ku ya humelela accident ya ku va lowun'wana a tlela hi n'wana wa yena u vuye a lowun'wana a luza ku tshembiwa a cinca n'wana a xikarhi ka vusiku a teka lowo fa a n'wi nyika wehe nga n'wi tshemba a teka lowo hanya a n'wi namarheta a xifuveni xa yena a ni la ku ringeta ku kombisa timhaka ta ku munhu i nga n'wi tshembi ene i nga swisi hi vanhu va ku tshemba ri ditshemba xikwembu xikwembu hi xona xi nga na final say aka vutomi bya wena loko vutomi bya wena n'wana mhani byi ri na hasahasa famba i ya tshemba xikwembu aka hasahasa ya vutomi bya wena mamakwerhu wa wena loyi i nga tswariwa na yena i nga n'wi tshembi ni bula ni phikelela ni vone Kayini na Abele a va ri vamakwavo va ri vambirhi aka tatana Adam mara twanani loko hi twa xitori xa vona ve ri lowun'wana a humese swa kahle amahlweni ka xikwembu lowun'wana a humesa swo ka swi nga tsakisi xikwembu kutani xikwembu xi kwata hi magandelo ya lowun'wana twanani lowun'wana loko a vona ku lowun'wana i tsakeriwa hi xikwembu a ngheniwa hi moya wa jelasi andzeni ka mbilu ya yena a n'wi dlaya n'wana mhani hambi a ri makwerhu wa wena u nga n'wi tshembi hambi a ri maakelani wa wena nikana ni munyu mi nikana na hinkwaswo leswi mi pfumalaka swona mi tlhela mi bula hi dyambu loko ri xile ka hisa ku na mapapa mara tele mbilwini n'wana mhani ti nga jampi darata tele mbilwini n'wana mhani ti veki atsolweni i khinsama amahlweni ka xikwembu ku xikwembu wa wu vona ndyangu wa mina hi lowu xikwembu lexi nga henhla tilweni hi xona mutumbuluxi wa ndyangu lava i va byelaka n'wana mhani i va byelela ku va nyenya ku hangalasa loko va matwa mahungu malama nkarhi wun'wana no yimela wona a va yimele wona loko se i sungula ku vulavula hi mahungu ya ndyangu wa wena va sungula ku aha hi leswi a hi lava swona va endla i nge ku va yima na wena kasi a va yimi na wena loko ho languta ka ti-TV minkarhi yo tala va tala ku hi komba munhu a karhi a byela wun'wana swa ku tsakisa ba hagana hi smile xa kahle mara andaka loko ba hagana ni langutani loyi anga nwa haga andaka lowun'wana ku i acta njhani i sungula ku visinganisa mombo
ikomba ku timhaka leti nga ni byela a ti ni tsakisi ene timhaka leti nga ni byela ta ni vavisa ene u na makungu ehenhla ka timhaka teti u nga n'wi byela

Sweti vien mwana manti full stop ta nwina tele shimoyeni. Kuna vangana lava nwina minga babzela ti maka. Kuti full stop ta nwina tele shimoyeni. Kuna vangana lava nwe minga batsemba. Lava minga teloi ange bzeli munu. Loko ti zeti tsanda weka mwana mani. Yena anga shkot saku yeni kuya tsama na ti maka ta we. Ku hava ndhawu ya timhaka ta wena mbilwini ya munhu. Mara ndhawu ya timhaka ta wena yi le mbilu ya Xikwembu. Loko wo teka timhaka ta wena i ya ti chela ndzeni ka mbilu ya Xikwembu n'wana mhani, ti ta hlayiseka ti tlhela ti tswala mihandzu. Vo tala a hi fane hi ri kule hi vutomi. Mara vutomi bya hina bya ha ri ka zero na namuntlha. Swa endla ingeku ho famba hi movha, swa endla ingeku ho famba hi movha wo pfumala tigiya. Hi mhaka ya ku a hi swi koti ku tshama na timhaka. Hi teke timhaka ta mindyangu hi ti hangalasa. Breakthrough ya wena n'wana mhani a yi tsakisi munhu un'wana. Breakthrough ya wena n'wana mhani swi tivi ku i xilondza ka un'wana munhu. Loko i byela un'wana munhu leswaku na humelela, swi tivi leswaku se i n'wi akele fence ku a tshama ndzeni. Loko i byela un'wana leswaku swa mhe swi kahle, swi tivi ku i chele xilondza andzeni ka mbilu ya yena. A ni ta ku n'wana mhani eka siku ra namuntlha, a hi fambeni hi ya languta ndhawu ya ku chela timhaka kona. Ima ni mi byela n'wana mhani vutomi lebyi a hi le garaji. I nga ta ku ni ta yima ni chela petrol. Vutomi lebyi n'wana mhani hi le misaveni la. A misaveni n'wana mhani ku lava tleva. A misaveni n'wana mhani ku lava munhu loyi a nga ta pfuniwa hi Xikwembu. A misaveni n'wana mhani ku lava munhu loyi a nga ta pfula matihlo ya vona. I kota ku xiyisisa tinguva. I swi tiva ku laha ni nga yima kona ni le ka nguva ya njhani. Va lava i fambaka na vona n'wana mhani wa va tiva ku i nguva ya njhani evuton'wini bya wena. Va lava i hanyaka na vona n'wana mhani wa swi tiva ku i tinguva ta njhani evuton'wini bya wena. Siku rin'wana n'wana mhani i ta tikuma i kha i orha hitara hi mhaka ya tinguva leti fambaka na tona. A ni ta ku n'wana mhani hanya evuton'wini, mara evuton'wini tshama i ri careful. I swi tiva leswaku vanhu i vanhu loko ni hlangane na vona. Vamakwerhu i vamakwerhu loko hi hlangane kerekeni hi xerha rito ra Xikwembu. Vana i vana loko ni ra vona ni bula tele ndzeni ka ndyangu. Mara yimani ni mi byela leswaku ku na swiphiqo swa vanhu lava fikaka va tiseketela hi vanhu. Loko i ya tiseketela hi munhu n'wana mhani swi fana na ku tiseketela hi guva ro tsakama. Mati va guva ro tsakama a ri tiyangi. Nkarhi na nkarhi loko u tiseketela hi rona i nga i ya ku gagaga. A ni ta ku vana va mhani a hi xiyaxiyeni. A hi xiyaxiyeni switepe swa hina lomu hi fambaka kona. Futhi va nga tiva ta va ta ku njhovela hi marito ya vona. Va ku ha swi tiva ku i ta mahlaya maheta hi ku loyi ha timhaka ta yena ti londlangandla a rivaleni. Loko mi heta ku tihlaya n'wana mhani, ta tlula switarata ti yaka xitarata lexi landzelaka. Loko mi heta ku va byela n'wana mhani, ta tlula switarata ti yaka xitarata lexi ya xi landzelaka. I ta twa ku nga ri khale se timhaka se ti ta tetiko. Loko se i swi twa manjheni mavabyi ya ta high blood ma ku vuyavuyana. Hi mhaka ya ku se manjhe va ma tatisile. I nga rivali ku loko ti tlula xitrata ti tlule na xipayisisi. Loko ti tlula xitrata xa vumbirhi ti kume xipayisisi xa vumbirhi. Ti famba ti kha ti lungiwa timhaka ta wena. Laha ti nghenaka kona ti nghena na turmeric spice. Laha ti fikaka kona ti tlula ti ya kona ti famba na paprika. Kun'wana laha ti yaka kona ti hi lero ti famba na swipayisisi ta ku hambanahambana. Ku ti ta ze ti fika ti nyanganya. Ti fika la ti nga ta fika ti nandzika. Ku fika la loko se ti vuyela mbilwini ya wena. Mbilu ya wena yi nga ta fika hi tlhaveka. I ta vona hi loko se manjheni i exibedhlele. Va fika va ku diagnose va ku se yi na high blood. High blood n'wana mhani i lo ti lavela. Hi ku tshemba munhu. Rito ra Xikwembu ri ri nga tshembi munhu. Tshemba Xikwembu n'wana mhani xi ta ku hlayisela timhaka. Tshemba Xikwembu xi ta ku hlayisela swilo swa wena. Swilo swa wena swi hlayisekile loko u ri na Xikwembu. Mara loko i ri na vanhu timhaka ta wa ti hlayisekanga. Vana va hina namuntlha va lo goho. Va khomile maphepha va veki ndeka tiyindlu. Timhaka ti na mhemani. Ni nga famba hi patu ni ku va mhepasini. Vana va hina namuntlha va tekiwe. A va fanele va tekiwe kahle ka swiyimo swa le henhla. Sweswiya a nga promisiwa mhe ni fambeni kha ni dumisa tiko hinkwaro. Namuntlha vukati bya n'wana byi herile. Namuntlha vana va hina a va tirhi. Hikwalaho ka mina mhani ni tsandzeka ku hlayisa timhaka ta mina. A ni ta ku eka siku ra namuntlha kona hina ti seyivhiwa aka Xikwembu. Onge ti Xikwembu xi nga hi pfuna hi ri va mhani eka siku ra namuntlha.

0: hi ya tiva ku hlayisa timhaka hi ya tiva lomu timhaka ti hlayisiwaka kona mani yeni ya khongelela mhani un'wana na un'wana kwala mi nga kona ni xikwembu a xi mi pfuna xi mi katekisa lava ku ya ni ya endla xikhongelo leswaku timhaka ta n'wina ti ya aka ndhawu ya kahle xikwembu a xi hi pfuneni xi hi katekisa God bless you eka xikwembu lexi nga ni matimba tata wa hosi ya hina Yesu Kreste wa Nazareth rito hosi ya mina ri vulavule na hina i na n'wini wa matimba hinkwawo xikwembu ririmi ra hina xikwembu xa mina a ri swi koti ku pfaleka ririmi ra hina ra rheta ri vulavula swilo swa ku tala vava xikwembu xa mina hi pfune hi ri vamanana ha ha kongoma eka n'hweti ya vamhani hi pfune xikwembu xa mina leswaku hi dyondziseka leswaku mindyangu ya hina yi va na swihundla mindyangu ya hina yi hava swihundla hi mhaka ya tindzimi ta hina hi yo mhaka siku rin'wana loko Adamu a vekiwe entangeni ku ve na Eva loyi a nga humesa xihundla xa le ntangeni hi pfune hina xikwembu xa mina hi nga ha humesi timhaka ta mindyangu ya hina evitweni ra matimba ra Yesu Kreste wa le Nazareta amen
1: amen hi khensa swinene mfundhisi ku va mi hi vhakerini eka siku ra namuntlha na ku tshama na ku pfumela leswaku vayingiseri va hina va ku rhandzeka hayi khona mani hi ta va hi pyupyile kumbexana hi ta va hi pfuxelelekini eka siku ra namuntlha hi khensa swinene mfundhisi mina na n'wina hi hlangana kahle ka nkarhi lowu landzelaka
0: inkomo muhaxi
1: edanke 060875942 hi tapfa hi khome kwalawa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke a yo jika lanuwa loko hi vuya hi mina na n'wina na ku va hi kuma kahle xiphemu lexiya ni nga mi byela hi xona ku ri ta va hi ri na vuyeni eka siku ra namuntlha kumbe hi na interview hi ndlela yaleyo alikho i themba kusuka kahle eka swichava.

0: ba hi nga va na wona ya Khotavuxika hi ti 20 na ti 21 laha hi nga vona vanhu vo tala swinene va huma hi xitalo ku va va nghenelela eka migingiriko yo titsarisela hi ri karhi hi khensa xikan'we na vantshwa lava hi nga vona na vona va tekela nhlokweni timhaka ta ku titsarisela ku vhota. So hi ku komisa tanihi khomixini hi tsakile swinene. Ha swi vona leswaku loko ku ri ku leswi swi nga fambisa swona hi mahele ya vhiki lawa ya Khotavuxika hi leswi hi nga swi tekelaka nhlokweni, swa tikomba leswaku na le ka mahele ya vhiki lawa hi nga langutana na wona hi ta vona ku hiseka ku swinene eka vaakatiko ku va va tikuma va humile hi xitalo ku va va ya titsarisela hambi ku kamba tikherefu kumbe tiadirese ta vona ngopfungopfu loko va rhurhile lomu a va tshama kona va ri ka tindhawu letintshwa langutane na mahele ya vhiki lawa.
1: Okay, right. Tanihileswi a hi nge le ku vulavuleni hi timhaka teto tsarisa ku vota and vana lani vani ku komba timhaka ta ku ri the electronical commission kombisini na hundza timhaka ta ku ri ku ta va ka ha ri na kumbexani hi le ka weekend ya ku hetelela before the registrations kumbexani kumbe before the elections ta ku va munhu a ti tsarisela ku vota ti fika makumu hi wini nkoka wa ku va va khi va yisa mahlweni va ya tsarisa loko hi ku a va se za va ti tsarisela tanihileswi ku nga weekend ya ku hetelela.
0: Tanihiloko ni kombisile lawa i mapfhumba lawa hi va endlaka tanihi khomixini ku endlela leswaku munhu un'wana na un'wana loyi a nga lulamela ku va a ti tsarisela ku vhota a kuma nkarhi wa ku va a ti tsarisela ku vhota. Mahele ya vhiki lawa ni nga vula leswaku i nkarhi wa ku va lava va nga se ku ti tsariselaka va huma leswaku hi ta kota ku va tsarisela swi na nkoka sweleswo. Kasi xikongomelo xa vumbirhi i ku endlela leswaku vavhoti lava ti tsariseleke va ta kota ku va va kuma nkarhi wa ku ya kambela vuxokoxoko bya vona nakambe na ku endlela leswaku loko ku ri na leswi va faneleke ku va va swi antswisa loko hi langutise tiadirese ta vona va kota ku va va swi antswisa. A hi tiveni ku eka mihlawulo leyi hi nga langutana na yona munhu u vhota ntsena hi ku landza adirese ya yena u vhota laha a nga ti tsarisela ku va a vhota kona.
1: Okay, a ni la ku mi vutisa na swoho sweswo ni tsakisa hi ku mi vhe mi swi katsa kaya ku ri a ka ku kombisa timhaka ta ku ri nkoka wa ku va munhu a rejistara laha a va ku a ri kona hi nkarhi walowo ni vona mi vhe mi swi katsa kaya. Okay, right, hi to yisa mahlweni. When is the next voter registration weekend leyi nga ta va yi khe yi va yi ri kona ka ti-elections leti nga ta va yi ri na to?
0: Tanihiloko ni ringete ku kombisa mahele ya vhiki yalawa hi nga langutana na wona namuntlha wa vumune leswi vulaka ku lo sala siku ra mundzuku ra wavuntlhanu hi mugqivela ku nga ti-1 ta mhawuri xikan'we na hi sonta ku nga ti-2 ta mhawuri 2026 hi ta vona eswitichi swa hina hinkwaswo swi va swi pfurile kwalomu ka ku hundza 23,000 wa switichi swa hina swi ta va swi pfurile kasi sweleswo ku ri ku endlela leswaku vaakatiko hi ku ya hi timheho hinkwato ta misava etikweni ra Afrika-Dzonga va kota ku va va fikelela eswitichi swa hina ku va va ti tsarisela ku vhota. Lero i mahele ya vhiki lawa hi nga ta va ku hi langutane na wona kasi swin'wana i ku a hi swi tiveni switichi swa hina swi ta pfula hi awara ya 8 na mpundzu ku fikela hi awara ya 5 na madyambu.
1: I va mani lava va nga ringanela ku va va tsarisa ku vhota?
0: Lava va nga ringanela ku tsarisela ku vhota hi lava va nga vaakatiko va Afrika-Dzonga va ri kwalomu se vukhale kasi a hi tiveni leswaku va khomile pasi ra vula smart card va nga va va khomile kati hi nga vulaka leswaku hi lexi nga hundzeriwangiki hi nkarhi hi ri i temporary identification certificate. Loko va khome swilo sweleswo hinkwaswo va nga tshunela ekusuhani na xitichi xa vona kwihi na kwihi tsundzukani leswaku adirese hi yona yi nyikaka munhu xitichi hikwalaho kun'wana na kun'wana lava nga kona va nga swi kota ku va va ya eka xitichi xa hina laha va nga ta kotaka ku va va pfuniwa. Muofisiri wa hina wu ta va hlamusela leswaku hambiloko ku ri ku va ti tsarisela va ri Cape Town kuve va tshama Giyani xitichi xa vona xa le Giyani ku ta va ku ri xihi loko ku ri ku loko va ti tsarisela va va va nyike adirese ya le Giyani.
1: Okay, ni mi kuma kahle. Tanihileswi mi hlamusetaka ku ri i weekend ya ku hetelela va Home Affairs va nga ha va these registrations ku va va khe va pfuna vanhu lava mi kumaka ku maybe u na problem about ID kumbexana swin'wana leswi swi lavekaka hi side le ra Home Affairs mara swi lava ku tirhisiwa on your side mi ta va mi khe mi tirhisana na vona ku ya mahlweni tanihileswi mi kombisaka ku ri i

0: Yenta ku hetelela.
1: Yi mani ni kombisa ku loko hi langutisa ndzawulo ya timhaka ta xikaya ku nga yona Department of Home Affairs, lava i va teka xiave kumbe stakeholder xikulukumba swinene eka hina tanihi commission endzhaku ka vavhoti, hikuva hi vona lava hi tivaka leswaku loko hi langutise timhaka ta mapasi, ku nga va ku ri leriya ra khale ra rihlaza kumbe smart card kumbe xikhadana xa masiku lawa kumbe temporary identification certificate, hi laha swi kumekaka kona. Hi se hi kume ntiyisiso mi nga va kumbe mi swi vonile ka swihangalasamabulo ku ndzawulo leyi ya timhaka ta xikaya yi ta va yi pfurile eka mahele ya vhiki lawa. Hambi ku ri mahele ya vhiki lawa xika a va pfurile ku fambisana na tiawara ta hina ta ntirho. Leswi i ku endlela leswaku maAfrika-Dzonga hinkwavo lava va nga tshikaku va va na swiphiqo na swibukwana swa vona swa vutitivisi va kota ku va va tsutsumela kona ka Home Affairs leswaku va ta kota ku pfuneka, va tlhela va vuya va ta ka hina hi ta kota ku va tsarisa va nghena ndzeni ka nxaxamelo wa hina wa vavhoti.
0: Alright, ni mukoma kahle 0608075942 va yingisela mina va ku rhandzeka na ku tshama na ku tsumela leswaku ra yi khona n'wina na hina hi ha ri ku fambisaneni swin'we. Alright, hikokwalaho ka yini vanhu lava fanelaka ku va va vota kumbe yini vanhu lava vota kumbe ku vota va vota rejistare kona?
1: Ku tsarisela ku vota eka wadi ya wena i swa nkoka hikuva swi ku nyika rito hi ku kongomisa eka ku hlawula leswaku i mani loyi a faneleke ku yimela eka muganga wa wena kumbe eka mfumo wa muganga. Mi ta tsundzuka leswaku sweswi hi ya hlawula vakhanselara. Vakhanselara hi lava hi nga vulaka leswaku hi vona vuhlanganisi exikarhi ka hina xikan'we na timasipala. Va teka mavonelo ya hina, swirilo swa hina, swibumabumelo swa hina va swi yisa eka masipala ku endlela leswaku miganga ya hina yi kota ku va yi hluvuka. Hi nkarhi wa mihlawulo ya mfumo wa muganga, vavhoti va nga vhota ntsena eka switichi swo vhotela laha va ti tsariseleke kona. Se leyi yi vile siyani swi hlamuserile. Va tiyisisa leswaku va teka xiave eka mihlawulo leyi yi nga ya miganga ya laha va tshamaka kona. Kasi ku hela ka vhiki ro ti tsarisela ku vhota leri hi nga langutana na rona i nkarhi wa ku va tiyisisa ntsariso wa vona eka miganga leyi hi nga vulaka leswaku yi lulamele leswaku va tlhela va vhota eka yona. So hikwalaho i swa nkoka ku hlayisa vuxokoxoko bya vona bya ntsariso hikuva va huma sweswi ku ya kamba, ku endlela leswaku loko ku fika siku ra nhlawulo va nga kumeki va ya hala na hala kambe va kongoma eka xitichi lexi va nga tsarisela eka xona, lexi va nga na ntiyiso hikuva ta va va kume ntiyisiso wa kona ku va va ya vhota kona.
0: Okay, lavaya va nga tsarisa already ku ya humelela yini hi vona kumbe ku nga humelela yini hi vona loko va tlhe va nga yi va ya chekisisa sweswiwani?
1: Swi na nkoka ngopfu na ku hi le ku va khutazeni ku loko sweswi ha ha ri na mahele ya vhiki lawa hi nga langutana na wona hi kombela leswaku va ya ku ya kambisisa vuxokoxoko bya vona ku swa ha tshamisekile na tanihiloko na ha ku hlamusela. Leswi hi endlela ku hi siku ra 4 Hukuri va pfuka ku ri ku loko va karhi va ku milenge mimbirhi minharhu va kongoma straight eka xitichi lexi va tivaka leswaku se vo ya ku vhoteni a va yi ku kambeni. Swi ta khomisa tingana loko xingange a nga pfuka hi ti-4 ta Hukuri a ya ka xitichi xa lexi xi nga hoxeka ntsena ku ya byeriwa leswaku a nga kona ndzeni ka nxaxamelo wa vavhoti. Swi ta va heta matimba ene swi nga tshika swi kumeka swi nga va khomi kahle. So hikwalaho hi nge enkarhi hi lowu nkateko hi lowu wa ku va va ya kambisisa leswaku loko ku fika ti-4 ta Hukuri va ta kota ku va va tsaka na le mbilwini loko va ya eku vhoteni.
0: Munhu u fanekele ku va a ya update ti-details ta yehe ta ku rejistara ku vota loko swi endlise ku yini?
1: Tanihi vanhu hi vanhu lava va nga va migingiriko hi ya hala na hala hi cinca tiadirese hi kuma mintirho eka swifundzha swin'wana ka tindhawu tintshwa. So nkateko lowu hi lowu hi nge muvhoti un'wana na un'wana loyi a nga cinca ndhawu ya yena yo tshama kumbe a cince kherefu kumbe adirese swi na nkoka ku a ya switichini swa hina ku ya update kumbe ku hi nyika vuxokoxoko lebyintshwa. Muvhoti swi nga endleka a ri na yona adirese kambe yi kumeka yi nga ri leyi nga helela endzeni ka nxaxamelo wa hina. I nkateko sweswi wa leswaku va kota ku hi nyika vuxokoxoko lebyi heleleke ku ya hi nomboro.

0: ta laha va tshamaka kona. Mi ta tsundzuka ku hina hi tshamaka xikandzeni va ri ku na tinomboro ta swipingwani, hi lava leswaku xokoxelela swi nga loyi a nga va na migingiriko eka ndzawulo ya xikaya Department of Home Affairs, u kuma ku va n'wi nyike ID yintshwa. So hikwalaho hi ngetana u ta hi nyika vuxokoxoko byelebyo leswaku hi kota ku va hi antswisa enxaxamelo wa hina. Xin'wanyana loko hi nga si kongomana na minhlawulo leyi kumbe nhlawulo lowu hi nga langutana na wona, mi ta tsundzuka ku na lava hi va vitanaka Municipal Demarcation Board lava va pandzaka mindzelekano loko hi nga siya ka mihlawulo leyi. Se swi nga endleka u kuma ku ku na muakatiko wun'wana loyi a nga khumbiwa hi ku pandziwa ka mindzelekano, laha nkarhi wun'wana laha a tshama kona swilo swi nga cinca a welaka ka muganga wun'wanyana kumbe eka ndhawu yin'wana hikwalaho ka ku eka ku pandziwa ka mindzelekano hi vuntshwa. Se swi ta boha leswaku munhu yaloye a ta ku ta a ta hi nyika vuxokoxoko lebyintshwa. Nkarhi wun'wana hina tanihi khomixini hi nga va hi pfule switichi swin'wana na ku antswisa mindzelekano ya swin'wana switichi, u kuma ku swa n'wi khumba munhu yaloye na yena hi ri mahele ya vhiki lawa i nkateko wa yena wa leswaku a ta leswaku a ta kota ku va a ti enetisa mayelana na ku tiva leswaku hi kwihi laha nga ta vhotaka kona.
1: Okay, right. Ku yisa mahlweni, munhu a nga ti chekisa ku yini ku munhu a nga ti chekisisa ku yini if ku nga ri leswiya swa ku u lava ku ya a voting le ku nga le ku rejistariweni kona electronically, so a nga swi chekisa ku yini ku swilo swa yena swa ha tshamisekini kumbe ti-details ta yena ta ha tshamisekini?
0: Tanihi khomixini hi navile hi kona eka tipulatifomo to hlaya ka website ya hina ya www.elections.org.za. A beg your pardon, mi nga hi kuma ku va mi kota ku va mi pfuneka. Kasi sweswi hi vulavulaka va nga SMS-ela nomboro ya vona ya ID eka 32810. Kasi yimani ni tsundzuxa leswaku yi ta va dyela ntsena 1 rand. Kasi riqingho ra mahala na rona ri kona landline liya ya toll free ya 0800 11 8000 na yona yi kona laha hi nga vulaka leswaku va nga kota ku hi fikelela. Kasi xin'wana eka online leyi nga duma swinene registertovote.elections.org.za leyi nga mahala sweswi a ya ha dyi data ya munhu, va nga swi kota ku va na kona va kota ku va va kamba. Chatbot na yona yi kona ya WhatsApp, ha swi tiva leswaku vantshwa va hina va rhandza leswiya swo interacta na loko va ri ku fambeni. Nomboro ya hina ya chatbot ya WhatsApp i 0600 880 0000. Ni kombela ku yengeta nakambe 0600 880 0000. Loko vo yi nghenisa ndzeni ka tifoni ta vona ivi va hi xeweta va ku hayi, yi ta kota ku va yi va nyika nxaxamelo wa ti-options leti va nga hlawulaka yin'we ku va va vulavurisana na hina. Kasi va nga tlhela va download-a hambi app ya hina hi tifoni ta vona kutani va nghenisa nomboro ya vona ya ID va va kota ku vulavurisana na hina ku kuma vuxokoxoko lebyi va byi lavaka. Mahele ya vhiki anakase hi wona lawa ya fikile na wona va nga ma tirhisi.
1: Okay. Loko munhu o navela ku va a kha a lava ku rejistara ka weekend yona leyiwani ya T1 kumbe August 2026 ku ta va ku ri opportunity ya ku va a kha a tirhisa electronic method kumbe xana swi boha ku va a ta straight le ka ti-voting stations ta n'wini?
0: Tanihiloko ni hlamuserile eka online hi kona registertovote.elections.org.za. Leswi ni nga hlamuselaku i mahala, a swi dyi data, va nga swi kota ku va va hi. Kasi hi na tihofisi leti ti nga kona ka timasipala hinkwato ti pfurile hi minkarhi ya ntirho kusukela hi awara ya 8 ku fikela hi awara ya 5. Kasi nakambe hi na vapfuneti va hina, vahofisiri va hina, ti-municipal electoral coordinators lava va hi pfunaka va kona laha hansi ku famba va dyondzisa vanhu hi timhaka ta xidemokirasi. So hi vona van'wani lava na vona hi nga vulaka leswaku va le ku pfuneteni swinene.
1: Alright, ni mi kuma kahle, na ku tshemba na ku pfumela leswaku va yingisere mina na n'wina ya ha ri ku fambeni kahle swin'we. Mi nga kwini xo hetelela eka vayingiseri ka siku ra namuntlha?

0: Ni nga vula leswaku a va tive leswaku mahele ya vhiki lawa hi nga langutana na wona i mahele ya vhiki yo hetelela, i nkarhi wo hela leswaku va kumeka va va xiphemu leswaku va ta yave eka leyi nga langutana. Xin'wana ni nga va tsundzuxaka xona i ku endzhaku ka mahele ya vhiki lawa hi langutele ku pfariwa ka voters roll ya hina kumbe nxaxamelo wa hina wa vavhoti, laha munhu loyi a nga ta titsarisaka endzhaku ka loko siku leri ri tiyisisiwile hi holobyenkulu Hlabisa, leswi hi swi vitanaka ku proclaim kumbe proclamation, leswi ku ngo va ntsena ku nghenisa esiku leri kumbe ku ri gazeta ku ri nghenisa eka newspaper ya mfumo, swi vula leswaku va nge hi swi koti ku va va nghenisiwa eka nxaxamelo wa hina. Ene swoleswo swi nga va swi vula ntsena ku va nge swi koti ku nghenisa xiandla eka mihlawulo leyi hi nga ta va ku hi langutane na yona. So i nkarhi wa vona wo hetelela wa leswaku va tikuma va nghenisiwe ndzeni ka nxaxamelo wa vavhoti va ta kota ku vhota hi siku ra 4 Hukuri 2026.
1: Okay, right, ni mukuma kahle. In closing, how can listeners get touched with the ISC? Loko ba inseri ba mlava kumbe xana ba lava bishoko shoko mailana na ku ba vakhi ba mukuma ba mukomisa kwini?
0: Hi hangalake hinkwako eka swiyenge swa mabulu, one ka Facebook hi kona va nga hi kuma, eka X leya ku ri Twitter hi kona, eka Instagram hi kona ntsena loko va nga vula ku at IEC South Africa va ta hi kuma. WhatsApp chatbot already se ni yi kombisile loko vo rhumela exihungwana hayi ku nga ku xeweta eka 0600880000 va ta kota ku va va burisana na hina. Website ya hina www.elections.org.za. email na yona hi na yona loko va ri na swin'wana info@elections.org.za. Kasi nakambe hambi liya ya nomboro liya ya toll free ya hina 0800118000 na yona yi kona ku va va kota ku va va hi fikelela. So tindlela ti tele ta ku va va kota ku hi fikelela leswaku va kota ku kuma vuxokoxoko lebyi va byi lavaka. Futhi ni nga vula ni tlhela ni tiyisisa ku ta ku kuma vuxokoxoko lebyi va byi lavaka. Futhi ni nga vula ni tlhela ni tiyisisa ku na swintirhwantirhwana swa ku kota ku pfuna hi minkarhi.

0: banga compromise loko kumaka ku miehleketo ya vona yi ta va yi ri ka ku hlawurisa hala tlhelo va ri karhi va tekela eminhlangano ya vona enhlokweni. So hikwalaho hi kona eka tindhawu hinkwato ku va va nga kota ku tihlanganisa na yini.
1: Hi swona hi khensa swinene ku va hi burisane na n'wina eka siku ra namuntlha, mi va na siku ra kahle.
0: Inkomo na ku inhlikani lowunene eka vayingiseri va Giyani Community Radio.
1: Thank you. 0608875942 na vayingiseri va mina va ku rhandzekela va hi vulavula na vona ya burisana kahle na commissioner hina kwala tindlwini ta hina ta vuhaxi ekusuka hi kahle le ka IEC na vayingiseri va mina va ku rhandzeka na ku tshemba na ku pfumela leswaku hayi khona mani emiswitwini ku ri mi nga swi endlisa ku yini tanihileswi ya va mi ejaku kumbe ku mi kombela ku ri fambani mi ya titsarisela ku vota i weekend ya ku hetelela n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. 0608875942 i nomboro ya riqingho leyi mina n'wi nga famba kahle hi yoka si www.userfm.co.za that's our audio streaming vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Mina na n'wina hi fambe kahle le ka Facebook page ya xitichi leyi ya ha kuma kahle le ka at GCRFM xikan'we na TikTok page ya xitichi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Ni khe ni ku xandla henhleni ka xin'wanyana xandla ni ba mandla yimbelela ka mani na mani lava nga kota ku va kha famba kahle na mina eka siku ra namuntlha vavurisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku mabulo maheli ku hela nkarhi otherwise ke siku ra n'wina ri saseki ku navela ka timbelo ta n'wina a ku yi ku ya humelela a mi khi mi famba kahle na mina marileni wa ka xirendza i ntombi leya ka mahomani leyi wa nikisiwa kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachini khi ni huma kahle mutini wa ka phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we TikTok page ya mina ni vona kahle munhu wa ku fana na Chauke Tanya Jonathan Mabalani swinene nhlohlotelo rito hashtag eka wehe mama lerato na mbona kwalano Victor hashtag eka n'wina Rachivande Chifelimbilu imba na siku ra kahle Lisa hashtag eka n'wina Victor hashtag eka n'wina 060 ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahomani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko a ri mina ya mina ndzima ni yi rimile ku ta fika kwala katsa.

0: toilet na ti jumping castles ba ti xavisa leyi ba ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tapeway u nga va fowunela ka 079-292-3334 Sky Tents I company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti mobile freezer Sky Tents
1: Jinke Private Clinic lei I clinic lei pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona I bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka ti HIV mavabyi ya tingana marambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asthma va tlhela va endla na sona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va kutshungulela ekaya I 1500 rand ntsena loko uri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti medical aid va swi kota ku mpfuna kasi ti tiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan I 100 rand va kona eGiyani a Bankstown va kumeka e matrix rangi ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 066-257-5568 GK Private Clinic
2: Rungula leri ritiswa hi ndzawulo ya dyondzo ya Limpopo vatswari ni vahlayisi va khutaziwa ku tirhisa smart admit eka ku tsarisela vadyondzi va lembe ra 2027 system ya internet ya ku amukela vadyondzi eka grade R 1 na 8 yi ta pfuriwa ximfumo hi ti 27 Mawuwani 2026 hi 9 nimixo naswona yi ta pfala hi ti 31 Mawuwani 2026 hi 12 nimadyambu system leyintshwa ya ku tsarisa vadyondzi hi internet yi endlela leswaku ku endla swikombelo swa xikolo swi hatlisa swi olova naswona swi olovela vatswari na vahlayisi va nga endla swikombelo hi ndlela leyi nga erivaleni naswona yi olovaka ku yi tirhisa nakambe sisteme leyi yi mahala a ku na mali ya data leyi lavekaka mfumo wu kumeka eka swifundzankulu hinkwaswo swa dyondzo swa 10 hi tindhawu ta walk-in centers nakambe mi nga bela riqingho eka nomboro ya mahala ya mpfuno ya 0800 20 02 611 0800 20 02 611 tiyisani leswaku matsalwa hinkwawo lama lavekaka ma kona sisteme leyi yi kombisa ku sungula ka nkarhi lowuntshwa wa ku cinca hi thekinoloji eka tidyondzo loko hi ya emahlweni hi tiyisisa leswaku n'wana un'wana na un'wana a kuma dyondzo ya xiyimo xa le henhla lembe ra 2026 hakunene I lembe ra ku hundzuka ka nhluvukiso rungula leri ri tisiwa hi ndzawulo ya dyondzo ya Limpopo

Alright, 23 wa timinets ku be awara ya kumembiri ni mamkele ndawe nkwatla miningisela ka Merikova ingiseri ba GCRFM va ingiseri lava rhandzekaka swinene swi suka embilwini khensa vuyingiseri bya n'wehe tindhawu hinkwato ta ku hambanahambana na vamikarhi mi yingisela Merikova hi minkarhi na masiku hinkwawo swi na nkoka swinene eka ku vamba mikarhi mi yingisela mi tlhela mi va xiave xa nongonoko hi khensa swinene le ka Marilyn Shireni ndzi kusula nkarhi ka nongonoko mid morning life kambe swi ri hi ndlela yaleyo namuntlha I siku leri ri nga xa ri tikomba ri ri kahle swinene a ku na moya mara a ni ma swi twa ku loko se hi fika ka minkarhi leyi ku ngo tshika ku va na ku cinca ku badi moya kumbe ku va na rimoyamoya swa ku tani kambe ka ha tikomba ku horini ku ri kahle dyambu hi roho ri tikomba ku ri vambini kambe ku na nongonoko wa na mpundzu wa BBZ u va u karhi mi tivisa leswaku siku ri ta va ri tshamise ku yini kambe namuntlha hi Thursday i ti 30 July eka lembe la 2026 nkarhi wa hina wu tsuma laha ka 24 wa timinete kumbe awara ya 12 tsundzuka ta va ni ri na wena yingiseri kusuka la ka awara leyi ya 12 ku fika le ka awara liya ya nharhu kasi kusuka ka awara nharhu ku fikele ka awara la ntsevu nongonoko bamba reloaded u ta va wu ri koho sweswi hi famba na Lunghile Malepfane eka mahungu na tinhlokomhaka kasi le ka awara liya ya n'we kumbexana le ka awara ya mbirhi hi ntalo hungunkulu ta va karhi hi nyikiwa woho hi remember ngoveni ku na lava ngo sungula ku yingisa xiyari moya namuntlha I Don Mathebula Don Khalanga van'wani va ku minister Don van'wani va ku mfundhisi sweswi mbaku mikarhi mi ni vitanisa xiswoho swi hi swoho swi na nkoka swinene kasi ka Facebook vi na Don u kahle Mathebula ka WhatsApp na tiqingho hi le ka 0608875942 Facebook page I GCRFM la mi kumaka koho kwalani khensa swinene n'we mi yingisela ka xihondo 106.0 audio streaming www.gcrfm.co.za

All right, hi ko topic le fanele ku veka re burisana hi yovhele ka nhlikano wa suka na mthaka ku languta ngopfu kwa laka xifundza nkulu xa hina xa Limpopo ena ku languta ka tlhelweni ra mintiri ka mintabu yana me andlalela to timhaka letwani enda ka tlhokomaka eta maungu leswa ku ta va kare hi languta ngopfu eka yini tsundzuka leswa ku mba xiave xa nongonoko ku nghena mi rumela ti voice note mi phone le ka 060 8875942 hi twa leswaku n'we mi swi vonisaku kwini kumbe mi ri yini vhele ka timhaka to toteleto enhlekani.

0: Bajaria Agro la kushansu mire nkwayo yesu fuwo swati homu, tihubu, timbuti, tinyifu, tihonchi na swin'wana swo tala va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DS, Siyakhula, QQ, Eagle Rock na Driehoek. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo tlhela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela DB timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swin'wana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
1: Nanso hela a swi karhati se no khumeka DZP Water Delay na makwara mati yo tenga mati ya vona ya khulula naswona u nga ta no teleku makwara mati ya huwa se no khumeka DZP Water Delay a swi endle swi nga endleki na va savhela matinchini mahala kasi loko va nyika customer va ku yingeta 1500 rand handle ku kakayisa kasi va fika hinkwako lava lavaka kona hambule tsanini phalavurwa Wisbadris, Johannesburg, Lalipopo. Kase kase, ti profesi kwato. Wishoko shoko. 073-03-03-754. DZP Water Delay.
0: Kufumeta mbili ya wena shishika le. Jini mtsangu ili hansi hansi. Yalla duma adwe gyanna malamulele. Kumbe 6 meters. Reaching roll top.
2: 189 and 90 cent.
0: Kasi 2,500 liters. Ya Africa Water Tank. E 2,399.90. Unga kela udu kumera last echo. Ya 12,000 PTU. Ni 4,999. Unga wa ulava shkweleti. Kuma kutula 750,000. Na Capitec putisa kwa na xitolo xa Laduma Hardware gyan na malamulele Laduma where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona ku na swipimelo.
3: GCR Talk.
4: Ku sungula ku fika ra vutlhanu 12 to 3 hi le kaya ra timhaka hi hlutiwa kona. GCR Talk.
5: Hi endleve leyi hi tinhlokomhaka ta mahungu eka GCR FM.
6: Vaaki va Polokwane na tindhawu akelana va machile ku ya ka hofisi ya Premier ka siku ra namuntlha. Matsalaninkulu wa vandla ra ANC u vula leswaku tanihi komiti va nge seketeli xikoxo xa vandla ra Economic Freedom Fighters xa vhoti ya ku kala ntshembo endleni ka xipikara xa palamente lawuni ya n'wana eka awara ya
5: ndleve leyi hi tinhlokomhaka ta mahungu eka GCR FM.
4: GCR Talk.
5: Ku sungula ku fika ra vutlhanu 12 to 3 hi le kaya ra timhaka hi hlutiwa kona. GCR Talk.
4: Hi timhaka.
5: Hi famba mahlweni.
4: Eka GCR Talk.
7: Right, Kansas na nthloko makata mahungu a hi languteni eka vandla ra Democratic Alliance kumbe DA ku komisa ka xifundza nkulu xa Limpopo ri va ri ka rehla leswaku xifundza nkulu xa tsandzeka ka ku tumbuluxa mintirho. Vandla tlhelo leswaku xifundza nkulu xa Limpopo hi lexi xi nga fuwa swinene loko swi teka swicelwa eka xiyenge xa vurimi kun'we na le ka switirhisiwa swa mapfhumba ya ku tumbuluxa mintirho. kambe ke vandla ra DA ri hele ri va ri karhi ri hehla xifundzankulu hi ku koka milenge loko swi teka ku tumbuluxiwa eka mitirho mayelana na ku tsandzeka ku pfula migodi wa swicelwa swa chrome hi la ku twa n'we leswaku hi mpelampela mi vona nga ku na ku koka milenge ke loko swi teka ku hlwela ka ku pfula swiyenge swa mitirho eka xifundzankulu xa hina xa Limpopo hi leswi va kombisaka swo vandla ra DA leswaku ku na ku nonoka swinene because ku na swicelwa ku na timhaka ta vurimi kambe swi tikomba ku ri ku kokweni ka milenge ku na nchumu lexi xi nge le ku endliweni ene loko ku ri na ndhawu yo pfumala mitirho i Limpopo vanhu vo tsutsuma va ya eka swifundzankulu swin'wanyana enhlikani va mukele swinene
3: yebo Puton
7: yebo mkhulu
3: uthini Puton
7: ngiyaphila njani
3: ngiyaphila
7: mm.
3: Ya swi nga va swona hi tlhela swi va swi nga ri swona phela swa tikanyana ku tumbuluxa mitirho hi ndlela yaleyo loko ku ri ku kuyiwa hi ndlela yo ku hlongoriwe vanhu swi va swa ha tsotsomba hambi a vo va vona i nge swi fana na kwala kumbe swi hindza laha ku koka milenge ka swona leswiya ko va ku solana tanihi mabandla malama ma nga ku phikizaneni mara swona hi swona hi ku hava mitirho sweswo swo rimarima na swin'wana na swin'wanyani timali a ti humi ti navetisa vanhu ku ri lava va nga vamabindzu lava matsongo va lava kotaka ku rima va lava va kotaka ku endla yini hi leswi swo va pfuna va apply-a ku ri va kota ku ri ku vangeka mitirho mara ku nga vi ngopfu ku ri vanhu lava hi ku va hete mitirho va fambisiwile a vono famba chumu va ha ri ku fambisiweni na namuntlha a ni i siku ra kona ho ka hi nga tivi ku swi le ku endlekeni kumbe njhani hi ku ti every wa vimune se a swi vangeki swi va swona a va hlanganisi tihloko vona varhangeli na valava va solaka ku ri va vona bandha ro karhi ri koka milenge va kota ku mitirho leyi va yi tumbuluxa swi twakala hi ku va nga yimeli ku ri vona a varhangi va va vona va nga mahlweni hi ku va nga ta tumbuluxa leswiya a swo vula nchumu i ku lava ku manyukuta ku rhanga swi va swi tsandzile ka hinkwavo that's why a hi chicheni bandla leri hi tisa lava ya vubasa mi ta vona swilo swi olova lava va tima hambi wo rhangisa vona va lava va vulavulaka ku ri ku na lava va kokaka milenge na vona swi ya va tani vanhu lava va phurumukaka ku langutiwa hala na hala i vahlonge yo basa lava va ka hina i ku lava ku rhanganyetana a ku na nchumu xi nga ta endleka hambi ho all right hi kombela n'wina mi overtake mi vanga mitirho hi vona kumbe ta swi kota mi ta va twa ku va vi laphaphalaphapa ku a ku na nchumu xi nga ta endleka a ku sukiwi ka bandla leyi a ku yiwi a ka vanhu lava vo basa va lava a hi kumbetengesi kunge hi va na vona hi ri ndzhaku ka vo vona mabandla malama ma va ndzhaku ka vona mi to vona swilo swi famba kahle swi basa leswi swin'wanyani i ku fana na mukurhoki loko ha ri ku fika lava ku tinya na le hansi ka xitlhopho xa tihunyi ni le ndzhaku ka ti-toilet hi ku lava ku tshembeka a ku na nchumu hi nga ha va tshembi lava va tiva a hi teneni van'wanyana Putona
7: inkomu hi khensa swinene
3: yebo Putona
7: inkomu 060-88-75942 a hi tweneni van'wana ku voho va ri va swi vonisa kwini loko hi langutaka ku va ku xifundzankulu xa Limpopo xa nonoka swinene loko swi teka ku tumbuluxa mitirho ene hi na timayini leti ti kombaka ti nga ri ku tirheni hi tlhela hi va na misava leyi hi nga kotaka ku endla vurimi kambe ku kokiwa milenge swinene nhlekani hi tshama hi pfukini hi ngo n'wini
8: mina leswi mi vonaka swi lava ku va koka milenge la Limpopo hi hava mati ene loko hava mati va ta tumbuluxa ntirho ya agriculture ku hi ya cheleti swi va tsandzisi sweswo na timayini leti wa phela vanhu a vo tisukela vanhu lava tirhisa timayini leti vo tala veri ku na mati landzeni se va tsandzeka ku ta na solution ya ku mati lama va nga ma humesisa ku yini ku kota ku tirhiwa hikuva vanhu lava le handle va ta va ya va tsandza zamazama va vuya va kuma na tigolidi ku komba ku hava mali yi kona mara ku hava xipuxi xo va kota ku va nga pfula mayini liya ma vo hi swo swi hluphaka hambi u nga vutivi ku haka sweswi ku hava vutivi na ku na mati ya nga hi borhela mahuma a va swi tsandzeka
7: ex
8: swi tsandza kwalani ni swi vonisa sweswi ngabyesa man'wambekani loko ka khumepopa hi
7: inkomu yi khense swinene
8: yani
7: inkomu 060 88 75 942 ai 20 van'wana kumbe va swi vonisa ku yini eka nambara leyi mi nga tlhela mi yi rhumela marungulo eka WhatsApp eka timhaka ta ku va va DA va ku e-e vanhu va Limpopo va koka swinene milenge ku na ti-activities to tala leti a va ta ti endla leswaku va kota ku tumbuluxeka mitirho kambe swi tikomba va nga ri busy hi swona lero hi fumini laha Limpopo mara na ku fuma ka hina a hi le ku tirhiseni hi na golidi kumbexani hi na timayini leti a ku fanele ku endliwa swicelwa

0: Enhlekani mamkere.
1: Niko mami njani?
0: Tsama hifikini ngonwe.
1: Hipokile. Ko tumbuluka ka mikantiri loko kula va ku mtumbuluka ya mitiri ya tla tumbuluka. Ikuva kahle kahle va fanele va basa ku rhanga vona mahlweni. Loko rhanga vona loko basa switirhatirhano swi tlhelema swi ta ku a swi ri va vona na khale vona ku loko va tekela mfumo swipalapareu. A va vuyeli swi ta pfuriwa speed hinkwaswo timayini ti nga kona la Giyani hinkwaka malamelo ku yivala ka tikiti pulanji leti nga kona la ka mapfuve. Loko va vona va lava vinyiwa tona loko basa va nyikiwa matimba mi ta vona mitirha yi ri kona yi ta vuya hinkwayo nakambe. Lani ku ri hina vanhu vantima kuwana un'we loyi kahlekahle a nga kumekaka pfuxe ku mitirho ya mahlweni a swi kona sweswo hambi u daka yile na laha swi kona. A languteni namuntlha vona ngwa va tlheli va tlhelela makaya vo fana na lava nga kona la Zimbabwe la. Ku na eMzimbabwe ku hlekuri valungu a hi vo va nga tala kwalo maZimbabwe la. A hi vona mi swi repitivini maZimbabwe la. Swi repitivini ku endla yini hi ku kumeka mitirho ku va hlekuri vanhu vo basa. Munhu wo basa i murhi ya tikweni a nga nyenyiwi munhu loyi ku i basisa tiko tanilo a basini. Hina hi ri vanhu va tima ku na kaya ku na chumu nan'we leyi nga hatla wu endla wu hatla wu tumbuluka kwala na kwala ku ri hi ta rangi lava vana va hani vana va malume ene vana va malume lava a va wu tivi ntirho wa va dyondzekanga no va teka mina ku i vana va va malume ene va kona va ta va dyondze ntirho mara ni va tshika se inkomi ti va gavile vula tani
0: inkomi yi khenze swinene
1: ni wa
0: nkomi.

0: Imam Kere.
1: Well done.
0: Aye.
2: Loko a

0: gaga gore o tlhola o dose ya kona o tshitsa kuna le mo bana pele mo go tsapa ya nga siki chung fe
1: ya bo
0: le ka fika la mbuka mo tlhola se ya jona di le ka nga ti so e tshile se la ka tlo tshwana bo don e fula la e tsa vile tsa ma bloom mo na se ka bua go mo atala diana a fa hi passa rena nka zu ba nga tsanda go tsena bloom mara la go mbe go tlhile go mbe go kukula ke toilet la ka nga tsanda ba go re poso go yo ne ho nwana e suka kwa jeni natala e re poso o tlhimela diana mara mina le ka bona mme re ile go di poso tere ke mosomo se ka ke tsa go ir bo don la go kwala kwa lo mo ka mngera ka di padlo te pala di ta fa go tretra ba go tala la ka mme loko mo go hlabula mo ka a ra go tiwa go mata mo go ka khala loko mo ba xa ka nga mo tshi go di se mme ba ba bula go ile maka go na go a kwa zwina ta loko mo go mhlongola ba go re mme hlapa se ka kwa mo mokola ma ba re tshono go ba mme se tlo ka ba re ra ile mo go ke tshe ri bela sa go bana ba hola malo ka go go godona ale malo ba hola go aba nang di se bona le ndaba se go nwa ane go bala go go aba ho tsana le ndaba ya stadium le go re ka go tshwe go tshwe go di dal di din le ane ba ka go tsaka ba nwa bona go ba se tsaka ntse ba se go se ba nwa ntse ma ne fo mo ina go re ka ka njalo re na bona kuna mlungu wo ise a di tsepa wa ba le go kopane go go ndira swa swa bright loko e fanele kuma wona ntirho wa kona e fanele u humesa mali kwe nyikiwa ko tendara na hala hansi hala vanhu munhu wa kona loko mo n'wi report-a ka labour a ku na nchumu u humese khale mali kule ka labour a ku na xi nyakanta xona swi vula ku sweswi leswi ni ya plana na xona ku ni na langutana jo ku ya ku hluphekile i ku loko va ri va khale a nge vuli ku ya tlhelela kha mala leswi a swi ndla ku na tikontiraka ti ta kwalaya giyana va ku ve ri ka GCR ku na kontiraka yi suka apitoria va vanhu va 400 ya yini loko helele va ku yi ta hi chuzeni wanya loko helele va ku ya hi wa munhu ku ta yin'wanila va vanhu bekarini yi huma ku hi ku vanhu va famba va tirhatiratira va vona swe swa bodona mimiti ti-divorce ntsena ku hava muthi lowu nga ta hanya ku ri ha mali a xi hundza xexo ku hava n'wansati loko ya tshama minangila kusuka ku ri hana mali ene n'wansati loko a famba ya ku tirheni loko a fika a kuma 3 days loko a ha ku fika i mhani ma ku hani mufundhisi nyana ra va wumbirhi ku yi kuma xigangu ntirhweni muti wu fini loko a vuyala ka dona nga hana mali a nga ha hlamuli wena se ta mfumo wa n'wi dlayela miti n'wi nga ha vala ku chumu bodon va swa vanhu mali mi nga ta rhandza vanhu bye bye bodon
2: inkomu yi khense swinene.

0: Nsekani.
1: Pardon.
0: Aye.
1: O lora la police strike ga mo khosha so police tsa ga re seng.
0: Inkomo.
1: E tswa mo lando la o jene ma. Mali ya u malembe na lembe ba go le ya budget yo ku ma mpiro mara mfumo lo we rangela go do a humese mpe. Ke mind lo a ti palangi ti mind bo hemba.
0: Mm.
1: Ita toku kuna vanhu va nga nghena mayini va tirha njhaninjhani va nga pfumeleliwangi va khomiweni kasi va rhuma hi vo va lava tiboso loko u huma timali vo dya va ku timali ta tsundla mitirho lava hi rhangelaka vo dya wehe va nga endli tifeme ta swimbalo va endla tifeme tsundla timovha va thola vanhu va clina madoroba va thola vanhu va rhwalela malakatsi lomu hinkwako lomu kula ntisa mfumo lowu hi rhangelaka dono mangaku swi nga lungi ma kumbe vota yo da ya vahlungu swi nga antswa ma mali ya huma vudya varhangeri lava hina lava mitirho ya loko huma mitirho i nge swi voni ku vanhu va ku va thoriwe njhani ku thola no wa hi xixaka a ni swi vo tani dono xo
0: inkomo you can see
1: thank you.

ya mahlweni lexini lava ku mistisa eku va vandla ra DA va ri a Limpopo ku kufuwini swinene kumbe Limpopo yi right fumini kambe ya tsandzeka ku va yi humesa swivandla swa mintirho ku kuna timine leti nga pfariwa to tala ti nga ri ku tirheni nakambe kuna vurimi byo tala lebyi nga teka ku ndzhaku kumbe byi nga endliwaku misava ya ko kahlekahle yi nonini kambe ku le ku loloweni ka ku endla mintirho mi swi vona swi ri na ntiyiso ke leswaku Limpopo yi koka milenge xifundzankulu xa Limpopo xi le kokeni ka milenge a xi humeseli mintirho ehandle kumbe ha tsandzeka ku va hi endla leswaku ku tumbuluka mintirho 0608875942 leswaku hayi hi swoho swi na ntiyiso ke ku fika kwihi hi mhaka ku hi vona vanhu vo tala va karhi va suka va ku va lava mitirho joni va lava mitirho kwinikwini ka swifundzankulu leswin'wana hi ku hambanahambana ka swona.

ngalo unene na bashumi tatana khalanga a xitichini a tsemba mhlayisekile mchaviseki ya twala hlokoma ka swinene mani tatana khalanga va vulavula tiyiso vanhu valapha phela michini ya ku pfula mugodi yi na vona munhu wa ntima tatana khalanga i ta titshuva hloko hi ku xava michini wa 15 billion a rivala ku 15 billion liya yi ta vuya hi masiku mambirhi ntsena loko michini wu sungula ku tirha se mulungu wa swi tiva ku xava nsimbi tatana khalanga va vulavula tiyiso ene ni nge swi rhangisi tatana khalanga ni ku a va fanele va pfa va swi endla sweswi a va na matimba ya swisweswo hi ku a ve le ka vurhangeri bya number one valungu va swi kota tatana khalanga mo langutisa kwalomu matlhelo ka mapatu hinkwako i swiyindlwa ntsena mi langutisa na kwalomu ku nga na timayini se va teka va vekela vanhu mo langutisa kwala 14 sila va va acela golidi emitini ya vanhu loko mi ta swi vona ku mali yi kona Lipopo a va hembi masimu ku ha ri hava nhoveni ma xavise tirini tihosi hinkwaswo kumakumaku xiwani rhun'wani munhu u fuyi tihomu ta 100 i phange doroba hinkwaro ra giyani va ku hi ka yena tatana khalanga mitirho ya kona hambi yo la ta pfuriwa sweswi hi mabunu malama timayini tin'wana ti ya ku banguwini na mibyela hi ku ku ta endla ku se ku pfukuriwana swisirhani leswi nga endliwa swa manyala ku ku na sirha ra ka hina laha hi ku twa ku mugodi yi la ku pfuriwa hi swi vonini swi kha swi celaceriwa swi pimapimiwa vanhu va ya teka rhambu rin'we ra doki va hlahlelela va celela sirheni va ku loko u tshika ku pfuriwa lahawani hi lava va kuma swirhandzwana leswi va hi nyika mali va rivala ku valungu va tlharihini lava nga ta pfula timayini tele tatana khalanga loko vanhu va nga hlayisi miganga ya vona kumbe leswi va nga na swona tikweni a redzi va ta sala va tikhome xihlaya loko ku nghena valungu mina no ba mandla ka hlaniki ma vona wa wu gonga mugodi wa yena ku nga kanganyisiwi hi ku ku na mali tatana khalanga loko mo langutisa ku hala ka nkurhi hala ku na ZZ mara mi tshame mitwamani kwala Lipopo a ku u tirhaka ZZ ka nkurhi hi ku swi endliwe hi munhu wa ntima a nga ha hembela valungu va tiva ta aka va teka misava ya kwala Lipopo va endla purasi mara a swi vuyerisa yena na vana va yena se ni byeleni loko se u ya nghena xitulwini va ta pona vanhu valungu tatana khalanga va swi kota a va hembi and loko va pfula mitirho a va tholi hi ku manimani i wa ka mani ka vona ku na mimovha ya 5 he ka vona he va dya tihuku un'wana na un'wana i dya huku siku na siku a va endli swona valungu va thola munhu un'wana na un'wana va lava ku tiva tatana khalanga valungu lava lava mina ni va pike ngopfu ku va nghena ku vulavula tiyiso mihariharhi leyi nga kona hinkwayo a yi ta kota ku pfala nomo tatana khalanga mataleni mina ni ri kwala Venda a hi xumeni nkulu wa munhu.

0: Antsikani?
1: Hayi mjani budo.
0: Itama ipukiri ngongwe.
1: Ipukiri. Impiso lipopo ifuwile kahlekahle hi swilo hinkwaswo. Ekula Limpopo a ku ri na tindhawu leti a ku rimiwa ka tona. Leti hina hi nga ya titlema ku tindhawu ta hina i misava ya hina. Kun'wana a ku ri mapurasi hi hlongole mabunu hi ku i misava ya hina hi sala mapurasi lama ma tlhe ma hi tsandza ku ma fambisa. Ni vulavula hambi sweswi ma lama nga kona wo fana na matamatisi hambi ku le America va dya tamatisi va huma la Limpopo. Na sweswi swa malamula swi exportiwa swi suka la Limpopo swi ya kwalomu matikweni ya le handle. Timayini na tona ti tele swinene ku hava ndhawu leyi nga hava mayini la Limpopo. Ti pfaleteriwini mfumo lowu nga nghena lowa. Vanhu a va tele a va tirhetela kwala ka vomapuve ka Mcisi a ku ri na vanhu a va tirhetela laha mayinini luwa vo Xinaveni a ku ri na vanhu a va tirhetela kwalayani. Mara swi ve swi paleteliwa swisweswo i vanhu va tshametela se ku nyanya ku hluphekiwa kahle kahle. A swilo swi tele laha Limpopo ko va ku lava nga hi rhangela loko va nga nyiketangi matimba ya ku swi endliwa a swi nge koteki ku endliwa swisweswo. Inkomu.
0: Inkomu you can see.
1: Thank you.

no. Minda nuku poka, ipoki ne. Toro ni mitu inu wana mana, nika ana data, nuku me data leti nyana na madiamu. Ah, ali topic le mga yuko maya tuwala. Mitiru venge tumbulushi balava. Nika nilo kuruku tumbulushi ati maini titele ngo leti nga paru ati tele. Ipali wina iliko. Mara ipali wina kule kutire, nalo mga kama balani. Tiko na leshi na venti maini. Peta atira ti maini tia. Mara avala kupula mtiru, batola vanu. Masu tiku basu lafisa kuyinka, vana batele lava nga tata tikuliru wani. Vala kuku vana wa huma handi wa haba ya guba guba msa wali ya. Wa heta maali. Hizo su laveka. Hii, mfumu no wanu wana hii, alo wanu upandi sansoko bodon. Munu watama aurizina wengisera mara swafana ntena, swafana ntena. Akune shishi njuwa kapo, wala wala usikuna nashika. Shosu kula wa kuboto, wata yekwa wakoke ya koti botini. Akune ishi wanga tanda shona. Kasi ini ifanele ya anya ini na wana wae. Na idaya indala na wana wae. Wanu waka bache mama atila. Ama waniki na mati dololo. Haka wala tukunela kasi andani. Lela rina mati la ashikari la. Kuna mati kasi andani. Wotu peka wake gulaba kasi andani. Kaba waka sunika msuwani. Ama batuwe waba nika mati. Mati watirela wanu wa. Mankasarara na mfumu wabona. Na mitiru wenge humesi. Imani mawori kwa lakama puko. Kwa nwa diyo nana kutila dango.

0: Ense gani?
1: Enkomba.
0: Aye. Babaleki. 26 wa diminete kube awara ya nwe I awara umbere kena ngono kojisa Talk 0608875942 Nse gari?
1: Niko mbaba
0: Hey
1: Nikando enzele mwanyanda
0: Hey
1: Hey, dasa sa esoji kuto toko And then what are we in the bar? And then the dog and the human card, Logoning is celebrating the sale group, so go back. I away again, Jan. Logoning is celebrating the selling title and go. Logon Samaranian has done an antagonist.
0: No, I long that Magataka DA Yuku cash funds and cool selling popo, Stomago and Lolo Kumbe, Kokam Lang, Magonat and Jalan Quatacuba. Kuba na mintirho kambe lolo wa ku endla mintirho la aka xifundza nkulu xa Limpopo indlela ya ku hina ti mayini hi tle hi vana misava ya ku hinga kota ku va hi byala eka yo
1: okay ano hi tsakala kahle mhaka leyiwani ku va ku andzi ri mina ni tolovele ku vulavula hi Xisotho se ni tsandzeka ku makoloni na lava va colonizer munhu loyi nga matsonga ya vona ni ri matsonga ya mabunu va ta nghenisa nkulukumba ra maphosa na va endla constitution leyi yi nga ku yi holoviseni na namuntlha va le ka government of national unity na ANC na letin'wanyana tiparty se a va fanele loko ku va tlharihile kumbe loko va ri na ntiyiso lowu nga helela a va fanele va tshika MK na ANC na letiya na EFF letiya tin'wanyana letiya ti opposaku se loko DA yi ku ti ri ka government of national unity ku yona yi nga endla ku antswa na ku a yi fanele yi twakala ku tlula mpimo ku ri a hi endleni leswiwani hi heleleta hi swipilo ku vona va le ku vulavuleni ka yini kumbe va na swikongomelo swini leswinene leswi va lavaka ku swi endla a swi ta tsakisa nyana se loko va fika laya ku va ku hina hi nga endla swi ri nakambe ka ha ri yini ka ri opposition yin'wanyana leyi loko hi yi langutisa kun'wanyani hi kumaka leswaku hi nga ku yi disturb flow ya government of national unity ku kun'wanyana va alana na leswi government ya vona yi nge yi endla swona kun'wanyana va jika va ya hala a va na lava nga yima kona vanhu lavawani va le ku va le ku ngheniseni ka kereke liya yo langutisani hina n'wina hambiloko hi ri hala phakati ka kereke hina hi hala phakati ka kereke mara langutisani hina hi hina vo antswa ku tlula n'wina daswa hina hi nga endla swin'wanyana leswinene loro leswinene ku hava leswi va nga swi endlaku loko ku ri ku va langutisa hi ku a ni ri leswinene vona hi ku va lava ku vona loko ku ri ku a ku fuma vona a va ta endla yini a va ta endla leswi va nga swi endla a ku sunguleni loko va pfalatela timali teto va ku no va pfalatela mintirho leyiwani hinkwayo va endletela swilo swo va ku famba ni ka mandzeleta ya mi nyika ntirho se va tshamile va le va vuya va karhi va ku ma wu lava ntirho hayi loko mi wu lava ntirho khetani hina ma wu lava ntirho masuka wo tlela midili loko mi lava tlela midili khetani hina ku ri hi ta ndlani hi ta vuyisa tifamily letiya ta hina hi te hi ta hi ta ndlani mi ta hi tirhela hi dya hi nwa hi tsaka hi matimba ya n'wina hi misava ya hina hinkwaswinkwaswo leswi swi va vulavulaka hi swona a hi swa vona swi ta swi famba leswi fikaka swindlayini swi nga yi hundzula mahlonga hi va mahlonga ya swona emiehleketweni na hi cuma na hinkwaswo leswiwani va teketele hinkwaswo ho sala hi ri valanderi hi le ku landzeleleni ka vona and then loko ku ri ku a hi va twisisa awu fanele va komba ndlela ku ri noma mi tela nwana mi khande xikepe xi ta East Africa xi ni cincalana loko namuntlha mi vona ku xikepe lexi va xa hlupha loko a mi tlhelela andzhaku a hi ta tsala hi hlengetanyana hi ku antswa hi ku vona phela va le ku busy va le ku pfuvapfuveni ku hina hi ku hi mahlonga a hi na swakudya va tekile swakudya na kwala va vulavulaka hi kona it's a small piece of island loko u langutisa mapurasi lamakulukumba lama va teka ya ku kwala ka 75% ya tiko va yi tekile hina hi le ka 25% lava tlhaku va ku mi nga endla xo antswa i nga endla xo antswa kwala jarateni rero hambi u wana i nga rima i tlhe i posa kwala jarateni rero ndhavisi ta va nga ku tsemela kona ku ri va ku nyika PTO ku ri wena i nga tirha kona na timbuti nge fuyi na tihonci nge fuyi na ina ni kuwa na tihuku nge fuyi kwala xijarataneni sexo i tlhe yi cheleta na mirohona mara yena va na mapurasi lamakulukumba va tshamile leyi va le ku tirhiseni ka hina nakambe ku ri hi tlhe vanhu lava va le ku hi karhateni ma ma ni twisisi ku lava va nga ta kula sweswiwani va na vona va ta tlhe va fana na hina hi nga hluphekisiwa hi vona vanhu lava hina va hi hluphekisile va hete matimba lavantshwa vona a vo fanele va vona ku ri va va komba ndlela va ku gate va fana na lava nga fika va byeriwa ku le America ku ri hi vanhu tlhelela na South Africa hi ku loko mi nga ta tshama la ka ha ri hava laha mi nga ta tshama kona tlhelela ni kwala mi nga suka kona a ku na ndlela yin'wanyana a va fanele va tirha hina ku ri tiboyi ta hina vanhu lavona se va ta na miehleketo yo tirhisa hina nakambe hina hi tlhela hi va tirhela nakambe vona va lo tshama a swona munu a swona leswi va nga ku swindleni va DA va le ku onheni swinene ngopfu vo a ni ri se already hi mahlonga ya vona daswe va huwa hi hina a ku na leswi va endlaka swona va hisa le va hisa le va hisa le mara khatekate leswi va xi ndlisaka va hisa kwalaha ka apartheid va te loko va pfala timayini va ku fambane ka Mandela miyamiya lava ntirho se Mandela i mhaka ku i tsandzeka ku ndla ti ku timayini leti ya ti tirha va ri mo hi vuya hi ti hi tandla yini hi ti hi tandla mali nkarhi wun'wanyana no hi swona e vava wo hi siyela van'wana
0: inkomu tatana hi khense swinene
1: inkomu
0: inkomu

Ahee, inhlekani va n'wana nga Don. Nhlokomhaka mina ni le ku yi tweni. Va n'wana ngo, mina vonelo ra mina hi leriwa. Loko DA ina hi yona yi nga swi kota hi ku a ku ri vona mabunu a va ri na timayini. Mara loko a vo susa mirhangeri wa timayini lowa munhu wa ntima va n'wi susa va vekela bunu le henhla le aka department ya timayini. Mina ni vone ngaku swilo laha hansi a swi ta lulama. A ku ri mabunu lama a va pulapfule timayini le henhla le a va susiliwa wa mutima va vekela mbunu. Swilo van'wana ngo swi ta tshamiseka. I kokwana Joyce va mhana goveka kwala ti-A inkomu van'wana ngo.

0: ende ngalo unene na bashumi tatana khalanga a xitichini a tsemba mhlayisekile mchaviseki ya twala hloko maka swinene mani tatana khalanga va vulavula tiyiso vanhu valapha phela michini ya ku pfula mugodi yi na vona munhu wa ntima tatana khalanga i ta titshuva hloko hi ku xava michini wa 15 billion a rivala ku 15 billion liya yi ta vuya hi masiku mambirhi ntsena loko muchini wu sungula ku tirha se mulungu wa swi tiva ku xava nsimbi tatana khalanga va vulavula tiyiso ene ni nge swi rhangisi tatana khalanga ni ku a va fanele va pfa va swi endla sweswi a va na matimba ya swisweswo hi ku a ve le ka vurhangeri bya number one valungu va swi kota tatana khalanga mo langutisa ku lomu matlhelo ka mapatu hinkwako i swiyindlwa ntsena mi langutisa na kwalomu ku nga na timayini se va teka va vekela vanhu mo langutisa kwala 14 sila va va cela golidi emitini ya vanhu loko mi ta swi vona ku mali yi kona lipopo a va hembi masimu ku ha ri hava nhoveni ma xavise tirini tihosi hinkwaswo kumakuma ku xiwani rhun'wana munhu u fuyi tihomu ta 100 i phange doroba hinkwaro ra giyani va ku hi ka yena tatana khalanga mitirho ya kona hambi yo la ta pfuriwa sweswi hi mabunu malama timayini tin'wana ti ya ku banguwini na mibyela hi ku ku ta endla ku se ku pfukuriwa na swisirhani leswi nga endliwa swa manyala ku ku na sirha ra ka hina laha hi ku twa ku mugodi yi la ku pfuriwa hi swi vonini swi kha swi celaceriwa swi pimapimiwa vanhu va ya teka rhambu rin'we ra doki va hlahlelela va celela sirheni va ku loko ku tshika ku pfuriwa lahawani hi lava va kuma swirhambyana leswi va hi nyika mali va rivala ku valungu va tlharihini lava nga ta pfula timayini tete tatana khalanga loko vanhu va nga hlayisi miganga ya vona kumbe leswi va nga na swona tikweni a redzi va ta sala va tikhome xihlaya loko ku nghena valungu mina no bamandla ka hlaniki ma vona wa wu gonga mugodi wa yena ku nga kanganyisiwi hi ku ku na mali tatana khalanga loko mo langutisa ku hala ka nkurhi hala ku na ZZ mara mi tshame mitwamani kwala lipopo a ku u tirhaka ZZ ka nkurhi hi ku swi endliwe hi munhu wa ntima a nga ha hembela valungu va ti va ta aka va teka misava ya kwala lipopo va endla purasi mara swi vuyerisa yena na vana va yena se nibyeleni loko se u ya nghena xitulwini va ta pona vanhu valungu tatana khalanga va swi kota a va hembi and loko va pfula mitirho a va tholi hi ku manimani i wa ka mani ka vona ku na mimovha ya 5 ka vona va dya tihuku un'wana na un'wana i dya huku siku na siku a va endli swona valungu va thola munhu un'wana na un'wana va lava ku tiva tatana khalanga valungu lava lava mina ni va pike ngopfu ku va nghena ku vulavula tiyiso miharihari leyi nga kona hinkwayo a yi ta kota ku pfala nomo tatana khalanga mataleni mina ni ri kwala Venda a hi xumini nkulu wa munhu
1: ahe bodo no minjhani ku pfuka hi pfukini toro ni mi twini n'wana mhana ni nga na data ni kume data letinyana na madyambu a topic leyi mi nga hi khoma ya twala mitirho va nge tumbuluxi va lava hi nga ni loko ku ri ku tumbuluxa timayini ti tele ngo leti nga pfariwa ti tele na kwala tiko ra ka hina mayini yi pfariwini a yi ri kona mara yi pfariwini a ku le ku tirheni na lomu ya ka mavalani ti kona lexi naveni timayini phe ta ha tirha timayini letiya mara a va lava ku pfula mitirho va thola vanhu ma swi tivi ku va swi lavisa ku yini ka vana va tele lava nga tata tiko leriwani va lava ku vanhu lava huma handle va ya va ya gubaguba misava liya va heta mali hi swo swi lavekaka hi mfumo lowuwani wona hi a lowuwani wu pandzisa nhloko bodona munhu wa tshama a wu ridzina wu yingisela mara swa fana ntsena swa fana ntsena a ku ni xixindliwaka hambi wo vulavula siku na nahli kahle sweswi ku lavaka ku vhotiwa va ta hi kokakoka hi ya khoti vhothini a ku ni lexi va nga tandla xona kasi hini hi fanele hi hanya hini na vana va hina hi dlaya hi ndlala na vana va hina vanhu va kha va cema mati laha a va va niki na mati dololo a kha ha vula tiku lela ka siyandhani rera ri na mati laha xikarhi laha ku na mati ka siyandhani vo hlupheka vakhegula va ka siyandhani ka bava ka ha swi nyika vusiwani a va vatweri va va nyika mati mati va tirhela vanhu va makhasarara na mfumo wa vona na mitirho va nge humesi i mhani ma horikwala ka mapuku kokwani wa dyona na ku tlula dango.

0: 50,000 na Capitec. Titisa kwa na shitolo cha Ladumu Hardware kiani na malamulele. Ladumu! When you save and score, Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation service fee, Mashona, Kuna Supimelo.
1: Sky Tent, here go tsule la benzura wena, swi olove swinene. Vaxavisa matente hi ku hambana na ka wona. Stretch frame na canvas. Vaxavisa na matafula, switulu hi ku hambana na ka swona. Chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips. Ti-mobile freezer, ti-mobile toilet, na ti-VIP toilet. Na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079-292-3334. Sky Tent, e company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Sky Tent.
2: Kumele funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours it's a reserve sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kona Giyani mana xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mukwakwa wa hina a mujudges loof va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757 Swibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan
3: Mawungu lawa yi ku tisela wena handle ka ribengo kumbe ku buyamela eka rihlanguti ro karhi Mawungu eka Jesu FM na Remember Rivele
4: ni khensile ku seriwa nkarhi hi khalanga mahungu iya awara ya mbere ka Jesu FM rito ra rixaka vayingiseri enhlikani ku languteka wungunkuleka wa ri leyi ndzawulo ya rihanyo laha xifundzheninkulu xa Limpopo yi vula leswaku eka lembe ra 2026 ku va va ri karhi va yimbisa vaxinuna hi nkarhi wa ni nga ku hi nkarhi wa xixika va kotile ku va va ri karhi va rhekhoda nhlayo leyi nga ka 34.4 ni nga ku 34.4 wa vanhu lava nga yimbisiwa kusukela hi siku ro sungula ku ya fikela eka siku ra 15 eka n'hweti leyi pfhumba leri nga va ri karhi ri tirhisiwa eka swifundzhantsongo hinkwaswo swa ntlhanu laha ka xifundzhankulu xa Limpopo MEC wa ndzawulo ya rihanyo Dkd Mashego u khensile vatirhi va swa nhlayiso wa rihanyo na varhangeri va vaaki vatswari kun'we na vahlayisi va vana ku va va ri karhi va nghenelerile kun'we na ku va va ri karhi va seketela mapfhumba lama ndzawulo yi tlhela yi vula leswaku yimbisiwa ka vaxinuna evutshunguri kun'we na ku va va ri karhi va sirheleriwa eka vuvabyi bya HIV ku yisa emahlweni na mahungu ya awara ya mbirhi murhangeri wa nhlangano wa March and March Jacinta Nqobe Sezuma u endzerile vavukosi bya ka Molote Polokwane eka mixo wa namuntlha kasi leswi va kona loko nhlangano wa ku lwisana na vahlampfa laha tikweni wu nga riki ni nga ku lava nga riki enawini wa March and March wu ta va wuyisa emahlweni na mapfhumba ya ku macha lama nga kona la tikweni ra vumune rin'wana na rin'wana vaaki va Polokwane na miganga yakelani va machile eka mixo wa namuntlha ku eka hofisi ya premier ya xifundzankulu xa Limpopo ku koxa leswaku xifundzankulu xa Limpopo xi va xi nga yimi na mhaka ya vahlampfa lava pfumalaka maphepha

0: Right, the consistent and kaiwa the minute they go figure like a kuma the minute the very rika awara yambi ri awara kwe tell like a nongonoko GCR talk. Sergeant Rujo Rikotso and abo kwa nilinta and atabo ashkwa ba inika shwiko swab gebenga natu wanta the campaign lit wate endla katani isporisa kambe ni tamfulele shoko lukurenle sumunga stwisi kumemla wako stibaibu enti mi fauna, mi tsalela, mi senda voice note. Intlika nsejendi mamkere.
1: Inthika ane khalanga inthika nna le ka ba yeng se re cancela kumi amkerile ndzenge wa sikora na mutlhaka Gian Community Radio.
0: E cancela swinene me ikhomeleng.
1: Enko mo khalanga maphorisa ya no magale yele kundleni ka bala bisisi andza ka kukumeka le aka mashishimane a handlanyana ka phalavurwa kutaba kukumeke tatana ba malembe ya makomentse bombere bukhale kumbe chan 62 years ba dhaiwe ndlela ya tihanye ba ehleketeleriwa laba vanga tibekeko. Leswi swi nga humelela eku hi mugivela na vusiku tatana a va khudzeyile andeni ka yindlu laha hi nkarhi wolowo loko va khudzeyile andeni ka yindlu va nga fika va hlamala hi loko va twa ku pfuriwe ri vantu ku ya hi leswi swi nga hi xiswona tatana lava tivekaku hi mavito ya Hebron Malaji lexi ku ehleketeleriwaku nga va ku endliwe xona mukhalabya a va ha ku huma pencini va ri na malembe ya mbirhi ntsumbu wa mukhalabya wu kumeke ekhwirini va ri na mbanga yo tikomba va hisiwe hi ayini na ku va va pfimbile na timbanga ta swibalesa laha ku ehleketeleriwaku loko va nga si kumeka va hundza emisaveni va nga va va xanisiwile laha hi ehleketelelaka ayini liya yi nga va yi tirhisiwini ku va yi va ayina xikan'we na swin'wana na swin'wana timhaka ta ku va kumeke va ri exidzibeni xa ngati xikan'we na timbanga tinharhu ta swibalesa andzhaku ka loko tatana va ta va dlayiwini hi nkarhi wolowo ku na mutirhi wa vona wa xisati wa kwalaya mutini loko a ri kaya mutirhi luya ku ve ku rhumeriwa rungula kumbexana meseji hi foni ya mukhalabya lava va nga kumeka va hundza emisaveni wu rhumeriwa aka nuna wa mutirhi wa vona va byeriwaku i byela nsati wa wena ku loko a fika ntirhweni mulungu wa yena a nge n'wi kumi i ta kuma hi n'wi dlele vanhu lava nga rhumela rungula a va tiveki kambe loko swa ha ri tano nuna wa mutirhi lowa laha mutini ivi a teka rungula leri a ri rhumela ka mativula ya n'wana wa loyi wa tatana Malaji ivi loko a rhumela rungula leriya jaha leriya ra tatana Malaji ri ve hi xihatla ivi a tsutsuma a ya le kaya leyi ku a ku ri matakuxa loko a fika impela a jumpa gate a khinula na yindlu a fika kuma ku tatana wa yena a va ha ri kona emisaveni naswona va le xitsiveni xa ngati swi nga leswi Colonel Sesenyana Bila va kombela mani na mani loyi a nga tshukaku a ri na vuxokoxoko lebyi nga pfunaka ku va ehleketeleriwa lava nga tivekiki kumbe miehleketeleriwa va kumeka va byarisiwa vutihlamuleri hikuva va kumeka va khomiwa hi timhaka ta ku a swi tiveki ku mukhalabya wa Xikwembu ku nga va ku humelele yini naswona va dlayiwe hi ndlela ya tihanyi hi va mani kasi maphorisa ya sasala mani wona ya le ku ndleni ka vulavisisi andzhaku ka loko n'wana wa xisati loyi a tivekaka a ri karhi a hanya na vatswari va yena lava nga riki va ngati kumbexana step daughter kumbexana n'wana loyi a tshamaka na vatswari va yena lava nga riki va ngati mutswari wa xinuna na wa xisati o hlayisiwa n'wana loyi i na malembe ya nhungu swi kumeke ku n'wana loyi wani i pfinyiwini leswi swi vangiwe hi timhaka ta ku va mutswari loko va ya exikolweni va fika va vitana n'wana wa a va vitaniwe hi swivangelo swin'wana na swin'wana kambe loko va tlhela va fika va kuma ku n'wana wa vona loko va n'wi langusa a nga koti ku famba laha va nga fika va n'wi vutisa n'wana loyi ivi a hlamusela ku i pfinyiwe hi munhu loyi a tivekaka kokwalaya kaya ku nga mutswari wa yena wa xinuna loyi a nga ri ki na ngati a nga ri ku wa ngati swi nga leswi ku pfuriwe nandzu laha vulavisisi byi nga ku yena emahlweni aka mhangu yo yeleyo o ehleketelelaku tanihiloko ku ri miehleketeleriwa loyi a tivekaku i ta khomiwa hi nkarhi lowu nga ta ka wu nga heti mbilu kasi leyi aka Malamulele aka xigalo a handlenyana ka le ka Malamulele loko hi ri kwala dorobeni ra ka Malamulele ku na waxisati wa malembe ya 23 hi vukhale loyi a nga kumeka na yena a pfinyiwile se si i kumeka a pfinyiwe hi miehleketeleriwa loyi a nga tivekiki loyi a nga fika a ndawuta a mutini wa yena sesi i tshamela ti-newsstand le makumu leyi loko a ku ndhawini ni kombela mati sesi a swi tekaku ku u pfuna ivi a tekaku mati a nika mutwisiwa ku vava lowu wa Xikwembu hi nkarhi wolowo a n'wi twela vusiwana loko a heta hi loko botisa a sungula mahungu a sungula ku la ta vutisa ku i ya ka ndhawu yo karhi sesi a hlamusela ku e-e laha ku tshama laha a ni ku tivi laha enge i ya kona we boti hundza a yimanyana ndza hi nga ku lahlekeriwi mihleketo boti luya a ya mahlweni a hetelelaku hawa ni hereketeni ivi sweswi va ku ni ku helekota kuni ku i te mutini wa mina la mati ni ku nikini va ku swa ha ri tano hi loko lowu wa xinuna a humesa dinkwana ivi a hetelela a chavisela sesi a va kokela makhwatini ya le kusuhani hi nsindziso a fika a ti londla handle ka mpfumelelo kambe loko a hayesa mahlweni migingiriko ya yena yo pfinya sesi ku ve ku hinda varisi va tihomu ivi mihisa luya a swi vona ku i ta kumeka hi loko a suka tsutsuma siya sesi laha makhwatini ya le kusuhani a vuyela leyi amutini a fika a teka tinqingho ta vona ta le nyongeni na ntsengo lowu nga tivekiki a hetelela a baleka a famba i kongome matlhelo ya Grand Farm. Ku na xifaniso leswi hi nga ta swi hangalasa ka swiyenge swa mabulu laha hi kombelaka mani na mani loyi a nga tshukaka a ri na vuxokoxoko kumbe a tiva boti loyi a hi lumi ndleve ku endlela ku miehleketeleriwa loyi a kota ku va a khomiwa. Maphorisa ya hlangana ni wona leyi aka Magoro va hlotana na vaehleketeleriwa kumbe miehleketeleriwa loyi a nga kumeka a pfinya n'wana wa malembe ya 19 hi vukhale. N'wana loyi wa malembe ya 19 i tshama aka Nkuzani yena xikan'we na munghana wa yena a va ri ku fambeni hi milenge va kongomela a Nkunakral a ku xavini se va ti davule phelaku hi le makhwatini ke loko va ti davula phela hi le makhwatini hi loko va hlangana na xifamwana lexi nga fika xi va kombetela hi xibalesa ivi loko a va kombetela hi xibalesa aka vana lavambirhi lava a hlawula wun'we lowa malembe ya 19 ivi a n'wi kokakoka nghena na yena makhwatini a n'wi kombetela hi xibalesa a fika na yena a tinghenisa aka timhaka ta masangu handle ka mpfumelelo wa n'wana lowu wa xisati loko swa ha ri tano lowu wa xisati lowun'wana a ri na yena ku ve na nkateko wa ku va a vona vanhu lava a va hundza hi ndlela ivi a va luma ndleve miehleketeleriwa i hetelele a tala na nhova laha ku tsundzuxiwaku vaakatiko swinene ngopfungopfu aka tindhawu leti a ta Nkunakral station commander va hlanganani colonel lieutenant colonel Dingani Rikhotso va kombela swinene ku vanhu va nga fambi va veka vutomi bya vona aka nxungeto loko hi ri hava mali ya taxi a hi yimeleni xidendani ka hi ta kota ku va hi nyika mali hi khandziya loko ku nga ri hava loyi a tirhaka amutini swi tani na station commander Gian Brigadier Sarakwana Khucho Solomon va kombele swinene aka vaakatiko ngopfungopfu vanhu lava tsemakanyaka va suka laha va D1 va ta amolo nkarhi wun'wani va nga va va suka kun'wana sweswi ku na tibolo leyi a stadium va kombela swinene ku vanhu a va papalati ku va va tikuma va karhi va famba aka tindhawu leti vutomi bya vona byi vaka byi ri aka nxungeto hi timhaka ta ku swi vangela milandzu a police station and ku ri ku yin'wana ya milandzu leyi a yi nga ta endleka loko hina vaakatiko a hi lo teka vutihlamuleri nsirhelelo wa hina vanhu vo sungula lava fanelaka ku va va tisirhelela hi hina vinyi hi kota ku vona ku vuhlayiseki bya hina i bya nkoka so loko va karhi va vulavula Brigadier Khucho Solomon Sarakwana a va languse ngopfungopfu na endlelo leri nga humelela hala a police station ya hlanganana ivi va swi pimanyata na hina kwala a Giyana hi na yena munhu muhaxi loyi a sukaka hi le ka ngove a davulapha a nghena hi laya makhwatini a tibyelaku i tata a ta humelela laha a Giyana a hi kale mali ku hava kambe vutomi bya hina byi nga vi byi ri aka nxungeto se va kombela swinene station commander lavambirhi ku va vanhu nkarhi wun'wana hi ringeta ku papalata leswi nga ta tshuka swi veke vutomi bya hina aka nxungeto kasi leyi a ri tavi maphorisa ya pfule nandzu a ndzhaku ka loko wa xinuna a ta va a kumeke a kombeteriwe hi swibalesa hi vaehleketeleriwa vanharhu va n'wi tekela nhundzu leyi a ri na yona lexi nga humelela mitwisiwa ku vava na boti wa yena a va ri ku fambeni va ri laha a Dan a Lusaka loko va karhi va ti fambela ku fike va kuma movha wa Mercedes Benz lowu a wu yimile ivi vanhu lava a va yimile va ri mune kwalaha tlhelo ka movha wolowo a wu yimile vanharhu va vona va ve va humesa swibalesa va kombetela boti lowu wa Xikwembu loko a ha hlamala ku a i nandzu wa yini na wo va ni kombeteriwa hi swibalesa hi nsindziso i tekeriwe ntsongo lowu a ri na wona wo ringana madzana manharhu na ntlhanu wa makume 700 rand madzana manharhu na ntlhanu wa makume don i 700 a mi swi tiva
2: mali hi Xitsonga ni yi tivi total
1: madzana manharhu na ntlhanu wa makume
2: i 700
1: va swa mani gaveni na vamani maswinganya hinkwavo hayi
2: ya
1: i 700 rand ivi loko a tekeriwa a tlha a tekeriwa na mali leyi a ri na yona hi vaehleketeleriwa lava nga tivekeki a tlha a lerisiwaku a fambi ivi a ti fambela munhu wa Xikwembu tanihiloko a chavelaku vutomi bya yena ku byi va byi ri ka nxungeto swi nga leswi i mangale nandzu lama maphorisa ya ri ta vuyanga ku hlotaneni na vaehleketeleriwa lava va nga tivekeki kasi maphorisa ya Giyana wona va khome miehleketeleriwa wa malembe ya 23 hi vukhale wa ku tshama a Giyana section A leswi nga humelela miehleketeleriwa leyi loyi wa xinuna ivi na nghorombisana na mutswari wa yena wa xisati a holova na mhani wa yena ku nga kokwana va malembe ya 72 hi vukhale 72 years lexi a xi holovisa lavambirhi mujahani loyi a fostela ku lata teka n'wana wa yena a ya tshama na yena kakuwani khegula va ku nga n'wi teki n'wana ene loko vatswari va za va ala va va ri na swivangelo va swi tiva kumbexana n'wana a nga hlayisekangi kumbexana ku va ku ri na swo tala ivi jaha loyi ra sungula ku rhasela kokwani khegula haye n'wana wa mina ma swi tivi lu ni kumise ku yini heyi yinini sweswi a nga vulavula swona se za kokwani khegula va timiyelela va ku a ridzi ivi a sukaku aya garage loko so wane hambi loko inga vulu vitra yona hi loko aya fika a ri na mali misa loyi a xava 5 liter ya petrol a ku ruwa a vuya kaya a fika chela kokwana va xikwembu va felaka ku hlayisa ntukulu ena vo lowo na nchumu ivi na yena a ti chela kasi loko a ku wa ti tlweba vamakhelwani va ta n'wi vona hi loko va ku vu va ku endla yini ivi ke ku te ku ta mangariwa nandzu hayi maphorisa a hi hlweli ivi hi ya hi ya fika hi n'wi khoma swi nga leswi a nghene khoto la nandzu wa yena wu nga hundziseriwa amahlweni vulavisisi byi le ku yini amahlweni ku pfuriwe nandzu wa ku ringeta ku dlaya kasi station commander brigadier Sirakwana Khutso Solomon va rhandza ku khensa swinene aka ti-community policing forum lava va tiyimisela ku la ta pfuna xiphorisa masiku hinkwawo ku va langa doroba ra hina ra Giyani ku va langa na muganga leyi va tshamaka aka yona Giyani ya hina hi ku angarhela ka matiko hinkwawo lawa hi nga na wona ku fikela sweswi hi nga tiyisisa ku hava ndhawu leyi ku nga hava ti-community policing forum hi vulavula na le lokixini a lokixini laha ku nga hava hi le Giyani section E hi le section D1 hi laha hi nga vulaka kona loko va ri kona a ve active ku fika kwalano mara le a ti-A se va kona ene va patrola ene hi le vona ntirhisano wa kahle swinene lexi va nga xikombela brigadier i ku khomana hi va xilo xin'we va ku ti-community policing forum tirhisana na vurhangeri emigangeni ya n'wina tirhisana na xiphorisa hina hi va makwenu na hina maphorisa va hi tshinyana namuntlha ku ri na station lecture ku rhandzani community policing forum rhandzani maforamu lava ku hi vona community handle ka vona hi hava xichava a Giyani hi timhaka ta ku vanhu lava hi vona va hi pfunaka swinene ene vukona bya vona khalanga byi yise vugevenga ehansi hi minkarhi yo tala hi timhaka ta ku loko va karhi va patrola emugangeni va kumeka va ri karhi va hi pfuna ti-community policing forum ta hina se maforamu hinkwenu va te va mukhensa brigadiya kusuka kwale ka sector 3 sector 2 sector 5 sector 4 na sector 1 va mukhensa swinene swa ha ri tano khalanga namuntlha hi lava ku ya share na vona na vayingiseri tinambara ta ti-station commander ti le migangeni ya vona hi lava ku ta kombisa ku Giyani ya hina yi avanyisiwe hi swigava swa ntlhanu kumbexana hi na tisektara to ringana ntlhanu ku na sektara yo sungula leyi ku nga sector 1 sector 1 i muganga wo suka le avuhehli hi ku mapayini homu 14 hi ku angarhela doroba ra hina ra Giyani xikukwani na makoxo muganga walowo wu rhangeriwa hi warrant officer Khosa Johannes warrant officer Khosa cellphone number ya vona hi leyi landzelaku ku endlela ku vaakatiko va miganga yeleyo va swi tiva ku Sergeant Khosa sorry ni va promoteni mara va le kusuhi na promotion Sergeant Khosa va ku tshama aka ngove hi vona va nga rhangela miganga leyi ya n'wina ya kusuka kwele vuhehli swi katsa na va makoxa xikukwana na Giyani kasi nambara ya Sergeant Khosa hi leyi landzelaku ku nga 083 487 7691 se loko va la ta fonela Sergeant Khosa vaakatiko va va fonela aka 083 487 7691 kasi miganga liya ya ka Dzumeri ya hosi Dzumeri kusuka kwale ka vakhaxana va xitlakati va Daniel Ravalele Zilela Mayepu kusuka na Bambeni ku ya le miganga yaleyo hinkwayo yi rhangeriwa hi Sergeant Mukateko Maringa lava nomboro ya vona ku nga leyi landzelaka station commander xa sector 3 i Sergeant Maringa nomboro ya vona i 083 499 1453 hi ta yi phinda nakambe i 083 499 1453 so vanhu hinkwavo lava lavaku va tshuka kumbexana va lava ku mangala milandzu kumbexana va lava ku la ta twisisa swin'wana hambi ku ri ku va rhamba ka ti-campaign nambara ya station commander xa ka Dzumeri hi yona yaleyo kasi ku na miganga leya ya kusuka Phalavubeni Mbawula Nsavulani Makhuva Xikhumba Xawela Nkomo na Ngove miganga yeleyo yi rhangeriwa hi Sergeant Vincent Mashava Nambara ya Sergeant Vincent Mashaba ile ilandelako i 082-729-0321. Nambara ya Sergeant Mashaba Vincent i 082-729-0321. Kasi kuna miganga le ya kusuka akaba nwadzikudziku. Nwadzikudziku, Shivulame, Mbato, Bongwane, Mabalane. Miganga le hinkwayo, Station Commander Shakona, I Sergeant. Nambara ya Sergeant Bebilisungwane, ile ilandelako, I 082-565-8619. Ita ipinda nakambe, I 082-565-8619. Kama ganga yale inenga ilongolosha, ikata naleka tomo. Kasi miganga le ilanzelako, ile ikuma kubukorikeri, kunga yona le ingana miganga yutlaya shunene. Ibalabula aka miganga le iwelako aka osi Ndengeza, osi Nthaniki, osi Masonganyi, osi Siandani, osi Nkuri. Miganga le hinkwayo ka yona yile hansi ka vutihlamuleri bya Warrant Officer Nkanyane Khazamula Amos. Nambara ya Warrant Officer Nkanyane Khazamula Amos ile ilandelako i 082-414-3438. Ita ipinda nakambe i 082-414-3438. Kasi nambara ya Sergeant Records lava vulavulaka kumbe ni vanika ya mana ihlovo don.
2: Yes, Sergeant.
1: Nambara ya Sergeant Records ile ilandelako i 082-451-7179. 082-451-7179. Kasi maforam lama hinkwawo ba wela anska munhu unwe loyi nge vitana ku social crime prevention coordinator kunga warrant officer Kate Kubai. Nambara ya nhloko ya maforam kumbe xana ti sector commander lava hinkwawo ba coordinatewa hi warrant officer Kate Kubai lava nambara ya bona kunga 082-729-0316. 082-729-0386. Kasi nambara ya ina yele police station. Ile tilandela nambara. Nambara ya ina ya community services center ya MTN. I 073-637-8653 ya MTN yale loko mi fona ita khumwa manga mbazo no kombela i 0673-637-8653 kasi nomboro ya Vodacom yale police station ya hina i 082-414-3738 na ipinda nakambe 082-414-3738 loko hi vuya vhiki leri ta ku khalanga hi ta vanika ti phone number ta station commander hinkwaswo swa la mopane xikan'we na swandla swa vona ku katsa na police station ya Saselamani Malamulele na Waterfall hi leswa hi khomeri va yingiseri va Giyani Community Radio swona ka ndzhengo wa siku ra namuntlha leswi nga sala i swivutiso leswi nga ta va swi ri na vona inkomu
2: Hlikani hi khensa swinene hi veta hi ya ka tinhlokomhaka ta mahungu endzhaku ka tinhlokomhaka ta mahungu hi laha hi nga ta va karhi hi vuya vhele hi taka tinqingho eka 060-8875942 hi twa leswaku mi lava ku tiva yini hi vuenti ka leswi mi vi mi kumaka ku a mi kotanga ku va mi swi twisisa
0: kumbe ku lava ku swi tiva va ko sergeant ku va hlamula swivutiso hinkwaswo leswi va vonaka nga ku va na tinhlamulo ta swona kambe loko swo tshika mi kuma ku a ve se va xowa va na nhlamulo ya kona ma swi tiva ku va tshembisa leswaku va ta vuya eka vhiki leri taka va khome nhlamulo ya swivutiso leswi mi nga ta va mi karhi mi vutisini hi rhumele ti-voice note kumbe mi hi tsalela kunene na ku ba tinqingho rimema ngoveni na tinhlokomhaka.
3: Ndlebe lead even hloko mhaka ta mahungu eka G7.
4: Eka nguva leyi ya xixika mahungu xitalo le ka awara ya nharhu enhlekani.
3: Ndlebe lead even hloko mhaka ta mahungu eka G7. Hi timhaka hi famba mahlweni eka G7.
0: Alright, 060-887-5942. Can you also remember to call me? It's a little bit of a voice note. Kumbe ku phone.
5: I'm going to call you. Bagginawa ko na Tom si na imeli ku twa number ya la ka Tom ri ku va hlayi matiku la mayana bagginda ka mavalani yo va hlaya nomboro va hetsela ku yi tirha na le ka Tom so avo yi langusi ka va hi hlayi kahle nomboro leyi kota ku yi tiva la ka Tom ku
1: Okay. Ani vatwana nyana kule va kombela ti number ta le ka Thomo ne. Miganga le yani nga hi hlaya loko ni karhi ni hlaya ni kumi ku ane rivele Thomo. Miganga le ya sector 4 yusukela ka Thomo yikunwa dzikudziku mavalane xivulane mbatlu na bongwane ya la yani ya le ya number ya kona hi le ilandelaka i 082 565 8619 kwalani va ta kuma sergeant Hlongwane Bible i stitch commander xa kwale ka muganga yaleyo ku ya fikela kwale ka Thomo inko
0: right okay 060-887-5942
6: ende ngalo unene na vaxumi va chaviseki a xitichini khalangana tatana rikhoso ha tshemba mihlayisekile mina no la ku twisisa swin'wana ngopfungopfu ka maforum na ku va ni tsundzuxa swin'wana ka tatana rikhotso nkarhi wun'wani va nga va va kha va tumbeteliwa maforamu ya ku halaa ka mapuve maforamu ya ka mapuve a va khomanangi ku na muganga yimbirhi leyi va yi vulaka ku na muganga ya ka hosi siyandani ku na muganga ya ka ngoma ene swisweswo hinkwaswo ka uforamu a swi tirhi ku tirhiwa timhaka tin'we ntsena a swi nga ta katekisa leswi police station yi nga leti aile a hi ta ku yi pfuna vanhu ve le ti-a ntsena mara yi lo tshama kona a yi pfuni va ti-a se na maforamu ya ka mapulu a va pfuni muganga wa ka siyandhani a va pfuni muganga wa ka ngove va pfuna muganga ya ka mapulu se a ni ta vula ku tatana rikhotso mi swi landzelerisa mi ta swi kuma swileswi mi tshinya maforamu ya ka mapulu va khomana hi ku na sweswi hi nga weliwa hi khombo ku lahleki munhu wa muganga wun'wana muganga wa ka siyandhani wu ri a hi pfuni hi ku ha swa hala ka hina ku huma vambirhi vanharhu valava nga na twela ka mapuve a ku se khomaniwa hi mhaka ya vukosi ko va maforamu ntsena loko matini mi ma vona mambale swikipa swa n'wina swi tswele leswi nga laha swikulukumba ngopfu mataleni hi mina ni ri kwala Venda tindlela hinkwato ti kongoma giyani tatana rikhoso tatana khalanga dangi
0: right mi nga yi hlamu
1: inkomu khalanga eyi leswi vulavuriwaka hi mataleni swi vava ngopfu ntiyiso wa mhaka i ku minkarhi hinkwayo loko hi ri na tinhlengeletano maforamu ya hina a hi tshama hi rivala ku va byela ku a va humi ka tinyimpi ta vuhosi a ni tivi ku i mani a nga tshama a kuma muholo va ku nyikiwe hi hosi hi ku lwa nyimpi ya kona ku na tihosi loko va hola ni hleketa ku va dya na tindhuna ta vona mara munhu i mbala reflector ya hina a ya fika a yima ku yena i wela aka hosi mani i wela aka hosi mani moya walowo hi tshame hi wu vona khalanga hi tlhela hi wu tshinya a trakini hi layiche vanhu va ka maswonganyi na va le ka nhlaniki va maforamu na va le ka ndengeza kusuka nyimpi andzeni ka traka hi munhu wun'we wo tshwa nun'wini a vulavula swin'wana leswi hi nga swi laveki loyi a tikeriwaka a lava ku lwa tinyimpi ta vuhosi a hluvule reflector ya hina a ni wa ku tiva ku loko a la ta lwa nyimpi ya ka hosi siya ndhana ya ka hosi ngove i ya kwini loko a lava ku lwa nyimpi ya hosi nhlaniki na ya ka hosi maswonganyi i ya kwini phela vanhu lava va na mimiti ene va na tikhorho se a nga fambi hi reflector ya CPF a ya fika a yima a hi n'wi vona hina hi ku i community i-in blue a kha swi tiva ku yena i community siya ndhana i community ngove i community maswonganyi i community nhlaniki hayi swi katsa na xiphorisa andzeni se loko ku ri ku hi swi tekela enhlokweni swinene ku loko hi karhi hi launcha ti-community policing forum leti hi va byela ku va fanele va tirhisana na vukosi right lava swi vonaka ku na tinyimpi leti va nga ta ka va nga swi koti ku va ti lawula kumbexana va tsandzeka ku tikhoma a va humi aka swona khalanga ni favor pirates me
2: okay
1: maroko pirates yo tlanga na chiefs mi ni posa le a ku tlanga ku chiefs pirates hambi yo korola chiefs ni mbala uniform mi nge ni voni ni tlakuka ni phorisa mara na ku tiva ku mina ni wela kwihi ku i ncini leswi ni rhandzaka swona mara hi nkarhi wa ntirho ni le ntirhweni hi vulaka ku munhu vukosi lebya lo swaka byona a hi probleme i swa hi n'winyi kambe a nga mbali reflector a ku mina ni ri hala a ni nge hi ku yini ku hina hi tiva ku hi ya aka mapuwi ene swa vuhosi humani aka swona mi tshika maxaka ya lwa sweswi va lwisaka swona loko va hetile va ta mi byela ku n'wina ku tanihiloko hi ri vana ku sweswi suka mi hala sweswi mi nga yi hala sweswi ndlisani ku yini kambe leswi vuriwaka hi mataleni swa vava swinene hi mhaka ku loko tiko ri a va na ri ku tani munhu a ri na problem swi fika laha mi kumaka nkarhi wun'wana vanhu va hetelela va luza ku tshemba aka yini aka hina maforamu se a ni la ta kombela swinene aka community policing forum li ni hleketa ku ta hindzisana le ka Sescate va ringeta ku va yi basisa kahle leswi mataleni a nga swi vulavula loko ku ri ku swi tana aka mapuve i ntiyiso na mina ni nga yima na mataleni hi mhaka ku hava tipatrol ta navusiku aka mapuve a ti ri kona mara ti hetelele ti va ti nga riki ti nga ha ri kona leswi vulaka impela swi koho leswi swi nga mahlweni swi nga kumbe leswi nga ku humeleleni swi nga ku yeni emahlweni mi kumaka ku le ku lweni ku lweriwa swi leswi hi nga swi tivi ku khalanga se a va lulamisi maforamu ya hina chairperson ya ka mapuve hayi hi le ndleleni mi ta kota ku mi hi hlamusela ku endleka yini chairperson na secretary hi le ndleleni inkomu
2: inkomu a hi tweneni la
7: ahe bodono minjhani na papa rikhotso kwalano hi kombela ku pfuniwa hi case number yaleyo hi nga ni nga yi senda kwalano hi ku loko a fona swisweswo swi endleke hi ti-16 ta May case hi pfuriwa hi ti-18 loko a fona va lava nga kwalano hi vo va nga khoma case yaleyo loko sweswi a fona va n'wi jikajika tolo i va fowunerini va ku va i ta va ta n'wi hundzisela ka vun'wanyana munhu loyi a nga n'wi fonela va ngete va ta n'wi hundzisela ka yena sweswi na yena i ri i n'wi fowunerini i ta hi vo ma-8 a n'wi fonela i ta va a ri kona exitichini mara sweswi loko a n'wi fonela a hi le ku ndleni foni ya kona vana vambirhi va vafana va nga n'wi khoma nkuzi lava va tivekaka eka magorho hi siku rero va nga n'wi tekela mali ya le ntirhweni ya ku ringana 6,000 laha a nga lwa na wun'we lowun'wana a tsutsuma a nga tsutsuma na mali lava va tivekaka atikweni ra ka magorho hi kombela ku pfuniwa hi yona tatana rikhotso ku swihi sweswo swi fika kwini hi ku na sweswi na le ntirhweni ku na tiprobleme hi mhakeni ya mali ya vona ene himpela milungu a nge tsaki hi mali ya yena hi ku a yi le ku kumekeni
1: okay a ni va twa nkahle khalanga va ri lava va vulavulaka hi vona va nga khoma case ya ko kumbe ni swi twisisanga a va vula ku lava va nga mi rhumela hi vona va nga khoma case loko ku ri ku mina tinambara ta voho sesi ne ni kombela mi nika tona loko hi chaya swi vula ku hi ta teka hi swi yisa kwale aka station commander ku na rikhotso va station commander hlangana ku na rikhotso lava va nga ku vulavuleni ka radio ni hleketa complainant vo lo twa ku na rikhotso ivi hi makumu va nga ha swi twisisi ku i rikhotso wihi kambe loko va fonele station commander ta cancel va ta pfuneka swinene ta teka nambara ya vona kumbexana a va ni sweswi a va rhumeli nambara ya vona va hlamula phone nambara leya 082 loko ri ku va ri ku swi tweni
0: yang tsama go bele go se 20 miniki number yabo
1: miniki number yabo. Okay, it's fine. So bula ku muhashi loko se hitaba hetile anza ka radio ila inga ta kota ku hi va fonela hi khense swinene mika yele mbilu sesi hi khodeleleni swi ta tshamiseka.
8: Tatana Don Mathebula na tatana radio ri khotsa kwala kara hami ba ming serene ano la wo kuvana switsundzuxo nyana ka tatana khotsa ku xana hina va muganga wa Ndindani Mahlathi Gawula Khakhala Hlomela a yi twangi va hi hlaya va hini ka tinambara a va hini kangi na tinambara le sa hi swi tisi vuyi rivala or ka njhani na hi ku tinambara la matiko laman'wana va va nyiketele tinambara so a ka vayimeri va hina masayiti hala a ka vaka va Khakhala Gawula Mahlathi Ndindani Hlomela hi twa va nga zangi va mahlaya matiko lama xana u moka mi nga rami mo ka va nga rami yimeri na u ta mi khomela ku leyiso.
1: Inkomo Khalanga ya ni xitwili xirilo xa miyingiseri va nga swi teki swi va vavisa loko hi ri ka radio xiloto a hi xa Giyani i xa Mopane so loko ni siya switichi swo tala ni vula ku lava hlanganani a hi hlayangi ti-phone number na hinkwaswo that's why ni kombisini ku leswi nga sala vhiki leri taka hi ta va nika tinambara ta station commander mara hi ku sweswi va kombela nambara ya ka miyexe nambara ya ka miyexe hi leyi landzelaka i 067-595-0244 i nambara ya ka miyexe ya le police station ya le kasi nambara ya station commander va ka miyexe i 067-595-0244 ta iphinda nakambe 067-595-0244 kasi nambara ya xandla xa station commander xa ka miyexe ku nga warrant officer Obian nambara ya vona hi leyi landzelaka i 067-595-0248 itinambara ta ka miyexe teto inkomu Khalanga
0: komu 060-8875-942 loko tshikana na swivutiso ni vona lava ha ri ku rekhodeni loko mi lava ku hi bela riqingho mi vutisa hi beleni riqingho ka 060-8875-942 kumbe mi hi tsalela kunene sergeant va koho va ta hlamula ku tiva timhaka ta n'wehe loko ku ve ni swi nidaku va swi yisa ka vakulukumba va ta swi yisa kona
9: mani la ku vutisa kwalaho ka sergeant records or regional kwalaho xitichini ni poyileke ngopfu hi maphorisa maGiyani maxisati ni nga makuma xitichini ni ya ripota ku ri n'wana a la ku rhepiwa hi n'wana wa 13 years a la ku rhepiwa hi munhu un'wana wa more than 50 years ivi n'wana loyi a tsutsuma a teka mali ya nyika n'wana wa nkulukumba luya loyi a n'wi nike yona se ni hlamarise va ku ha a ku na nandzu kwalaho because u hetelele a nga n'wi rhepangi se a ni le ku swi twisini ku ri loko va ku attempted swi va swi vula yini because swilo leswi a swi hambanangi na loko va ku na GBV because loko mo reporteriwa ku ri munhu wo karhi a lava ku endla n'wansati swo karhi kumbe a lava ku n'wi ba a ta xitichini mi tsutsuma ya tivhele to tala miyi mara attempted rape ya n'wana 13 years mi ku a ku na nandzu ha nchumu swilo sweswo endle ku hlamaleni se a ni hleketa no hundzela kun'wana ka switichi swin'wana
1: va ri n'wana i na malembe mangani
0: 13 years
1: a la ta pfinyiwa loko hi vulavula hi attempted rape Khalanga tsundzuka phela milandzu leyi a ho tsakisaka ku yi pfula hi fane hi langusa ku ku na leswi ya hi swi vitanaka i element of crime na swa swi na ntikelo kumbexana leswi hi byeriwaka swona hi mimangari swa fanele ku swi fanele swi ya yima a khoto na tsundzukani Khalanga hina hi pfula milandzu hi yisa a khoto swi pfuna yini ku hi pfula nandzu hi ku la ta tsakisa munhu loko a fika khoto va fika ku leswi a hi nandzu swi nge fiti ku va swi tengiwa ma swi vona so mara ma hlamuselela hi wona ma tiyisisaka ku hina tani maphorisa hi fanekele hi va hi pfula nandzu wa mushaka munhu loko ba fika at the police station ba twa hinga ku ba kholeriwini ba nga fambeli kule ba chava police station aba kombeli kumbe xana ba kombela ku bona office ya station commander ikona maybe ba nga kota ku kuva ba pfuneka loko ba pfumela ku ba kholeriwini hi timhakata ku loko nwana nkarhi nwana avuya avula ku ala ku ta pfinyiwa yo mhaka mina itwa no ku swina swivangelo hi fanele hi va hi karhi hi switiva ku loko leswi swi hlamuseriwaka swina ntikelo ku pima ku impela swi nga va swi ri ntiyiso na a swina rivengo ndzeni na hi timhaka ta ku nkarhi wun'wana munhu wa swi kota ku a tirhisa rivengo a va kumeka a karhi a hemba hembela munhu un'wana mi kuma kun'wana a fika ku swilo sweswo hinkwaswo a nga swi tivi se swi ya hi mahlamuselelo ku va hlamusele mhaka ya vona hi ndlela yihi
10: okay
6: kavula no lava ku basisa tatana rikhotso hi ku ndlela leyi ni yi khulelaka a ni lavi ku siya swimitwani ku na muganga wun'wani ka mapuve tatana rikhotso va ngo hi le molweni ka mapuve ni xo kuma ku tiva ndhawu liya i ku nida foramu swa strong a ku na foramu leyi tirhaka na vusiku laha a ku sunguleni loko va ha ku sungula va tirha kahle va yima kwalaya xiblowanini va yi va monitara timovha wena yi ya kwini wena swi swo taniya ku va na nkarhi lowu va cincanaka mara a ni tivi ku hambi vo totiwa yini kwalaha mugangeni wa luwani a swi tikombi na ku ku na foramu nyakanyaka leyi humelelaka laha loko moya hi wa mitlhanu na mugqivela na sonta mi ta ni tlhavula tatana rikhotso loko no suka la venda minkarhi yo tala ku ri wa mitlhanu ni ya leyi ni tlhe ni fika ni borheka ni ku hamba ni vuyela yini kwala i ndhawu liya yo hambi ko fika vanhu hi movha va nga yayarhela vanhu vo tala ngopfu hi swibamu tatana khalanga na swihlanyani swi tsinini swo vo ma-3 years swi lande vamhana swona a ku lawuleki ku tala patu hi swihlangi tatana khalanga swihlangi swa swelo ku mo swi kuma patwini swi hava na 15 years swi na vo 10-9 ku ya kwala swi landza vamhana swona i walawala ndhawu liya ku mix tatana khalanga ku nida foramu ndhawu yaleyo ku va va lawula vaakatiko va muganga ka mapuva a molweni tatana khalanga mi ve mi kongoma kona mi landza maforamu ya ma vutisaku ma tirha na ma hi byela swihehlo swa haleni na a ve le ku tirheni tatana khalanga
1: ya swa twala mataleni mi ngo a nga vuriwaku i vulavula ngopfu mara i vulavula ntiyiso ndhawu leyi a impela ku na nyakanyaka and loko za ku va na nyakanyaka hi ndlela leya ku na swin'wana swi tshamisekanga khalanga vanhu va hina loko hi tiyini ku la ta swi vona ku swi basini a hi ta ndla nyakanyaka kerekeni mi tshama mi kuma mi ndla roll call ya le kerekeni mi ta kuma ku ri na 13-14 mara ndhawu liya ku tshame ku va na swihehlo swa ku laya hansi ka xiblowani loko mi lava ku jika laha ku na timbangi leti ti xavisiwaka kona ene maphorisa ya hina va ze va ya va ya khoma laya se loko vatswari va ka mapuve va tshika vana va vona va ya va ya tala ndhawu liya va karhi va nga swi tiki va lava yini swin'wana hi nge swi koti ku va hi va khayimela vana hina tanihi maphorisa a chamando tolweni kunene hi kume swiviko ku na n'wana wa xikolo loyi a nga famba na tifoni loko vatswari va ku va lava foni a tshembisa mudyondzisi loko mudyondzisa ku lava foni a n'wi tshembisa ku ta n'wi ba a hetelela a lan'wa a famba na foyini i vana va vamani lava kumbe vana va ka sirakwana ni swi tivi kun'wani hi nga tshama hi khi hi komba maphorisa hi ri ntiwo brigadier n'wana wa mina yiniyini a ri mutswari i ri yini ku vana lava va kula va za va fika va tshama nhoveni va le mavokweni ya vatswari hi le ku ndleni ka yini ni kombela mi ta mi ta n'wi chavisa phela siku rin'wana hi nga ze i karhi un'wana i ku mbalanisaka mi n'wi chavisa n'we mi nga mutswari n'wana khalanga a nge sungulu loko a ku 16 years a va huma ndleleni i sungula kha ri 10-11-12-13 mi kha mi ku botana i botana i botana hi ku sweswiwa na hina khalanga hi tirha yi karhi hi lavuriwa hi vumbiwa bya tiko kun'wana vana lavawana a ka ha ri vana lavo fana na vakhale mi lava ku sejeni va fika va xi chavisa ni xichava ni mara loko ni suka xi tshama na n'wina swi herile a sunguli mutswari a ku ni sungurini ni fike la kombela ku mi ta mi ta ni pfuna hi fika hi hetisa mara laha vana lava talaka laha i va va mani ene munhu loyi a nga ku xaviseni ka swi leswi humaka ndleleni laha i xavisa mahlweni ka community phela ndhawu leyi a ku na mimiti ekhalanga laha ku na vanhu vo kumbexana va nga va va fika ka nhlayo yo ringana 500 vanhu lava tshamaka laha ka ganga leriya swi leswi hinkwaswo humelela emahlweni ka vona hi ta yi kuma ku vhene yo tshama amolo hi tshama hi pakile i va mani lava tataka molo ha vana va hina i vana va hina hina hi ri yini tanihi vatswari na loko ku ri na xivijo a hi ringeteni ku la ta va komba ku hina tanihi vatswari leswi va swi endlaku a hi swi lavi timhaka ta kona leswi va taleni a swi vulavulaka i ntiyiso ndhawu liya a yi tshamisekangi a yi tshamisekangi hinda a xikarhi ka vusiku i kuma ku tele hi vafana mara i nga swi twisisi ku endleka yini ku tele hi vanhwanyana i yini swi xavisiwaka swi endlaku vana va hina va ya va ya tshama laya va tala kona se ku na swin'wana a swi tshamisekanga a hi sunguleni hi yima tanihi vaakatiko ku nga ri ku nkarhi wun'wani hi ta yisa blame ngopfu aka maphorisa
10: sejani xivutiso xa ku hetelela hi fika makumu ka nongonoko i ku
0: hi wihi nxupulo lowu mi wu nikaka eka vana lava mi va kumaka nkarhi wun'wani va ri na swidzidziharisi eswikolweni swo njhe hi mbangi a hi ngo n'wana mi n'wi kuma ri na mbangi mi n'wi nyika nxupulo wa njhani
1: hi na ha khoma khalanga hi na ha khoma hi n'wi khomela ku va a ri na swidzidziharisi a ka ha ri na nxupulo wun'wana lowu hi tisaka va khoma va tele ngopfu to loko nene a giyani laha a ri tlhavile n'wana wun'wana i fambini a tana bangi a fika hlongorisa n'wana la ku tsema wun'wana bangi va rhwaleni vatswari va ta a police station loko hina hi ku ha khoma va fika va ku mina ni cancel case na ya loyi a nga hlongorisiwa hi banga a fikaka ni cancel case I mean a ni pfuli case a ni lava ku pfula case mara loko hi vitaniwa hi yaleyo va fika va ku yini va ku fanele ku va ku pfuriwa case ma swi vona ku swi hi tshikelela ku fika kwini banga leriya ri nga tlherisiwa hi nga ri teka swi vula ku minduku ri ya ri ya hlongorisa n'wana wun'wana exikolweni ku na n'wana loyi a nga ta chava ku ya exikolweni mara mutswari i fika a yima a boha nkhama ku wa mina n'wana i fanele a va a nga khomiwi loko mi va khoma va cancela ti-case then hi yime kwini hina ka minduku tintiho hinkwato ti ta komba maphoriseni a va tirhisiwana hi ta endla yini khalanga hi ku hambiloko mi n'wi sindzisa mi ku yala mahlweni to fika yima khoto a ku mina a ni nga ha swi lavi ku yisa case amahlweni mara va sejeni hi vona va nge te ni endla yini ni yisa nandzu amahlweni swa vava khalanga loko u pfuriwa milandzu va famba process yin'wana na yin'wana leyi kumbexana va famba process ku fana na munhu un'wana na un'wana loyi a va ku a khomiwini hinkwaswo leswi faneleke va swi endliwa a va tekiwa tintiho mara loko a ri hansi ka malembe hi n'wi tshikela aka vatswari ku va a va langiwa hi mutswari wa yena loko se ku fika nkarhi wa ku va a fanele a byarisiwa vutihlamuleri hi ta n'wi vona loko a ta a police station i senga a ri kaya n'wana yaloye kambe loko a khomiwini i famba ndlela yin'wana na yin'wana leyi endliwaka hi munhu loyi a nga khomiwa ku ya hi nandzu lowu a va ku a hehliwe hi wona
0: marito ya ku heteleleka vayingiseri
1: hi langutisele na mahele ya vhiki khalanga ku busy a Giyani stadium mayors tournament yi le ku yini amahlweni marito yo huma aka station commander brigadier sarakwana i ku aka vanhu hinkwavo lava va kumekaku va ri karhi va ya atibolweni loko bolo yi chaya va tsundzuxiwa ku a va hangalaki ku nga va na vanhu lava kumekaku va sale a stadium va nga swi tivi ku va salela yini ku ri ku bolo a ya ha ri aku tlangiweni xa vumbirhi va tlhela va kombisa timhaka leti ti nga ku hoxeni ka milandzu swinene ti tiya ta ku va vanhu va kumeka va karhi va famba aka ndhawu leyi nga hlayisekangiku vanhu va tlhela va famba vusiku swi vanga milandzu ngopfu hi timhaka ta ku munhu i hetelela vutomi bya yena a byi veka aka nxungeto ivi loko swi ri hi ndlela yeleyo vanhu va ta va fika va n'wi hlasela va n'wi tekela ti-cellphone se swi vanga ku nkarhi wun'wana mi kuma ku vanhu hi va vona va hetelela va hundzuka va twisiwa ku va va ku ri ku xiyimo xa muxaka luwa a xi koteka ku va hi nga xi papalata va tlhela va hetelela hi ku laha ku ta kombela swinene aka ti-community policing forum ta hina ku a hi yeni mahlweni hi karhi hi patrola hi tirhisana na vukosi hi swi tekela nhlokweni khala nga tanihi maphorisa ku Giyani ya hina yi na swiphiqo swa vukosi ene a hi swi leswi ti kombaka ku nga ku swi ta hela sweswi ingaku hi ta zana hina maphorisa hi ya tipenchenini ivi ke hi ka ha tengiwa yo yaleyo ya vukosi leswi swi vulaka hina tanihi maphorisa na vukosi a va swi tivi ku hi vana va vona hinkwavo swi nga khataleki ku i hosi 1 kumbe i hosi 2 na community policing forum leya a va hi olovisele ntirho va kota ku va va tirha hi ku vanhu lava va hetelela va fika laha ku hi fela yini ku ri ku a hi holi no hola kasi lava va mbala ku reflector hi xikongomelo xo lwa ta lwa tinyimpi ta vukosi a hi swi tivi ku ta va thavi tirha njhani hi timhaka ta ku a va qualify ku va forum a va swi tivi ku ve le ku ndleni ka swihoxo swikulukumba ngopfu hi ta va hi ri na tinhlengeletano hi ta tlhela hi va tsundzuxa so loyi a swi vonaka ingaku a nge swi koti a teki reflector ya hina a yi vuyisa ivi a ya a ya tshama va kona lava lavaku ku va va ya khalanga ni tlha ni gimeta hi ku la ku ta vula ku na xinavetiso lexi xi nga ku fambeni ka swiyenge swa mabulu xi kombisaka ku na tiposo ta xiphorisa ku hava khalanga tiposo leti nga kona vanhu vo skema loko mo ze mi vona munhu a ri na xinavetiso a teke na yunifomo ya munhu kumbe a teke phorisa a ri faka a ku vacancies yini yini yini loko mo ya le hansi leyi mi ta kuma tsale cellphone number hina a hi tshame hi humesa swinavetiso ku ri na cellphone number na website loko wo ze yi kuma yi ku he www.don ya hina yi fanele yi ku saps.government.za ivi ke na phone number ku ta va ku ri landline ntsena se hi la ta tsundzuxa ka vaakatiko ku va va ti vonela ene na loko u tshuka ku ri na mintirho ntirho a wu xaviwi ku hava tiposo leti nga kona ka nkarhi wa sweswi khalanga hi ta hlangana vhiki leri taka mindzuku ya apulukwane laha hi ya ku hi ya tivisiwa ku i mani muprovincial commissioner lowuntshwa wa xifundza xa hina xa Limpopo va na mahele ya vhiki lamanene xikan'we na vayingiseri hinkwavo lava nga kona va Giyani community radio ta hlangana hi ra vunharhu ka tele mbilwini na hi ra vuntlhanu tanihi ntolovelo
0: inkomu
3: Kumekantsena loko join Armarovela Funeral Services. Tuina namuntla. Ebutsarisa 13 wa swiro handle ko langusa malembe. Wa 14 hi wena. Plan A, u joina hi 210 rand. Plan B, 220 rand. Plan C, 260 rand. Tekele nhlokweni leswaku tipresto hina a yi tona to cincacinca. Ta ha ri te tiya. Loko ri eka Plan A, hi ku nyika 2100 rand ya grocery. Plan B, 2200 rand ya grocery. Plan C, 2500 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina, eka Plan A hi ku nyika 4000 rand. Plan B, 4500 rand. Plan C, 5000 rand. Tekele nhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armarovela Funeral Services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u kume xibukwani. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Nkwakwayila, Salema, Thekwenjaka, Tsanini, Makakabaci na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Sikopo emceketa section na le Sikosese Wholesale endaka Magezi Hardway na le Gapani ha kumeka eMavilani Complex First Floor kusuhana le taxi rank ya le Mphenama. Se pfule ra vurintshwa eka Mukhwati next to Yusuf eVulobedu na le Elim opposite NTK. EJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhana le Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhana le Manemelong Primary School. Se kumeka na le Alexandra number 47 16 Avenue Hofmeyer Street next to Andres Hairdresser eka Armarovela Funeral Services. Loko hi ku halahla halahla, loko hi ku hi ku nyika mali hi ku nyika mali, naswona switututu i vana va ntavasi na tihexe ta hina hi leta tipapa hi vulavula hi ti-wings. Wixokoxoko 074-751-4932. Tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Armarovela Funeral Services, take the chance. GCR Talk.

0: ndlebe le even hlokoma ka tamahungu eka jiserefe
1: nikhensile ti hlokoma ka tamahungu ya awara ya mone wa xinona loya ahleketeleriwaka ku varikara yiva tintambu ta gezi eka ti ningaku eka egiyani section A u khomiwile vamahosi ndzawulo ya swa rihanyo yi tiyisisile leswaku nhlayonhlayo ta va xinona hi lava nga varikari va yimbisiwa laha ka xifundzankulu xa Limpopo mahungu hi xitalo le ka awara ya mone enhlika
0: riendlebe le even hlokomhaka ta mahungu eka jiserefe.

0: Alright, kaskaming si Roger FM. Iba kay pa magkasya pala kay alright. Yan eh. Susa ko. Alright, this is okay, Vixen Rajis, sir. Fem, okay, from a cat, fell again, tell a yo, ya leo, Shkobagar, fell again, Makumem, and say what you mean, taking a cat, and now I'm being said, Lika, our Lia, ya, Narragan, Lika, no Sukura Motla, Shkawakam, if I can let the Paguaka to Grand Africa, Zonga, Shkawakan, the Kamatukamambe, a decorate from Makumatu, and the Kansikan was Sukura Motla,
1: ya,
0: Shkawakam again, Lika, home, Moku to Grand Africa, Zonga, and the Kamatuka Mamele,
1: and this way, let a mink, sir, Fem, get some tales to a Kunakan Karosis one so. Mingarvale soko wa muna basa msela kashengo kwa muna ungwana ungwana timakale tata mash and mash tata katetinye kamata hima ike kumakashengo pukura haikona Jacinta avakele Limpopo kasikura na mutla kumbesani avakele Limpopo
0: iguala
1: ya la aba kwa kaa shlangana na tihosi shlangana na mafambisi la aba samu ansi kuwa kakuburiwa mingarvale soko wana baba kwa wana Jacinta baba kwa basa msela kashengo pukuri I
0: was got a clangani.
1: Yes,
0: got a gobula boo.
1: Ash knock chap.
0: Come and a much and much for me.
1: Yes,
0: Seba Pagalam Takatawa corner.
1: La Abazangla, La Abacona. Come up and say it from Sasuana and yes, and as to come and go and lava Funaco underground.
0: Okay, yeah, Miss Malimali, that's one of one.
1: Yeah, if I can come a cutting off for me, some of our cutting off and go Danny Locke and I come meeting in a van lava kelo. Baba kha hlamusela ku va xiphorisa ka siku ra namuntlha baba kha va khome 50 wa vanhu lava humaka a handle ka matiko lava nga kwala Limpopo a tlhelo ra Los Shishans
0: yo ho kasi kwala kusuhani kwala
1: va khomiwile leswi vula ku ri maswi a ni vete wa mune un'wana un'wana leswi vula ku na kwala giyani
0: va nga na mano fika ende vhele ke mahungu ma kombisa timhaka ni ta ku ve ri timhaka to hala vo Lost Richard hala hala tilokixini lokixini hala hi la vanhu lava tsutsumela kona loko va suka kahle ka matiko lama kumbexani ke va suka kahle lomu ya swilungwini lomuya hayi no ai aku tirhiweni mara ku nga ri ndlela ya ku xanisa vanhu van'wani kumbe ku va bukutela na swin'wana na swin'wana na swin'wana swi tshamisekile kasike ku ya emahlweni mingiseriwa GCFM vana vambirhi va hundzile emisaveni endzhaku ka loko va hlaseriwile hi tibomo ka tiko leriya ra Israel hi ra vumune na mixo ku nga sukura namuntlha ndhawu ta Israel ve ri hayikho ku na timhaka mani ti le ku vuyeni swinene ngo ve ri n'wana a n'wa yi tsheve ka loko kuma leswaku ve ri mixo wa namuntlha vana va hundzini endzhaku ka loko va baleseriwini kumbe xani ku duvuke bomo ndhawu liya ve ri vanhu vanhu vo ringana ekhumenharhu hi vulavula kahle feleke hi 30 mama khumenharhu ne i 13 wa vanhu lavawani ku katsa na vana va lava vambirhi hi lava nga hundza emisaveni ka loko ku hlaseriwile hi tibomo ta tiko ra Israel hi ra vumune eka mixo ku nga sukura namuntlha mingiseriwa GCFM va ndzawulo ya swa rihanyo kusuka eka Gaza va vula leswaku ri va le ku burisaneni kahle na varhangeri va le Hamas hi makungu ya ku herisa enhlaselo lowu nga kona eGaza eka nkarhi wa sweswiwa mara minyimpi yi ta hi dlaya herile nyimpi yaleyi kumbe ko va bombo ka matiko ma lama makwala ntwe ngari kumbe xani ke seso wa bombo man loko swinwana ku nga hundzana kahle vanhu va ringeta swa ku tibomo ta tirha hi tiko ro karhi a swi tshamisekangi swi biha swinene
1: i timhaka tin'wana to ka ti nga tshamisekangiki mingiseriwa GCFM heyi timhaka ta ha tele hi mpela hi va kha yi kuma kahle ngopfu mingisani tanihiloko mukhamisa ku heyi madlanga commission yi ti nyika matimba baba kha va hlamusela kahle ngopfu mingisame ku ri tanihiloko ku va kha ku hlanganiwile va madlanga commission ka va va kha va fike va tlanga nkandziyiso kumbe audio recording ya former investigative directorate against kumbexana ka vona advocate Andrea Johnson va kha va chuhiseta advocate Drashantha Ramsamy ku va loko va kha va ku vo kumbexana va va byela ku ri loko ku ri ku ka madlanga vombitana ku va mukhami ta testifya ehenhleni ka mina kumbe ka timhaka leti va tivaka hi tona a va tsutsumi va handle ka malwandle
0: balekan
1: yes se hi va kha hi kuma kahle ngopfu ku advocate kumbe state advocate ivi va va kha va yise nkandziyiso luwa eka va madlanga commission se swa tikomba ku himpela hayi khona advocate Andrea Johnson vele nghozini
0: shem
1: ingaku xikhiya xi ta xikumetiwa ku nga ri khale xa le khotsweni hi ku himpela vele nghozini
0: Ya bona vele ke vele ngozini sitcom sa swinene swa kwaiko ka hi wa mahlweni ku lavisisa kahle nje futhi vona ba lavisisiwe va kumekini ambe na vuxaka byi komisa e vuxaka byi kuni kumba swinene xikarhini ka vona na lava nga rhambana kahle va fanekele vanwa titiyana van'wana van'wani va n'wi vitana ku hey u sasekile wa languteka se ende amasunguleni veri a va byi kaneta vuxaka lebyiyaku byi le kusuhani kumbe njhani mara a swi na mhaka mingiseri ku na ndhawu leyi ya Japan ku na mhaka leyi ya earthquake ne
1: okay
0: mhaka leyi ya ha ri kona kumbexani ku na ndhawu leyi yi nga kona va kombisa ni mhaka endla ku ri tiko ra Japan hi rin'wana ri nga hlaseriwa kahle hi ku ninginika ka misava hi ra vumbirhi kona ka vhiki leriwani va kombisa ni mhaka endla ku ri ku na vanhu va ku ringana 23 lava nga hundza emisaveni kumbexani ke vanhu yi le ku tlakukeni ka nhlayo ya vona yi fika ka 23 ka nkarhi wa sweswiwani kasi ka wa swilamulela mhangu na nkarhi wa sweswiwani kumbe ka siku ra namuntlha va fika va kuma kahle mitsumbu yin'wani ya ku ringana 10 kona kwaleni andeni ka molo a ndhawu na tile Japan va kombisa ni mhaka endla ku ri ako u ningini kile la unga vuya upanzeka andakala kwa kuvena ku ninginika kwa kwala kwa kamsava lava akuri na vatiri andeni xikanwe kanwe kena va akatiko va kombisa mhakenda akuri na va akatiko va ku hunda 100 ku bikwa leswa kwa iko avari kona kwa landeni ka molo ho walwa vanwana vavisekile vanwana vavisekangi ikasike va kombisa mhakenda ku na tinwana ndhawu tindzawu leti ta Japan ku vulavula kahle na karhi sweswi na gezi ari kona andakala kuva na ku ninginika loko ya kamsava kona ke so tala ngopfu vutomi bya vanhu byin'wana bya vutomi bya vanhu byi le khombyeni eka nkarhi wa sweswi a tindhawu ta Japan
1: heyi kule ku tikeni hi va hi kha hi va na nkateko ku a South Africa a swi kona kona ngopfu u ngo twa ku veri ku ve na ku ninginika hale swin'wini kambe a ku talangi ku va kha
0: kuoneka
1: va hi tlele
0: a hi hlangani na swona hi na yehovha hi va hi va yini
1: swi la ku loko ko ninginika swa mampela hi ku ku na tiyindlu leta le henhla hi va hi nga ha hlayisekangaa mara ho tsake era ku himpela a South Africa swi tikomba hi va hi kha hi hlayisekile endle ka swi swa ku hambana na hambanana mingisela mina va hi kha hi kuma kahle ngopfu mahungu ya ha tele mi swi tiva kahle ngopfu mingisela mina ku ri hey ku na xikolo lexi a xi vuriwa kahle ngopfu va ku i Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls lexi a xi ri kona kumbe xikolo xa vana va tintombi lexi a xi ri kona kwala South Africa. Baba kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku xiva kona for 20 years hinkwayo ka yona. Mingari va leswaku Oprah anga humila South Africa. Kambe i va kha a kota ku va kha hi tisela kahle xikolo lexiya xi kota xi va xikha xi kota ku va xi kha xi dyondzisa vana va tintombi no va hlayisa no va kurisa xi va dyondzisa ku va tintombi. Xikolo lexiya xa ku vana va ku va dyondza va ri va tintombi ntsena xi va xi ri kahle hi ndlela yin'wana. Ku va va dyondzisa na ku ti matane n'wana wa
0: nyanya
1: na mintirho hinkwaswo ka swona yes hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisa mina ku va kha va tivisa kahle ngopfu ku stay stars kha swi nga ri hansi ka Oprah stay stars kha swi wela a hansi ka department kumbe Gauteng Department of Education leyi nga ta yi kharhangela kahle ngopfu hi MEC Lebogang Maile hi swona leswi va ka kha hlamuselaku ka nkarhi wa sweswiwani kambe ho tshemba ku loko tanihiloko xi ri hansi ka mfumo xi ta tlhe xi famba kahle amisikombisa xikombiso hi nge vule maviti ya swikolo swi kona swikolo leswi mi swi tivaka ku ri a swi ri tiprivhete khale laha hi va kha hi kumaka ka nkarhi wa sweswiwani compared to khale na sweswiwani wa swi vona ku ri swilo swi fika swi va swi kha swi na ku cincacinca kwihi na kwini kambe ke ho tshemba ku xi ta tshama xi ri school for the girls
0: ya
1: xi nge vi na ku cinca
0: ku nge vi na ku cinca o ka hi nga tivi ku vona va nga ha ta va fika va nca swilo ke a ni maswi tiva vanhu va ta ku hi swi va hansi ka department department na yona ke yi fika yi cinca swilo na swilo mara ku na wansati a nga tekiwa kumbexani ke loyi vango i siye vana le Pakistan wo humaka wala tikweni ra yena ra Afrika-Dzonga wansati loyi humaka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga kona kwala Limpopo kwala u siye vana va yena va ku ringana 5 etikweni leri ra Pakistan i kombela ku pfuniwa hikuva va vuyisiwa laha tikweni ra Afrika-Dzonga i kombela ku pfuniwa xa mina vaakatiko wa tiko ra Afrika-Dzonga hi ndlela yaleyo va kombisa leswaku swi hlangi ku vikiwa leswaku ri swi vhakerile etikweni ra Pakistan a Dera Nghazi Khan laha tatana wa swona hi minkarhi lowu a ya ku va hlanganiseni na ndyangu wa ka vona hi lembe ra 2018 hi nkarhi lowu wanuna a nga vuya laha tikweni ku vikiwa leswaku ri i siye vana etikweni ra Pakistan endzhaku ka loko a pfumarile mali ya ku vuya na vana va na vana lavayani eka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga hi lembe ra 2021 ku vikiwa leswaku tatana wa vana i hundzile emisaveni laha a nga lahliwa laha tikweni ra Afrika-Dzonga vana va yena va nga ri kona kasi ka mutswari wa vana ku vikiwa leswaku ke u pfumala vurhongo endzhaku ka loko vana va yena va nga ri kona ekusuhani na yena laha a kombelaka ku pfuniwa hi vafambisi va tiko ra xikan'we na va ndzawulo ya timhaka ta le makaya leswaku hayi khom mi nga landza vana va yena kha mi n'wi pfuna ku landza vana lava le Pakistan leyi
1: yena wa ku tiva le vana va nga
0: avukatini
1: tikomba nga ku
0: tivi singa ndakukaka nga ku tivi xa
1: ya loko va ku
0: mara wa vulavula na vona
1: swikomba nga ku si va a kha a luzi na vuxaka na vona i mhaka yin'wana yo va va swi tele swi ta hi chavisa mani
0: ya nakambe mingzere siku ra namuntlha siku leriya ni ke lowa jaha lowa mfowethu xevexite a va karhi karhi a ti vona karisa mahlweni ka huvo mani ka khoto xevexite va kombisani maketa swi nga ndleka a humesiwa e beli ya mali yo ringana 100,000 i ra vunaru ra vhiki leri taka va leswi vulaka ku na sweswiwa wa ha ri khotsweni kumbe xani ke wa ha ri ndhutini va ri vayimeri va xiyimbeleri xa nduma xa vunanga bya likompo xevexite nhlonolo chauke va komberile huve leswaku ri chucha xevexite hi mali ya ku ringana 100,000 i nkarhi lowu a ri ekhoto eka mixo siku ra namuntlha va avanyisi va komberile ku nyikiwa masiku ya ku va va hleketa kumbe xa ku hlela xikombelo xa xikan'we na ku teka xiboho lexi faneleke ku tengiwa ka milandzu ya yena gezo hundziseriwile emahlweni ku ya eka siku ra ti-5 ta n'hweti ya August ka lembe ra 2026 wa ha ri andzutini xevexini
1: wa ha ri ndzutini ene na milandzu yo tala swinene mi nga ri va leswaku hete ku va kha ku ngeteriwa hi yimbirhi ya yona se hey ya swa chavisa oh tshemba ku himpela swi ta fika swi va swi kha swi famba kahle kambe hi ku vona ka vona mengisa ra mina i vona swi enerile kumbe a tshame nkarhi wo enela a ndhutini na kumbe beli yale va yi kombelaka yona 100,000 a huma hi yona na
0: chauke a va yi twele i khale se yi ri kona
1: mara wo tshemba ku na loko se ahet a va kha huma hi beli yale i ta fika a va na mandlele ya kahle
0: ya swi tikombisa nga ri ma a fika a cinca maendlelo a chela hi vukheta a hlonipha milawu ya le magondzweni a hlonipha vaakatiko
1: ahambana
0: na rigombo
1: na rigombo hikwalaho ka rigombo
0: a hungutina
1: chauke
0: xa humba
1: xichauka
0: aviso ri tani mingzero gsr fm kunarisimu ri nga yimagulunga laha kusuka kahle mfeleke leka ziko famba swi ri kahle mfeleke na languito risimu ri nga thiwavitwa kuswalunga swa mi nga ri va le mingzero namuntlha is thursday siku leri ra swikhongelo swa manana kona ka throwback thursday mingzero va kha yi famba kahle mfeleke ka ntengo wa siku ra namuntlha no koloko i bamba reloaded hi leri simu mingzero ti jesiko na languito

0: tisela wona andle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na Remember Riveni.
1: Ni khensile ku siyeriwa nkarhi hi xipano xa bambarilo that mahungu ya ora ya mune ka Jesus FM rito ra rixaka vayingiseri enhlikani ku langutse ka ungunkule ka ora leyi. Wa xinuna loyi a hehliwaka ku va ri karhi va tintambu ni nga ku ta ti-Wi-Fi u khomule giyani section A ka siku ra namuntlha endzhaku loko u nghenelerile khampani ya vuhlayiseki ya private ya Mahosi Protection Service kumbe MPS ku kumisa. Ku ya va MPS ku hehliwa leswaku miehleketeleriwa ri karhi a rhurha eka yindlu yin'wana endhawini laha ku vuriwaka leswaku a ri karhi a tiviwa tani muteri wa ti-Wi-Fi loyi a nga na vutihlamuleri byo lunghisela vutihlamuleri bya inthanete. Vatirhela mfumo va vuhlayiseki va sungurile ku va va ri karhi va lavisisa mayelana na mintirho yakwe. Loko maphorisa ya n'wi vutisa wa xinuna loyi a hehliwaka hi ku kumeka na tintambu ta ti-Wi-Fi, vulavisisi byo ringenyetele leswaku tintambu hi leti nga tsemiwa eka tindhawu to hlaya swinene. Va MPS va vula leswaku swiendlo swa miehleketeleriwa hi leswi nga va swi karhi swi pfuna ku kanakanisa swinene na ku va va ri karhi va n'wi khoma. Endzhaku ka sweswo khampani ya vusirheleri leyi khomiwile miehleketeleriwa kutani va tihlanganisa na maphorisa ya Afrika-Dzonga. Wa xinuna u nikwile maphorisa naswona u khomiwile ku va ri karhi a yisiwe ekhotsweni ku va va ri karhi va endla vulavisisi. Mahosi Protection Service yi komberile vaaki ku tshama va xalamukile ku n'we na ku va va ri karhi va tiyisisa timhangu ta muxaka lowu. Ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya mune ka Jesus FM. Murhangeri wa nhlangano wa March and March Jacinta Ngcobe Zuma a endzerile vavukosi bya ka Moloto Polokwane eka mixo wa siku ra namuntlha. Leswi swi va kona loko nhlangano wu lwisana na vahlampfa lava kalaka va nga riki nawini laha tikweni, laha nhlangano wa March and March wu yiseke mahlweni na pfhumba ra March and March lava nga kona laha tikweni ra vumune rin'wana na rin'wana. Vaaki va Polokwane na miganga akelani va machile eka mixo wa namuntlha ku ya hofisini ya premier ya xifundzankulu xa Limpopo ku koxa leswaku xifundzankulu xi va xi nga yimi na mhaka vahlampfa lava pfumalaka maphepha. Ndzawulo ya rihanyo laha ka xifundzankulu xa Limpopo yi tiyisisile mapfhumba ya yona ya ku va va ri karhi va yimbisa va xinuna.

0: ya ku imbelela kahle kahle swa namba ne
1: swa olova mani loko mtlasu swi hleketa aniga
0: eri super kahle mi xeri swa kahle vele kheleka wena ntango afa msara kahle na spike cover swa hi tivanele va ku shakara be shakara we makata bed makata nwe all right ya ka tsimu timbiri ne
1: ya ka tsimu timbiri mi ngisamele ka awara ya vumbiri khensin maungu ya awara ya mune ni le ka n'wina mi ngisara mi maku yi kumaka ka nkarhi wa sweswiwani hi ku pela hi le ka nongonoko wa bambari low dead kambe kesti mi ngisara mi loko xiphemu lexiya xa tsimu leta ti nga timbirhi ne se hi va hi kha hi fikile ku va hi kha hi kota ku famba na wena.
0: Alright, so sweswo ke mingiseri wa GSRFM na number one na number two laha lava ku tiva mingiseri swa ku risimu ra number one ku va ku risimu ra mani naswona ke vita ra risimu ku va ku ri mani, risimu ra number two ku va ku risimu ra mani naswona ke vita ra risimu ku va ku ri mani. Kasi kasi sunuka kahle mingiseri a yi teki mikandziyiso ya marito kumbexani ke tinqingho leti mi ti belaka tona hi WhatsApp i va yi kha yi nga ti teki letiya ku na tinsimu timbirhi nga ta tona la antiyisesi loko mi yime ku lunga kwalaa
1: icon mi nga sungula kwala
0: alright. Kuna risimu ra number one mixer wa GSRFM leri nga yima kahle mfeleke hi ndlela leyiwa laha u fanekele u yi byela leswaku risimu ra number one i risimu ra mani naswona ke vita ra risimu i mani na risimu ra number two i risimu ra mani naswona vita ra risimu i mani number one hi leyi.

0: Sumra number 1 mix 0 GSR FM Sumra kona fereke right eh anda bulan no Sumra man la la show na mix 0 kwi beraka ther ntinga number 0608875942 yimagulunga la mix 0 GSR FM so kuti utwa kahle fereke simu ra number 2 so number 2 yona ke ir Sumra man so na ke vitra simu iman mena wana mix 0 itsuma kahle fereke ka 14 ntsena nje 1 minute mix 0 GSR FM kine kahle fereke ka awara lia ya mune eka ntikani wa sikura ra muthu kuti Sumra number 2 la ko vai ko swiswa ko swile ku bheni ka ndiya ndiya la mara ta kupfuna ku sembela swa ku tshamiseka feleke hi nkarhi lowu nga hete kumbilu ka sika mixere number 1 or kumini number 2 na yona ke hi leyi nga ta va yi ri andleleni wana mixere wa GSR FM eka nhlikani wa siku ra namuntlha ku ya mahlweni mixere 0608875942 number ya riqingho all right hi nga njhani na
1: okay awo twala okay
0: yeah when I was going to

0: arsumra kahle mingisira register fm kusuka kahle felekele ka go chuma gospel peace ba kunga pfumeli arsumra kahle mingisira kaske hi lava hi fankela ka hi kumeka kahle ba hi vulavula kahle na bona kumbe xani ke hi ba hi burisana kahle na bona mingisira register fm ka ntenga wa sukura mothla eka nongonoko bamba reloaded kunga ra munhu ra kahle mingisira ra munhu ra skongelo ka tekisa kahle kumbe xani ke bamba kahle na wena ka ntenga wa sukura mothla itsumba kahle na wena na ximbile ri xa munanga bya gospel
1: ya hi mpela ba ku inga pfumeli makweri wanga satani aku tirhisa switani hi siku na siku te hi sikhongela hi masiku na minkarhi xikwembu lexa hina kambe mingiseriselo fm himpela ya ha kumakume 2 minutes kha hi tsumela kwele ka awara leya ntlhanu kambe wo tshemba ku nga se heta nkarhi wo ka wu nga fambikulo hi ta hi kha hi kota ku tlhela hi hlangana vona kahle hi twa ku va hi khomele yini mingisera mina hi khongela hi siku na siku na tshemba ku akerekeni a ku ri kahle n'wina mahaya ku tikerekeni na tshemba ku himpela mi tilulamiserini
0: orit hi xavisi mingisera ni ta ku xavisa ta va kha hi vuya kahle na xiyimbeleri
2: Bumper Reloaded 326 Nindega.

0: Chitulu hiku ambalana ka sona chino enda the popcorn mo chino the ice na what the chips the mobile freezer the mobile toilet na the VIP toilet na the jumping castles but the shabisa lay by ya pfumeleriwa bakumeke bafana bafana complex kuna mutana na tap away unga va fonela ka 0792923334 sky tents e company yo sungula ku bayita e gyanita shavisa matende na the mobile freezer sky tents.
1: Alright, sweswo ke mingiseriwa GCRF mpela ke se vuye kahle na xiyimbeleri xa mina na wena eka ndrenka wa siku ra namuhla eka nongonoko pampa reloaded kasi ke mingiseri i va kha hi famba kahle veleke hi ndlela yo yaleyo chuma gospel peace na vona veleke la moyeni eka nkarhi wa sweswiwa moya vheta hi va xeweta xikan'we kan'we kena ku dzumba na vona eka ndrenka wa siku ra namuhla chuma gospel peace minjhani
2: hi pfukile minjhani maxi
1: yi pfukile hina chuma gospel peace la noa loko hi vulavula kahle hi chuma gospel peace hi nga hi kha hi vulavula hi mani hi vulavula hi ntlawa hi vulavula hi munhu wun'we hi vulavula hi yini
2: loko hi vulavula hi chuma gospel peace hi vulavula loko xi tala xibukwani xa nghohe i Lazarus Ngungula
3: okay
2: a kaya kwala giyani ka ndhengese
1: okay
2: ni nga muyimbeleri wa gospel so stage name hi xona chuma gospel peace
3: okay loko va khumba timhaka ta ntlawa kumbe miyimbelela mi ri n'wexe va vula ku mimba mi kha mi yimbelela mi ri n'wexe kumbe xani ku va ku ri ntlawa mi kha mi yimbelela mi tele
2: okay mash ni va mi kha mi yimbelela mi ri n'wexe
1: okay hikokwalaka yini i ntlawa lowu wahimiwuthe vito ra chuma gospel peace ku ri ke ni n'wehe mina mavito ya n'wehe lama nga tshamisa yiswona ka swibukwana swa nghohe a swi talanga swa ku vanhu va tha ti album kumbe xani ke vunanga a vunangeni bya vo va ti vitana hi ti-group kumbe ri vito rin'wana ku nga ri vito ra vona ri nga kona ka xibukwana xa nghohe
2: ku va ni thye vito ra stage name loko i chuma gospel peace chuma i xivilo xin'wana xa ka nghunyule
1: okay
2: se chuma i nghunyule and then loko ti gospel peace ni yimbelela vunanga bya gospel bya kurhula
3: alright loko khena ni ta kahle ka gonza ra n'wina ra vuyimbeleri mi sungule rini ku yimbelela kumbe ku va mi kha mi hi kuma mi kha mi hi rilisela tinsimu
2: ku va ni nghena ka vunanga bya music bya gospel ni sungule ku yimbelela hi 2024
3: okay
2: so mara vunanga bya ku swa ku yimbelela i xilo lexi ni nga pulana swona loko
1: ku ri ku album ya n'we yo sungula yi hume lembe rini nakona gemve mi byela xikan'we kan'we swi malotsala

0: motela mikombiwa mo hlahluvela ku ndleka yini
1: mina loko ni risimu mina a ni tsali maswi a ni tsali risimu a ni tinyiki nkarhi wa ku tsala risimu loko mina ni tshamini marito mo ta ka mina ku ri ni fanele ni yimbelela swa so ivi ni suka ni famba ni ya nghena studio ni kombela e producer mina a ni endlela beat loko a ni endlela beat xo endleka maswi
0: okay na
1: sweswi kwala n'wina mi nga tshama kona ni nga mi tlamba mi tshame kwala ni
0: hayi a hi swona sweswo sweswo hi swona hi alaku swona endzhaku alimeni ri wexe na khazi va ala la
1: hayi no loko va ala ku ala mara mina na swi tiva ku ni nga mi tlamba mi tshameko laha
0: nkarhi wa hi pfumela ku mi nga hi ntlamba hi ntlambini hi mi nyiketa
1: nkarhini nga mi tlamba
0: hi mi nyiketa nkarhi cuma gospel peace swa ku mi hi ntlamba ka nkarhi wa sweswi hi ntlambini vayingiseri va twa
1: no vahaxi va mina Yehova katekisa vahaxi va mina va ku saseku a ni tlambini ka leleko
0: i rovuyile
2: hi kombela ti-beat manager okay ku na vayimbeleli vo tala swinene mi fike njhani ka ku va mi kha mi lava mi langa ndlela ya ku va mi kha mi yimbelela swa vukhongeri ku nga ri ku yimbelela leswin'wana
1: maxi ni fike
2: nankinga ya
0: mari kona juma
2: okay mi ngisava mi ta hi kha hi ringeta ku ya emahlweni na vona nakambe u tshemba ku hi ta tlhe hi va kuma eka nakona ku tanihiloko ha ha languta kahle ngopfu eka tlhelo ra swa vuyimbeleri juma ha mi amukela nakambe
0: Yane, alright. Yo, yane. It's just gaming 0G7. My from a cat level again. Hintela, you are lay. You catch 106.0. I can read or a shaka. Why should get in la chuma? Har kari vulavula kahle vele kena vona eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi nga nghena nakambe laha hi ta vuya
3: kuma xitilo famba na
4: xitilo famba na minkarhi
3: vele ka bumpa reloaded 326 nindega

0: xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambanana hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Bajaria Agro la kushansu mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Cupro, Eagle Rock na Treehook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucen hi 135 va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana armarovela andhaka makhoma kwala Giyani u nga va kumeka 068-67-096-73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro.
2: Alright, sweswo gaming zero GCR FM biya kambe ka nhlikati wa sukura namuntlha hina hi va kumini va lave ziva kuma Juma Gospel Pista hi saka sileveleke mbulavulo wa hina eka nhlikani wa sukura namuntlha Juma
3: aye
4: a cancer swinene ku tlhe hi va hi vana n'wina na kambe ya moyeni
3: no ku cancer mina ku cancer mina maxa
4: i cancer swinene pfuka misungula ku va mukhami yimbelela so far i tinsimu tingani kumbe swa ku nga ku na ti-album ti-EP leti ti nga kona
3: tinsimu leti nga ni nga na tona sweswiwani na 16 tracks ni humese ti-EP ku ringana kambirhi then nkarhi lowun'wani then ni humesa ti-single na namuntlha sweswi ni nga na n'wina moyeni i single track leyi ni nga yi humesa
4: okay
2: so hikokwalaho ka yini single track leyi yi thiwe vitiwaku u nga pfumeli
3: single track leyi u nga pfumeli ni ringeta ku dyondzisa vanhu vo tala ku ri laha avuton'wini vanhu vo tala sathana wa yi tirhisa hi nga ri awena sweswi wa tela hi mbilu maxi i tela hi mbilu ya ku ni suka ni ya ni ya dlaya munhu or ni suka ni ya ni ya yiva or ni tela hi mbilu ya ku zonda munhu so swi swo fana na sweswo swi komba ku sathana munhu wa n'wi tirhisi seta swa ni yi thi vito ra ku u nga pfumeli ku tirhisiwa hi sathana
4: entiyiso wa helela swi mi tekele nkarhi wo fika kwini ku va risimu leri heta ri va ri kha ri tsariwa tanihiloko mi ti hantsari ku va ri heta ri rhekhodiwa ri tlhela ri hi fikela hina vayingiseri
3: na khensa masi na khensa swa n'wina maxi risimu leriwani ku va ni ri rhekhodiwa ri endliwa ri ni tekile only 2 days for ku ri rhekhoda mara ku ri fika ka vayingiseni ri tenge only 2 weeks
2: okay
3: yeah it take only 2 weeks ku loko hi faka tinsimu hi nyika ti-date ku ya mahlweni ku ri risimu ri ta huma rini
2: ku ri hi ku mina vahlaveleri kumbe mo tlhe mi hlavelela n'wina yin'wexe la
3: ya maxi a ni ti hlavelela mina nexe la na a ni ti hlavelela ni ri nexe hi mina ni yimbelela ni leader ni tlhe ni ti hlavela ni tlhe ni endla ti-backup vocals mina hi ni ri nexe maxi
4: okay
2: mi te mi huma ka ndhengeza a hi languteni nseketelo wu njhani ka vaakatiko wa ka ndhengeza xikan'we kan'we keneleni ela ndyangwini lowu mi humaka wona
3: maxi ni ta sungula hi le ndyangwini ka lowu ni humaka wona maxi ndyangwini ni humaka ka wona ni na vuseketeri byi kulukumba ngopfu family ya mina hinkwayo va ni seketela ka music wa mina xixin'wana xin'wana lexi endlekaku especially na hala ka mhani hala ka mhana vana loko ni ri busy hi music va meka sure ku na vona va va va ri kusuhani ka swin'wana va pfa va ni advise ku komba ku yini va swi tsakela timhaka ta hala ka tiko ra ka ndhengeza maxi tiko ra ka ndhengeza music wa mina va ni rhandza ngopfu ba u randa ngopfu ba ri wa vakatekisa vo tala daswana na ku na ku invite ba ti-event na swin'wana na swin'wanyana ku komba ku na support ku komba ku fika ndengeza.
4: Okay, ndzi mkhum khumba timhaka ta ta ku va ku rhamba se mi kota ku va mkhame ya yimbelela ka tindhawu ta ku fana tihi kumbe xana amlangi
3: mashi la ni yimbelela kona mina ni yimbelela kun'wana na kun'wana. Okay, muni swi veka hi ndlela leyiwani ni yimbelela music wa gospel mashi hala tlhelo ku na tingoma ta ta ku catisa ta marhandu na ti-BD celebration na tona na tiyimbelela mashi siya hi ku laa ni nga rhambiwa kona ni rhambiwe ka ndhawu ya njhani.
4: Oh yeah.
3: Loko sweswo mahaxi mo ni rhamba mo kuma birthday ni ta fika ni mi yimbela risimu ra n'wana ra birthday celebration.
2: Alright, a hi lava ku vutisa vhela hi ku ta ku mi tekini o ho dodela kunene a hi chava ku ta street se mi ve mi hi byela ku hayi va kona va kona se a hi buleni muhumelerisi i mani

0: mumelelisi wa music kwami. Daniel Slowa.
1: Okay.
0: Kabi trainer ka stage name iZulu Nation.
2: Okay.
0: Yeah.
2: Misingene ku tirha
0: swi. Singamhlamarisa mashi, okay, ta hlamula le mashi. Singamhlamarisa munhu loyi tirhaka na yena mashi, a hi munhu wa ku vulavula ririmi ri vulavula ku rona mashi.
1: Va vulavula ririmi rini.
0: Mara hi kwala ka Xikwembu hi kota ku va hi twanana, u vulavula Xilovedi yena.
1: Okay.
0: And as Changana, a nga xitivi totally, mara ha kota ku va hi endla swilo swi kota ku endleka. And ku sungula music lowu na yena ku va a producer ya mina ni sungule hi 2024 a ni zangi ni cinca producer.
1: Okay.
0: Ni tirha na yena muhaxi. A zangi ni cinca producer, ni tirha na yena muhaxi.
2: Okay. Mi khumbe ku ri i ri mi humese singile ka nkarhi wa sweswani yo hi nga yi hlanganisaka ka nkarhi namuntlha siku. Hi nga langutela tin'wani tinsimu ku ya mahlweni kumbexana ka nkarhi wo ka nga hete kumbelo.
0: Mashi tinsimu ti languteleni mashi. Ti langute tinsimu ti kona. Unfortunately tinsimu leti nga kona ti nge le phambeni ni nga ta ti release sweswiwani mashi. Okay, munhu swi veka so ku sungula. Next month ni le ku prepareni ka ku va ni endla music video wa risimu leri.
1: Okay.
0: Ra u nga pfumeli sweswi ni busy swona anytime ta huma before December. So even then tinsimu ti nga kona ti nge le phambeni. Ni na tinsimu ta michato ta marhandzu. Na BD celebration song leti nga ta huma leyi a phambeni sweswiwani ro sile ri nga huma ra single take ra gospel.
1: Okay, se loko va mi lava tanihi ku mi te marhambiwa va mi kumisa ku yini lava lava ku mi rhamba?
0: Muhaxi ku kuma ka mina swi olove ngopfu. Ni na Facebook page i Tuma Gospel Peace, ivi ku na leyin'wana ya personal i Lazarus Ngunyule. Ivi then ka WhatsApp na kumeka hi nambara leyi i 063 007 328.
1: Mi nga yi phinda?
0: 063 007 328. Nambara leyo yi wela hinkwako botsite ka ti-cost na ka ti-WhatsApp.
2: Se ka muzika wa n'wina wena wu kumeka ku hi wa kumeka ka ti-platform hinkwato kumbexani ma ha tirhisa na ku va mi kha mi xavisa ti-USB?
0: Mashi mizi wa mina kumeka ka platform eka platform hinkwato. Ani le ku xaviseni swaku ni famba ni xavisa hi ti-USB 99 for now, mara loko mi secha ka ti-platform hinkwami obvious mi ta kuma mizi kwa mina. A ku na lowu ka nga ri kona as long mi ku Juma Gospel Peace ku ta humelela.
2: Okay, ku nga ka ha ri na swiyimbeleri leswi mi nga tsakela ku va mi kha mi tirha na swona in future?
0: Ya swi kona swiyimbeleri leswi ni nga tsakela ku tirha na swona i Bo Themba Nyathi.
2: Okay.
0: Ya i munhu loyi ni nga prepare ku na nsimu ni nga ri prepare ri nga ta huma next year around February or March already ri nga hela ni nga ta va feature ka rona already ni feature yin'wana artist Gondi Boy. So ni fanele ni feature na Themba Nyathi ndzi ri ta huma next year i lembe ra mukateni.
2: Hi lero already ku vulavuriwile hinkwaswo swi tshamisekile.
0: Ya ni Bo Themba since ni vulavula na vona last sweswo a ni nge ze ni vulavula na vona mara a hi munhu wa true.
3: Alright.
0: Yeah.
1: Hi ku songasonga marito mo hetelela ka vayingiseri va GSR FM mi va khomele yini kumbe mi va byela ku yini?
0: Va vayingiseri va GSR FM lexi ni nga swi vulaka hi leswiwani music a yi xixa ku olova ngopfu especially loko swi ta ka ni ta rhanga ka vayingiseri va GCR lava va nga ti-artist. Ni ta swi veka hi ndlela leyiwani, music a xixa ku olova ngopfu, music u lava ku tiyimisela, music a wu lavi hi ku na swi tiva mahaxi ku na vanhu vo tala loko munhu a nghene ka music ku na vanhu va ku tala va ku vulavula swa negative music loko wena swi ta ka music va vulavula timhaka ta ku swa music yini u nge fiki laha mara hikwalaho ka matimba ya Xikwembu va ta fika lava fanele va tsaka ku fika kona.
2: Amen.
0: So vayingiseri va GCR FM na Khensa nkarhi lowu ni nga wu kuma ku va ni va ni ri moyeni n'wina mi nga ni yingisela nghenani a moyeni mi cheka tinghoma ta Tuma Gospel Peace then ti ta mi katekisa.
2: A Khensa swinene papa ku va hi kote ku burisana na n'wina. A Khensa swinene papa ku va hi kote ku burisana na n'wina hi ta ha yimele tin'wani tinsimu

0: Alright, sibrakahle mix Roger FM bako sibantwana bakho.
1: Singabantwana bakho abancane. Mix ramene ba ikhe famba singwe kahle sinene ka obara yakho etsela. Makubambini mbiri wathi mina tsimi ngisami kubekahle awara enhlanu. Ngari balesa kufamba kahle na vakhanzi na umthe wa ukari usukulela ra omune. Sigra sikhangela so ba manana. Ho tsamba ku impela makama ikhongelela kwa la munga ko. Ibekeni ba ingserka. Kambe ke mix ramisa fa yami nkaro ku ba ikhe ku manhloko maka khansi. Hloko maka itsame kahle indlela le. Bakho hiku ya hi wena. O bona siri kahle kuva munhu a attend a party kumbe ntlangu wo kara kambe aya angara na present yo nyikela hi yona ke. I attend a party nga kuri mchat nga kuri yini nga ku ntlangu whatever kambe iya le va ku rambini andi va nga ku rambangi kambe iya enga khoma nchumu i twa kuri mhlekete kahle na
0: sikadleki
1: bona siri kahle na
0: Alright, 060
2: Mingeko kama kosha asika ukosi zakari senya. Asikashi kwesh manja manja hi. Ifane ye kuminya na something. At least itavi isapote ninyana na irambuni special. Mbuwe na 10 ya tu huku na chesa tu kudirin.
0: 10 watu huku tinelele tu hanya na mabobo ila. Marambeka n'wina musi.
2: Marambeka matsusi ninge xipanya mbanga ni nga rambiwa ni nga hi nkhumi nchumu. Yena case ya tikudiri yena case ya tibiya.
1: Se loko ku ri ku n'we mo heta mi endla a hi sweke ni mi rhambile mi tana sweswo hinkwaswo. Loko se n'we mi ya va na wona entlangu ni ta ni nga khomangi swilo ma swi va swi tele njhani swi ta mi khoma kahle.
2: Tani kuma kahle ni ta swi twisisa ku ti-situation ta hambana kumbe va na problem.
0: A mahiya mahlweni a mi ku mi nyikela na yini xin'wana handle ka ti-case ta ti-cold drink a biya na tihuku ta 10 i ncini lexin'wana
2: ni kha ni nyikela na hi
1: 3000
0: kombela vuseve
2: swakudya
0: ikesi le boti xitereka hlayisekani
2: Me hambi ku ta kamiwana nikela swa vanhu va tinkingha kumbe na problem no mali n'hweti leyi vona swikweleti n'huku ni ta swi twisisa
1: n'wina ma twisisa n'wina
2: lo ni kha ni nge nkarhi wun'wana kumbe swi fata va nikela hi 5000 or swi wun'wa wun'wana
0: hayi hi can see
2: Thank you much no one want to tambu ite tu.
1: Thank you.
0: Oh bon bon bon. Oh
1: body
0: stereo man.
1: Ah body stereo.
0: Oh kahle ka body stereo. Ba ku khomwa tu huku. Ba ku ti case timbiri. Hello.
3: Aye mako.
0: Aye magoda.
3: Aye.
0: Minjani.
3: Ah njenge njani. Eh. Ah mini bona singa kahle mako.
0: Okay.
3: Iko ano nge famba nga khoma ngchumu lele. Loko va fika va ku nyika swakudya leswiya u fuwa u dyangwa hi mesina chumu wo tshu wa yela yini swi kahle ku loko u va ku rhambini u va ku khomenyana kumbe ntlhanu wa makumi ma vona leswi a famba ximandlamandla lexiwani hayi a swi tsakisi matini hi ku siwun'wana xitokofele xi ta vuya ka wena u kuma ku ri loko u endla ntlangu loko va ta kule ka n'wina wa ha na chumu vo fika va langutana hi matihlo Ma wona mhaka leyi a yi basanga matosi.
0: A yi basanga mpela.
3: Leswi nga ku leswi masiku lama. A mara sweswi ku tirha timali sweswi.
0: Amito.
3: Hi swona sweswi matosi.
0: Hi swona hi khensile.
3: Ta vuya matosi.
0: Sharp sharp magoda. I khensile 060 8875942 phele kahle riqingho rhumela kahle na nkandriso wona wa rito ka nambara 060 8875942 i twa wena mingiseri. So ku wena ke u yi khomeleni kumbexani ke u ri na henhleni ka nhlokomhaka u vona swi ri kahle ku va u rhambiwa u ya ntlangwini phathini ximandlamandla nje u nga ri na nchumu halo
4: kofi
0: yebo
4: u nga emitlangwini ya vanhu u nga komangi nchumu more special ku va ku rhambini va ku nike na khadi ra ku heyi wena ka catiwa every way from on a command and sent. Oh, what about Jan Chaku? There is a matter of time, and I'm not a command in Ghana Marin Penapel.
0: Mara, hey, your name, Gabatan.
4: Hey, what I knew, Mara, even as I was just a little bit of Sungangan and Ongan.
0: Ah, Sungangan, Penama, Mara Sungangan.
1: Oh.
4: You're not going to end up with Sungana, but I'm
1: not
4: going to get this cut down of a gray. I'm going to watch up on my chat. What the Tata Walaka Marcelo Utanga Komanga and Chumuku Maracado when Nicky Winwen? I saw Fama come something. I'm going to turn Randita and go to see.
0: I know Nimitui.
4: Then the Kaisegana says, well, I'm going to say something about Fushet.
1: If we can join.
4: If we can win a man, I'm sorry, I don't know what I'm teaching.
1: I can't say second.
4: Danke, sir.
0: Jab, jab. Insects look like more special.
1: More special.
0: More special. Look, we can card. More special. 060 875 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: njani ma?
5: Ephukwini. Azibafani. Loko ndo randiwa ivi ni swi vona ku ni hava nchumu yi ma ni mi byela ku no endleyi. Swikulo swin'wani.
1: Swa nyuma.
5: Mihleketo ya wena a yi tirha. Ku ri wa taxi hi ku honyahonya na ku tinantswanantswa. Se mapfhunta ka mhani. Hakwaleno se na n'we yin'we se mi ta tisa ku ya ya tsono hundzuka xihlekisi. Ene ya ta ni nyika mi ta honyahonya hi ku hayi a ni ngeyi. Mani vula ntiyiso hayi nga yi. Loko swi wava i rhambiwini i tsandzekini a wu na nchumu ni tshama kaya kumbe ti nyika rendzo rin'wana. Ngayi ya pfhunta vanhu.
1: Ku na leswi va ku vukona bya muni byi na nkoka.
5: Se yini vukona bya yini kumbe leswi va vo mi xiya leswiya. A hi nkosi phela. Nkosi hi wona wu nga na vukona bya munhu wa munhu. Vukona bya munhu ya nkosini. Swikona ni nkosi a wu swimini. A wu swimete. Mara laha yi nga nyikiwa papila. Hi January va ku December. A ni ku moya hayi ku na swin'wana swi kayivelaka. Mi tlhomisa ka mitini vhela van'wanyana n'wina
1: mifayeteleka
5: a ni ku na van'wani va tivaka nuna nasati loko mo hakuma ntlangwini ha mi ta juluka se mi hleketa swona na mina ena ku na swin'wanyana atikweni ani ma va tiva ku lava ya nga hayi ni sweswo rhambiwa vo ya ku voneni mi kuma nuna nasati va kha va nyiketana hi ku cina ku ri ntlangwini ka mhani ni leswi ya mi mani ni vula ntiyiso ku hayi loko ni swa ku papana ka yeveri ve le ku cineni kwini ani ni ta sungula ni ro helitelela va nge heni
0: hayi babayi
1: ikezi hi lero va ba va muti va fanele va va na ndhuti va tshamiseka
0: tlhava hetwe yin'wini tlhava wayi kasi
1: wenalero nghoma yin'wana yin'wanakasi
0: wayi wena ntsako wu fanekele wu pimiwa hayi khona a tlhava halo
6: yebo
0: yebo
6: yo matoi
0: kokwani phahlani
6: hi tsapi
1: kokwani phahlani
6: ku na swilo swin'wanyani lava a va vula hi mhala nxalati lava vo cina rhaikhodo yin'wana na yin'wana loko yi nghena ku ri na ntlangu
1: ngoma yin'wana na yin'wana
6: va cina rhaikhodo yin'wana na yin'wana ma tiva na mina a ni tolovelangi ku famba ni khome nchomu mara a swikhwameni ni va ni swi tiva ku ri hayi ni ta ya ni ya tsarisa leswi u komba ku ri ni tile ene ni humese iti mara leswiya swo xavaxava yini sweswi va swi xavaka va ka mhani a ni swi tolovelanga mara mali na swi tiva ku ri ni ta humesa laya ka va munhu wa minighana i yini sweswo tshaniyana loko ku ri xaka hayi mhani la kaya hi vo va xavaxavaka sweswi va tivaka ku va ta tshika va humesa swona se loko ko va kwale ka ndhenyeza a swi hano ya ni khome mali leka ba mathuti ni fika no kuntukulo wa mina hayi tsalani ku kopa mphahlani ba tanga matatana
7: mazi bona
6: eh
0: alright hayi imitwi
6: ya so wey and and mathuti
0: na menta na something is kwame ni fika ntsarisa
6: oh okay
0: Eh ay
6: ikhari hele lo photo kokungena
0: manje ay bye bye
1: Hey yeah
0: ay bueno bye
1: bamsukela
0: stream 060 8875942 okay take a look
1: ay
8: ay cuz na kazo
1: ay man mashinzi
8: man mashinzi man baba yho bala Hayi loko yale mtakwini le kufana mina ugendele.
1: Mhm.
8: Kunalo munye yako. Mhm. Ba jere ka arkari.
1: Mhm.
8: So la yaka kuloko hi fanele hi tsarisa tsarisa.
1: Mhm.
8: Mara ni mashito ku hinyikela loko hi dini.
0: Mhm. Oh, bona ku diniwa.
1: Hey, man my shit.
0: Okay.
8: Ya la kuta kuta fulala ka washi diri khome.
0: Oh,
1: se ka hunguta mali.
0: Loko ro fika ri ri na sole swi muka swi langutela mali ma hunguta.
8: Loko u kuma ku ha ri hava mati yo tshurifayiwa. Ri hava laka.
1: A mi lamele thangi.
8: Ri hava ya ka 200%.
0: Mm.
8: Ku hava leswi a swi rhandzaku hi mabuti mathosi. A hunguta 5,000 ya.
0: Okay.
8: Eh vani ka 2.5. Mm. Eva dzi, hey va dzelo ko hinela ku ha hi vone ku ha a hi nga setekang kahle.
0: Mm.
8: Na ku swi tshwa ma tafula tsha hamba na ku niya ejemiri hambi wini jeni famba ku mbeni va mbiri.
1: Mm.
8: E kuma ku loko swa nkarhi wo nyika no di khonda mavoko.
1: Mm.
8: Tsha hi kuna wo loko va teka hina va te na yini.
0: Okay.
8: Phela swi hi xa i xa nda famba xa nda vuya.
0: Mm.
8: Eh va swi teka enhlokweni vanhu ku. Ndoko va ku hala ku na hinini a famba va bohile 200 rand va nga fiki va ku ve mali yi hile taxi mara mina ni fanele ni va seta swini va tlhela va tlhela va ta longisiwa vanhu lava yo n'wina lava
0: swi wrong
8: loko u nga khoma nchumu swona swi wrong tshama kaya
1: ngayi
8: eka kona wa ku chivela ti a danko
1: i khensi ndzi endlayiseka
8: mani ma xindzi hi wo
1: Thank you, man. Machine.
8: Man, mwam wanati.
0: Can see man, manuleg.
1: Hi, sitari.
0: Rumela kahle nkandiso wa rito ku fana na lavanga rumela kahle ka madambi ya sukura na muthu kumbe mo iteka love. Hello. Hello.
9: Ndza ni teka ni ka ku xa homa mwam wanati a nghena ini man manuleg. Sidzi. Itu homu.
1: Yeah. Makoti.
9: Wa puka na makwa.
1: Ti pukile minzanda tselati.
9: La njele na ni ni tende kuri ni le kukukuleni ni ni tshigireni aka ya makhelani os. Kambe onela pole handi.
1: Ah, makhelani os. Hello.
9: Aka twanana, manitwa.
1: Aka mitwa.
9: Eh, ya twana tshoko mhaka ani ni mitwa ka dreve ya boto os kana ende ni le kukukuleni. Ivi fani swikumanyana xi ha matwana fani.
0: Okay.
9: Kani kumanyana xi hlanyana mavona le ambe matafela na mihari vanyana leswi va ku humaku. Swa siyana kuna ku vani nika ropapila ri mukuma ku aswioni haka hi ndlela yaleyo. Na ngutse rhavi ra xivuye vuye. Ku a loko mita mi khone yini. Ivi swi ta mhesi ni tunya. Ni thama ri ku January ku dzeka afika yo December. Na yake. Wo fana na mini ngaya. Loko na ta hi famba mini ngayi endeni kha machope. Na yani atirisa rhavi ra xivuye vuye ani wata wakhawanikiwa wakhawadya wakhawa mama leswo titimela se ni atirisa rhavi ra xivuye vuye ni ya kuma meni ani ni yoyi problem ya kho yile kwini kwalani
0: ku
9: ya ku mitirisa khani ka ku yini se nda yile ku problem ni nga ni byela ku yile kwini wata ani tsumbulu ku ndla mitlangu na mina ivi ita a wo ti comment vana ho yo connect na yani ya ku tsumbuseni
1: Hey.
9: Wana le fokina na swikota.
0: Yeah.
9: Swi huma swa swona hina. Hi tshela ra ku ti huri.
0: Hey.
9: Ya kahle. Problem ile ku yini?
0: Kuva bi.
9: Na honya honya ni ka iti ni ku ni veri ni bitwa problem ni. A mena wole ku ti tshasetsa. Hey. Hey. Seka sikuna swa swa swa ku mukuma ku. Ina matsalo wa wa ni nyika. kwatisa loko u tshika ku ri na swo karhi a swo boha ku veri ku nyikela hi leya swo byala mali hi nga ri yo hlantswa hi nchumu sweswa swintsinini vukona byo byiya a taku a fika a tikombisa swona a ni nge ri vulavuleri ka sayiti ra swiseveseve hi ku swa swiseveseve na chava ni yo karhi hi hamatihleti a ni xi tivi swiseveseve swa swi ni nge teta no kula mukhegula ni fika kwa se mi kuma ku i na vumunhu mara loko kwalani mi kuma ku ni byele hi nkarhi ende wowa a pfuka loko ni tshika ni na swin'wanyana ni nga lava ndlela yo dyodya ku a ni kona ni humelele hi swingedzengeke hikuva ni swoko a ni na nchumu xo famba ni komi va siyana swihi leswi hiswaswa ku veveve loko munhu a khata wachi wachi mavoko ni nga tshama hi ku veri va ta ni tekisa ku yi va mani ni nga cina leswo khenhina hi nhloko
0: hayi kesi
1: mi kha mi twa swimereme
9: mi kha ni mama
0: ya le kesi
1: babaisweswo
0: le ku na nkandziyiso la
7: ri perile na vaxumi vo khazeya yi twa na nhlokomhaka ya n'wina lani me hi ku ya hi mina ku ya phatini kumbe amucatini i ri hava swo nyikela ni vona swi nga ri kahle se yi nga ku i lo yisa ku dya swantswa ku ti tshamela me hi ku ya hi mina a swi kahle swantswa loko ni ri hava swo nyikela ni ti tshamela xikan'we ni nga yi mavonelo ya maxudu gracious mbevu ni ri kwala river plasance ka vukosi bya ka ku bayitanko vo khazi
1: thank you vakhazi
10: ina nhlokomhaka ha yi twa mina ni vona swi nga basanga munhu a ta a ta ni dyela swakudya a nga humesi nchumu haha swi feyila ku feyila swo feyila swisweswo mana skimi na vungwa ni ri kwala soweto a hi tirha tirheni a hi yeni danko
1: thank you mama skim
0: right yeah 0608 7594 mingiseri ngata ya kahle nkandziyiso wona wa rito mhoito ya lava leswaku lava va ta va hi khomeleni mirini
11: ehe mutimantosena wa hun'we hun'we a loko va ku tisele khadi va ku byela ku ku na ntlangu a wu fambi ximandlamandla fambi khomeni ni nga namba ni nga xavanga nchumu mara mali na veka mali va 500 va 600 na veka yi le ka mina ku na veka 7 yi le ka mina ni kota ku ni lula hi yona ku na loko va ku nyika puleti va ta ku nyika vatina a ni hi valuleni hayi ku famba yi fambisa ximandlamandla ya dya kusa bya vanhu tlhini na ko drink ya vanhu tlhini va byala bya vanhu tlhini banga i mhani muhori kwala ka mapuko kwala dyona na ku tlhula dango
0: 0608 7594 2 swibedha kwalaha ka ku dyavuswa bya vanhu
1: hey
0: 0608 7594 2 nkandziyiso nakambe
12: mk na miss k mpfukini mina ku vuya ka topic on nhlokomhaka ni ni yi vona hi ndlela leyiwani loko no va ni rhambiwini amucatini walowo kumbe a phatini yo karhi ya va expecte ku rinene ni fanele ni ta na tikhapu nyana timbirhi tinharhu ni kota ku va nyika kumbe swiketenyana kumbe ti-brook swa swa ku taniya ma swi vona mara loko ri ni yisa matihlo ntsena ni ya ku voneni no ya ku voneni a ni fanelaka ni ya ni khome something mostisis a ni rhambiwangi kwalano ku yo va mina ku fostela ku ya entlangwini kwalano mostisis se loko no va ni rhambiwini na boheka ku famba ni khome something mina ni yi vonisa sweswo mk na miss k mavonele mapitus mathonsi lan'wana john mathonsi ka thombo va haxi wa mina hashtag ya hisa nsimbi hi na ya ku chayeleni a hlayiseke na magondweni nkomo va haxi wa mina
1: I can see le 0608 7594 2 rangwe bana ri tshamise ku ina mengisela wa mina minga titwa nanzu he kumbe mingo arrest
0: moyo twa lava
13: preparele mina ku ya mina ni vona swinga tshamiseka ku munhu a ntlangwini nga khoma nchumu hiko khadi leri ya a va nyika un'wana na un'wana va languta ku va nyika vanhu va njhani va nyika munhu loyi va swi tivaka loko u ta u ta ta wu khome something ende loko va tshamini laha u nghena hi le gatini va va ku swondolotini va lava ku vona ku u khome yini loko u khome xibekani va ku xeweta no ku xeweta va ku tshunelela ku nyika na xitulu mara loko u nghena ngo khomangi nchumu no ku xeweta va nge ku xeweti vo to tshamela le kule leyi va ndla hi nga ku a va ku voni loko va vitana ku hey va ku na Canada sweswi u ta gina nga tangi laha u nga kona i tshavhele ya kumbe ni ri kwala ka mapapila thank you
0: ya va na matirhelo man'wana laha yi nga ta vona swaku matirhelo impela i man'we right ya mahlweni mingiseri ka 0608 7594 2 moyitwa lava nga rhumela kahle nkandziyiso nakambe wo va rini
14: ri perile vanhu vambirhi na hi pfukini minjhani a yi twa topic mina loko va lo ni tisela khadi hayi ni fanele ni veka swintsongo ku lani nga ta fikelela kona ni kota ku famba ni khomini loko ku ri ku ni tsandzekini ku veka ni hlangani na ti-problem loko ni nga khomangi nchumu ni nge hi kwalani a ni nge tiphini ni nge chucheki leswi ni nga ta swi endlisa swona ni fanele ni famba ni khomi xin'we nchumu hi ku loko va za va mi rhamba vo yo mi tshemba na ku mi rhandza hlayisekani vanhu va 2 inkomu
1: i khensile ma
0: 060 hi teka mingiseri laha wa ku hetelelo hallo oriht vabalekini mingiseri wa gsr fm a yi xavisini handza ka ku xavisa fa ku ya xikan'we kan'we ke anavela kahle birthdays eka vanhu lava birthdayaka eka siku ra namuntlha siku ra kona i siku ra 30 ka n'weti ya mukombo ka lembe ra 2026 ngeni laha onake yini laha ku na leswi nga neka
15: lahampariloded 326 mindinga laha kumpincana hi huwa hampariloded thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za rito MK Navigator Matonsi Black Italian.

0: Alright, ene vele kahle vele ke vanhu va bebuliwe ke mixeri wa GSR FM ta hi khomela swintsongonyana hi xinkarhana lexi nga famba laha ka sike mixeri a yi twini leswaku nguna ke miri happy birthday ka mani eka madyambu masiku ra namuntlha bala kahle riqingho ka nambara 0608875942 hi va hi navelela hi ndlela yo yaleyo
1: ina mixeri wa mina kahle ngopfu kha hi famba na nguna kahle kha hi ku happy birthday eka nguna hinkwenu impela mi tlangelaka siku ra n'wi ra ku velekiwa va ri kara namuntlha siku va hi kha hi tlangela kahle ngopfu na Terry Crews lava a khari e TV actor langa bebula kahle hi ti 30 July 1968 langa kota ku va hi kha hi n'wi vona eka switori swa ku hambana na hambanana lexi va ku swi kha xi katsa ngopfu mengisa mina na xitori xa Stinky Father eka ti-series tin'wana leti va ku ti kha ti ri kona kambe ke hi va hi kha hi ku happy birthday 0608875942
0: bara kahle riqingho mixeri ndlela yaleyo ke ka 0608875942 nga rhumela kahle vhele ke na country swona wa rito eka nambara 0608875942 imani lwa birthday yaka eka siku ra namuntlha kumbexana ke ra tlangela kahle siku ra yena eka ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha mo yi kuma lava hito
2: eka Helen Maluleke ka Khakhali wa kula namuntlha Doris Hodzwana na vo va kula namuntlha Sungu na vo vakula namuntlha Thulani Maluleke na vo vakula namuntlha Maniphephu Kanhlaniki na vo vakula namuntlha hinkwavo lava navelela hi ri kaka ro bava ri bava na marhanga ni empty wa ka ndhambi ni la gongwangwa la xivulana la kona gungu ra mali loko ni swi lava nsongasonga ntshuri ni ya chela lwandle danko
0: danko kesi ni vele ku naveleleni kahle mo itwalo mingiseri nakambe ku or happy birthday ka man 0608875942 hamperisa
3: mo hi navelela wo sungula ni ta ku hlalu ko makama a ta Khakhala ni ku Steven Maseva ka xikokwana na Tshikani Maluleke ka Mavusa kokwana Phephu Sawuti ka mpha ka Hlaniki na Khosikosi Maswanganyi ka Mapuwe hikwavo a va navelela magoda ka mukhomi hi swona hlayisekani see you Friday
0: Kensin magoda
3: mi xava ta na mhani ka
0: hayi va pfukile
3: ya
0: xamxapa Kensin magoda xandla enhleni ka xin'wana xandla 0608875942 mingiseri le ku thevukeleni kahle ka madyambu ya siku ra namuntlha hi le ka xondo 106.0 hi le ka rito ra rixaka hi phele kahle riqingho i se ri kahle phele kena khomiwa timinete mingiseri nghena kahle ka awara liyaya
4: ni pfukile Matosi Masisi i manulu ka mingisa a block 3 happy birthday ka Masana happy birthday ka Anzis ka ku mina ndzi fanele na lavayani se hi rivele manje okay na hulu wa wa lavawani okay a hi rivele man swona
1: Happy birthday ka bona.
0: Happy.
1: Okay. Aye.
5: Aye, mfukile mjana ntombi kwalani.
1: Mfukile mjani.
5: Mfukile.
1: Ina.
5: Happy birthday ka mafakula mwa rivombo mwa hobyane a block 3 ka mninginisi isani loyi. En'wana boti i naveleriwa hi hahani laha kaya n'wananga mathonsi kwala xitijini i naveleriwa hi hahani wa yena na hinkwavo lava tlangelaka na vona siku ra ku velekiwa hlayisekani vana va mina mi ri vambirhi
1: okay famba na n'wina mengisela mina xana va maniki va tlangelaka eka ra namuntlha si nga ku na mikandziyiso laha
0: ya mikandziyiso hi kona mo yi kuma kahle nkandziyiso lowu rhumeliweke mingiseriwa GSR FM mitwa swa ku lava i ri happy birthday ka mani mi ku yini
6: perini boti mathosi na sesi n'wahun'wani mhaneli va ri happy birthday ka mani phephu na birthday ya ku na vona hinkwavo ka siku ra namuntlha ndhambi ya mikateka a hi vaneli a va na ku birthday i mhaneli ka xikukwani danki
7: happy Epi, masunguru wa kula namuntlo kwele ka siyandane masunguru chavalalo kula mwana wananga kula swinene na lo wale ka Khakhala na mani hambi veri mani phephu hambi mani phephu na vona va kula kulani swinene masiku ya n'wina ya kota ku ya leha ma nga koma ma lehisiwi swinene xikwembu ximikatekisa shimi tumbeta xikwembu xi mi fihla mi kota ku vona malembelo mo tala i mhani ma hori kwala ka mapuku kokwana wa dyona na ku hlula dango
1: dango 0608 75 940 mingisera mina a famba na n'wina la
8: riperile na vaxumi vo khase kombela ku navelela ti-birthday happy birthday ka mhani mphephu kwele ka hlaneki na le ka mhani dorisi hobyani kwele tikweni ra ka vona na le ka mhani avixini a tshinga na le hambi ve ri na masana we na hinkwavo lava ku nga birthday ya vona xikwembu a xi va endli hi titswalo ku navela ka vona ku humelela ndhambi ya mikateka yi va nela swika swi katsa na mali a va naveleriwa hi maxoto gracious mphephu ni ri kwala river plus hansi ka vukosi bya ka ku by danki vo khazi
1: kensila vakhazi hallo
9: ahe vakhazi moya hi kwe swi hava hava hi ku pop mabodlela pop champagne eka Steven Fulcher laha ka Xikwana va ri vula masungulo chavalala laha ka Sihandani ku na Thekani le ka hina le ka Maluleke le ka Mabuza happy birthday le ka yena ku na kokwana Phephu Sawuti le ka Nhlaniki ku na Masana Chavalala ka Sihandani Constance Maswanganyi ka Mapuve Sesi Dorisi Hobyani ka Mininginisi na Helen Maluleke le ka Khakhala na hinkwavo lava kulaka namuntlha hi ti-30 ta July hi ri ndhambi ya mikateko a yi ve na vona a va naveleriwa hi mhani na xinti i kokwana wa ku lo i mhani wa tsakisa i mhani wa mun'wanati lava na khazi hi ta hlangana mindzuku
0: hi swo hlayisekani
9: komaka weekend ya dangerous
1: weekend ya dangerous hi khensi swinene ku va hi khe hi famba na n'wina mingisa ra mina a vula nakambe ka ku happy happy happy happy birthday hinkwaswo a swi fambi kahle kambe nongona ku fambi kahle mingisa ra GSRFM na tshamela ku pfumela ku mi tiphinile ku fana na hina hi va ku hi khe hi tiphina hi siku na siku loko hi khe hi famba na n'wina kambe ke hi ta tlhe hi hlangana nakambe eka siku ra mundzuku himpele khe ku ina i mafarazozo
0: Alright, mingisela GSRFM hi va khe hi chayisa kahle ndlela yoyeleyo ke mi ta hi khomela kahle tindhawu ta le ka Facebook ku va hi nga tekangi kahle mfeleke marungula man'wena kasi ka nongonoko bambariloa ta le ka siku leri landzelaka nakambe ka nkarhi lowu fanaka gimeta kahle ka awurila ntsevu misela mi tiphina kahle minongonoko ya GSRFM ta muganga na lowa ja loyiwani wa ka ngoveni rimemba ngoveni kasi ke mingisela Hennessy va ku let me love
1: Tsonga
0: Prince.

swi veka kahle le ka timinete tinharhu ku vile awara ya ndzi veka madyambu ya siku ra namuntlha va karhi mamukela tindhawu hinkwato la mpfulele ka xiyanimoya xa GSR FM eka madyambu ya siku ra namuntlha tsundzuka nongonoko kona kusuka kahle la ka awara ya ndzi kufika kahle le ka awara ya nkombo siku hi siku leriya ra vumakumbenharhu eka n'hweti ya mawana eka lembe ra 2026 laha hi nga ta va hi karhi hi langutisele ka nongonoko wa ta miganga a nga va karhi hi khumba kahle le ka MEC wa vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki Violet Matei loyi a nga va ri karhi a kombisa gome lerikulu endzhaku ka mhangu ya ku hundza emisaveni ka n'wana wa 15 wa malembe hi vukhale loyi a va ri karhi a huma exikolweni nakambe a nga khumba kahle le ka wa xinuna loyi hehliwaka ku va ri karhi va tintambu ta ti-Wi-Fi wu khomiwile giyani section A eka siku ra namuntlha hi nga tlhela hi langutisa kahle le ka murhangeri wa nhlangano wa machan machi Jacinta Ncobeso Zuma a endzerile va vukosi bya kamuloto epulukwani ka mixo wa namuntlha hi nga va hi karhi hi khumba kahle le ka lihlonono cauke lowa tivekaka tanihi Shebe Mabena humelerile mahlweni ka khoti ya majistrati ya Polokwani matsalana nkulu wa vandla ra African National Congress u vula leswaku komiti ya vandla yi nge yimi na swikoxo swa vandla ra Economic Freedom Fighters xa vote ku kala ntshembo enhleni ka xipikara Thoko Didisi vandla ra Democratic Alliance eka xifundzankulu xa Limpopo ri henhla ku tsandzeka ka ku tumbuluka ka mintirho laha ka xifundzankulu xa Limpopo maphorisa ya vula leswaku vini vamabindzu lava xavisaka tinhundzu leti nga ri ki enawini va nga langutana na voko ra xinawu meyara nkulu wa masipala wa Polokwane John Mphe u vula leswaku swi vile emavokweni ya vandla ra African National Congress loko ku ve na ku vuyela eka vandla ra vuximeyara nakambe yi nga khumba kahle

0: case, which I may not be aware. And lastly,
1: swi veka kahle le ka 10 ra timinete ku bile awara ya ntsevu eka madyambu ya siku ra namuntlha nongonoko hi ta miganga va ri karhi yi siye mahlweni na ku va yi ri karhi yi langutisa kahle le ka muyimbeleri wa nduma swinene loyi a tivekaka tanihi vito ra Xebe Mabene loyi a nga va ri karhi a humelela emahlweni ka court ya majistrati ya Polokwane ka siku ra namuntlha mayelana na milandzu yo hlaya swinene leyi a va ka ri karhi a langutana le ndzhaku ka loko a ta va a humeleri ni nga ku endzhaku ka loko a ta va a humelerile emahlweni ka court kun'we na ku va ri karhi a tshame ekhotsweni n'wanxemu eka n'hweti ya Hukuri. Ka se leswi landzela ku va Xebe Mabena a ta va ri karhi a hehliwa hi milandzu ringeta ku dlaya kun'we ku hlasela kun'we na ku onha nhundzu.
2: Embroidery and reshuffling of what had already been presented.
3: Your phone storage again?

kusasa semingiswa mina ona mina ntombi yozenya ntombi yelesikundisa maleza wazinjeve ntsatsa lokahlungwana neri tukulo mamjaji ngari simat na sera mamjaji ngamathole ka mavuza kaya mbuye bapfukile vanhu vana ntsembo na kupfumela swa ku vanhu bapfukile ni shawata vanhu hinkwaku kwaku lomingiswa ka miri kona mipfukile no vana ntsembo na kupfumela swa ku vanhu bapfukile mingiswa mina nale ka majama sikura na munthu hayi ni ku khomela totala loko sitaka dimakata bolo ya milenge la Afrika Dzonga mingiswa wa mina akubyela hi ti imakete leswaku u yimise ku yini lava nga sayineki a hi nga va hlayela lava sayinaka a va hlaya leswaku va le ku sayineni mara namuntlha majama siku ra namuntlha ni khomeleni mara ni nge za ni nghena ndzendre na cancer remember ku siriwa nkarhi malo nkarhi i wa hina na vayingiseri va Sportsville u kuma kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za kasi u yi kuma kahle eka nomboro ya hina ya xirhandza 060-887-5942. Now nhlokomhaka ya hina yi tshame hi ndlela leyi aka siku leri ra mundzuku i sikunkulu loko swi ta ka timhaka ta bolo ya Afrika-Dzonga loko swi ta ka xipano xa rixaka xa Afrika-Dzonga Bafana Bafana mudzaberi xidzi kulukumba Hugo Bruins aka siku leri ra mundzuku contract yena ya hela 12 o'clock va South African Football Association mingiseri wa mina va ta va karhi va tivisa leswaku ku va kha ku endleka yini hi nkulukumba Hugo Bruins hi ku vona ka wena u vone ngaku swi fanerile leswaku nkulukumba Hugo Bruins a kuma ku engeteleriwa malembe aka contract ya yena laya nga na yona na yi nga na ntlhanu wa malembe contract ya yena aka nkarhi wa sweswi naphinda nakambe aka siku leri ra mundzuku i sikunkulu leri Bafana Bafana va hi fanaka hi tiva leswaku kulukumba Hugo Bruins u ta ya mahlweni a dzabela xipano xa rixaka xa Afrika-Dzonga kumbe u ta va karhi a famba na naswona hi ku vona ka wena u vone ngaku swi fanerile leswaku va n'wi nyika contract kumbe va n'wi tshika a fambaki sumela ka WhatsApp ya hina ya 060-887-5942 u ni siyela nkandziyiso loko ku ri ku hayi a va n'wi tshika famba u hlekete yini ni byele leswaku u hlekete why ku va va n'wi tshika famba miyingiseri wa mina loko ku ri ku a tshama why ya tshama i ndle yini swikulukumba miyingiseri wa mina leswi ngo a swi n'wi tshamisi misa loyiwani kulukumba Hugo Bruins miyingiseri wa mina so ni siyele nkandziyiso wa wena ka nomboro ya hina ya xirhandza 060-887-5942 ni siyela nkandziyiso kwalaya kumbe u tsutsumela ka Facebook page ya hina ya GCRFM kwalaya ka GCRFM page ya hina ni ri u ni byela leswaku hi ku vona ka wena u voni ngaku kulukumba Hugo Bruins u fanele a engeteleriwa malembe kumbe a tshiko a famba na aka siku leri ra mundzuku 12 o'clock hi ta va hi karhi hi tiva vumundzuku bya nkulukumba Hugo Bruins la Afrika-Dzonga mayelana na xipano xa rixaka xa Afrika-Dzonga ku nga Bafana Bafana so I think topic ya hina yi twala kahle a ku na huwa ndhawu leyi ku yi twala kahle ngopfu so namuntlha hi ta va hi karhi hi vulavula hi xipano xa Hope FC leswi nga kuma promotion kusuka ka mitlangu leya ABC Motsepe ku ya ka National First Division ta va hi karhi hi vulavula hi vanhu lava xi nga va sayina ka xipano sweswiya kasi hi ta tlhela hi tsutsumela ka xipano xa Stellenbosch leswaku ti-team nga ti kholi loko ti ku hey ta khipa vatlangi vo karhi hikwalaho ka ku hehe season hey xipano xa Stellenbosch xi amukela vatlangi vambirhi va xipano xa Kaizer Chiefs wun'wana hi n'wi vone na ti-airport ta ku byela leswaku hi va mani lava kasi xipano xa Chelsea xi sayina mutlangi wa le ndzhaku i muakatiko wa Furwa ta ku byela kahle xitalo yena xi humese 60 million euros sayina misa loyi ta ku byela leswaku sayine contract ya malembe mangani a hi swona sweswo ntsena hi nga ta ke vulavula hi swona ta ku byela leswaku xipano xa Stellenbosch xi sayine mani kusuka kwini kasi swin'wana ni nga khomela swona i Jaleria ra kusuka ka xipano lexiya xa ku huma le a USA va xi vitana Philadelphia Jaleria ra ku huma la Afrika-Dzonga va ri vitana Olweti Makhanya ta ku byela leswaku ri sayine contract na mani interesting ta tlhela hi vulavula hi nkarhi lowu va nga ta va karhi va paluxa va safa leswaku nkulukumba Hugo Bruins wa tshama kumbe wa famba na hi ta tlhela hi vulavula hi mutlangi la nga sayina ku ka xipano leswi swa yona Polokwane City xipano xa yona AmaZulu va sayine mutlangi kusuka ka xipano xa Orlando Pirates ni twe kahle kasi Chipa United
Wasayini mtlangu suka xipanxa Orlando Pirates nakambe kambe. Interesting mingi seri wabino. So, andla ka ku dyangara, ni swirhandzi ku dyangara. Lava leswaku hi hatla hi ku swi hava leswaku nga dyi nkarhi mingi seri wabino. Hi sungule hi ta mani. Hi sungule hi ta Hope FC. Yeah, Hope FC. Hi xipanxa leswi nga kuma promotion ku ya ka mitlangu yaleyo ya NFD Motsepe Foundation Championship. Va ba tisisa leswaku ba sign mitlangu kusuka ka xipano xa Cape Town City mitlangu le xikari Xhosa manyana. Jalari nga 20 wa malembe ari ka loan kumbe ari loan uni kusuka ka xipano xa Cape Town City ri ya ka xipano xa Kaizer Chiefs xa DDC. Ri buyini aka xipano xa yona Cape Town City aka nkarhi wa sweswi one means ri wa mina. Ri di kuma ri karhi sign wa Hope FC. So hoye hoye aka jalari nga na 20 wa malembe. Uva na tsema na kupfumela swa ku hayi ri ta ri ya pfuna xipanxa Hope FC leswa kumbe xa ni va kuma promotion ku ta ka mitlangu ya Betway Premiership ya 2027 ya kwala ya mahele ya yona a siku kwalani na ngutisa leswi ku vuriwa leswa ku xipanxa Stellenbosch na xipanxa Kaizer Chiefs va fikelele ntwanano wa leswa ku Ashley Dupres ningibone kahle bya mina matihlu mingisiri wa mina ufikini a Stellenbosch. Ashley Dupres na Given Musimango lava mbiri lavo one ku vuriwa leswaku va ta va karhi va ya aka xipano xa Stellenbosch ku endlela leswaku jaleri ya nkulukumba Gavin Hunt aka siku ra tolo a nga ti a ri hela hikokwalaho ka ku va ri tshembeni ri kota ku ya ka xipano xa Kaizer Chiefs. Ku vuriwa leswaku Ashley na Musimango hambileswi va fambaka va ri vambirhi ku tlhela ku tlhandlekiwa mali a henhleni ka vatlangi vambirhi leswaku Langelihle Phili a tsumela aka xipano xa yona Kaizer Chiefs. Swilo swa endleka. Dupres la nga na 29 wa malembe u pfumerini aka xipano xa Kaizer Chiefs leswaku u ta va a karhi a tshama malembe mambirhi na rin'we ro ngetelela. Mara hi vona mhaka ya kona liya ya ku a nga tshama yi karhi yi tshoviwa a tsumela ka xipano xa yona Stellenbosch. So hi ta va hi karhi hi vona Musimango na Dupres va ya ka xipano xa yona Stellenbosch. Hayi va ya ka va fikile mingiseri wa mina. Ni vulavula hi swi leswi swi nga endleka va fikile ka xipano xa Stellenbosch. Leswi nga swi ta ku paluxiwa i ku vuriwa leswaku va hisa lava va ri vambirhi va kona aka xipano xa Stellenbosch naswona Phili u kona aka xipano xa Kaizer Chiefs mingiseri wa mina hi leswi nga xota sweswo. So far vatlangi va ri vambirhi Dupres na Musimango va fikile aka xipano xa Stellenbosch. Ko xota leswaku va paluxiwa ximfumo. Langelihle Phili ku xota leswaku a palisiwa tanihi mutlangi wa xipano xa Kaizer Chiefs na yena. Interesting. Kasi a hi suki kwalano a hi suki ka xipano xa Kaizer Chiefs hi tsumela ka xipano xa rixaka xa Bafana Bafana. Bafana Bafana strength and condition coach kulukumba Kopano Malesi va ve va paluxa leswaku va sukile aka xivandla xa vona aka xipano xa rixaka xa Afrika-Dzonga xa strength and conditioning coach. Va vule leswi hi nomo wa vona. It's been an honor to represent South Africa and compete at the highest level. I'm not leaving the sport. I'm taking a much needed break from international duty. Inkulukumba Kopan. Leswi ana swi nga va swi kha swi hi byela leswaku mindruku Nkulukumba Hugo Bruns na vona va ta va kha va vula leswaku va famba mingiseri wa mina a hi swi tivi. Swi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo. Vangela torre hi lava u ri na ntamu loko nga ri na ntamu ha ta ku siya karhele nkarhi wa hina u vekelaka 16:07 nongonoko i wa Sportville. Kunjhani mingiseri wa mina na swi tiva leswaku loko tiphineni ku fana na mina nga ku tiphineni nongonoko wa Sportville.

0: yingisela va xisaka xa ngondlo hi vuye nakambe kutani nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eParadise Dyson Nkuvu kasi emichinini ina Khodani Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiselo wona emoyeni hi Jaha ra Valandzwa.
1: Phela sweswi matsongo va rhandza xihundla hi ku a va tshami na yena
2: ve
1: le kuteni hayi i to ni cinca yena topic ka papa le bunxarini swi famba njhani
2: i
1: continue one okay
2: a swi famba kahle bunxarini
3: ma Joyce ahe baba
1: ehe na mhaka la matsongo
3: yini ka ma Joyce
1: xihundla i fanele a tala a ta tshama kona
3: bava ve te yini
1: bava ve ri ku ha problem hi ku na wa n'wina n'wana le ka ba wakwe
3: bava yena i ta swi pfumela yena ku tshama ni
1: me no lava ku loko n'wi hambe ri moni mo pfumela ni ni ngo ho vhakanyana
3: a swi lava na yena a ri kona bava a kota ku tihlamulela
2: un'wana u byeriwa ku vuya ta tshama la
3: xihundla ma n'wi tiva ku loko xilo a nga xi lava a nga pfumeli bava ni swi tiva
1: mara bava mi comfortable matsongo mi comfortable kwa vuyi
3: xihundla i ku yisa hi yini kahle kahle
1: ni ri mi comfortable ku a vuya mi ta tshama mi ta n'wi kota xihundla
3: mi hayikhoni ni nge swi koti
1: ni twa mi ku na loko na yo o va a ri kona kasi mo mi jika dance
3: a ni ndlela ku a ta kota ku tivulavula.

0: sem nkarhi wa ku se ya ku chayela manjheni na ku va paka tools ni paka switirhisiwa leswi ya hinkwaswo leyi ya munhu a tidzudzadzudza ta kota ku fika a vondza leyi
1: wo tiekela hansi hansi
0: a ni voni phela hi ku ni le ku tiveni na n'wina na ni busy ni ku puteni hi nexe ku
1: sesmitlhandle
0: ka switina mani ku vandzi ku vondziwa straight no tshekela hi swo sweswo
1: i pfumana munhu wa ku tshekela
0: mara n'wami xin'wana xikaputeni lexi ni taku na xona ku xi bakele na a hi xitina masiku hinkwawo ni dlaya hi ku vondza la mina
1: ni sungule ku hi ku vona sweswa swa xikaputeni xa kona ku xa ice cream
0: vurini marhelo
1: i cheleriwa vuswa ka xa ice cream
0: futa xa ice cream i xa rama
1: ku na lexiya xa ice cream xixevo xi ri ka lexi xa rama mara n'wanuna wa n'wanuna
0: mi tena na ni n'wi kombela fambani mi ya antswisa xiyimo le kaya a mi pfumeli na sweswi se mi hleketa ku ni endla yini mara loko swi te tano
1: yi antswisa xiyimo xa wena
0: i mina mara mi antwela kusuwana vanhu va tikomi na vosika vona a fisa sweswiwani na
1: I'm going to go to the house. Kombela Katrina aku hamba ku swekela xikafutini le kaya leti. A swi vona
0: ngemuka. A wena lenga kwa ma TikTok.

0: vulavulani ku n'wina a mi nga swi koti ma n'wi tiva xihundla
1: mara mina xihundla injering problem
0: a ku yi
1: a ku sweswi problem ku ze sweswi le va ku i fanele a famba a ta haleni i mhaka ku ku vuyeliwa wa n'wina
0: se sweswi loro mi nga pfumelaka vhakanyana sweswi
1: se mara xihundla i ta bona ku loko ku vula va va vuya i fanele a famba loko vanana va
0: mina phela luya a nga lavi xihundla a vhaka i lava a vuya full time
1: ni vula swona ku a ni sweswiwani n'wina mi lava a vhaka se xihundla swi vula ku loko
0: wanganasae-e
1: a ta nyana se xihundla swi vula ku loko wanganasatwa hi va vuyini i fanele a taka
0: kwala
1: loko va tlhela a tlhelela
0: a ni vaholo vanahanyisiwa
1: ku yini mara
0: swoleolovei ndlela yin'wana ta kuma va dlayanini mina lavaya gasiwa sweswi na ku muvhisanyana
2: xihundlaani
0: vulaku se sweswi xihundla i ta vhaka yena ka bawa wakwe ta vulavula na xona kahle ta tlhela xi byela ku wisa khwara n'wana ka yena xi ta kota ku ta handle ka swa xi ngeti
2: hi swona khuni famba
1: bava hi ku a ni vula mina ni ta za ni pfumela ndhawini
0: ahe
1: ende bava mi nga cinci mahanyelo loko xihundla fika phela n'wina na mi tiva n'wina
0: n'wina na vanamahanyelo va ndisa ku
1: hi bava loko va vona vana va vona munhu mina phela na ha rhandziwa
0: hi mpela
1: ho bava hayi khona phela hayi ku no va zonda a ni va zondi mara bava
0: loko va vona vana mazondiwa
1: i titwa xin'wana
0: va nga tshika n'wana wa vana vana va rhandza munhu wa le handle
1: n'wana
0: n'wana wa vona
1: mina ni sat
3: Matsongo.
4: Yes.
3: Kombe ku vulavula na n'wina tshunelana.
4: Mina ni ta ku halani.
3: Mi la mi ni ta ka n'wina.
4: A ni n'wi mi lavaku mina.
3: Okay, ni le ku teni ke. A hi tshameni hansi. Ni byela ni ta mi na problem ya yini.
4: Na mani?
3: Na mina.
4: Nkingha ni
3: hava. A mi nga ni ka attitude. A hi vulavula ni kahle sweswo. Mi na problem ya yini. Mi na problem ya yini.
4: Na problem ya ku ku sweka u swi lavi.
3: Ku sweka leswi laveni se lani layini sweswi
4: swi se simple wa ta futhi loko no vuya hi le ntirhweni ni kuma ni swekile tlinile no ku hlamula ni hlamula ku xiwa ta futhi a swi bohi
3: u vuya kwani laka question yaleyo sungula ku ri i na problem ya yini na mina ku ri hambiloko ku ri kumbe no endla leswi mi u swi lavaka state a ni byela ku yini a wu nge ni hlamuli se problem leyi i nga na yena n'wana wa ka yini i ya yini
4: a ni sweswi a ni vutisa ku ni na problem hi mhaka ku va masiku hinkwalowo ni vuya laha ni va ni rhasarhasa na wena a hi swona
3: ni ri nawu na ku hi lunghisa na
4: a wu hlamuli swona na wena ni ri wena sweswi a ni vutisa ku ni na probleme ya yini hi timhaka ta ku loko ni vuya laha masiku hinkwawo ni rhasarhasa na wena a hi swona na
3: i la ni lunghisa yini ntombu ntombi ntombi u vona ku sweswiwani like ni khamu njhani ni kombela ku i nga la ku se nghesa xikwembu ni nghesa satha ni teka miri wa mina ni kombela ku na wu vulavula kahle please a ni lavi rhasi ni ri hi mini swatsi laha ni wa se ni kombela u ni tshika ni biva tanihi vutswatsi ni lungisa swona na wena loko ni nga swi lava ta putseka
4: se ti ta ndla hi
3: nia hi vulavula
4: u vuriveni i ntswatsi
1: manjoyce
0: mantsongo
1: phela kahle kahle ni mina vana va vanhu va zondi va swi tiva kahle na
2: vona swi tiva sweswi nga
1: ni va rhandzisa swin'wana
0: hi vanhu vana va kona
1: ni vula n'wana xihundla
0: kahle kahle
2: na luwa wun'wana luwa nge le
0: a nyuma leri
1: hinkwavo vava na va rhandzi a ku na loyi ni ka ni nga n'wi
0: rhandzikina
2: vana va
0: vaqhini ma va rhandza na swi tiva
2: zonda loyi a tshamaka na yena na vona
0: exactly ene lava a va zi va zondi vana van'wana ni lava tshamaka na vona ha swona
1: bava ni swi tiva kahle
0: ahe se mara mina rirhandzu ra mampela ni vona loko munhu a nga tshami na vona ni rirhandzu ra nyanya mara loko se a tshama na vona ni rirhandzu ri ta hungutana
1: hi swoswo swi dasi wena xihundla n'wi a swi nga lavekanga ku a tata tshama na yena a ni se i ta hi xopaxopa swihoxo
0: ahe ene se mo ni mi byela i ta va na jealous na ku a ku fanele ku ri mhana mina
1: hi swona swi i tshame a vula phela siku rin'wana a va byela bava a ku kambe bava kasi ku i mhaka ya leswi va nga ku nendleleni bava
0: ni swi vona se dasi wena vutisa ku mi nge vi na problem na
1: mina n'wana mhani hi ku a ni bava na va rhandza and a ni lava ku va kwatisa
0: mi boheka ku tialeswi
1: va swi vulaka loko ku ri na yena xihundla wa swi tsakela a ta ta tshama mara a ni nge tshami na yena full time swi vula ku loko ni wa n'wingi wa n'wina a tlhela na yena wa tlhela
0: ta vulavula na yena
1: a hi swona bava
2: nkata mina
1: ina bava
2: hi ku ni swi vonini ku wa ni rhandza a ni la ku ta twa ku ta pawula se ndzi tshini ku a eku susuba vanga vula so
0: teka so
2: a teka so mara mina na zwi bona ku hintiso a swi laveki lan ito ta ku vhaka ta vona baba na mantsona
1: ku fana na sweswo a vhaka fika tlhela
2: swi ndla ku xaka byi
0: jukula
2: ku nga vi na ku ku mpela loko a ri la a vona ni rhandza nsati wa mina
0: a ita ku le na ku ta ku ri mhana mina ma swi vona se mara na mina ni ta n'wi ringa ku a wu tsakeli ku vhaka le ka baba na na mina a ni ngo swi lava ku a ta ko va ku swi va swi ri kahle hi kumakoti xi ni byele ku a famba ende naxona na xi rhandza ende loyi makweni wa mina swi nge cinci ma swi vona
1: na mina na swi twisisa
0: se a ni na ku balansisa equation
1: se mara hi solvisa ku yini ya vona va
5: fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma kuma eka Facebook ya Xisaka xa Nghondo Jesu Adama na le ka YouTube channel.
6: Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matente hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079-292-3334. Sky Tent kampani yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Skytel.
7: Rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko u joyine a ri marovela funeral services. Joyina namuntlha i ku tsarisa 13 wa swirho handle ku langutisa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armarovela Funeral Services wa pfumeleriwa ku claima handle ka swipimelo.

Kumembir wat minute se kubele awara ya nungwe na mingisir wa GCRFM ba ekere gena hekone ka nungkono ko wa Youth Talk la mgatapa mkarim famsana kathle na shiluba shaka mabunda ngomhlabe nikhetsa swinene eka nhwenyani wo zenya loyi a nghene hi ntlangu wa Sportville ta mitlangu hi khetsa swinene eka yena ku va kote ku yinyiketa ta mitlangu hi tlhela hi khetsa swinene eka vatlangi va xitori xa xisaka xango hi lava va karhi va hi va twa na vona kwala kambe ke hi tlhela hi khetsa nakambe ka vahaxi hinkwavo lava hi ri na vona eka siku ra namuntlha ku ta fika kwala se va hi nyiketaka kona tintambu hi khetsa swinene ni khetsa ni vuyelela tlhela ni rhandza ku khensa swinene ka wena muyingiseri wa GCRFM loyi a tshamaka ri kona ku va ni yingiserile kusukela kwala ni nga ta va ni karhi ni sungula kona ku ya fika kwale makumu kwale khensa swinene hi ta va hi karhi hi burisana kahle mina na wena namuntlha ka nongonoko wa Youth Talk laha hi taka ku ta hlohlotela vantshwa ni va ka ni karhi ni vulavula na vatswari na vona vantshwa va karhi va nghena hi va hi karhi hi nyikana dyondzo hi ku hetiseka ka yona na ku tlhela hi hlohlotelana hi ndlela yaleyo kambe ke a hi languteni leswaku nongonoko wa hina wu ta va wu tshamisekisi ku yini loko hi languta hi na tiawara timbirhi kusuka kwala ka awara nhungu ku ya fika ka awara ya khume wena muyingiseri wa GCRFM laha u nga ta va ku ri dyondzo ntsena eka awara yo sungula hi ta va hi karhi hi nghena hi sayiti ra tibook awara ya vumbirhi hi laha se hi vuyaka hi mabindzu hi ndlela yaleyo hi va hi karhi hi pfunana mina na wena hi ti-business ideas ka awara leyi ya vumbirhi kambe ka awara yo sungula hi laha se hi va ka hi karhi hi twisisa nkoka wa dyondzo hi nyikana letiya na letiya hi sayiti ra dyondzo ku ri hayi ke ku va hi karhi hi antswisa kumbe hi ndla dyondzo yi va fashion eka vana va hina hi fanele hi swi endlisa ku yini nakona swi ta fambisa ku yini swi ya fika kwale tindleveni ta right ta ku va hi karhi hi encourage vantshwa ku ri hayi ke ka ha ri hava xin'wanyana hi nga xi endlaku handle ka ku va hi hlohlotela ku va u va na buku leswaku u ta kota ku va na xinkwa xikolo xi endla leswaku u va na layiti though vanhu vo tala se va swi hundzuluxa va ku hayi a hi hinkwenu hi nga ta humelela hi sayiti ra xikolo loko ho dyondzeka hinkwenu i va mani va nga ta cela magoji ya tithoyileti kambe ke i mani loyi a swi tsakelaka xivutiso i ku i mani loyi a swi tsakelaka ku tikuma yena a nga dyondzi a yimela van'wani va dyondza leswaku a ta va celela goji ra thoyileti hi ndlela yaleyo se hinkwenu a hi tiyimiselanga ka swona se a hi tiyiseleni ka dyondzo eka vantshwa va mina a hi tiyimiseleni kona ku ri na hina hi ta va van'wani wa lava tholaka hayi hi thoriwa ku va hi endla swo karhi hi fanele hi thola nakona loko hi languta thekinoloji hayi ke yi ta hi masayiti man'wani makulu ngopfu lama ya ku se ve le ku endleni na ti-TLB letiya ta ku ti to cela goji ku nga ri khale mi ta twa va ku na muchini wa ku vekela xitina wu tlhaya ru teka wu kwaha ku ta na semende wu nga wu karhi wu mikisa wu veketela xitina thoyileti hi akeka yi emahlweni se hi ta sala hi tirha yini hi ku lava nge le ku dyondzekeni ve le ku antswiseni ka vutomi hikuva va karhi va create michini se hayi ke a hi veneni wun'wana wa lava hi nga ta va hi karhi hi create yona michini leyiwa yi nga ta va yi karhi yi tirha yi nga hi languteli ku ri hayi ke a vadyondzi lava va nga nyikiwa hi sayiti ra dyondzo va ta hi thola ina tinyiko ta munhu ti na nkoka hi ti tekela nhlokweni kambe ke hi nga tshembeli ntsena ka nyiko ku ri hayi mina xikwembu xi ni nyike swa mavoko ni ta focusa ka swona a hi languteni nyana na lexi nga ta hetisela layiti ku ri loko nyiko na yona yo fika yi bambala niwa i kuma ku a swi fambi ku hinkwaswo swi hi ringetela hi ta ringeta na dyondzo hi submita laha vo ngo va lava grade 12 kumbe leyi vo ngo va lava N1 N2 N3 sweswo hi ta va hi karhi hi qualifya katsongo hi ta hetelela hi fikile hi ta hetelela hi vi vantshwa lava ya hi nga ta komba swin'wanyana ku ri hi naswona amavokweni hi swi khomile hi ndlela yaleyo i awara ya kona leyi vatswari va mina va ku va hi karhi hi borisana hi ta dyondzo nakambe ke na mutsundzuxa leswaku hi na audio streaming leyi fambaka kahle hi www.gcrfm.co.za kona ku hala mincoko antswa mincwa xidigital tanihiloko ni vula ni ku hayi ke swilo swi le ku cinceni mani swilo swi le ku sasekeni se mani yi twa mi nga fakelangi ti-headset kumbe ti-earphone mi tsutsumela ka audio streaming mi fika mi ku www.gcrfm.co.za ntsena u ri na ti-data wa swi kota ku va u karhi u ni yingiseleka madyambu ya namuntlha kambe ke wena muyingiseri wa mina lowo rhandzeka ku tlhela ku va na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM kona kwahala u va u karhi u ni khomentela u ni byela ku ri u nga va u karhi u titwa u ri kwihi tidyondzo leti eka madyambu ya siku ra namuntlha kambe ke ni nga se ya fika makumu ka nongonoko wa hina hi laha hi nga ta va hi karhi hi endla kona ti-shoutout eka vanhu hinkwavo lava hi yingiselaka kusuka emasayitini hinkwawo ni ta va ni karhi ni hlaya kambe ke hambi swi titani na WhatsApp hi na yona ya xitici eka nomboro ya 060 887 5942
Awara leyo sungula.

Makmembering combo hati minit sekubila awar yang nungguan demi Mr. Wajus RFM baik keringkina kone kena kono kwa youth talk lain kena baik kari bulak bulak kali saya dilara radio onzo kumbera sekolah itu baik kari bulak kali kambe ke nisa koma kaya hina ika majum biasa kerana muncul ego shana abad jones iba fane leku pumeleri wa kota rasatia cell phone hingga rewa sekolah makale iwa I deep ngofu injela lea ya ku kuna bubi kuna bukahle bya swona bya ku va machudeni ya hina va va karhi va tirhisa ti cellphone a xikolweni kumbe hinkarhi wa dyondzo van'wani va ri ti cellphone ti pfuna vadyondzi ku dyondza ni ku kuma rungula hi ku olova van'wani va ri ti kavanyeta dyondzo ti hlohlotela ku kopela eka swikambelo naswona ti tlhela ti vanga ku xanisana eka social media xana n'wina miri yini mhaka leyiwa mi ta yi fowunela eka 060-887-5942 kambe ke hambi xitetani hi nga se vuya ka question yaleyi ni ta va hi nkarhi ni lava hi ya hi ya languta ti-advantages na ti-disadvantages kumbe vukahle na vubihi bya ku va vana va va karhi va tirhisa ti-cellphone exikolweni se ni ta vuya eka vatswari va hina kumbe ka vona vantshwa hi voxe va va karhi va hi byela ku ri xana ke va swi vonisa ku yini va yi vona njhani mhaka leyi ya ku tirhisa ti-cellphone exikolweni hi ta va hi karhi hi ya hi ya mi khoma kahle na miyingiseri wa mina ka 060-887-5942 kambe ke a hi languteni vukahle bya swona bya ku va vana va khoma ti-cellphone ku ya xikolweni swa kahle swa kona i ku vadyondzi va kota ku kuma rungula hi ku hatlisa hi sayitlera na ti-cellphone mi kuma ku xikolweni va create group chat leyi va kotaka ku va va discuss-a timhaka ta science kona va va ku ri technology va va ku ri group ya art and culture group ya maths, group ya swin'wana na swin'wana sweswi va dyondzaka swona eka ti-subject leti va ti endlaka xikolweni cellphone ya antswisa va kota ku va va karhi va informana kumbe va tsundzuxana hi assignment ku van'wanyana va nyikana na information kwala hi nga vuli ku koperisana ku ri famba mi ya hlaya page mani communication yi va yi karhi yi antswa hi site leriya ra dyondzo leriya se xin'wana xa kona i ku ka ti-cellphone va swi kota ku download-a ti-app ta dyondzo leti va pfunaka ku va va antswisa dyondzo ya vona hi site leriya ra ku mi kuma ku download the app liya ya ku va yi ri na ti-question ti previous question paper ti-question paper ta malembe lama ha ku hundzaka a kota ku study hi tona a vona na ku loko xikambelo va xi seta hi 2013 a va xi setise ku yini hi 2014 sweswa ka kambe a ndla vulavisisi ndzerisano hi ndlela yaleyo se u kota ku vona ku ri noma kahlekahle structure kumbe xivumbeko xa exam ya thekinoloji xitalo xi va xi tshamise leswi na swivutiso leswi va talaka ku swi vutisa hi leswi hikuva a karhi a tirhisa ti-app kasi ke tin'wani ti-app ti save as ti-textbook loko n'wana mi kuma ku a nga kumanga textbook kumbexana u ve a share-a textbook na n'wana loyi a tshamaka kule na yena loko o kuma ti-app leti wa swi kota ku hlaya hi tona a nga ri na textbook exikarhi a va a karhi a tirhisa phone vadyondzi na vona va kota ku rhumela ti-notes na swivutiso eka WhatsApp mi kuma ku ri u rivale ku va nyika homework kumbe u hleketa ku va nyika homework hi weekend ya ku pfa va practice-ela test leyi va nga na yona hi mandi wa swi kota ku va rhumela ti-notes kwalaya a vutisa na swivutiso kumbe va endla ti-extra lessons via ti-phone ta vona va va karhi va nyikiwa dyondzo hi xithekinoloji ku antswa se na vatswari va kota ku tihlanganisa na vana loko ku va ku ri endleke mhaka ya emergency hi ti-WhatsApp leti hi ku swikolo swo tala swi create na ti-group chat swi create-ela vatswari hi ku na vana lava va kumikuma ku ri a va fikisi swipapilana makaya loko va tsaleriwini ku ri swipapilana leswi a swi fiki ka vatswari va kota ku fika hale xikolweni kumbe ku na nkarhi wa ku tekiwa ka ti-report-o ku na mithini ku na mithini wa ku va vatswari va tivisiwa hi budget ya lembe ya vana va xikolo mi kuma ku a va humeleli vatswari ende nkarhi wun'wanyana ku va ku nga ri vona vatswari vana va vona va nga fikisanga mapapila kaya se masiku lamawa ti-cellphone ti antswise swo fana na sweswo ku ri hayi ke ku ta va na ti-group chat ku na group chat ya vatswari ku na group chat ya vadyondzi laha ka vatswari va kota ku va tivisa hi swin'wana na swin'wana leswi endlekaka a xikolweni va kota ku hatla va fika hambiloko papila ro ya ri nga fiki kaya vona va va ri swi kumini hi sayiti leriya ra WhatsApp kasi ke xin'wana i ku vadyondzi va dyondza ku tirhisa thekinoloji hi ndlela leyinene loko va va karhi va tirhisa ti-cellphone ta vona va va karhi va dyondzisiwa thekinoloji yi le ku antsweni hi siku na siku se vana va fanele va yi tolovela ku loko va le xikolweni leswi a swa le henhla leyi ku va ku karhi ku tirhisiwa xithekinoloji ku va ku karhi ku tirha cellphone left and right ku va hi kun'wana yena u va a ti byele yini u va a ti yimisele yini ku ri cellphone leyi a yi khomaka
loko aku inkarhi wa xikolo impela u ta nghena nghena ka portal ya xikolo a kota ku dyondza hi yona se loko va karhi va ti tirhisa va ra high school va kota ku tolovela ku ri cellphone a yo tirha ntsena ku hleva a yo tirha ntsena ku nghena ka Facebook u sungula ku chata u bula van'wanyana wa swi kota na ku yi tirhisa hi ndlela ya ku va u vuyelerisa tidyondzo ta wena ekusuhi u kota ku dyondza kahle xidijitali hi ndlela yaleyo se ya hi ya languta vubihi bya ku va hi amukela ti-cellphone exikolweni ku ri swi nga swi vavisa vana va hina hi ndlela yini ti-cellphone ti kavanyeta vadyondzi loko va karhi va dyondza van'wani vana loko se va kha va atwanga ku thichara la nga nghena wa n'wi borha kumbe yena u karhele u la ta tinyika break u ta sungula ku tlhavetela cellphone ya yena a hansi ka tafula a hambana na leswi thichara a vulavulaka swona and the cellphone ya swi kota ku hatla yi shifta focus ya wena ka leswi mudyondzisi a vulaka swona yi ku yenga and the cellphone loko mi la ta swi vona kahle laha u ngo u lava ku endla swin'wana swa nkoka mata loko u nghena ka social media ku ta huma swi swin'wana swa ku swi ku tsakisa lera ra ku u nge su easy kusuhi na cellphone yaleyo u fanele u tshama u yi damarhelile u langute xikrin xa yona and yi dlaya na vanhu vo tala matihlo hikuva ni mi ta kuma brightness yi ri fulu laha ku le ku langutiweni ka timhaka ta vanhu hi ndlela yaleyo tin'wanyani tifoni ti tirhisiwa ku kopela hi nkarhi wa swikambelo van'wani va ba xijumbani hi tifoni leti i vubihi bya kona loko se hi va hi karhi hi ti nghenisa ndzeni ka dyondzo van'wani va swi kota ku ba xijumbani hi cellphone a tlhela a nga kumeka va karhi a kope to kumeka hi makopelelo ya kona ku ri ha-a loyi a ngo lo humesa straight leswi nga le ka memorandum u swi kuma kwihi ehe hi laha se va karhi va kumeka kona se van'wani vana loko va vona va kutana na ti-cellphone va vona opportunity ya ku va va kota ku kopela hi yona leswi nga ri ki kahle swi tisaka ku hambana ko ka u nga ri kahle loko swi ta ka ku va hi pfumelela ku cinca ku va kona evuton'wini bya hina xin'wanyana i ku tindlela ta ku xanisa eka social media ti sungula ku olova cyberbullying se ya olova laha loko a ri na cellphone loko ku ri n'wana wun'wana u ta a nga mbalanga kahle kumbe a fika pharukela hi ntangu xikolweni kumbe buruku swin'wana swi onhaka o vona a xutiwa se a va a karhi a trenda ka social media u hlamula ku ri timhaka leti endleke rivaleni ta ra tidyondzo hikwalaho ka hini se swi tikumeka swi ri ka va Facebook swi va swi karhi swi hangalaka na ti-social platform leti hinkwato n'wana se a ri ku buriweni van'wani va hetelela va teke vutomi bya vona ku ri mhaka ya ku va ti-cellphone ti pfumeleriwile exikolweni hi sayiti lera ra dyondzo kambe ke se vana va le ku kandziyeleni ka timfanelo a va ha tirhisi ti-cellphone leswi a ti laveriwa swona ku va ti ta tirha swona exikolweni se va sungula ku xutana swa rona kumbexani thichara u ti ambale wiki hi ndlela leyi yena a swi lavisaka swona swi nga n'wi tsakisa se wun'wana a yi vona yi nga tshamangi kahle wiki liya a sungula ku xuta thichara leriya va sungula ku endla ti-joke hi yena thichara loyi va xeraxera na sweswo se ku sungula ku hlekiwa leswi dlayaka na ndzhuti wa munhu na vumunhu bya yena swi va swi karhi swi n'wi onhela hi ndlela yaleyo se nkarhi wun'wanyana i ku ti-cellphone ti nga yiviwa ngopfungopfu letiya ta manyunyu letiya ti hetelela ku va se ku sungula ku yivelana ku tshama ku ri na milandzu ya ku va manimani u yiveriwe foni manimani u tekeriwe foni leswi endlaka ku ku va na timbolovo exikolweni ku tshama ku ri na madzolonga ti-vene ti tshama ti karhi ti ya henhla ni le hansi hikwalaho ka ku va vana va hina va karhi va tekeriwa tifoni se xana ke ni va ni karhi ni vuyisa xivutiso eka wena muyingiseri wa mina endzhaku ka ku va u twe vukahle na vubihi bya ku va vana va hina va va karhi va tirhisa ti-cellphone exikolweni xana n'wina mi ri yini hi mhaka leyi hi fowunileni ka 060-887-5942 xana ke vana va hina va fanele va pfumeleriwa endzhaku ka leswi ni nga mi byela ku ri va ta na ti-cellphone exikolweni na ku va va ta ti tirhisa exikolweni erivaleni ra xikolo kahle kahle mi vona ngaku swi fanerile ku va vana va ta na ti-cellphone erivaleni ra xikolo na ku ta va ta ti tirhisa hi va hi karhi hi langute vubihi na vukahle bya swona a yini ni mahlweni 060-887-5942 xana ke swi nga va swi fanerile ku ri vana va fanele va tirhisa ti-cellphone exikolweni na ta va ni karhi ni teka tiqingho ta n'wina kusuka kwahala ka riqingho ra le nyongeni nakambe ne le ka WhatsApp mani kuma hi nomboro leyi fanaka 060-887-5942 mingiseriwa Jesus FM ta va ni karhi ni lava ku twa rungula ra wena ka nhlokomhaka leyi ni nga yi vika laha ya ku xana ke u vona ngaku swi fanerile ku ri vana va xikolo va nga ha tirhisa ti-cellphone hi ndlela yaliya hi nga languteka vubihi na vukahle bya swona ku ri va nga fanela ku va va karhi va tirhisa cellphone erivaleni ra tidyondzo na inkomo.

0: Okay, right. When I'm in this room, I just saw family looking like that. Enkay, what minutes? I'm going to say ba awara. Enkay, enjala leba. I carry fan baika awara. Yeah, enhaya Johnson leba. I carry what is a question. Okay, but Johnson ba family ko familiaro ako teresa the cell phone. Enkay, what she call na? Like enkay, langgota bakatle jako na na bi jako na kame kenchelin kumisa kurbangwani. But the cell phone tip for Nava Jonesy could Jones and Nikukuma Rungula. He could all over Cassic have one very a Shikavanyetavana cova Jones, the Sotera Nakukopela, Ekas Campello Nasona, the Kela Tibanga, Nakushani Sana, Eka social media, say Anikushanake, Wina Mirin, Yona Macaliwa, and for the letting thing quicker 060-887-5942. Landa, we could at the chalk corner, I mean, you said, what a Jesse RFM, Low Ranzekamun Jovis note.
1: You see, when it's rapping nine, slow, one, me. I'm not facing land, right? Thank you.
0: Thank you, Kinsos Nena. Vaning ye can ashbong or shin to work shilubong one. Ishilubong slav and Kessos Nenebonan, name one Rugula Bakuishi, Nakola Mutel and Kessabam Carmining is selling his cell. I just have FM coming. Isana ke hingakhela hiya hi languta eka ti advantages kumbe swa kahle ka ku va vana va karhi va tirhisa ti cell phone ya rivaleni ra xikolo i ku va dyondzi va kota ku kuma rungula hi ku hatlisa van'wani va kota ku installa na ti-app ta dyondzo ku pfuna ku antswisa dyondzo ya vona kasi ke vadyondzi va kota na ku rhumela ti-notes vadyondzisi va kota ku rhumela ti-notes na switiviso hi tona ti-phone letiwa kuva va kota ku communicate kahle na machudeni ya vona kasi swin'wana i ku vatswari va kota na ku tihlanganisa na vana loko ku tshuka ku ve na mhaka ya xihatla exikolweni va kota ku teka phone va fowunela mutswari ekaya a kota ku hatla a fika exikolweni kasi vadyondzi van'wanyana va kota ku antswisa dyondzo ya vona ku fikelela ka xithekinoloji kumbe ximanguva lawa hi ndlela leyinene se leswiwa swi va kona loko n'wana a va a tiyimiserile a swi tiva na ku u lava yini i yini lexi a xi lavaka ngopfu erivaleni ra tidyondzo kasi ke loko hi languta vubihi bya kona i ku ti-cell phone ti kavanyeta dyondzo loko ku karhi ku dyondziwa mi kuma kun'wana u teka foni a tlhavetela xin'wanyana i ku van'wani va tirhisa tifoni letiwa ku va va kopela va endla xijumbani hi nkarhi wa swikambelo kasi ke ti tlhela ti endla ku ri cyber bullying yi tlakuka ku xanisana hi site lera ra xi-social media vana se va kota ku bulana kona kwalaya kasi ke hi ndlela yin'wanyana ti-cell phone na tona nkarhi wun'wanyana ti hetelela ti tisa vukhamba eka vana mi kuma kun'wana wa hi navela leyi ya foni a nga na yona u boheka ku hetelela a tikuma a hi navele hi side leriya ra ku va a yiva se hi ndlela yaleyo swi kombisa ku ri ti-cell phone ti kahle kumbe a ti kahle eka vana va hina ku va va ti tirhisa erivaleni ra xikolo se kambe ke hikuva hi karhi hi pfala mhaka leyi i ku ti-cell phone a hi totisa swa kahle ntsena kambe ku na swo biha ni le ka swona leswi endlaka leswaku ku va na nkoka hi ndlela lowaku ku fanele ku va ku tirhisiwa hi ndlela leyi vana va fanelaka ku va va karhi va langutisiwa ku va yi tirhisisa ku yini cellphone leyi va yi tirhisa hi ndlela na loko ku ri ku i milawu leyi twisisekaka vadyondzi va va na vutihlamuleri ehenhleni ka swona naswona vatswari ni vadyondzi va tirhisana hi side leri ra ku va karhi va languta ku ri ti-cellphone leti yaka xikolweni himpela ti fika ti tirha ntirho wa xikolo nakona ti tlhela ti va ti karhi ti pfuna vana va hina ku va va karhi va antswisa dyondzo ematshan'wini ya ku va yi va tisela ku kavanyeta kambe ke loko ku ri nhlokomhaka ya xikolo kumbe loko ku ri nhloko leyi a hi tisa nhlokomhaka leyi a hi tisa exikolweni i ku ti-cellphone ti kahle ta vuyerisa hi side leriya ra ku va ri ti karhi ti enricha vana va hina emiehleketweni ti va ti karhi ti va pfuna ku va va karhi va gugula nkarhi wun'wani va tlhela va kuma na technology advancement ku va va karhi va dyondza leswi ha taka emahlweni hi ti-cellphone leti loko va karhi va gugula va secha sweswi ku nga na ti-AI na leswiya va kota ku kuma information hi ku engeta na ku tlhela va twisisa swilo hi ku antswa hi sayiti lerin'wanyana lomu kuma ku u dyondzini mara a nga swi twisisi ku swi endlise ku yini loko u xi teka a swi yisa ka ti-AI ti nga kona ta masiku lamawa ya swi kota ku va yi n'wi tlhantlhela nhlamulo yo karhi kumbe sentence yo karhi ku va a kota ku yi twisisa hi ku antswa hi ndlela leyi swi va swi karhi swi antswisa dyondzo kambe ke loko n'wana a va a nga ti byelangi swona cellphone yi ta n'wi kavanyeta yi ta n'wi tisela ku ri a vheta a nga ha twi nchumu nakan'we a ti byela ku ri hayi a va dyondzisi mina ni ta ha kopela kunene ni ta endla lexa AI ni kopela kunene va ta hava maka vengeni dyondzisi ku tlula leswi AI nga ta njela swona hi vuya tana information hi xitalo hi ndlela yaleyo sin'wana i va a karhi a onhekeriwa hi miehleketo van'wana se swi va pima na miehleketo hi ku ti byela ku ri yena u to ya kopela kunene ende laha ku kopeleni ka yena swi endla leswaku miehleketo yi nga ha koti ku tirha kahle a nga ha tirhisi miehleketo ya yena se u tirhisa miehleketo ya AI hi ndlela yaleyo kambe ke wena muyingiseri wa Jesus FM va yi karhi gimeta kona awara ya hina yo sungula ya dyondzo kwala ka awara leyi hi ya ka yona hi ta va hi karhi hi tsutsumeleka awara ya swa mabindzu kambe ke loko hi langutele nkarhi ku lo sala mune wa timinetse ku nga se ba awara leyi ya nkaye liya hambiswitetano na muyingiseri wa mina hi ta va hi karhi hi pfala chaptara ya tidyondzo se hi ta va hi karhi hi tsutsumela kona eka liya ya swa mabindzu laha hi nga ta va na kona hi va hi karhi hi informana ku ri hi nga swi endlisa ku yini sayiti ra bindzu ku tikuma hi va hi karhi hi humelerile hi ndlela leyi kambe ke wena muyingiseri wa mina na ku tsundzuxana kambe leswaku hi na audio streaming leyi fambaka kahle hi www.gsrfm.co.za i xithekinoloji lexi a hi karhi hi bula hi xona ke hi lexi se xa nghena xi fike

0: Makmimbir wati minetse kubile awara yang kai wena mingi sarwa CRFM kambi ke hibia eka awara ya mbir heka nongonoko wa youth talk la hibia kakale isaiti lera rama binzu wena mingi sarwa mina luuranze kan kesa shneni kubambina mineka awara ili kusungula hibia kakale I awara ya mbiri eka youth talk. Okay, right, and I'm going to say, just RFM, I'm going to say, like, audio streaming at www.jusrfm.co.za. Come back here, and what a shout out when I'm going to say, Wamina, and the van carry, Nivan Lago Joker, Uningisella, or Queen is showing us Kotakos Enda, his side, Lerara Facebook, now WhatsApp. Eka Facebook o tsumele ka page ya GCRFM of course commentela on jela gore o nengisela uri ku eka madiambi na munhla kambe ke eka WhatsApp u ngani kuma eka 0608875942 0608875942 indlela le wena mingi serwa mina hita kota kuba eka ribola kahle mina na wena eka awara le ya bumbiri le loko se hisungula ku endla ti shout out kambe ke nhla kuma ka le inga ta bula hi yona isayiti le rara ma business le ria ikushana ke hibji bu swikoti lebyi mutshama xitulu lontsongo kumbe ti entrepreneurs vanhu ba mabindzu va faneleke ku va na byona loko se va ta va sungula business tsundzukani kahle ku ri hi va hi karhi hi borisana ngopfu na vantshwa va hina lava lavaka ku sungula business kambe ke leswiwa swi nga tlhela swi apply eka vatswari va hina lava lavaka ku tisungulela bindzu ra vona leri nga ta va ri ri na discipline endzeni ka rona vantshwa vo tala va na miehleketo ya va na miehleketo leyinene ya mabindzu kambe ke ku humelela eka bindzu a swo lava mali ntsena hi ku ni na mali yo enela ku ni nga sungula bindzu ri ta famba e-e swi lava na vutivinyana byi ri koho ku tirha hi matimba na ku tikhoma ni vuswikoti lebyi faneleke ku va u karhi u sungula bindzu leri nga ta ka ri nga wu ri nga ta ya emahlweni loko u ri muxavisi kumbe u lava ku sungula bindzu ra wena nongonoko wa namuntlha i wa wena wena muyingiseri wa mina lowo rhandzeka swinene se hi ta va hi karhi hi ya hi ya langutaka kahle ku ri i yini swikili kumbe vuswikoti lebyi hi fanelaka hi va na byona ku va hi kota ku fambisa bindzu kahle ni ta rhanga ni ya byi mixina vuswikoti bya kona lebyi fanelaka hi byi tirhisa endzhaku ka swona ni ta va ni karhi ni ta ni byi tlhokovetselela ku ri ni ta va ni karhi ni vula yini hi leswi number one eka vuswikoti lebyi hi fanelaka hi va na byona i communication leswi hi swi vitanaka ku ri i mbulavurisano number two hi fanele hi va na financial management makhomelo ya budget kumbe makhomelo ya swa timali number three hi ta va hi karhi hi ya hi ya vulavula hi marketing skills loko hi va hi karhi hi vulavula hi marketing skills loko hi ta ka xitsonga xa hina i mamaketelo ya wena ku promota business ra wena xin'wana lexi nga ta vulavula hi xona i customer service makhomelo ya ti-customer ta wena xin'wana lexi nga ta bula hi xona i problem solving ku kota ku solver tinkinga ta bindzu ra wena xin'wana ke i time management ku kota ku khoma nkarhi xin'wanyana i vurhangeri lebyinene na adaptability loko hi vulavula hi adaptability hi ta va hi karhi hi vulavula hi ku pfumelela ku cinca loko nkarhi wu ya karhi wu famba eka bindzu ra wena se hi ta tlhelela le ka number one laha hi nga vulavula hi communication skills ku ri loko hi ya eka business hi vulavula hi ku munhu u fanele a tiva mavulavulelo swi vula yini ku kota ku vulavula kahle ku yingisela van'wana ni ku aka vuxaka lebyinene na vaxavi xikan'we ni vaphakeri va wena lava ku supplyaka hi ti-products leti u va ka a wu karhi u ti xavisa u fanele u va u ri na mavulavulelo ya kahle na vona ku fanele communication ya mahlweni hikuva wena u kota ku vulavula na vona kahle i kota ku va yingisela na vona u swi tiva ku ri leswi va lavaka ku ta swi veka swa mathara eka bindzu ra wena ni ku aka vuxaka lebyinene exikarhi ka wena na vaxavi xikan'we na ti-supply ta wena kumbe vaphakeri va wena se hi vuya kahle ka liya ya number two ya financial management loko hi vulavula hi financial management kumbe hi ndlela ya ku va u kota ku khoma swa kahle swa timali ta wena i ku va wena u endla budget kumbe u tiva budget ya wena ku hlayisa mali ku hambanisa mali ya bindzu na ya wena ti fanele ti nga tshami ndhawu yin'we mali letiwa ku fanele ku va na mali ya xitoko mali ya profit na laha wena u lava ku va u karhi u pambula kona swi fanele swi va swi karhi swi rhekhodiwa hansi u tsala timali hinkwato leti nghenaka na leti humaka leswaku u ta swi tiva ku leyi yi tirhe yini mali leyi wa yi helele kwihi mali u nga tshame lero a ni swi tivi ku mali ni nga va ni yi tirhise yina ni ri na mali ya sosotolo loko ni cheka a hi ve ni na record book laha hi va ka hi karhi hi tsala swilo swa hina se sweswo hi va hi karhi hi swi vitana ku ri i financial management hi va hi karhi hi ya ka ya vunharhu vuswikoti bya ku va munhu a va a ri na bindzu kumbe murhangeri wa bindzu i marketing. Loko hi vulavula hi marketing hi vulavula hi dyondzo hi ndlela ya nkoka swinene, hi ndlela ya ku xavisa, ku tirhisa social media ku va u karhi u endla leswaku bindzu ra wena ri tiveka na ku ri bumabumela hi nomo. U tshama karhi u vulavula hi rona, u chumayela hi rona, u heta u tlhela u endla na tipostara loko swi koteka, u tlhela u endla na ti-promotion leswaku bindzu ra wena ri kota ku tiveka hinkwako laha u fambaka kona. U chumayela bindzu ra wena, u va tivisa hi bindzu leri u nga na rona. Loko ri u xavisa ti-skin products, leswiya swa ku tolatola, leswiya swa ku swi endla vanhu ku va va kahle xikandzeni xa vona, wa swi kota ku loko byela vanhu ku ri yo ni xavisa ti-product ta so na so na so ti ku pfuna hi yini na yini na yini. U va u karhi byela vanhu hi leswi wena u va ku u va u karhi u swi xavisa, u endla tipostara, u posta everywhere ka social media, u ri bumabumela bindzu ra wena hi minkarhi hinkwayo. Xin'wana lexi hi nga ta bula hi xona i customer care service, leyi ku nga number 4. Eka customer care service hi va hi karhi hi vulavula hi ku khoma muxavi un'wana ni un'wana hi xichavo, ni hikuva u komba ku tsakela eka mbulavurisano wa wena na vona. Customer care service hi yona ya nkoka swinene eka bindzu ra wena. Vaxavi va wena i valungu va wena, u fanele u va khoma hi xichavo na ku na rirhandzu. Loko u va u karhi u va nyika service leyi u va nyikaka yona eka bindzu ra wena, khoma muxavi un'wana na un'wanyana hi xichavo, hikuva muxavi la tsakeke u tlhela a vuya, naswona u byela van'wani hi bindzu ra wena leswaku hayi ke a ni ye kwihi kwihi, ni fike ni khomeka kahle swinene, va xavisa swilo swa swona so ti-products ta vona i tinene. U kuma na marito yo ndunduzela hi leswi wena u nga vaka u n'wi khomise xona loko a ta va a endzele bindzu ra wena. Se swi vula ku ri evaxavi va hina hi fanele hi va khoma hi ndlela ya kahle, hi va komba xichavo, hi va komba rirhandzu leswaku va ta kota ku ya byela van'wanyana hi bindzu ra hina. Se loko va va karhi va fambisa sweswo va va karhi va byelana, u ta kuma se u va u karhi u tikuma u ri munhu loyi wa ku se ti-products ta wena ti hindza tibodo manjheni, wo khoriya kunene ti famba hi xikepe hi ndlela yaleyo. Se xin'wana lexi hi nga ta vulavula hi xona i problem solving, ku va u kota ku lulamisa xiphiqo. Bindzu rin'wana ni rin'wanyana ri na mitlhontlho ya rona. Muxavisi lonene u fanele a lava switshuxo ematshan'wini yo tshika kumbe ematshan'wini yo konyolola. Loko va ku tisela complain hi xilo xo karhi, kuma ndlela ya ku yi improve, kumbe u vutisela ka lava va xavisaka swilo swo fana na swa wena ku ri xana ke u nga swi improve njhani, kumbe u yisa complain kwala wena u va ka u karhi u stoka kona ku ri hayi ke ti-customer ta mina ti rila hi mhaka ya so na so na so na so, xana ke hi nga swi antswisa ku yini leswaku hi va deliver service leyi nga ta va tirhela hi ndlela ya kahle va sala va tsakile. A hi kumeni ti-solution ematshan'wini ya ku va hi lahlela thawula eka swona. Xin'wana lexi hi nga ta vulavula hi xona eka vuswikoti bya ku va u sungula bindzu ra kahle leri nga ta ku nghenisela mali, naswona ri va ri nga ri bindzu leri u ri vonaka ri va ri karhi ri vuya hansi, i time management. Eka time management hi vulavula hi makhomelo ya nkarhi. Tirhisa nkarhi kahle, u hetisisa mintirho ya wena hi nkarhi, naswona u nga tshuki u hlwela ku endla swilo. Loko ri ku na leswi ti-customer ti nga swi yimela, ti endlele hi nkarhi, vonaka u karhi u ya henhla ni le hansi. Loko ku ri i swilo leswi u nge le ku swekeni, yimayimeka u tikomba ku u busy hi mapoto ya wena, a wu lo tshama nje, kumbe u va u karhi u communicate na vona ku ri hayi ke swi ta u pfa hi nkarhi wa so so so so. U va predictela na ti-minutes, ene ti-minutes leti u va nyikaka tona ti nga vi ti va hansi ngopfu ka leti swakudya swa wena swi nga ta u pfa hi swona, hikuva u fanele u gaina na ku tshembiwa hi sayiti ra ti-customer ta wena. Se va endlele swilo hi nkarhi, va xava va swi kuma hi nkarhi leswaku va ta kota ku tlhela va vuya va swi taku u nge va dyeli nkarhi, u ta va endlela swilo swa vona swi hetiseka. Xin'wana lexi hi nga ta vulavula hi xona i vurhangeri, leadership, ku kota ku rhangela van'wana, ku tirhisana na mintlawa ni ku teka swiboho leswinene. U fanele u tiva ku tirha na vanhu hi mintlawa, teamwork ya tirha na yona endzeni ka bindzu. U kota ku tirhisana na van'wana ku va mi kota ku yisa miehleketo hi ku andza emahlweni. Xin'wana xa kona i ku u fanele u va u kota ku rhangela naswona hi ndlela leyinene ya xichavo na rirhandzu, hi va hi karhi hi swi preacher sweswo endzeni ka bindzu. Xin'wana ke adaptability. Ka adaptability hi vulavula hi ku mabindzu ma cinca hi ku hatlisa. se wena u fane u va muxavisi la humelelaka wa ku amukela ku ri bindzu ri nga no cinca nga rin'wana n'wana fane ni endla ku cinca leswi la swi nga tshamisa swona ni fane ni ya xava swin'wana swi tikomba ku ri hayike I bindzu leri nge le kuleni a ri tshamangi nawu yin'we ni fane ni ya ni ya stoka na leswi na leswi na leswi hi ku ti-custom ta mina to tala ti va ti karhi tirhela hi swona u pfumelela ku va na ku cinca endzeni ka bindzu ra wena u vona ku ri hayike I bindzu leri yaka ku weni na kumbe swi yavisa ku yini na u va u karhi u ya mahlweni na bindzu ra wena bindzu ra wena a ri ku kombi layiti vuswikoti byo sungula I ku vulavurisana tanihiloko hi vule hi swona ene na customer care service ku lawula timali ta wena ku advertiser bindzu ra wena hi tindlela hinkwato leti u nga ti kotaka ku va bindzu ra wena ri va ri kota ku ya emahlweni ri tiveka hinkwako laniwa hi ndlela yaleyo hayike hi ta va hi karhi hi ya mahlweni na muyingiseri wa mina lowo rhandzeka ku humelela eka bindzu a swi humeleli hi siku rin'we ntsena kambe ke swi sungula hi ku dyondza ku kunguhata ku tikhoma ni ku tirha hi matimba u nga chavi ku sungula hi kutsongo hinkwavo lava hi va vonaka va humeleleni I sayiti lera ra business I vanhu lava nga sungula kona from scratch I vanhu lava nga sungula va khome mali leyitsongo va pfumelela ku cinca va va na mahanyelo ya kahle va hlonipha ti-custom ta vona va khoma na nkarhi wa vona kahle loko va byele customer ku ri ni ta ku dilivhela loko yi ku half ku bile awara ya so swi swakudya swa wena swi ta va swi ri kona enyangwini wa wena hakunene va swi endla loko ku ri va dilana na delivery kumbe loko u n'wi byela ku ri parcel ra wena leri ni nga ku odela ri ta ri vuyini hi ti-20 hakunene hi ti-20 a ri veri ri kona parcel u nga tati ku khomisiwa tingana eka ti-customer ta wena hi va hi karhi hi endla na marketing hi ndlela yaleyo loko wena u karhi u endla marketing u va u karhi u deliver-a service ya kahle ti-customer ta wena ti kota ku refera na tin'wani ti-customer ti va ti karhi ti andza hi ndlela yaleyo leyi ndlela I ndlela leyi hi nga ta kota ku khoma bindzu ra hina ri va ri karhi ri famba kahle hi tindlela hinkwato na muyingiseri wa Jesus FM se loko hi fa hi karhi hi vula na hi marketing hi vulavula hi mhaka ku va u karhi u kota ku advertiser bindzu ra wena nakona kwala ra fika bindzu ra wena loko se ri va ri karhi ku ri u swi vona ku ri no mani ku na layiti se ni lava na ti-customer ta le ka ti-village letiya tin'wani wa tikuma u va u karhi u advertiser na hina eka xitichi xa wena lexo ndzi kona muyingiseri wa mina kambe ke hambi swi titani ta va ni karhi ni ya mi tlangela tona ti-advert mi swi twa eka mabindzu lama va nga endla swi pfumela na vona kambe ke na wena u nga swi kota ku va u karhi u fikelela kona kona loko u fikelerile wa swi kota ku tisa bindzu ra wena ku va hi va hi ri kuma emoyeni hi va hi karhi hi advertiser na wena xikan'we na muyingiseri wa Jesus FM hambi swi titani hi ta va hi karhi hi jika emarket endzhaku ka swona hi ta va hi karhi hi vona ku ri tindlela ti kongoma kwe kambe ka nkarhi loko hi languta hi half ku bile awara leyi ya nkaye hi leswi a ni mi khomele swona hi sayiti lera ra bindzu wena muyingiseri wa mina kambe ke mi nga edda kumbe mi nga ngetela kumbe ku hunguta eka leswi ni nga va ni karhi ni swi vula hi sayiti lera ra bindzu loko mi na ti-advice leti mi nga na tona ku ti-offera eka vanhu lava lavaka ku sungula bindzu wena muyingiseri wa mina hi nga va hi karhi hi ti-share i nkarhi wona lowa na loko ri u na ti-business ideas leti wena ti nga ku tirhela u vonaka ngaku u nga pfuna wa rikwerhu ku va na hina a ti sungula a ti tirha ti n'wi tisela swin'wanyana evuton'wini bya yena mi nga sungula ku va mi karhi mi ni avela tona eka WhatsApp kumbe mi ni kuma hi riqingho ra le nyongeni va hi karhi hi xirhelana hi ndlela leyi wena muyingiseri wa mina 060-887-5942 a hi fambeni mi va mi kamiri ni tlhavela riqingho kwalani mi ta mi ta ni byela hi bindzu leri n'wina ri nga mi tirhela leri mi vonaka ngaku na wa rikwerhu a nga ri sungulaka tikweni reri a humaka ka rona ku va a karhi a ri tirhisa ku tisa swin'wana ehenhla ka tafula na muyingiseri wa mina 060-887-5942 a hi fambeni xikan'we
1: Walala wasala Rico Dico Diva win ba Reader's Choice Awards eka Best Styling and Flooring eka mavengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane yi vuye mitsengo ya le hansi hansi yo swi teka ti-tiles rhino boards leto bumbula leti nga chaviki mati ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi xavisa nhundzu yo gandlo wa CE stamp leswi vulaka hi fikelela European Quality Standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka Malamulele eka R81 Rico Dico, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.

0: hi ba gere tsumela kone ka Facebook page ya ine le famba ka kahle vito ra GCR FM hi bona kore ina mani ka lava hinga na bona hi site le ria ra di comment na wena ngoba ka rutsumela kone na mingiseri wa mina loko ranzeka uyo ya endla comment ya wena le yo hlawuleka leswaku hi ta va hi kare hi endla hi hlaya na yona kwa hi bona munhu o sungula Mabunda David va ku nkomo 22B ka ba Davi kasi ke enhlela ni vona na munhu wa kufana na Macheke Khensani a ku hi swin'we ni ri kwala ka Mulamula Majumper Road emhananzima yaloye kasi road ni Minyuku na yena le ka ndinana ku hi swin'we ni ri kwala ka ndinana exiluva n'wamuhlava ni khensa swinene papa mina Clifford Ramathuba a ku hi swin'we ni ri kwala ka Mashamba kasi tuva ra nhova nkhwaxa ku hi swin'we ni ri kwala eBurgersdorp tlhela ni fambisana kahle na munhu wa kufana na Calvin Makananisi a ku hi swin'we ni ri kwala Chimbufi Hanani Gembula kasi Elsie Milan na yena ku hi swin'we ni ri kwala ka Magosha la Matimo Mhlave a ku n'wamuhlave wa ka hina ni na wena kwala ka Rivala n'wana bava ni khensa swinene n'wana Madala Faith Colbert Rofiwa wa Siphuma a ku hi swin'we ni ri kwala Matashi la kasi Web Chavalala a ku hi swin'we ni ri kwala ka Xikukwani tlhela ni vona munhu wa ku fana na Manarisana Rinoko na Ringani va ku hi swin'we ni ri kwala Estelle Lopkaya ku ri ka Magosha ehansi ka vukosi bya Ndhuna Mngoni i mana Triple R yaloye kasi Wise Man Sosha aku hi swin'we ni ri kwala ka Xikukwani a pfala nomo tlhela ni fambisana kahle na munhu wa ku fana na Team Man Mate aku hi swin'we ni ri kwala ri Singa View kasi Engeta Baloyi na yena aku hi swin'we ni ri kwala Giyani Section F Brenda Muremi aku hi swin'we ni ri kwala ka Rivala Inkomo na Sunguna aku hi swin'we ni ri kwala ka Dzingidzingi kasi Thomas Mdungwazi Xibambo aku hi swin'we ni ri kwala ka Mswana byi ri bo mani makhuvelela vo duma va ku hi swin'we ni ri kwala Giyani Section FM mugangeni wa ka Rivoningo emugangeni wa Rivoningo kasi Peters Mathonsi aku hi swin'we ni ri kwala ka Thomo i Peters Mathonsi lowa n'wana John Mathonsi Mohashi Inkomo tlhela ni fambisana kahle na Christina Manyiki aku hi swin'we ni ri kwala ka Magosha a B9 kasi Virginia Ndlovu aku hi swin'we ni ri kwala ka Mapove a Chamandu Moteri Millicent Sithibela Moteri Sithibela aku hi swin'we ni ri kwala nakambe Vulovedu kasi Nkuna Nyeleti aku hi swin'we ni ri kwala ka Nkomo B Shumani Rams Heatwave aku hi swin'we ni ri kwala Crystal Park e Heatwave yaloye kasi Mkateko Mathevula aku hi swin'we ni ri kwala ka Xikukwani Village Philly Jones Mataya FM Yanzingahe Village Venda Limpopo Province South Africa hi swin'we kasi Bennett aku hi swin'we ni ri kwala ka Dzekula ka Chikele kasi Vachada Vambili aku hi swin'we ni ri kwala Mbili Chidawulo ni tlhela ni fambisana kahle na Manari Basile va ku hi swin'we ni ri kwala ka Mapuve Manari Basile ri sima na ku hlula kasi ke Top 1 Daphne Ramuada aku hi swin'we ni ri kwala Elimpheni Junior Baloyi na yena aku hi swin'we ni ri kwala ka Mninginisi Block 2 Johnson Tobias aku hi swin'we ni ri kwala Democratic Republic of Mngongoza ka Mavalani kasi Judgment Moabanyesi Chabalala na yena aku hi swin'we ni ri kwala eRisinga View tlhela ni vona munhu wa ku fana na Ntsako Bangala Hongwani aku hi swin'we ni ri kwala Tiyani ka Magoro kasi Dennis Nhlungwana Sifasonga ku riperile muhaxi swin'we eka nongonoko ni khensa swinene kokwani wa Ntoto va ku hi swin'we ni ri kwala ka Mapuve a Limpopo kasi Chabalala Oscar Njombo a ku hi swin'we ni ri kwala ka Xikukwani laha tlhela ni vona munhu wa ku fana na Mpho Ramolefo Dimbanyika a ku u Vazwerani Mirezeni kha Dimbanyika Street kasi ke DJ Tiani Toma ku hi swin'we ni ri kwala ka Mudavula Tlangelani tlhela ni vona munhu wa ku fana na Stand Vina Khoza a ku hi swin'we ni ri kwala ka Xivulani kokwani Dala wa Yinkhwa kasi ke ni vona na Masengwani buti wa Van'wamutuka ku hi swin'we ni ri kwala Thembisa ka bava Masiphandela Seshoka tlhela ni vona na munhu wa ku fana na King Khalanga Baloyi a ku hi swin'we ni ri kwala Valdezia kasi mana Bumba Lusi Tinyiko va ku hi swin'we ni ri kwala ka Homo 14B tlhela ni fambisana kahle na kambe na Tintswalo Elizabeth va ku hi swin'we ni ri kwala ka Magosha B9 kasi Tsakani Kenshin a ku hi swin'we ni ri kwala ka Mapuve i mana Dan Pelepele tlhela ni fambisana kahle nakambe na munhu wa ku fana na Fresh Timbeva aku ishinwe ni rila kama shanganyi laka sike ithelo ithelo nifamisana kathena patu chezo master monyai aku ishinwe ni rikuwa laka kufika ganama justice saulani mahlangu aku ishinwe ni rikuwa laka magosha kanduna rosinga justice mina danko my sister mopul g aku ishinwe ni rikuwa laka mdabula bogoro kasi xikaya xa le ndleleni aku ishinwe ni rikwala ka mahlathi la tlhela ni vana munhu wa ku fana na living stone akala ke count me in yes I did count you takalani neguda aku va chivulane rirotha danisi mkasa ku ishinwe ni rikwala mothele la kasi masindi madzivandile aku ishinwe ni rikwala chakuma maguvo tlhela ni vana munhu wa ku fana na le hawo muchiza ku va manini rirothe tlhela ni vona kahle munhu wa ku fana na McD Staring hi va hi karhi fambisane kahle swinene na yena a ku cham hamucha a ku hi xin'we ni ri kwala hamucha kasi xinghedlani nhlamulo na yena a ku hi xin'we ni ri kwala ka mayexe block 1 emugangeni wa sasakutenga tlhelani ku xarao eka munhu wa ku fana na vafundzi vo rasta makumele a ku hi xin'we ni ri kwala nghwenani ya temelica jamaica straight kasi manu thabela na yena ku nga munhu wo hetelela kusuka kwala ka facebook page ya yena a ku hi xin'we lalunongwi la kambe ke wena mingiseriwa Jisa FM hi vanhu lava ni ri na vona kusuka kwala ka Facebook page ya hina ni va ni karhi ni tsutsumela kahle swinene kwala ka WhatsApp kasi ni vona munhu wa ku fana na Brachisa la ka Phafula la ni khesa swinene wena mingiseriwa Jisa FM loko hi languta nkarhi ku lo sala mune wa timinetse ku nga se ya ba awara leyi ya khume liya laha ni nga ta va ni karhi ni gimeta kona xiyenge xa hina xa mabulu kambe ke hi ta va hi karhi hi teka tintambu hi ti tsutsumisela eka Mrexa the DJ loyi a nga ta va a karhi a hi khoma hi ta le mbilwini ka madyambu ya namuntlha na mingiseri wa mina u famba na mina kahle ka nongonoko wa youth talk laha hi nga ta va hi karhi se hi va hi karhi hi teka tintambu hi ti hindzisela emahlweni nongonoko wo fana na lowu hi na wona wa vumune wun'wana na wun'wanyana kusukela hi awara ya nhungu ku ta fika awara ya khume kambe ke hambi switetano na miyingiseri wa mina hi ta va hi karhi hi huma kahle ha risimu ra xitori exongiranga ni risimu leri ni nga ta va ni karhi ni misiya na rona loko ma mi karhi mi tsutsumela ku ya amukela Mrexa the DJ loyi a nga ta va a karhi a mi nghena kahle hi ta le mbilwini kambe loko a ri mina hi ta tlhela ya hlangana kambe hi sondwa eka nongonoko wa kereka na hina eka nkarhi wa sweswi ni ta va ni karhi ni ku ra ha perile a hi fambeni ku ya amukela Mrexa the DJ loko a ri mina ta va ni karhi ni gimeta kona kwalo na miyingisela va mina laha hi nga ta tlhela ya hlangana kambe eka vhiki leri taka hi nongonoko lowu fanaka kambe ke a khomiwa kereka na hina hi sonta lowu hi yaka eka wona ni khensa swinene ku va hi fambisane xin'we ku ta fika kusuka kwale masungulweni ku ta fika kwala hi nga fika kona na miyingiseri wa mina ni khensa ni vuyelela nakambe eka wena kambe ke ni ri ra ha perile hi ndlela leyi inkomo
1: kufumeta mbili ya wena xixika lexi ni ntsengo ya le hansihansi ya la dumadwek ya na malamulele kumbe 6 meters region road top
2: hi 189.90
1: kasi 2500 liters ya Africa water tank i 2399.90 u nga tlhela u tikumela life eco ya 12000 btu hi 4999 u nga va u lava xikweleti kumbe ku tlula 750 na Capitec putisa kwala xitolo xa Laduma Hardwork ya na malamulele Laduma where you save and score Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona kuna swipimelo

ma shuto vele ni amina vele hiva wasati mshilawa nguvu kukanda ngweshi hisho vele kasi kukanda na vongwana swi tsandza kwini ku hani ngo mo wisisana kukanda haki ma wu tiva musi n'we karoko khoni kumbela ka makumembirhi wa timinetse vhele ku bulawuri liya ya khume xi ka siku ra namuntlha ra vumune vhele ni ri nongonoko tala mbileni mikiso ra mina loko u sungurile hi ndlela yoyaleyi na mina murakiza DJ jela ri ya vhele ra ku bumbulanyana ra ku faniwa kahle timoroho u nga ri wona loko mina nga lo u tala ku nina ni ri n'wana xithebana nga xirilela vahlaya mina lava ni tivaka ni ri ko va jali ri ya a ra ku ntima hi voma ni ri kasi leswi lovaka wasi le kahle nkarhi ka swaku na mina ta fukani rima mina ndzimaka ya fikela le ka wara liya ya 12 vhele ka siku ra namuntlha ma swi tivaka hayi khola ka nongonoko lowu tinhlokomhaka yi va yi ri koho vhele laha yi nga ta va karhi yi chukachuka mina n'wina vhele ku ya fikela kwahala ka wara liya ya 12 na vayingisi ra mina ka nomboro leya ku duma swinene 060-8875942 hi va karhi hi toku xona ke mana lavaku angulaku yini ka siku ra namuntlha ka nongonoko tala mbilwini ni ri

0: ni only ni nga wona swilavi hi mbilu ku va ni va ni teka tshengo vhele hi ndlela yeleyo, kambe ke a swi vuli ku no fane ni hlupheka ni ri sisimu ra kahle kusuka deleti jeti cauke kusuka laha tikweni ra ka nkorhi swi fasoke lahaya bavulatana va ku ayikona mafela stopo alright. Mina wona mixo ra mina nga famba tani vhele ka fika le ka awara liya malungu ra awara liya ya 12 ka nongonoko lowu wa tale mbilwini hi ndlela yo yaleyo ka siku ra namuntlha, siku ri ra ku hetisela ka nongonoko lowu wa tale mbilwini wa munhu wa ku hetiselahetisela eka n'hweti liya ya nto ya July vhele hi ndlela yaleyo kahle kahle hi karhi ku bayibayi xirhami wehe karhi ku bayibayi xirhami alright hi ndlela yaleyo kha hi nghena ka augasti yane ta va karhi hi nghenisa xisweswo vhele ka nongonoko lowu wa tale mbilwini fisi ku ri siku ra ku hetisela wa munhu wa ku hetisela ka n'hweti leyi ya August hi ndlela yaleyo. La mina wena nga ta va karhi fambisa xisweswo mixo ra mina ni khomela mixo ra mina u nge ni rhanga ni hindranyana hi lahawa ni ta kota ku vona ku kahle kahle i yini lexi ni lavaka ku ni nga xi ka xoho ni ka xoho ni mulava ku mati ma koho hi wahi lama ni nga ta maka ni sweka na yini vhele hi ndlela yaleyo mi nge ni vona ku ni swi endlisa ku yini lahawa tlanga leswi.
1: Kalambilwini 10 to 12 ni matambu la hi lebyile timhaka hi chukachukwa kona kalambilwini.

Alright, imba kumbiri nkombo ti mnezivele kubila orle ya kumeneri Choko maka ikona la le ingana tiswa kase hii papa la nini njela ele yu bangu wa ikona Papa vwana vwana malembala maani ya 50 niri la bangana malembala maani ya 50 vele njela ele Laba kumisa kuno vwana vwana ndangu wabolo watamaka nangami ya vwana shikangwe Nabana vwana vwana vwana njela ele Bakumisa tumakata kuno la ndangu ni wabolo vwana ti umle ti bangana toho la to mletwane bangare seki boshi la manga lokuma mutiru langa ta hamba a tsogomela ti mletiana re sa ti mletiane kunga munlo ya humaka la tikweni ya kalana ra Zimbabwe kwela vele ndlela le ba komisa ti mangata kuno munlo wane ina malembe naru sin arkona la kaya khatira la ka bo vele la banga ngwa akalana xindlwana xinwe xa one room la tsamaka ko ku hala ya tlhelo ri ya ra ku hala xivaleni vele ndlela le ba kombisa timakata ku no landa ngwini layani munhu one ari kahle ti komba ri kahle tirha kahle kambe ke xiphiqo xi ve laya ka rin'we ra masiku ka n'hweti leyi yi nga hundra ku nga vuya ku fika kulukumba un'wanyani andzhaka loko ka ha ri mpundzu swinene tihomu ti nga se huma laha ya kaya laha nga fika ndzawuta vhele loko a ndzawuta va va n'wi amukeleni vhele va n'wi xaweta ka vula a vula timhaka ta ku ri no na yehe ele ku wa ha ku fika laha kaya laha laha Afrika-Dzonga laha va ngo wa ha ku fika na yena suka kwini tikweni leri akelana ra Zimbabwe lava kombisaka timhaka ta ku ri no evulavula timhaka ta ku u le ku laveni ka ntirho ku nga ha va wihi kumbe wihi ntirho wa ko lowu va nga ta n'wi nyika vona ku at least a kota ku kuma ku hanya vhele hi ndlela yeleyo swa ku tleleta vona ku ta boda kwini laha ka rin'wana ra masiku va hete ku vulavula hi ndlela yeleyo va n'wi byelaka hi kona mhani va la kaya va kona va ha ye nkosini wo tlhela u vuya siku rin'wana kambe ke ku ri kumba luyani loko a huma laha kaya laha i vone jaha leri ya ririsaka tihomu le hi le ku se a yima tela hi ku chuha swinene a tela hi ku chuha a ti komba ku nomu loyi i chuha hi ku chuha a languta a honokole ku halaa ku nga na jaha leriya kambe jaha leriya ra ku ririsa tihomu a ri zanga ri nga swi tekela nhlokweni ku ku nga va ku ri munhu loyi va tivanaka hi ndlela yoyeleyo kambe ke ivi a swi tshika hundza a ti fambela a tlhela a ya vuya rin'wana ra masiku la ku mhani va muti lava mansati wa papa va vuyini lava nga hi lava vuya va ku a ndawuta futhi kutani ke va n'wi xeweta va pfuxelana hi ndlela yoleyo laha a nga tlhela vula ku hayi ku mina ni vuya ra vumbirhi va tirhi ni vuya loko n'wi hemi vuyini vhele hi ndlela yoleyo va kombela ku le ku laveni ka ntirho lava nga hi lava loko va ha kombisana ku vuye ku fika ku hala jarini ndyangwini ku fike jaha leriya ririsa tihomu ri khome xituruturu xa ku ka mati ri lavaku ka mati ku halaa ku nga na mpopinyana so hi loko lowa jaha a kombeta ku thukwa swinene chuwa hi ndlela yeleyo a zama a vula timhaka ta ku rine i n'wi vule hi vito ne a n'wi vula hi vito ra yena ivi na yena loko a ku hahlu hi ndlela yeleyo a namba va nyamalalise xisweswo loko va ringeta ku la ta botisela boti lahayani papa va vula timhaka ta ku ri no boti yi hlamisele timhaka ta ku munhu loyi wa i na munhu wa malembe a hundrile emisaveni halaya kaka voho va kombisa timhaka ta ku ri no va hlamala ku va n'wana haleni a ri ku tirhini a kararisa tihomu hi ndlela yeleyo va ri le kaka voho i na munhu wa malembe a hundzi emisaveni hala i le ku hanyeni le ku tirhini le ku risini ka tihomu se lava ngo kanjhani hi ku laha munhu loyi a hi khomani kahle mina na yena hinkwaswo ka swona.

na swi ri kahle vhele ndlela leyi kambe ke e botlo ya yona mbako xikanwe kanwe ayi khona a tlaku ka famba a famba nga zangala ku ya ni mahlweni na kula ku ta lava ntirho la ndyangwini lowu ya ni hindlela mahlweni a lava koho e hi ndlela yaleyo se kambe ke nkingha leyi papa u nga na yona i mhaka leyi ya ku va ri munhu loyiwa jali riyani ra ri tshama ri karhi ri ta ri ku ri lava mali ya rona ra ya muholo ku i suke a tirhini lahaya va ri ra siku a va tleli kotela rito ra yena ri karhi ri lava mali vhele hi ndlela yeleyo laha ndyangwini loko va humela handle kumbexana ku hlometela va n'wi vona tshame gubini a karhi ku lava mali ya yehe ya muholo hi ndlela yeleyo se va ngo heyi loko swi tetani va swi endlisa kwini hi ku na le ka voho a vo ku tiva hi ndlela yeleyo na yehe luya a nga fikela na maketa a lava ntirho na yehe a va swi tivi na ku hindzele kwini hi ndlela yoleyo va lava ku pfuniwa vayingiso ra mina ka nomboro 060 8 7 5 9 4 2 timhaka ta kona ta ku tika swinene a va swi tikise va ta hi huma njhani hi loyi wa vuya vusiku a ta londza mali yakwe laha mali ya yehe e 060 8 7 5 9 4 2

0: aba komsa kurno andaka kunyamalala kambe ke na boti ya na bathu humela famba nga zangala kuta mosina lavanti ru vele ndlela leyo aba komsa ku loko seri seri pela na vusiku ba ritwa jale riyani na na vusiku atsame khumbini vele kara komsa ti magata kuno ilava mali ya ye he loko wahlometela fastela vangu bona vele ndlela leyo ya tsamini agora ele ama mal aí se swinga leswani ba ba ri ba endla njani ku seti makatiriso va hlangene na xo vele mle moyila ay
1: arrange
0: e fukile mjani ngweni
1: magale ya ba ha olovo
0: ay olovo lo sintsinini
1: ay ya pika swinga
0: Mara
1: lexi ni lavaka ku xi vula mhaxi i xitsongo.
0: Papa
1: va humise same day loko loyi a n'wi tivaka a nga n'wi vona. Hi laha a fanele va kote ku kuma information ya ku tivakala a hlaya va nga n'wi tivanga.
0: Le ka siku leriya ra ku sungula hi loko boti a famba a ri patwini a vona luyani i a chuwa a ri kwahala patwini a nga ri laha jaratini ivi a ya vuya futhi hi ra vumbirhi. Lasi e boti loyiwani a ta hala ndyangwini a ya kweni ka mati nga ri a lava ku ta hlamba kumbe xana ku hlantswa vhele hi ndlela yaleyo hi loko se n'wi vona thukwa swinene
1: hambi ni twe kahle ngopfu ni sungule na n'winongonoka na mutumangi xikarhi ni vula ku ri va horise laha ka ku loko a nyamalana waloyiwa va ku ilovile hala ka vona laha loko ku ri ke ni vona a fanele va no twisisa information ka yihe munhu loyi a nga n'wi vona ku munhu loyi ni huma na yena kaya a kumeka laha karhi a hanya hi laha a fanele va nga tiva ku boti loyi a famba a kota ku tiva information ya ku boti i tshama ku yihi swi ndlisa ku yini ku ndleka yini hi vona number two a ni veri wata swi nga ndlekela vusiku byisi a ta tlhela mali ya yena solution ya ku va kota ku huma ka xiyimo lexi a ni va swi tiva na voku va n'wi kolota a va nga miki mali ya yena loko va n'wi vona a va hi va n'wi nyika mali ya yena already va n'wi toloverini va swi tiisini mara a va n'wi toloverini
0: mara ku tolovela a ku nge fambi a ku fambi loko se xiyimo xi ri so phela a yo nyamalala ku nyamalala ku nyamalala loko lwani a n'wi vitana hi vita n'wi hlamula hi vita na va kuvaku ku swi swi helile
1: maxi sweswo fambisana sweswo tshame ku ya un'wana wa malume wa mina around a ku i tshame siku rin'wanyana a famba na mhesa wun'wana wa ku hala wa muzimbabwe va fika va ya nhoveni a ku i ya posa mali nhoveni
0: i ya teka mali
1: nhoveni a ku i ya posa mali i ri loko va fika nhoveni mhesa luya yo byela ku yima kwalano i va a famba nyampfhuka laha a famba kona a ka ha ku tibyeka misinya a kota ku yi vona ku ya kwini a fika a yima a hoxa mali ya a henhla a vuya va kha va famba swin'we va tekana na 3 minutes mhaxi a fona ku tsakaya va ku mali yi so papa a va tiyiseli va tshanya xivindi once a ni va vutiva va va va n'wi nyika mali ku va kota ku hambana naswona hi mhaka ya ku sweswi hambi vo va kha va tiva laha a humaka koho mihisoloyo swi nga ndleka loko va ya lava a humaka koho va fa va va pfukela ntshuri ku wo tshama njhani na munhu wa yena a nhovile nkarhi lowo leha swi ri edlayiwe wona swi ri wa swi tivi kumbe leswi swi humelelaka ka njhani a tiea ta tirhaka wena a le tindlwini ta vanhu mhaxi swi lava ku hambana swi nga ndleka mi kuma na ku loko va fikeleni van'wanyana va tiva leswi a nga dlayisiwa xiswona kumbe va swi lavisisini va ku dlayiwe hi munhu mara munhu loyi a nga mixiniwa epapa va va a humelela a Zimbabwe va ku munhu wa n'wini i le kubeni kaya enyamalarini so na so swi ta va hi ndlela yin'wana swi ta swi ya va pfuxela ntshuri mi kuma na ku a ku na munhu walani a swi tiva ku papa ni Zimbabwe ve mutini wa ka mama ene hi ku twisisa ka mina ti-social media ta hala na mahungu ya Zimbabwe a swi talanga hi mayingisela na kaya lera ra ku hi nga gina hi nga swi tivangi ku papa va dlayiwe kwini papa ku humelele yini hi vona masayiti ya ku hala Zimbabwe leswi kahle i ku papa a va nyike ti mihisolo mali loko ku ri ke ni va chava a lava ta mba fili na ta ta khongela na muti walowo wa walowo a khayela ni moya leyi nga ko kwala ndzeni ka ndyangu walowo loko swi koteka loko ku heta ku hela kereke va tlha va heta va va wisa yindlu liya va nga yi aka va akela munhu loyi a nga fa atikweni ra ka vona
0: se loko va yi wisa loko vo tlhe va thola wun'wanyani va va ta tlhe va sungula hansi va akela loyi va nga ta n'wi thola
1: muhaxi loko a ku ri mina a ni ta va ni dyondzele sene swi vula ku ri munhu wo ta hile handla ni nga ta n'wi pfuna ni hlayisela xifuwo xa mina munhu wa le handla ni nga ta n'wi thola
0: se a ni ta n'wi kuma kwini wo risa hi ku n'wina se mi tikulerini na ku ho vanhu va la kaya la a va swo risarisa tihuma a va talangi va swi lavaka
1: swo vula ntiyiso mara mhaxi ma vona va makhelwana hina va Mozambique vanhu va Mozambique a ku na swikulu swa ku munhu wa Mozambique a xitivi mara maZimbabwe ha swi tiva van'wani hanya na vona hi khele va vona na kwala dorobeni ku tijoke munhu nkarhi wun'wani i fini hala ka vo a nga kona hi vulavula hi na fuiti na ya kuvuteni ta ka mapfingita ku na godo yin'wana ya ku tshuka hi xo kuma hi vona ni nge ni xi vito ra xoko kuma hi vona godo yena laha swi nga ndzange ni atesenza xoko lavana a ku ri na muzimba byo wun'wana muhaxi ni vulavule na yena mina nomo wa mina na loko kuteni esitini swi lava ku ni vulavule na xibuku xixiya mehe fane i fike laya nampundu loko ni fika ni paka laha ni fika ni vulavula na yena ni ku a wena a ku ri na vahisa vahana ka vo va xerisaku loko va kha va yingisela swi va ta va kha va swi tiva ku himpela ni vona swona va xavisaxavisa matandza na yina yini kwala dorobeni se va fika ku n'wi hlamula mehisa luya ni n'wi hlamurise mhaka ku te mhani wa n'wanyana swi tava n'wi xoweta a nga pfumeli ivi se ni chika lebyini n'wi xoweta loko ni n'wi xoweta ni kuma ku netiweke a yi khomi haxa swi fana na ku yingisa GTR hi 106 region ku yo khoma netiweke a khomi nchumu se ni lava ku tisisa ni ringeta vulavula na hi xilungu leswi va ku na xilungu xa kona ku va swi swiya swa ku swi tlangela le kule swi ri n'wisa ku i huma kwini a ku mucaciwe a vaterfar a eni loko mucaciwe hi mhaka yini ku na hi swa swa machin mach ni swi twa ku na voti ya ni voti ni Zimbabwe se a hi sala va va vuya loko va vuya swi ta ni byela hi sala va ni ku va dona ku na mihisoloyi ni vonile na hinkwa a n'wi voni la tshamela mara a hi vulavulani na yena ku vulavula na yena vulavula Zimbabwe a va vulavula na yena hi sala vanhu swi leswi a swi vulavula ku xizimbabwe xa yena veri va xitwa mara a hi xona xa hala ka vona laha se ni nga vuya ni va xobingo se ni fane ni ta vandod laha ku na vanhu va nyawupe va dyaha ku nyawupe na va ta ku tlhava hinkwayo a ku ha yena na a ko i fifa nga na problem ta yena ra xitori xa yena lero ntsha ku loko ta maphorisa va ta ku va ku teka eka pfumela na u te thekisela vo patrola ni yimisa va vulavula na yona nampundu ni n'wi kuma a yime laha ni ti vutisa ku how come a va a vuye laha i ri ke ni etiku hi maphorisa hi laha se swin'wana swi nga sungula ku ni chavisa muhaxi kumbe hi swona swi nga ndleka a nga hanyi a pini ku fana na tikipata va nga hlangana na xiyimo xa ku munhu a pini hala ka vona a ta ta tirha ka mutini wa vona a risa tihomu so papa a va lavi xikhongelo vana va xikhongelo va biza ka xikhongelo bakwani vona swi humara loko ri se va biza ka swikwembu swo phahla a va lavi tin'anga titatita va tirhela muti walowo ni basa moya wa munhu waloye a nga lova wu fambela kule na ndyangu wa vona mhaka ku siku rin'wanyana a hi swi tivi ku vanhu lava loko va tivi swi leswi a swi endlaku swi endla yini a va ta hlamala muti wa yena wu hlangana na hlanganeni va nga ha swi twisisi ku humelela yini sweswi a ni swi nge va olovile ku va huma va ya ka munhu loyi a nga le nyamalana va kha va n'wi vona hi ku tiva ku siveri i fini a va lavi vanhu va kereke i fika believer ka xikwembu hurikeni va phahla a va lavi vanhu vo phahla kere va tin'anga va ta va ta va tirhela munhu mara loko ri ke va believer kerekeni a va lava vafundhisi va ta va ta va ndlela swikhongelo kwala mutini va va basisela muti walowo hi ndlela leyi va kotaka ku basisa hi yona ngopfu muti wa vo basa hi mhaka ku swi leswi a swi nge yini ana swi nga ndleka mikumana hi vava a n'wi nyika mali yena wa ha ri na mbeti ya ku yena i le ku tirheni hambileswi a nga ri kona eka lava mali ya yena bee
0: Hey, my God, I think. Hey, Nicholas, what's your
1: name? I think it's about time. I'm the chef of Papa Baba, Baba the Prophet. I'm the one of Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, I'm going to go to the hospital. All right, and the layer with Massena Xagalaga, Zingi Zingi, a Bible Natan, Vokaikon, Shunwan Soso, a Bakarbanga Sangana Son, some Shagalo, Kuala Drobin, a Ragian Fell, and the layer 06 0 double 8 7 5 9 4 2 9 winner, me one Sakuin, Inchin, Papa Fanical Babash, and Luxi, Makairi, and the Lewan, a Batanganashi, Shashota, but some in a moon.
2: Baba Mondo, Mazimbazo, Bangu Tolo Veril, and every one of 4 years.
0: Bakaraba
2: is a lot of Bangacha, Vane Wang Tolo Veril.
0: Mara, I didn't go less if Wanga Sangana, so now I was Tolo Velang, Abatolo Vele. Simara, so go one Yamalala, a visit of Sangana, so now I go. Susungu, Melela, you, my girl, Kubana Kuchab.
2: My dog of Andy in the
0: lap.
2: I was taken Nanga. About woman, I never move on a look on Valvalite, the Wapula Pastel. I was a wind, the man never met the ribs for Omavanga Malia at Ambana.
0: There
2: was a top of Panda Babaka, the man, and Lokumbana, I met in a good nuts in Bindan, Sukela Quark. One of the Zogbash is in the Bahook. Don't tell it in Ambus Banga, say German. Ava only Wang Nicamaria.
0: Ava Al, Sogbato Wang Tolovili, Lessis, Vagonga Stolovang, listen now, Mele. A
2: little Banga Sita Yena Loe Angata, Ataba Gela, Tava to some solo Yena Wahanya case.
0: Yeah, wahan hi magago e hlamulelwani hi vitra ye ne loko angu hlamula loko angu hlamula lwani xikanwa kanwe loko ku hahla matihlo a bona lwani anambanya mara sa xiseso kwala arko
2: me bona kuri ba huma anandwe a ba hume vanwe neketa mara Ah loko va mina ni nga si ani ntoloverini ni n'wi toloverini no teka ku ah loko na loko kumbe a hi nge loko bava lava n'winyi wa muti lava va nga n'wi kani loko va ta ni byala siku rero a va ni byala va data va n'wi yisela mandyangu.
0: Eta ya fika loko se byala byi hangalakile a ni tivi hambi mito swi yini. Oh, vanhu va siku hinkwaswo byala ku na loko a fika va kuma vahlaka a kuma vahlakaleni
2: na va nge tsakale hinkwavo mhani va ta n'wi twa loko a ku ndhawini va wo dedelekani mikami ya n'wi nyiketa mali ya ene mpela va dedeleka va xivindza va yava a ni katekate byala byi na byendla munhu a va na xivindza hambi mo swi twa mara a va swi teki ku ri i munhu un'wana wa le kaya a ni va n'wi akele na one room a va teka mali kumbexana va ya va yi veka kwale one room-wini va nga khiyi va vheta n'wi byela mara swin'wana a bya ti rhurhela kwale ka one room na swi vona va vona hi tihomu ti ri tshangeni loko ri pela se mina loko va mina ni ngo xivindza a ni ni n'wi toloveri na poyizeni ka ni tshama na yena a ni teka ripfalo ni mita ribye mina ni ze ni nga pfula mina yindlu ni huma ni ya ni ya n'wi nyiketa mali yakwe mazoni ni ku swa fana i homu ya le hosini
0: wa yi khayime nandzu wa yi tshika naswona yi to dya mavele ma hela
2: ma swi vona vona a va meki xoko loko a va humi va n'wi nyiketa mali yakwe loko va n'wi nyiketile mali ya ku ka vona ku ri i ta vuya na loko a vuya a va endli leswi nga vulavula hi boti lava ka dinisi leswo lava vafundhisi va ta va ta khongelela laha kaya mara i dyondzo hi tshike vanhu lava loko vo ya halaya hluphekani halaya ku ya ka malamulele before dorobeni ku na switandzi leswi va nge hi le hluphekani la
0: na ku vona
2: loko va ri na movha va nga n'wi kuma munhu wo va risela tomu lava hala mzambiki a va
0: tona se loko vo fika kwala xipurapureni nakona va langutisa va kuma ku va swi tile va ha kuma na vona ku na voho kwalani a swi tivi kahle ku vo vanene kumbe ka njhani
2: mativa mazimbabwe ririmi ro sungulo leri a faneleke a sungula ku a ri tiva hale ka hina i sungula hi ku tiva xivhenga xichangani xa ku a xi tleha a xi katekate xichangani vanhu lava ku kombisana ku mavhenda va huma mzambiki vanhu lava loko va huma azimbabwe vavhenda loko a suka azimbabwe a tala ririmi ro sungula leri a nga ta ri kota ku ri vulavula xivhenda mavona hani ka hina hi tshame mix na vavhenda amaxamba mara loko a fika laha xo sungula ririmi leri a nga ta sungula a ri vulavula i xivhenda xichangana a nga heta 2 years to 3 a karhi a tilumana mi tove mi n'wi twa ku loyi i muzimbabwe bava a va xivindzi mani xema va xivindzi na loko va nga dzahi mbangi a vo dzaha mbangi siku rin'we ve nge
0: yane
2: loko va chava ku nwa byala a va dzahi mbangi siku rin'we va huma yi va nyika xivindzi va huma va n'wi nyiketa mali ya
0: all right
2: a mi ni teke ni nge lava nga na luck hi lava va nga na vona hi ku va ta va hakela mali ya vona ra ha vona va vhe va ku hayi tirisile va tlhela va n'wi nyika na bonus a ta famba kahle va n'wi nyika na bonus va ku hayi ntirho wu herile ni kume un'wana la nga ta ni risela to va n'wi nyika na bonus hambi va n'wi nyika 100 rand extra swi ta va kahle naswona futi a va pfule tihola i homu ya le misandi ku hava lava nga ta tsutsumela kona a wasi ku ta rhurha vona laha mutini ku sala muzimbabwe that's why ni nga haxame lexi ni va pfunaku hi xona a va ndzisi sweswo ku kateka muzimbabwe i ta vona hi ku i le matisweni ya vona na nghamu ya vona a nga le na lweyi a nga n'wi vona sweswo a taku visiku sweswi a ni a visikwini ninge mi rambe no kuxa ka yene ka hena mi ya mi ya nxu xi ta mita vona mi ti pasi
0: ani swandleka mi ni ramba se anga humeleli hi ku mini kona
2: hi mhaka swona ani wa i ta mi vona ku i ku yena munhu wa le muti wa le mitini a nga loko a famba xauke loko a famba a ya take a hi tela hi ri vambirhi a vo xivindla va huma na ngama va va n'wi nika rezi van'wanyana sata van'wanyana mara mihleketo ya kahle leyi mina hi leyi ni yi vonaka hi yaleyi ku a va xivindla
0: ara kesa swinene
2: a mi ri na the original n'winyi wa veti xitela njhenieleni kwala tshema ka machamba
0: pesin dake
2: a nga va pfunisa sweswo
0: all right.

0: le moyenne là.
1: Loko a ku ri na swin'wana swo a va holovisa ta va nghenela kwalaya se a nga va holovisa u lava mali
0: ntsena
1: yena u lava mali ntsena a swi swi lava na tin'anga na ku tshungurisa na yini na vaprofeta
0: se a ngo to tshamela ro ta kha ku i lava mali hambi va n'wi nyikini
1: a nge heti ene va yale u kolotiwa a nge heti na yiwa swi ta u kolotiwa yaliya ntsena ya n'hweti a nge he va tili n'wana wa vona a va n'wi niki mali ya yena
0: ya ne
1: swi ta va swi herile a va byela ku swi lava ku tshungurisiwa swi lava vaprofeta na tin'anga swo lava va n'wi nyika mali ku a fika va humi loko a fika va huma straight va n'wi nyika byesu futhi hava yo cha i to swi kota ka mali ya yena a swi swi nga ta tsakisa swona a swi fambela a swi ta va swi herile na vona va ta sala va ri kahle
0: se mara la nhlokweni ya voho va ta tshama va ri kahle vhele
1: e va ta tshama va ri kahle va ta tshama va ri munhu hi kho va nga ta va ri kahle swi swi endleki kahle loko a va hamba kha ndhawu ta masiku hinkwawo mara loko vo huma va n'wi niketa hayi problem yeleyo a ngo va swi tiva ku va tshame na hi nkarhi wo leha va tivana na yena ntsena ko va swi swa ku a rezi swilo swiwa swa humelela va nga hi tshame hi va gesa fowale va swipfuku kwalaa leswi Se humelela teko a va n'wi nyiki mali ya yena va teka mali ya va n'wi nyika hambi nge vi na mbini bava
0: ey vanhu
1: va ta masipili va
0: hahlayisekile loko ma na ku ta tlhela mi kuma ku se yi menyile
1: akuma se yi ntanguto hi vatirhi yi nga ri n'wa
0: n'wi mi hahlekete ku hava xi ta mi siyela na n'wi
2: Ndirinjani masha.
0: Efikile njani ngwena?
2: Ngikukira ka hito.
0: Inaka.
2: Mazimbabwe masha. Ngizibona isto. Na izibona.
0: Misibona ina ngwe.
2: Ava bodini ka tere la.
0: Akwini.
2: Kwala khelo kwala ka nkasa kwala.
0: Oh.
2: U fambini munhu a ku amuka ya kaya ri ra masitandi a nga ha vuyi ndzi sala ku ta wun'wana laha ku tlhela va ku i ta tlhela laha va chief ta sungula ku tlina wa zambedo laha hansi ka mbedo sambedo liya ya plastic liya ya bafu a yi tele hi mati ya ri clean se munhu a fanela ku tshama lana a chava huku swi leswi ke va vitana mazimbabweku loku loko i xikepe xa yena lexi loko a muka khandziya kwala fika a tsemakanyaka kahle vanhu va lava mikarhagata o twa mina hi switalo man'wana ve ri a ri talo mali ya yeswi ku swi cukumeka laha matini a swi khulukana mati a swi kuma ku ri matini
0: se mati lama leswi ma nga yekiwa kona hala tlhelo ra Zimbabwe makongoma ku hala Mozambique i ta hlangana njhani na mali
2: yale a ta yi kuma ku ri matini
0: kasi va ku tshamiwa matini vhele
2: loko va ta va tini va khandziya tingonya va jamba va tani
0: a ni loyi wa swandleka a ti haleni a nga tangi hinani a ti mhaka ya ku i lovini leyi a nga ka vona
2: a nga ka a n'wi voni va nga hanyi yo pfuriwa munhu yaleyo
0: a yi tivi swa ku pfuliwa mara hi vula ku yena le ka vo a nga hanyi mara ku laniwana
2: pfuriwa
0: se mara yi ta va te njhani hi ngwenya laha ku hi ku i
2: lovini na ni xipuku na
0: se ku fanele ku ndleka yini se ku fanele ku ndleka yini laha mhani va papa va fanele va ndla njhani
2: mhani a va teki mali va yima le mati ya kuri ka koho hi leri tala or lekwini va cukumeta mali yaleyo kwalano
0: ku ri ku loko a ta yi ta kwala mutini a nga yi ri tavi
2: a nge heti kwala mutini
0: iyo
2: a nge he pfuka tini kwalano va ta va yi lwini va ta hetini
0: hi vanhu
2: kwala mati ya khuluka koho hi leri tavi hi kwini a va fika va teka mali yaleyo va cukumeta kwalano va languta mbilu va komba xikulu
0: se leswi mikova yi nga ri ki na mati ke
2: hi tele mikova leyi nga na mati
0: mara a mele khuluke
2: mati lama khulukaka
0: mara a mele khulukena ni ri
2: swi nge ndzeki yi kuma koho a ma vona mati lama khulukaka
0: mele kwini lama khulukaka sweswi
2: na kwala ni tshama koho ma le khulukeni na mali
0: hi kwihi la
2: nga ri tavi la
0: heyi ma khuluka hi ri tavi wihi
2: ri tavi ri ra kwala giyani kwala kwala mi ri kwala ka gisari kwalani lo mo endla mitali va ngove yini mo tsutsuma mati
0: musi laha ma le khulukeni laha
2: e ni ri tana ni tala ka ngova va pasaku tlhasi ni ta ma vona mo tsutsuma ma tlhela ma duma Mas quando a mão vai lá, eu grudei muito, tu, mamãe, a terra. Vai ficar lá e

0: nkarhi ya xidyambu ta varisi va tihomu va khupuka ku na tihomu wa endla ivuki cukumeka tijiki vuni yi va swi herile i ta sala yi teka n'wini wa yona yiku n'wi vonile
1: alright khese swinene
0: sweswa mahaxa ku na swo swo tlula swin'wani
1: a ni mi twi dango
0: dango
1: alright timhaka ta tika 060-8875942 n'wana mi yi vona njhani mhaka leyi munhu wa toho timinetse ku bila wari leyi a yi 11 kwala ka nongonoko ta le mbilwini emikisero mina va karhi yi bula kahle va twa n'wina mikisero ku xana loko se yi titani timhaka ta kona ti fanele ku ndleka yini va ri a va teki mali yaleyi va famba hi minkarhi ya xidlambu kwalaha ka matsivu kwahalaya va vuya va kwahala na byini ku khuluka ku mati fika va cukumeta mali hi nga tivi ku loko va yi cukumeta ri tava kuve hi ku munhu i ta kaya swi ta endla na arezi moyitwa lava mile moyini
2: yalo
1: ahe
2: a hina ha swi kona swo sweswo va ya swi hembela vanhu leswibazeni
1: va ri ku ndleka yini
2: a swi kona swo sweswo swibazi
1: a hi ri a swi le Zimbabwe swi kwala ni va va swi ri kwala kaya
2: kumbe ma lava ku tsakisa vito ri Zimbabwe
1: hayi vulavulani leswi mi lavaka ku vula swona ku va fanele va endlisa ku yini a hi swi tivi hina ni
2: edu ku Zimbabwe a swi ko swi ni swoswo monyepa
1: a hi swi twisini vulavulani mi ri ku ndleka yini n'wina a swi kona ni oh se loko mi a swi kona eswi sweswo hi fanele swi endlisa ku yini hina hi ku swilo leswiwani swo rhumeliwa 060-8875942 va ri rikonyepa hambi swi vula yiniki 060-8875942 a hi tweni ku n'wi vangiseriwa mi mi yi vona njhani mhaka leyiwani not like ku poyeliwa tiko rin'wana no a ku poyeliwi tiko i mhaka leyi nga koho leyi nga yi nga tisiwa laha hikwala hi ndlela yaleyo ni ri se a hi mhaka ya ku no ko wa ku la ku vulavula hi tiko rin'wanyana never a hi endlisi swona hina haleni hi la ta mi basisa kahle ku no a ku poyeliwi tiko na kwala swi nga endleki swi nga ri kona loko ku ri ku swa humelela kwale na kwala Afrika-Dzonga swi nga endleki swi nga ri kona hi ndlela yaleyo loko kuve hi ku mpelampela swi koho swi leswi humelela 060-8875942 twa mavonelo man'wina mikisero mina ku na n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyi bulaka hi yoho papaveri va n'wi twa loko va n'wi twa a karhi a lava mali ya yehe a tshama egovini loko va hlometela va n'wi vona a tshama egovi ekhumbini ra yindlu vhela hi ndlela yaleyo se va ngo heyi a va swi tivi ku va fanele va endlisa ku yini va chava papa mara le suna xivala leyi a va n'wi akele one room ya yehe a tshama koho kwahala ya hi ndlela yaleyo timhaka ti hete ya biha laha ku nga fika munhu un'wanyana na yena a kha ti lavela ntirho vhele hi ndlela yaleyo laha nga tihahlo loko va n'wi vona a n'wi hlamula hi vito ra yena a namba xikan'wekan'we a nyamalala va ku tiritisa leri roxe hi ndlela yaleyo se va ngo hi mpfhuka a nyamalala na vusiku wa vuya a lava mali ya yehe hi ndlela yaleyo loko va pendla faster va n'wi vona tshama ekhumbini hi kwalaha ndyangwini se va ngo va endlisa ku yini loko timhaka ti titani va lava ku tiva ku ku nga va ku na swin'wana leswi va faneleke ku n'wilisa xona va nghena van'wani va kombisa timhaka ta ku a va humi mhaka ku a va n'wi toloveleni se va tshama na hi nkarhi wa ku leha a nge vandli nchumu va n'wi nyiketa mali ya yena van'wani va ku a famba nandzweni a ya cukumeta mali hi liyani hi nkarhi lowa xidyambu kutanike swi ta namba swo swi fambisi xisweswo 060-8875942 van'wani va ri kona a ku ve na vafundhisi ku khomiwa ti-revival vhiki hinkwaro swi ta famba swi ta nyamalala hi ndlela yaleyo so loko swi te tani va fanele va yi huma njhani laha kaya laha

What about a travel in the LA? 060 double 7 5 9 4 2.

0: mele moyela
1: e mrek
0: e go kwan
1: mon ne kompela le tsane ne jela baba lava loko ba sandile tsinde ba ane ba ta teka leswi vanga ta switeka ne aka leswi swi valavulavo aka leswi swi nga ta va pfuna a va vuyi switini va ta va ta vula va pfuneke hi ku ndlisa leswi a va teke manyathelo lama mazivona
0: lava ta hi byela
1: hi va fane va vuya va ta hi byela hi ku sweswiwana a ni mavona va le ku tsongoriweni sweswiwana
0: hayi va ta hi byela
1: va le ku cacuweni vanhu vo tala va tala va va swi hola mudende mara va le ku fambisiweni van'wani va kolo va swi kolota mazimbazela
0: hayi lani a ku poyeli i tiko ro karhi lani ku vulavula mhaka leyi yi nga tisiwa vhele hi ndlela yeleyo
1: ku vulela ku ntsena ku lexi nga xi nga ta va xi va ponisile va xi vindzile va n'wi niketa a famba a nga ha vuyangi na loko va ya va ya hlangana na swona hi va hi karhi hi swi tiva ku ri va fanele va pfuneka njhani
0: va ta hi byela ku va swi endlise ku yini loko ku ve va pfunelekile
1: lava sweswo a wu tata ngoku vulavula mo hi swa
0: van'wanyana ekesile
1: hi dorijinali n'winyi wa vito
0: dankee.

0: Alright, ndela ile simro gathexaka kula munhu mbiyangwani Peter Mnengwani vatakungeni vakare kona tindluwa na timanga vetra receive Valtan ndela ile kasi kune ne kathna simiksaka dingan David Mathebula kusukela tivile ra ka mahoni isaneri vatakungeni vakare kona xinwana kachi timanga tar kendle kendle yumaka xinwana swa humelela niri a swivule ku loko munhu swingisa tsama hlangana na swona a swi humelela hayi kona swa humelela swin'wana a no lava ku ta ku na lava va nga nghena va ga hi kona epoyila tiko hawa a hi swona a hi swona le moyila ahe
1: kunani madala loyi mani munhu loko a vuya mintini hi kuswa mpfuku mpfuku bolowo
0: miri yini
1: i mipfuku swisweswo mani mpfuku wa hlupha madala munhu swa ku u vuyela mali swi nga ndleka madala yaloyo ko nga vala ntiso loko wa malembe a nga tirha kwalano swi nga ndleka nkarhi wun'wana loko a n'wi holela 1000 hi n'hweti i kuma nkarhi wun'wana loko a hola a n'wi khomisa 500 sese loko muku a teke mali a n'wi nyika ya muholo ya n'hweti yin'we leyi a nga tirha yona nkarhi wun'wana for hegeleo i n'wi khomele mali yo ma 6000 ka n'wi hlupi madala madala yalowo munhu a ni munhu luya hi xichangani i fini phela ya n'wi hlamula luya wa ka vona a n'wi tivaka swibaka na vatswari va yena ti vatswari va yena munhu va tiva a fini mara a la joni i le ku tini ya South Africa kona ningi sala ka DJ mina kwa chamini tong
0: na ne kumti
1: dala lo ya a hlamphethi swa swa ke ri ri mabu ku kumbalo eta hisa muti wa yena
0: mere ku ndlaka yini ita hisa muti
1: ita tshela hi muti madala lo ya mina ni mthanga street ku ita tshela hi muti mabu loko o va o veka veka swi ka radio a swi tsaka tika what because muni yalo ya ma ni tlake swa swi khumaku ka radio kuma swi ta hambana leswi hi loyi a swi lavaka papa a lavisa tinhlolo ka munhu yaloyo a rhanga a n'wi femba ku sungula a huma n'wi khoma se a vulavula hi yeta ku he bava ni lava swa swona so a muti wa wena swi ni nga tela ka wena a mutini wa wena i ta va hete xihlangani hinkwaxo
0: ho swi rhanga swi fambeliwa
1: a rhanga a famba n'wi lavisa ku sungula va ta n'wi byela kumunhu luya a tirha ka wena sweswiwani ku va a humala muti wa wena n'wi nili swa yena swa swona swona so a nge vuyi la a ni ta vulavula hi yexe a ni swisweswo maliwa
0: alright
1: a fambi a humi minduku a jikajika a famba lavisa tinhlolweni va ta n'wi byela lava tivaka marhambi ya ku hlahluva
0: okay
1: a ni ni dijamrese ni kwala fobawuti
0: ni keso swinene mi rimile kwini
1: kwala 14
0: keso swinene la 14 about ndlela leyi va nyika man'wani mavonelo tlhelo rin'wana yane va ta na tlhelo rin'wana ra mhaka vhele ndlela yeleyo va ku ri hayi khona swi lava va rhanga va jikajikanyana va vonavona ku va ta kota ku twa ku va fanele va endlisa ku yini va swi vule hi vito swi swa kona ku i ncini va tlhela va kumisa timhaka ta ku no swi nga handleka ku tshwele ku va na ku tshwaka tiyindlu vhele hi ndlela yeleyo tshwela hi yindlu se va ngo hayi khona a rhangi a xiya a famba a lavisisa ku i fanele swi endlisa ku yini ku kota ku huma munhu loyi a kota ku vulavula ku ye i lava yini hi ndlela yeleyo i tlhelo rin'wana ra mhaka leri va taka na roho vhele hi ndlela yeleyo 060-87-5942 na wena u ta na rin'wana ra wena hi ndlela yeleyo ku nga ha ri na ku hlamula wun'wanyani kambe ke ku ri ku hlamula mhaka vhele hi ndlela yeleyo ni ri

nongonoko italem belini mixromina hai kun akuna ko poila poila na la kambe ke letimuna takana to afika hlamusela tambele ya yena ka vula ka loko ku na lexi ni dyaka mbilini na phofula kutani ke va kota ku va va n'wi pfuna vanhu va ku hambanahambana vhele a na vhele munhu munhu hi van'wani vanhu na mbona chisa la ka jim ka lalumela na mbona na n'wina ku alamu ka kovhele hi ndlela yaleyo ni ri